0: minerals og kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Og ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX-Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting!
13: Bullseye!

0: Alright, paliktad rin mga katropa. Kining ani mga pin-uptick manggod na to og timplada mga katropa, no? Kaganina manggod ato ang gipahambog ya kaninyo mga katropa ringon to ang kape dire karon mga katropa nga wa na to mahigop og direkta kay perting inita. Na namo gyud si Jihan Wafa dire. Nagtan-aw na magini si Jihan Wafa mga katropa. Ha? Og si Ginalin Arcio Amaro mga katropa. Ronnie Piho, good morning mid na. Ay, bugna-bugna naman eh, kaya-kaya na. No? Kape nga, swabing-swabe. Nako'y gisagol ang mga tropa nga katong bago nga kape ni Boss. Oo. Samot na minutag ka lagsik ani mga katropa. Kay murag na-feel na ako no, nga na-energize o ganyan na karon. Wa ko gikapoy. Ha? Sige, huwag dagandagan din rin, engineer. Grabe, dagandagan. Dagan na po speakers, dagan na po diri. O, tanawa. Wa ko gihangak, no? Kay mag-basketball ko mga tropa, kini ako imnon ba? No? Nanam! Nanam! Bauno na ako ni mga katropa kay mabalik ko adto sa kining mabugnaw nga lugar kung wala klase. Samtang wala pa yung klase akong isa kanak. Wa pa ma-enroll. July na. Ay. O ni giingon mga katropa nga tawanan mo ang iyong problema. Sari-saring problema. Tawanan mo ang iyong problema.
1: Good morning!
0: Ay, nako. Pasko naman to. Ana mga katropa, tawarin akong ka-istorya lang ako mga katropa. Gaganin na mga katropa siya nga. Sir, problema mga ko sir ba? Kay nag-dialysis lagi ni nga akong kuhan. Sir, niya, may pamasahe ko. Mga tao, what up? Nga naman, hasta ako mga katropa. Makuhan ko ka na ganing madalata sa emotion. Ito, may buntag di ay kay Orlando Permangil. Sorry kayo ha, kay... Wala to mahatod yun yung imuhang kuan. Kining nadiri tong gamit si mo mga bata. Nadiri. Na ay notebook diri, na ay lapis, na ay lapis. Lapis, na ay ballpen, na pod yun siya ay... Unsan na mga kuan diha, unsan unod na nga to ang gi-prepare diha. Dugay-dugay na niya, di man mo makaanhi diri, kabalo ko anak, kaya maglisod mo kay nag-wheelchair pa na si Rolando. Kung mag-taxi po mo diri, bida, 1,000 po niyo pamasahe. Nako, nako. Unsan ko, manato na karon. Manato na. Lisod-lisod kaya mga tropa. Moto, nga ako na lang siyang giingnan mga tropa nga. Sige lang kay makapagas ko niya ako ang tura-tura. Napo ko giapas nga Byronon po mga katropa. Sa iluar dyan ko ninyo mga katropa ha. Kay ang inyong pagka, ang akong pagkaamahan sa kanunayng mananabang karon kay ako na gitabang. Basta kay tawanan mo lang ang iyong problema ha. And iampo na to na sa tong kahitasan. Kaya usay manggod kung magtutok lang ta sa usa dito sa tatutok sa Ginoo. O niya, ang Ginoo mo ingon mga tagaanta ka o kanang tao, right person na makatubag sa imong problema karon. Ana lang man. Basta ako diri mga tropa, sulbad na akong isa. Okay, grabe ni si Boss Manggod ba? Way ayo ni. Way ayo ni si Boss kay lilion ni mo mga tropa ang imuhang kwad. Ay man kay na naman dayoy. Ano ba kung sa waron wala man siguro. Ako sa i-check diri mga tropa be kung naa siya nag-view diri, ha? Na di ay. In case watching with you, aha, di pwede. ay saba engineer, unsa ni naa diha karon sa tuang kuan? Basta kay gihatag naman daw katunga daw. Gihatag katunga no? Oo, katunga. Galing lang, hindi ako ka-open sa kuang BPI. Mauto ko sa BPI karon. Si Boss ay, kay limang ka natay apasunon mga tropa niya, ganun. Muli ka na, ampo ta sa Ginoo, tanawa ka. May mga provision. Munang ganahan kayo kumungapi mga tropa. Kape! Nanam!
2: Pinawa!
0: Diba, An-An, good morning sa Alan. Yatis naman, kape-kape, taan eh. Kape-kape yun mga katropa. Kalamig yun sa coffee. Ibog sila, oy. Ang atong kape mga tropa, available ni mga tropa ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Available ni mga tropa dito sa Yes to Health clinic na to. Nahimutan kini mga tropa sa Cellpole Building, GSI's Heights, ning atong dagman sa Davao. At bang lamang kini sa Old Batay Bata 163. O di ba ka sa Kawayan Drive mga tropa, no? Yan. O niya, na si doktor din ng mga tropa, Doc CJ Nidroda. Lunes o Martes, libre nga check-up na. Libre po na nga pagpatimbang sa inyohang kanang sana. Timbangon ta kung i-minus atong height, mga katropa, ning ato ang timbang. O tama ba, sakto ba, sibo ba itong timbang? O ang inyohang dugo, mga katropa, imong sugar, matest na dito, mga katropa, kung naabatay problema. Bullseye! Joel Daliva, good morning, katropang Alan, watching live from Poblacion, Ilawod. Panitan Kapis! Kapis!
2: Dito ka!
0: Sa Kapis! Ay, buntang mga taga-Kapis. Merry Grace Crusada. Shout out Pastor Milbert Delvin, Missionary Baptist na Bunturan Davao de Oro. Si Merry Grace Crusada, mga katropa. Shout out. Kailan demo? Kailan mo ni Milbert Delvin? No? Sikat yun si Milbert Delvin na taga-Pantukan. At taga-Nabunturan. Good morning niyo mo dia. Good morning. Good morning! O, ito tayo mga katropa, ha? Ang kining MMDA chairman nga abtik pa daw kini sa Manatad mga tropa musulbad og kanang mga problema kagahapon wa kasagang sa rally sa Iglesia ni Cristo mga katropa.
1: Bullseye!
0: Nawala ang hambog ni Tore nga iyaha kining babagan.
1: Bullseye!
0: Igo na lang siya nagkuhag microphone na ninhawak na lang mga tropa nagmonitor na lang siya sa iyahang poder. Onya, naay gipang dakop din ang mga katropa ning kuan kini mga drivers sa bus kay nakababag lagi daw pas sila na ninyo mga katropa ina nang mga orasan ina nang mga panahon na mandakop amo. Ang mensahe sa mga katilingban nga nasagmuyo sa korupsyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Moray dapat niyo hunonan.
1: Bullseye!
0: Tus di kon kun ina prodibling taya ninyo mga kalimutaw. Pero asa ni nanukad ang tanan? Asa ni nagsugod ang tanan, mga katropa? Kamalo ka, the time nga si Boying Remolia, nga niingon siya, mga katropa, nga to kang Villanueva, nanakoy, nakoy ebidensya, kasuhan na pong plunder tungod sa corruption lagi, mga katropa, si Joel Villanueva, o si Chess Escudero, o niya, nana, kompleto na ang mga ebidensya. Ipasa na ako ni sa Sandigang Bayan. Nga nung magpa-interview pa man ka, kung mag-file ka kaso, file diretso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mula mag nag-send kag message kung di mo mabaliktad. Gikan sa majority, wato na po mo sa minority para ang minority mahimo nga majority. Tanawon siya ni Tabo ka ng mga katrop, mag-file ang magkaso, wala. Nanibalihin man.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero si Marcolita, mga katropa, kay wa man imibalhin. Si Jinggoy, wala imibalhin. Mone ang gikasukan pagmaayo sa Iglesia ni Cristo, mga katropa, nga ang kining donasyon nga private, nga wa gani kinigi gitagaan o pagtagad sa Comelec, kay wa nakita nga panapan. Pero gipangitaan o bustot, mga katropa, sa ombudsman. O talira kayo gidesisyonan nga kasong plunder gipasa sa Sandigang Bayan. Maone resulta!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maminaw dito, mga katropa, unsay hinungdanan ni Pe. Atong paminahon si I forgot the name, so spokesperson mga tropa pero Mr. Zabala, no? Spokesperson sa Iglesia ni Cristo atong paminahon, engineer.
3: Po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan.
0: Yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Erwin Zabala ba to? Or basta kay spokesperson ng mga tropa sa Iglesia ni Cristo, si Mr. Zabala. Kaya naman sa kuang mga tropa, murag kapampangan ata ng mga Zabala. Tungkol din yung mga tropa, kagahapong adlaw o karong adlaw ha, naapag-yapon dito mga tropa, nagatapok lamang yapon ang kanyang mga sakop sa Iglesia ni Cristo, knowing nga nakakuha po sila og permit karon sa Quezon City government o local government with mga dos and dons mga tropa nga ayaw babagi ang dalan maka-flow lang gyapon ang mga sakyanan wala mga inani blah. Karon pa nag-formation mga katropa as per the mandate sa Department of Interior and Local Government DILG. Karon pa nag-formada mga tropa ang atong mga otoridad. Kagapon ng NCRPO head, mga katropa, ningon siya di makaya. Yes, tinood, ningon siya nga, walay permit ang kining INC. Oh, walay permit, ha, gitira. Kamo, gusto mo o kanaganing may straight ang atong government. Gusto mo nga may straight ang atong kining nasod Pilipinas against aning corruption. Pero nga lang wala mamoy permit. Nasuko mo nga, wak mo pahibala, kaya kung nakahibalo mo, makaanha sila. Tanawa karon mga katropa ang nakahibalo na mo sa gihimo na lang mga katropa gimanduan sa mga tonturugoy
1: Bullseye!
0: Gamit ang kining ilang mga galamay mga katropa nga narapod sa tuang nga gobyerno ang ato mga otoridad ang Highway Patrol Group mga katropa gigamit nila kani mga kanang mga entry point nila pag naay Iglesia ni Cristo nila nga muaginod padulong nga to sa Jesus Ryan, ayaw papadayo na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi niya, Marcelo na ta? Wa na ba'y malayang pagpapahayag?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O niya, bisagunsa na lang ilahang mga trump up charges nga to sa kininga van, mga katropa, nga nung nagpang-hire. Nga pang-hire ma private mo na! Mga volunteers na, private na, nga gipasakay ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, mga katropa, nga mo padayon sila ngadto sa ilahang mga kampanya against sa korupsyon ang akong pangutana nganong mubabag man ang PNP ani mga katropa nga kini nga panawagan para man ni mga katropa nga makahuna-huna ang mga kurakot sa Pilipinas
1: Bullseye! Bullseye!
0: nga dili na gusto ang atong katilingban mga katropa sa nakasamtangan nga panghitabo og sobra na.
1: Bullseye!
0: Nga mautingkay unta dapat ang dili maayo nga mga panghitabo ning ato ang kasamtangan nga sitwasyon karon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una mga katropa, si dating senator no Gringo Hunasan no nagapagawas kini og pahayag ingon siya AFP, PNP at NBI. Hindi dapat gamiting pangsupil sa mapayapang pagtutol.
1: Bullseye!
0: Awa ha? Naglabas ng pahayag si dating senador Gringo Hunasan kaugnay ng nagpapatuloy na tensyon sa gitna ng malawakang pagtitipon sa EDSA. Sa kanyang social media post, iginiit ni Hunasan na ang Armed Forces of the Philippines or AFP, Philippine National Police or PNP, at National Bureau of Investigation, NBI, ay mga armadong institusyong itinatag ng konstitusyon upang pangalagaan ang kaayusan, seguridad at kapakanan ng mamamayan. Hindi upang gamitin laban sa mapayapang pagpapahayag ng saloobin. Aniya, the AFP, PNP and NBI, legally authorized armed groups, constitutional instruments of any government's primary responsibilities, harmony in families, cooperation in communities, order in the state, inclusive growth in the nation, and security in our shores cannot be used by anyone to inflict harm on Filipino lives, liberties, and property and stifle peaceful dissent. So lumabas ang pahayag ni Hunasan kasabay ng papapatupad ng heightened security measures sa National Capital Region at habang nagpapatuloy ang malawakang pagtitipon sa EDSA, kung saan nanawagan ang iba't ibang sektor para sa kanilang mga paninindigan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Hunasan na ang mga institusyong nagpapatupad ng batas ay nararapat manatiling tapat ng kanilang konstitusyonal na mandato at hindi gamitin upang hadlangan ang mapayapang paglahok ng mga mamamayan sa demokratikong proseso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So kini mga katropa, mensahe ni alang ato sa AFP, PNP o NBI. Nganong NBI appeal ani? Tungod kay kini mga katropa ni nga mga agency sa government nga atong gipangisgutan mga katropa, nahimo man gud sila karon nga very obvious nga shield sila mga katropa sa kung anyone nga mo go against aning atong present administration. Wala man nanawagan siguro din ha nga BBM kanaog sa pwesto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala may nagsinggit din mga katropa nga BBM bangag.
1: Bullseye!
0: Mas napay nagsinggit na mga tropa panahon nga itong nag-rally atong Domingo mga tropa nga gipangunahan kini sa White Ribbon Pulahan Committee. White Ribbon pero pulahan ang mga naas dito mga tropa. Kini kay klaro kay ni mga tropa nga mga civilian mapayapa nga pagpahayag mga tropa, gi-question lamang nila nga nganong siguruon mang yun yung mapapriso si Marcolita. Boying Remolia. Kini pod si Ping Laktaw mga katropa, no? Si Ping Lakson og nahitabo nga Ping Laksot na karon. Iya ring yon nanunang istorya, ningon siya nga kilala ko yan si Buying, hindi yan magpapadala ng kahit sino. Hindi yan mapapadala ng pressure. Unsa man na mind conditioning ni mo Ping? Ha? Nga gusto ka ipadayo nimo kay ngano man? Suko kang Marcolita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Suko ka kay di ka kasukol ni Marcolita, magdebate mo din sa plenaryo sa Senado?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og di ka gusto mo sukol og debate bisa sa gawas?
1: Bullseye!
0: Oya, una rin si Ping Malakson ng katropa nyo nga, kilala ko yan si Buying Rimulya, hindi yan siya atras na mga ganito nga ganyan ng mga pressure sa labas. Hindi siya magpapadala sa mga protesta. Kailangan talaga ay sundin niya itong mandatos, mandatos, mandatos inyong tabagha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mandatos. Kaninong mandatos kayo? Ha?
1: Bullseye!
0: Kaninong mandatos kayo sumasabay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mandatos. Mandatos sa mga tao, mandatos sa inyohang amo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baliktad na. Niingon ang spokesperson ng katropa sa INC nga imbis kay si Marcolita, proteksyon na nato ni kay mao ni ang crime buster karon o kining corruption buster, mga katropa, nga way pili. Saon taman baliktad bending dalo na manita nakalimot sila. Tanawa karon to mga naga-shout out mga katropa nga mao ni mao na kanang supposedly mahimong state witness. Wala gihimo nga state witness, gihimo lang suspect.
1: Bullseye.
0: Sila-sila na inorong ipang kasuhan. O plunder, apil na ni si Marcolita.
1: Bullseye.
0: Ang 18 Marines, mga katropa nga supposedly, maminaw tani nila, ilang gihimo, mga katropa nga, ilang ginadiscredit ang kredibilidad sa mga ex-Marines, mga katropa. O garon, sila na'y nagatubang o kanang sangkatirba nga mga kaso.
1: Bullseye.
0: Bunuan, si Bryce, o gani mga Satanas sa DPWH.
1: Bullseye.
0: Kesa tong isa nga 100 million mga katropa murag wala lang hotdon nga to sa casino. Tungod kay naay restitution nga gihimo mga katropa, state witness na.
1: Bullseye.
0: Ebidensya to nga naay kwarta silang kamot bisa pag ilang giuli mga katropa. It doesn't mean to say nga okay na sila.
1: Bullseye.
0: Kay bending daloman.
1: Bullseye.
0: Himuon lang ang state witness, libre na ka sa kaso. Ang kadtong mga musubay kung kinsa ning mga mastermind, himuon nato ning witness og sila atong kasuhan. Tanawa si bunuan karon mga katropa, state witness na pod.
1: Bullseye.
0: Nya ganahan ka na ngon ani atong government governor karon.
1: Bullseye.
0: Binuang.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ay nako, people, mga my friends, mga katropa, no? Anyway, ato ni nga timbawason sa tuwa nga pagbalik, mga katropa, no? Sa tuwa nga programa nga Bullseye. Break muna tayo, no? Kaya samtang nangugat na ning uban diri mga katropa, inuman ato ni kape, be. Kape? Kung wa lang ning kape halagi. Damo dyan ako niya kung purdibling taya alagi pantos di kong kung ilang mga kalimuta mga katropa charo din ikakitag kamatuuran. O balik ta din mga katropa Rich Palacios, good morning din mo diha. Shout out ko sa akong silingan Quiñones Miding o family Iyong Pro 15 mahayahay sa Tugbok mayimbuntag din mo diha. Good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Standby alas 8:32 na mga katropa, mo balik ta.
2: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
4: Kaklarex sana.
2: Exciting.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Sis the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain. Really. Leaf na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Exciting!
11: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
4: Philippines.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Daghang klaseng camera, nay digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
12: Da Clarex, sana
13: exciting!
1: Bullseye!
0: Paghilo man ng kamerang duha ni Mojobet.
14: Pinawa!
0: Ang imo-imo ranay ng kamerang duha. Unsa man ay unsa man ang kamerang duha dapat kamuntulo?
14: Pinawa!
0: Pat lima. Ito mga katropa. Dirita sa Bugnaw, kining ato ang palibot karon, no? Naga-fogs diri sa to sa shrine mga katropa. Ma-remember na ko ning sa unsa na lang ka ang kabugnaw dito sa may Marilog area. So kung gikapoy na mo mga katropa, ha? Ato sa ning delikata ni engineer, be, kay tara na be sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa dito sa Marilog District, ha? Dito mabati nimo ang bugnaw kay nga prisko nga hangin o bugnaw og prisko nga hangin sa kabukiran. Uban pod sa mga nindot kay nga talan-awon mga katropa nga makaparelax kini sa imong nahuna o lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagatilaw ka silang delicious nga buffet meal nga dunay views sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan ang imong sunod nga day tour. Near Speak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ni atong dagbayan. Mga pangitapon ni mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa sa ilahang Facebook page para sa dugang pod nga mga detalye. Kaya sa ako nagkikaingon mga katropa, pag mo sa mabugnaw nga lugar, ay mo ka balaka. Kay makabalo na ganin mo kape mga katropa nga swabing-swabe, bugnaw na, kay o gibutangan ako ng ice cube. Purified pag yun. Ha? Dabi? Higop! Nanam!
14: Pinawa!
0: Ay, nako, mga katropa, ha? Survive ta sa tong oras, karo mga katropa, balag, bugnaw sa gawas. Ingat mo, mga katropa, mag-Santon Vitamin C mo. Yung mga bata nga medyo apyugon, painumarago nag-Santon Vitamin C. Protection sa tuang mga sakit-sakit mga tropa, common cold suguban pa, prevention is better than a cure, no? Mag-vitamins ta unya, kung kulang mog tulog balag sakto sa dulog. Unya nagka-anemia na mo mga katropa, makatabang ning Santon plus coffee mix na to. Unya siyempre mga tropa, nganong makaingontag makatabang ni kay mutimpla siya sa imong dagan sa imong utok. Kung gusto ka matulog, lami buri imong tulog. Gusto ka mamata, lami po di mong pagmata. Di ba, nakatesting ka mga tropa nga pag mamata na gani ka, murag lami pa kayo itulog o balik. Buti pa sabot, kulang ang imong body mga tropa pahulay. Imong utok, wala nagka-jive mga tropa siya nga lawas. No? Ang utok na to, mani mo dikta sa imong lawas, pero imong utok gusto mo bangon, gusto ka mamata, pero imong lawas, nagpabilin pa sa katri mga tropa ni pilit pa. Di ba? Pero pag makainom ka o ka ng kape, mo normalize ni sa dagan sa tuang nga body. O niya karon mga katropa, mayingon ta karon og ganang mabangon ko. Imong body mga katropa, bangon po siya. Pag mayingon siya matulog ko, matulog po siya. Pag mayingon siya mukatawa ko, alang nga ang imong lawas mga katropa, mukatawa po siya oy.
4: Pinawa.
0: Alipay po siya. O kanang mind over matter na lami kay na i-apply mga katropa. Kung ugaling magkakapika sa tuang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix o ang Premium D3 Coffee Mix. Ah, sama sa akong paghigop, nanam. Ato na itibaya mga katropa, ha? Kining mga magkadyot, kinamagod to'y comment tong si Attorney Taglukop. Dila na ako makuan ba? Dila na ako ma-view dres ako ang gisave na ako dres akong cellphone. Di na ako ma-view mo nang akong i-share na lang in general kay di na ako ipitik ba? Di na ako ipitik para mabasa nako ang iyahang sentiments, no? But anyway, pangitaonon pa man kayo, no? Sige lang. Ang iyahang kung ako nalang i-relay, ha? Si Attorney Ferdinand Taglukop, mga katropa, nagingon siya, "The most guilty and those caught red-handed are being set free as witnesses." Kadtunay noong gipangsumbong o kanong mga giingon nga mga mastermind, sila na noon karong mga katropa ang gikuha nga mga state witness. Daghan na mga luminaries ang nakamatikod ani. So, makita nimo ang purpose karong mga tropa unsay trabaho sa ombudsman nga nung gipugos guni si Buying Remolia mga katropa nga gi-pull out gikan sa DOJ ngadto sa ombudsman bisag daghan pug kay ni siyang mga atraso.
4: Pinawa.
0: Kagang pagmaskuyaw ani niya mga tropa og kanang angayan pa nya nganong siya ang ipugos mga tropa tungod kay bending the law lagi in preparation sa mga ingon ani nga mga panghitabo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Karon, kita na ninyo, di ba? Mao gyud ni hitabo. NBI. Katong isa ka NBI nga direktor mga tropa ni Luwat kay gusto niya ma-save ang image sa NBI. Di gipulihan og bagag naong. Ha? Ang purpose is to destroy, to protect and to destroy the people, no, their boss. Kita nimo. DOJ samot na.
4: Pinawa.
0: Sandigan bayad o tropod.
1: Bullseye!
0: Kini mga agency sa government, suppose si demonya to ang sandigan eh. Sandigang bayan? Hindi na yan sandigang bayan ngayon. Sandigang bayad na yan? Sandigang bayad! O niya ang ombudsman. O sa may tawag ni mo na karoon katropang alan, dili na na ombudsman. Ha? Ombot-botsman na na. Ombot-bot naman!
4: Pinawa!
0: Ang mga pagpamakot, ang pagpamutbot na may mga naguna, mga katropa, kaysa sa
1: Bullseye!
0: Pagsulti o tinood!
1: Bullseye!
0: Maan na gyapon mo. Mabot na gyapon panahon, mga tropa. Ako di mong kumunto o gaba, pero bunal sa Ginoo man ako ang gituhuan, mga tropa. Na? Ay, makaingon niya ito, mga tropa. Mauna na yun ni ang mahitabo ani na ito karon. Ha? Ang Ginoo na gyud gani mo ingon nga diri ka kutob, diri ka kutob kanang mga salapi nga inyo ang

0: Sir Alan, and God bless. Ingon pa si Mary Grace Rosada, watching from Bago Galiera, Mikayla Vulcanizing Shop. Nagalanog-lanog ang XFM Bullseye, mga katropa. Good morning.
1: Good morning!
0: Hoy, good morning sa mga taga-sasa, mga tropa. And Carlo Jose James Torifranca, good morning. Kulang pa ng 2 days nga rally, dapat moabot og tuig, bitaw, no? Tawag po, asang CR na brito, kulangon pa. Grabe, nangabasa sila sa ulan, mga tropa, pero walang haway. Karon, mga katropa, magkaanam ko nung kagamay na kailagi ang katong dugang puwersa gipungan eh. Na mga checkpoint, mga tropa, sa entry point. Eh. Nga, ang akong pangutana, napanikatungod ang mga kapulisan mubabag sa kung unsa imong kabubuton, mga tropa, kay demokrasya man ta. Ha? Unyang may balaan din ang Iglesia ni Cristo nilipad doon. Muna nitabo sa katong maisog nga rally, mga tropa, wala nakalaos tong uban nga muadto dito kay lagi gipang babagan sa mga pulis, pati sa mga barko, mga tropa, gipang pangutana, kinsa man yung mga maisog ni o mga talawan ni.
2: Pinawa!
0: Pag mayungag maisog ni, oh, dili mo pwede makadto dito. Ay mo sinamok dito. Ay mga turista mi, dili, magsinamok mo sa lokal. Ana, mga katropa. So, makaingon tag bending dalo na ni. Dili ni tinuod nga demokrasya itong gibarugan, mga katropa, kundi demokrasya na ni.
1: Bullseye!
0: Ang nagkatawaan ni mga tropa, ang mga komunista nga nadya sulod sa kongreso.
1: Bullseye!
0: Mga tabaghak nagko.
1: Bullseye!
0: Kaingon ta mga katropa og kanang hitot malyotip nila ni magtuo siguro sila wala katapusan ang panahon. Angit kay no. Sayang gyud mga katropa. Gisayangan ko sa gipundar mga katropa sa milabay nga administration nga ma-eradicate ang kining issue sa corruption o kining droga karon mga katropa puwerte gyud. Napay Claire Castro, minilyon nga nadakpan sa Davao ani nga droga mga katropa ning mo siya. Oh! Nga nung naghamang droga sa Davao City kung epektibo pa tong panahon ni Digong? Di ba na utok bulinaw ni mga tropa kana ganing ultimo utok ani nila wakabot ugot sa kakutsarita? Wakabot ugot kutsarita!
1: Bullseye!
0: Nga naman, imbis kay magpasalamat sila sa atuang otoridad nga nakadakop ingunan ni mga tropa, layo naman nila pagsabot pa sa Davao City, gikan? Wala magbuotro ba sila mga tropa doon ay madakpan rin minilyon tungod ka nagtrabaho itong mga otoridad. Ang pangutana, nga nung nagsalig sila karong magpagawas o mga binulto-bulto nga droga, karong panahon na!
1: Bullseye!
0: Sa una daw, gagmer daw mga nadakpan. Handlock man! Wala man nagapagula mga tropa kaya kung magpagawas sila, di man sila ingon o ganaganing dakpon lang, kung mga bitay man sila.
2: Pinawa!
0: Eh magkaunsihan na hinoon mga tropa, magtinug-anay na, so sila-sila nalang magpatayan. Magtinug-anay naman.
1: Bullseye!
0: Kato si Kian, nga highlight karon mga katropa ni Risa Ontiveros, nga murag Anghel Mosturya. Tingala ko ni Risa Ontiveros ba, nakaputi, o niya murag nag-Anghel Mosturya, murag dili makabuak o kanang baso, nga liki ng daan. Nag-practice. Dili na normal.
1: Bullseye!
0: Di na normal!
1: Bullseye!
0: Nagtago na sa ingon anang klase mga tropa, delikado na!
1: Bullseye!
0: Ang normal mga tropa, katong normal mo istorya, nga mao dyan niya itong batasan. O, kini si Digong mo ito'y tinuod mga katropa, kaya wa nyo ito'y pili.
1: Bullseye!
0: E kini mga katropa ni mga politiko, naman may sa pika-stampi sa ona, dito ba ta sa ABS-CBN, kabaho si SM ani, na aming university, kanaganing mga professor, kining kapamilya university, I forgot the name, pero ingon na something, nana mga katropa, na aming mga professor. O kini ang mga professor, mga kwa ni sila. Kini mga political analyst po ni sila. And then mag-immersion me, tudloam nila, ingon na blah, blah, blah, blah, blah. And then here comes the time, mga katropa, nag-testimony sila. Nga ang kinidi ay mga politiko, ila din yung gitudluan unsay mga gesture pag magatubang na og media. Unsay gesture, mga katropa, pag magatubang sila og kanang mga tao, prominente mga tao, mga bisita o mga professionals. Gitudluan nila unsay gesture, labi na sa pagpanulti. Buti pa sa buot, mga katropa, kay gitudluan, dili ni sila ingon-ana nga natural ang ilang mga gestures. Kay lagi, ilaha kining gitun-an.
1: Bullseye!
0: Si Digong, tun-itong ina to. Digong, mag-istorya ka, ingon-ani ha.

0: nani mong gesture ha sa camera nani ha. Oh. Di ba na magsilbi ka di kong? Ha? Yan ni mo matudluan si Inday o tropod.
1: Bullseye.
0: And I believe mga katropa kay nakita na ko karon ang gesture ani ni Risa Ontiveros mga katropa, mura nag anghel nga walay pako.
1: Bullseye.
0: Kumusta na kayong lahat? Okay lang ba kayo? Alam no, alam niyo kung hindi kayo nagtatanong, sasabihin ko sa inyo, hindi maganda yung aking ano ngayon kasi sinipon ako. Kumusta na kayo? Kung ako yung kukumustahin niyo, may sipon ako. Pero nagpunta lang talaga ako dito dahil sa inyo, dahil mahal ko kayo. Buhig!
2: Pinawa!
0: Di mo na yung unana si Risa Ontiveros!
1: Bullseye!
0: Nagpatudlo siguro sa Amuang University sa Kapamilya Network! Limot lang ito ni Professor Bagay. Ikaw ma'am, turuan mo nga ako ng mga good gesture pag nagtatanong. Ito kasi pag nagtatanong ka dun sa ano, may distance yan. Huwag kang didikit, no? Eh, ganun. Yung kamay mo, huwag mong i-straight. Nang ganun, no? Parang naka-fold lang kasi professional tayo. Ano man na, tudluan ka mga gestures. Kasi ganito kasi yan. Yung mga gesture din ng mga politiko, eh, naka-stay lang yung mga ano nila, yung body nila. Huwag yung mga ganun-ganun. Para kang barumbado. Eh, si Digong, kayo, ana-ana man. Oo. Mu-action pa yun. Huwag ka nang binastos. Binoang.
2: Binoang!
0: O niya kay, ganahan mo rin ang mga masa na mga tropa. No? Limot na dito sa pangalan na nito ba, no? Nana mga katropa ba yun? Ginatudluan nila. Karoon natudluan yun siguro ni Siri sa Ontiveros. Sa o niya yung gesture nga to sa mga tao mga katropa. Nga dili tinood na siya nga iyahan ng gesture. Nako people, mga my friends ni mga katropa. Ano man, plastika na po dani kaya hapit ng election?
1: Bullseye!
0: Ay, nako. Si Marie Mamawal, EBS-CBN University. Si Ma'am Marie. Natin picture na niya, SM, no? No? Natin picture na ni Ma'am Marie. Si Ma'am Marie Mamawal, nakalimot yung mga pangalan. Bamo niya ako ang weakness, mga tropa. Inom na po ko ang Santon Plus Coffee Mix, ani. Kaya kining atong Santon Plus Coffee Mix, mga tropa, makapawala sa, kanang nawala imong memorya, makapanumbalik sa itong memorya. Si Marie Mamawal dito. Oo. Very good kita si Ma'am Marie, eh. Ito ko na kayo ba, mga tropa, nga tinunan din niya si Aquino, kisa paning uban, mga tropa, si Ruhas. Ruhas na apil pa.
2: Pinawa!
0: Kaya nitunan mo sa mga gesture, mga tubang umidya, mga tropa, ka na mga kuan, kanigani mga interview. Ay, nako. Wala mang gawas sa mga plastic, mga tropa, mga super plastic. Wala mga tayo oras, tunay oras, sa pati na ito. Arnold Jarrell, good morning. Ang Elizabeth, Timpisao, Gloria, may buntag na lamang ni Morina. And Ate Saling, may buntag ni Morina. And gining ato ang grupo mga katropa. Boss Saski, Jairo, no? Ito ang mga amahan sa kanunay mananabang ni mga katropa di sa Bago Playa, ha? Good morning ni Morina. Nag-views ato karon. Arnold Jarrell, selective justice kayo mga ways sa pang-gobyerno karon mga katropa. Para matay oras, unay oras sa pandin na ito. Doon ay panahon na pa din mag-igon itong panalawin sa kanginan. Alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa. Ako niyong katropang Alan Abais Magaingon. Until tomorrow, good morning, salamat matsalam. God bless and good morning itong tanan, mga katropa. Kamaturan ang sandigan. Alas 8:52 na.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye!
3: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto,
2: pwedeng na ay magbago.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, kumusta na ka diya sa abroad?
11: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit man sab ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
10: Ikaw pud, pag inom og Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
12: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know? bet you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season. Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
16: Aw.
17: Kaklarek sana.
18: Exciting.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Kaklarek sana.
20: Exciting.
17: Exciting.

0: gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ito mga katropa, unaon sa nato ang sitwasyon sa ato ang panahon. Mga katropa, ilalum na karon sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 ang daghang lugar sa Luzon tungod kana sa Tropical Depression kun T.D. Henry. Sumala sa DOST Pag-asa, ang T.D. Henry nagdala kini og maximum 45 km per hour nga hangin duol kana sa sentro og hagros nga 55 km matag oras nga nakaapekto kini sa southwestern portion sa Zambales, sa partikular sa San Antonio, Castillejo, sa Subic, Olongapo City. Samtang lakipusab sa apektado niini ang western portion sa Bataan nga naglangkob kini makatropa sa Morong, Bagak, Uga Mariveles. Lakip na usab din hiya makatropa ang lugar sa Lubang Islands. Dungan usab sa epekto sa southwest monsoon kun habagat, ang Bagyong Henry magdala kini og kusog nga hagros sa hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro ug Palawan. Gilaw man usab nga mukusog si Teddy Henry ug mahimo kining tropical storm, samtang gilaw man kining mugawas sa Philippine Area of Responsibility ugmang adlaw kana nga Huwebes. Giawhag sa pag-asa ang mga operator sa mga motorbangka ug ubang gagmayng sakayang pandagat nga mag-amping ug mag-igmat kanunay kung mulawig sa kadagatan. Sa pikas bahin mga katropa, gilugwayan karon sa tuang nasunong panggobyerno ang visa-free entry. Alang ka na mga katropa sa Taiwanese passport holders nga nagplanong mubisita ug mupuyo sa nasod, sulod ka na sa 14 ka adlaw upaubos. Sumala sa Manila Economic and Cultural Office, epektibo ang extension sugod karong adlaw, July 1 hangtod na kana June 30 sa tuig 2027. Isip balos matod pa kini sa gipatumang visa free entry sa Taiwan alang usab sa mga turistang Pilipino. Giklaro usab nga non-extendable ug non-convertible kini mga katropa sa ubang kategorya sa Philippine visa. Alas 9:05 na mga katropa sa buntag. Dugang sa tong ekstra balita ning orasa, gikatakdang ipadayon sa Senado karong adlawa ang investigasyon sa papel sa online gaming platforms nga nagatud og violente ug makadaot nga content ngadto sa mga minor de edad nga tigamit niini. Kini ang gianunsyo ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Hontiveros. Diin lakip sa susihon sa mga magbabalaod ang mga plataporma niining sikat ng mga dula sa online. Taliwala sa mga kabalaka kabahin sa pag-moderate age restrictions o kung paunsa magamit ang digital spaces sa paghulma sa panghuna-huna sa kabataan unang nagagamit niini. Gawa sa Gory Box, kabahin sa mga plataporma nga isgutan mao ang Roblox, Minecraft, Fortnite, Call of Duty ug Free Fire. Una nang gibutyag ni Cybercrime Investigation and Coordination Center kun CICC Undersecretary Aboy Paraiso nga temporaryo na nining gipa-block ang Gory Box, samtang padayon kining giimbestigahan nunot sa impormasyon nga usa niining duha ka suspek sa Tacloban School Shootout nagadula niini nga online game. Nanukad ang nagpadayong investigasyon tungod sab sa kabalaka nga hatod sa nahitabong shooting incident niya tung Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung asa tulo ka estudyante ang patay o 20 ang injured. Sa pikas bahin katropa, pahimangno sa mga eksperto nga dili dapat usab matod pa ipasangil ang tanan sa tanang violence sa video games apan kinahanglan sab investigahan ang ubang factors sama sa bullying, pagbaton og armas, online influences ug uban pang sirkumstansya nga nagapalibot sa kabatan-unan. Natapos ang hanig sa tong ekstra balita ning orasa alas 9:07 mga katropa. Sa tong ekstra balitang international. gipasalig ni North Korean leader Kim Jong-un nga padayon ni ining palig-unon ang ilang relasyon ngadto sa China. Dili pa lamang dugay nagpahigayon kini og summit talks kauban ni Chinese President Xi Jinping sa Pyongyang nga gikonsiderang usa ka makasaysayanong okasyon. Matod usab ni Kim nga andam siyang makigtambayayong kang Xi aron mapalambo pa ang North Korea-China friendly o cooperative relation. Sa bigas bahin sumala sa Chinese state media nga gidusog-usab ni Xi ang mas duol nga diplomatiko, law enforcement o kooperasyong militar ngadto sa North Korea. Nasayaran nga ang China maoy nagpabiling pinakadako nga economic partner sa North Korea nga adunay dulan 98% sa ilang langyaw nga pamatigayon kon foreign trade ni adtong tuig 2024. Extra balita. Mga mga katropang naglangkob sa ato ang extra balita ning oras sa mga higala. May buntag, Ma'am Jing Pegarido, Ma'am Risa Flores Mansan. Good morning. Ayan mga katropa. Uga kining si uguban pa natong mga tigpaminaw ning oras sa mga katropa. Alang sa dugang mga balita o impormasyon, bisita lamang ang Facebook pages XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang ato ang Sentro Media mga katropa. At ang musulod ng programang Sentro, kauban si katropag Jasper Magonsha o katropang Juvet Espanyol. Ako magayon mga katropa, kamatuuran ang sandigan kinyong katropang Marvin Ebano mga higala. Oras katropa, alas 9:09.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: O pamangga ni ta nakasweldo pero wa naman koy kwarta ani oy.
4: Baklarex sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Ayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo wagyo o minto.
4: Baklarex sana.
5: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklare, sana!
9: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Larek sa katropa itong oras, alas 9.14 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

una sa tanang dalayo ng Dios sa way katapusan ka tropa Damao Mindanao Pilipinas maing aga may buntag. Welcome sa tuwang tulumanon ang programa Gasantro. Bigyan po mga kaigsunan sa XFM 90 or 89.1 Davao City. Ayan, kumusta kita karon? Midweek karon? Midweek ba katropa ng Jubet? Oh. Aliara ba sa kinig panahon mga katropa? July 1, 2026, mga kaigsunan. Aliara sa kinig panahon katropa. Tunga-tunga nagida mga higala sa tuig 2026. Kumusta to ang paglingi sa unang unong kabulan? Okay ba? No, nahimo ba nato ang maayo good deeds ngadto sa uban isig kaingon isig kataw mga katropa? Sa may dagan atong nahimo ang kaayuhan o baka kadautan mga kaigsunan. Usapan sa unahan. Sa lain na po nga unong bulan ning tuig gikan July ngadto sa December ning tuiga. Usaba to ang pagalantaon sa unahan mga katropa. Kaya sa to ang pagpaningkamot gihapon pagpaningtiil mga kaigsunan samtang kita magpakabuhi pa ning ibabaw sa kalibutan. Sentro. Si katropa nga Jasper magun sa magtimon gihapon sa programa nga Sentro mga katropa ning mabugnaon nga adlaw nga Miyerkules, no? Nindot kay ligid-ligid pa unta mga katropa pero one month ha, muna yung ingon nga naaman ta sa kining sektor sa pagpanarbaho mga kaigsunan o dili sa sektor sa pagnegosyo. No? Mga nang kita sa maningkamot nga mubangon wala doon mga inspirasyon nga mubangon katropa para sa pamilya mga higala. Yes, pari partner as usual, as useful mga kaigsunan. No? Luya ba po ni o baka kini mga katropa o kira ang ihang pamina pamatyag ka rin. Okay. Ikaw sa baani, mura po taag na ego anig tornado katropa ng Jobet. Katropa ng Jobet Espanyol.

0: Katropang Jovet, good morning! Kumusta mo hang cold morning?
1: Oh, ayan. Good morning, good morning, good morning mga katropa. I'm feeling better talaga, katropang Jazz.
0: Better or bitter?
1: Better, mga katropa. Hay, po itong bitter. Bitaw, mga katropa, good morning sa tuwang tanan. Happy Wednesday morning, mga katropa. Midweek na gyud, katropang Jazz.
0: Binagod ka ng Martes pa, katropang Jovet. Midweek naman di ay.
1: Pas kaayo ang pagtuyok sa adlaw, mga katropa. Muna ilang ginaingon nga dapat atuag yung kanang i-treasure ang everyday nga maabot sa tuag. Pagpasalamatan nato na mga katropa. Busa ikaw diha, no? Pasalamating naapata, nakaabotaan ning midweek mga katropa. And of course, dapat productive ang ato ang mahimong adlaw karon mga katropa. Sit back and relax. Kay kami ang bahala sa inyo ha mga katropa.
0: Kumbaga dili deductive.
1: Productive ta,
0: katropa nga Jovet. Ang Pilipinas karon mga katropa ha, dunay kinig tropical depression Henry nga sipatan kini subay sa available data nasa mga 70 kilometers west southwest sa Abukay, Bataan. Kung nagkinigikusgon katropa, kinig tropical depression Henry nga maximum sustained winds nga 45 kph dool sa sintrong bahin o kapaghagros nga nasa 55 kph mga kaigsunan. Nagalihok kini northwestward sa gikusgon nga 25 km per hour southwest monsoon usab, nakaapikto sa western section sa Visayas o usab Mindanao. Localized thunderstorms nakaapikto sa Davao region muna kagabi, iperting kusuga katropa sa ulan.
1: Nagkundak yun ang ulan mga katropa. May na lang kay ang ulan ang nibundak katropang Jazz.
0: Dili ang problema.
1: Dili ang problema.
0: Ito, katropa, itong uban na itong mga isuna in town na piktuhan din mga pagbaha. Ginagbay katropa ng Jovet sa mga bahin diri sa kiligam Davao City. Apan kinagatropa mga minors lamang. Nakita sa mga isuna, hindi tayo magpapirih. O kumbaga, hindi tayo magpatandog, magpa-kiling disturbo sa inga ng klaseng mga ginagbay ng mga pangsulay sa tuwang kinabuhi mga katropa. Uban ang programa. Ito Dallas News Media gihapon mga kaigsoon sa paghagwat balita, impormasyon plus serbisyong katropa. Kumusta ba ito ang Davao City karong kapanahuna? Wala ba nanaway sa ito ang mga kaigsoonan ng lain nga syudad? No? Kumusta ba ito ang pag-aninag usab sa National News mga kaigsoonan nga ikaduha karong adlaw sa rally sa ito ang mga kaigsoonan sa INC katropang Jovet? May permit na sila karon katropa. Kumusta po nilang counterpart rin sa Davao City? Mag-isayot na sa DCPO niya kay katropang Marvin Ibano. Sabay mga movement po din o sabay mga pinaplastar usab sa ito ang mga INC brothers and sisters din sa ito ang Davao City mga kaigsunan. Sa ito ang motivational quote, katropang Jovet. Sentro.
1: Don't change so people will like you. Be yourself and the right people will love the real you.
0: Pasabot katropang Jovet, iyagyag, ikuan siya, kanang i-synthesize.
1: Actually katropang Jazz, no, mga katropa, kuan ni siya, kanang powerful reminder ni siya mga katropa. Labi na kung atong istoryahan katropang Jazz ang human connection bitaw. Dili mang good kailangan nga i-change na to ang pagkatao.
0: Kung unsa ta?
1: Oo, kung kinsa ta, para lang mo fit ta,
0: or
1: dawaton ta,
0: ma-praise ta sa uban.
1: Yes, i-love ta sa uban. No, i-praise ta sa uban mga katropa. Kasi ingon nila, dapat daw maging tinuod ta kung kinsa ta. And katong mga sakto nga tao, despite of kinsa mangka, unsa mangka, unsa na nga character na aka, unsa nga kinabuhi na aka, katong mga right people nga mabot sa imo, i-love you kaniya kung kinsa ka katropang Jazz.
0: Kumbaga, di ka mag-usab sa imong
1: wala kay need ka i-change sa imo ang self mga katropa. Sila ang katong mga right people nga mabot sa imo, despite unsa man na imuhang mga kaagi that shaped, no, who you are today, i-love gyud na nila and imuhang mga differences.
0: Dili pud nga sila ang mag-adjust nimo.
1: Lahi pud yung term na mag-adjust sila katropang Jazz. Lahi pud siguro along the way if naagi mga batasan nga di gyud
0: ma. Or mag-meet halfway.
1: Mag-meet halfway, mas better siya i-explain that way mga katropa.
0: Ang pinakapuntuan ni katropang Jovet, kumbaga kung ingon ini ko, dili na ko usabon para lang gyud ma-please ka.
1: Kumbaga, love me for who I am.
0: Kanta ano?
1: You gotta love me for what I am. For simply being me. Di ba? Those love me for what you intend and hope that I will be.
0: Si Kwana, Carpenter.
1: Diba? Carpenter. Tama ba to kong lyrics?
0: Tama ba? Si Angela Bofill or si Carpenter kanta na?
1: Carpenters ang nagkanta na katrawa. Love me for what I am. What I am.
0: Diba? So, depende na sa inyo mga kaigsoonan, but mo na ang dapat sa ato ano, kumbaga di ta mo usab sa ato ang kagalingon para lang good ma-please ta sa anybody or everybody.
1: Ma-please ang uban mga katropa.
0: Alas 9 by the trash. Kami kayo katropa sa Santon Gold Coffee Mix, katropang Jovet.
1: Oo, mga katropa, itong Santon Gold Coffee Mix, ha? Dakong tabang kini katropang Jazz, aromahatagan tag focus and mental clarity, mga katropa. And also, maka-fight sa fatigue and ma-boost ang atuang natural energy. And pinaka-importante, katropang Jazz, no? Nga masuportahan na ito ang daily lifestyle. Despite nga very busy kaayotan, no? Masuportahan na ito ang wellness, mga katropa, despite of a very busy lifestyle. Munay nang ginaingon, or always na akong ginapadong dumdum katropang Jazz, stay sharp, stay healthy, stay glowing, all in one cup.
0: Alright. Mapalit na katropa sa nakunang butika, diri sinang himutangan, pinakadool ka butika da, sa inyohang balay mga katropa, usap sa XFM Davao Studio. Sa tuwag Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig katropa sa tuwag Sentro Balita ring panahon na nagpadayon nga nag-auhag aga City Health Office, kauban aga Sub-National Blood Center for Mindanao. Sa tanang dabawin yung nga moapil sa mga blood donation drive aron masiguro ang igo nga supply sa dugo alang sa mga pasyente nga nanginhangla niini. Tugot siya ni CHO Medical Coordinator sa Organ and Blood Donation Program, Dr. G.B. Hayes Palik, nakapin sa katunga sa 182 ka barangay sa Davao City ang naka-appeal sa Voluntary Blood Donation Program sukad kinigi pahigayon ni Antong 2024 pinagi sa pagpahigayon sa community-based blood donations activities. Bisan pa niini, gisulti usab ni Palik na dako gihapon ang panginahanglan sa dugo alang sa mga pasyenteng adunay leukemia, cancer, anemia, dengue nga mga biktima sa aksidente usab ug mga nag-undergo ng pailalom sa operasyon. Samtang gipahibalo usab ni Sub-National Blood Center for Mindanao Donor Recruitment Officer sa Chico Haudian nga stable sa pagganon ang blood supply sa rehiyon. Apan mindanon usab nga magpadayon ang pagdonar aron mapadayon ang igo nga ibentaryo alang sa tibuok ka Mindanao. Ug panini nga abli ang ilang pasilidad adlaw-adlaw gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon sa JP Laurel Avenue, Bahata, Davao City. Aga sa modawat og walk-in donors nga dunay valid ID. Ipaklaro usab dini ang usa ka donasyon sa dugo makaluwas og hangtod 3 ngadto sa 4 ka mga kinabuhi.
1: Sa Pikas Mind, mga katropa, nagpadayon ang kakulang sa organ donor sa nasod nga may hinungdan nga daghang pasyente ang namatay samtang nagulat sa ilang gikinahanglang organ transplant. Sumala kang Dr. Dennis Benjamin O. Jelly sa SHARE team sa Southern Philippines Medical Center. Taas kaayo ang risgo sa kamatayon sa mga pasyenteng anaa sa transplant waiting list tungod sa kakulang sa mga donors. Gibot siya gusab niini nga dili na lamang mga tigulang ang naginahanglan og transplant kaya nagkadaghan o submatod pa ang mga batanong pasyente nga nagkinahanglan niini tungod sa nagkalain-laing seryosong sakit. Matod pa sa doktor, daghang kinabuhi ang maluwas kun mas daghang Pilipino ang musuporta sa organ donation og masabtan ang importansya niini isip usa ka paagi sa paghatag og ikaduhang higayon sa kinabuhi sa uban. Padayon usab ang kampanya sa mga health authorities aron palapdan ang kahibalo sa publiko bahin sa organ donation og madugangan ang ihap sa mga voluntaryong donor diri sa nasod.
0: Alas 9:27 nakadawat ang Davao City sa pinakadakong National Tax Allotment o NTA sa tibuok nasod ding tuiga. Sumala ka na sa datos nga gipagawa sa Department of Finance. Iabot sa 10.1 billion pesos ang alokasyon nga nadawat sa dakbayan nga mas taas o gadul ang 15% kun itan kini sa natalan ni adtong 2025. Sunod sa Davao City ang Quezon City nga nakadawat kini og 9.82 billion pesos samtang 6.09 billion pesos aga para or alang sa Manila. Nag-ibusap sa dunay dagkong lokasyon ang Caloocan, Taguig o Pasig. Matod kang Executive Secretary Ralph Recto, tanang local government unit sa nasod magkabenepisyo sa usab sa mas taas nga NTA aron masuportahan ang ilang mga programa, infrastruktura o mga batakang serbisyo alang sa katawhan. Samtang ipasabot usab niya nga ang National Tax Allotment nagikan kini sa bahin sa koleksyon sa Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs o uban pang kita sa gobyerno nga gi-certify nga sa Bureau of Treasury.
1: Lain pang hanay sa itong Sentro Balita, mga katropa, nagpagawas ang Senate Impeachment Court o 15 o 15 pages nga pre-trial order alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga dokumento, 57 ka mga witnesses ang ipresenta sa prosecution samtang 45 ka mga witnesses sab ang andam nga ipatawag sa depensa aron musuporta sa ilang mga argumento atol sa trial. Gibutsag usab sa korte nga dunay 17 ka mga common witnesses nga mahimong tawag ingon sa duha ka kampo panahon sa trial. Ang maong nga trial pre-order kabahin sa preparasyon sa Senado alang sa formal nga pagsugod sa impeachment proceedings nga gilauman nga mahimong usa sa labing bantugang political nga hitabo karong tuiga. Gilauman nga pinagi sa mga proseso masusi og matimbang sa impeachment court ang tanang ebidensya og testimonya nga may kalabutan sa kaso batok sa vice presidente.
0: Sa Pilipinas, bahin miabot sa 44 ka barko sa China ang namonitor sa Armed Forces of the Philippines sulod sa nagadaiya nga bahin sa West Philippine Sea gikan June 23 ngadto na sa June 29. Sumala kag AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nas taas kini kon itandi sa 17 lamang ka Chinese vessel kinatala sa naagi nga monitoring nga period. Matigdan nga ang mga barko sa Ayong Inshol, Baho di Masinloc, ka Escuda Shoal o Pag-asa Islands. Nakit nini ang mga barko sa China Coast Guard o People's Liberation Army Navy. Katala usab ang pinakadaghan nga konsentrasyon sa mga barko sa Baho di Masinloc, usa sa mga lugar nga padayon nga giangkon sa China bisan pa sa arbitral ruling nga mipabor sa Pilipinas. Samtang sa niaging semana, gituhan ang dili maayong panahon, may usa sa mga hinungdan sa mas ubos nga ihap sa mga barko nga tala sa maong lugar.
1: Katapusan ang eksaktong sentro balita, mga katropa, gipasabot ni Senador Risa Hontiveros nga wala siya nanawagan sa pagdili sa bisan unsang video game. Lakip na ang kontrobersyal nga gore box. Sa iyang social media post, gisalikway sa senadora ang mga naglutaw nga impormasyon nga siya kuno nagduso og total ban sa mao mga duha human sa insidente sa pagpamusil sa Tacloban City. Matod ni Hontiveros, importante nga matuki pag-ayo mga hinungdan sa school violence og dili gilay ni basol sa usa lamang kabutang sama sa video games. Ngayon sab nini nga kinahanglan nga magtinabangay ang matag pamilya tunghaan og gobyerno aron mas mapaligon ang mental health og disiplina sa mga kabataan. Padayon karon ang diskusyon sa publiko bahin sa posibleng impluwensya sa pipila ka violent video games sa pamatasan sa kabataan-unan human sa nahitabong trahedya.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:30 na sa morning, katropa. Pagkakarino sa premium D3 Coffee Mix, katropang Jovet.
1: Yes, mga katropa, no? Sa mga katropa na tuloy, katropang Diyas nga nagluya karong mga panahon na kay hurot ng sweldo.
0: Hurot na?
1: Oo, itong naging adlaw pa lang.
0: Huwag ka nag-duha ka-adlaw.
1: Kahapon pa lang nadawat, katropang Diyas, na hurot ng sweldo, mga katropa, no? Ayaw na mo pagluya diha, mga katropa, or kung digid malikayan nga galuya ta tungod sa mga reasons, mga factors sa katropang Diyas at mga stressors. Ayaw ka bala ka, mga katropa, doon na tay kape nga makahatag og instant energy, mga katropa. To ang premium D3 coffee mix, no? Kaya energy boosting ni siya, katropang Diyas. Doon na ni siya mga properties nga energy boosting. And of course, na ni siya vitamin D3, mga katropa, mangosteen o gipatamis ni sa stevia. So, ayaw ka bala ka tong doon na mga kanang taas nga kanabitaw nga
0: sugar control,
1: kining na sugar, katropang Diyas. Kana mga ay mo kabala ka anak kay wala ni siya sugar, o kan mga diabetic nga mga katropa nato ay mo kabala ka walay sugar ang atoang premium D3 coffee mix, and ma-manage pod ang atoang blood sugar, actually, katropang Diyas, once nga muinom ta ani. Also, zero calories, katropang Diyas, ang atoang premium D3 coffee mix. So, sa mga naga calorie deficit, ayaw mo kabala ka kay okay kay pasok sa tuang calorie deficit ang premium D3 coffee mix.
0: Mapalit aga premium D3 coffee mix, katropas, nagunang nga butika, sama na lamang sa J.U. and Jen Pharmacy sa May Sandawa, Davao City, J.U. and Jen Panakan, JT City Pharmacy Puan, New Hans Pharmacy, Herlin Pharmacy sa May Sasa, Rollins Pharmacy sa May Samal, Golden Drug San Pedro, katropa. Apil lang sa katropang Jovet, Dries Maia, Mi and Jen Buhangin, Tesco, Butika na Baris, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy o sa Princess Dries Buhangin o Kabantian.
1: Ayan. O, sa mga katropa nato, diya katropang Jazz nga ka nag-hinam-hinam gihapon sa tuang New Year's Peak Mountain Resort. Ayaw mo kabala ka, mga katropa, kay duha ka adlaw na lang.
0: Bunot
1: na po si katropang Alan Abais, no? Para atong mga gusto ma-enjoy ang
0: nindot no?
1: Nga view, katropang Jazz.
0: Kagahapon si kating mga Crusada
1: yes,
0: family nag-claim sila.
1: Nakita na to kagahapon, dili lang ko sure kung murag anak ata to ang nag-claim. Sayang kay kung sila, of course, mga listeners na to, mag-abi-abi.
0: Oo, gingan nga si katropang Alal bang batanon pa rin ka katropang Alal?
1: Murag na-shock sila, katropang Jazz.
0: Mga 59 pa man si katropang Alal. Nagkasi pag to, si Binti na.
1: Piso na lang para mag-sesenta katropa niya.
0: Oh, good morning, katropa. Ito ang mga ka-excellent karoon kay Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning, mga katropa. Just and Jovet. Alright, salamat kayo. Ma'am Jing Pigarido. Good morning, mga katropa. God is good all the time, mga katropa. Salamat kayo.
1: Good morning, katropa. Ang Rich Palacios. Good morning, katropa. Sir Just and Ma'am Jovet watching diri sa may Purok 15A yung family and Quiñones Meding Mahayahay Tugbok. Ayan, good morning
0: okay,
1: sa inyo.
0: Okay, Sir Joseph, good morning. XFM Katropa, Just and Jovet watching from Bago Galera, Samyang. Nagkapi-kapi og Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow! Centro. Katropang Agaton Gonzales, good morning katropa. God bless. Uy, kumusta naman katropang Agaton, no? Mayad na aga sa inyo nga tanan nga namati, Subong.
0: Asa manibanda si Agaton.
1: Sa may Mid-Sayap North Cotabato, mga Ilonggo, Kagilongga, nga makasi Manua, tada nga namati, Subong, mayad nga aga sa inyo nga tanan.
0: Ay, good morning. Iyo pa ni Ma'am Mary Grace, amping tanan ga alum-um nga panahon.
1: Ga alum-um, dag-um.
0: Dag-um, ni?
1: Dag-um.
0: O gusabi, yes, lamig yun ang Santon Gold Coffee Mix mo ni ang akong kape. Ayan, kaya mamuna ang gidawat kagahapon ni Sir Joseph. At tawag ng miyari
1: yes,
0: kagahapon.
1: Yes, parang si Sir Joseph ang nag-anog iyahang anak at ato dili ko sure katropang Jess. Nag-anog kagahapon. Nagkape na sila sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. Good morning po no, sa mga katropa na ito, mga babe ni katropang Babe Sabrina. Good morning, JB Halbuna. Good morning, good morning po mga katropa. Watching po from Iloilo City. Ayan.
0: Ilonggo na katropang
1: Jovet. Mayad na aga sa mga, hindi ko lang sure kung Iloilo City is pure Ilonggo or Ilocano ni sila. But mayad na aga sa inyong atanan nga namati, kadya. Iba po ni ilang inisirihan katropang Jazz.
0: No, pero lambing gihapon.
1: Malambing gihapon ni sila, of course. Mga Ilonggo, Kagilongga, mga lambing, mapagmahal ni sila mong. Good morning katropang Aljon Ortiz. Pa-shout out, ma'am. Ingon, ma'am. Aya, Sir Alfonso Sanchez, yung my friend from other country, will I get a shout out 2 days in a row?
3: Good morning.
1: Yes, good morning, Sir Alfonso Sanchez. We're hoping that you'll visit Davao once again because as I've said, katropang Jazz, Davao has a lot to offer.
0: Davao life is here.
1: Life is here. Davao life is here. Good morning, Sir Francis Edward. Shout out po sa akong page, Tikang ni Edward. Uy, nindot ni nga mga page katropang Jazz.
0: Tikang ni Edward?
1: Tikang ni Edward. Good morning.
0: Ang-ang.
1: Ang-ang tikang muna ka ng isa, one step.
0: Tikang.
1: Ang-ang is katumurag hagdanan.
0: Yang staircase.
1: Good morning, Ate Nami Rin. Ayan, good morning.
0: Good morning, ma'am.
3: Good morning!
1: Nice outfit, by the way. Thank
0: basa,
1: you.
0: Basa.
1: Good morning, katropang John Lanay. Good morning, Lods. And katropang Ram Angelo Rosales. Nagtanong sa tuwang Facebook Live. Kay Ma'am Leia Manalaysay, katropang Jazz.
0: Good morning,
1: naka-monitor po karon. And si katropang Revelu Gilaran. Greetings kay Valmore Kabunok, Lloyd Cabeltes, James Casino Onson, o kay Arances Amor. Good morning sa inyo.
0: Yung pa ni Ma'am Mary Grace, yes po, ako anak ang nag-claim kagahapon, mag New Year's Week na po me. Thank you. XFM Santon Plus Coffee Mix. O sa inyo at duha. Katropa, salamat po. Diha, no?
1: Ma'am Lovely Con Lucernas, good morning Sir Joss, Ma'am Juvet, and kay katropang Albert Domingo Casimero, good morning SM. O gwapa nga anchor woman. Nag-ilus-lus rabod ko, ano iba? Good morning, Miss Juvet. Gwapa nga anchor woman. Balikod ko na po, katropang Joss.
0: Grabe, balik balik, you know, and watching from San Francisco, Agusan del Sur. At mga katropa rin sa may Agusan, good morning.
1: Good morning sa inyo, hangtanan.
0: So, babalik ko niya, katropa, ingon pa sa isa ka-analyst ng anti-political dynasty law. Dili pa kiniigo, matod pa katropa nga Jovet. Mugani ni mga kaingsuna. Kani, sigwi punta kay Napoy, katong rally da karon sa may EDSA, di ba? Day 2 karon.
1: Day 2.
0: Do, ato napansin nga medyo may gamay ang kining gidaghanon do adlaw mangod pag posible niya gabi, gilauman nila ang mudaghan. And kini pagpasibaw katropa sa grupo sa INC ngadto sa ginahimo karon sa gobyerno matud pa ngano lagi daw nga si Senator Rodante Marcolita mo ay nagpasiugda sa kining maong investigation sa kining flood control kasi may ang Blue Ribbon committee before. Siya naman hinuon ang nakarumbo sa iya noon kining maong mga kaso sa iya kining plunder katropa nga Jovet. Na may punto ba po ang INC kay nganong katong donation nga kwarta during campaign, dili matugikan sa gobyerno.
1: Yes.
0: Anong plunder man hinuon niya.
1: Nga himuon na issue daw, katropang Jazz, nga donation man to.
0: Ito rin isigutan o niya, lakbitan to katropa kay kining wintag anti-political dynasty law katropa.
1: Wala na.
0: Mawala ba gining nga nga klaseng mga scheme, mga kaisunan kung
1: nakapangugat na katropang Jazz.
0: Mausab lang ang politiko niya, dili ang sistema.
1: Yes.
0: Na katropa tanay sigudan man lamang si pila ka magapahinumdum oras mga kaigsoonan. Alas 9:37 na sa buntag.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: XFM. XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
14: Send money abroad quickly and easily. With every year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at every year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLunier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLunier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ingon ampingan.
17: Nganong kalit mang gibyaan.
18: Kaklarek sana.
19: Exciting.
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: Alas 9:47 na kita tropa nga Jobet sa tuag ya panaguban uban. Ayan no, tinuod yun ni ingon akong anak nga pag uli nila nga bata pa man di ay si Sir Alan Aba SDI. Oo, naapod, sabi rin naapod. Kauban si Sir Alan dito nga lahi ra daw sa Facebook kay mga guwapa man o guwapo. Una nang los-los po ni Sir.
1: Pinawa!
2: So, kasabot ka tropan dyan, sa Facebook ra daw guwapa o guwapo.
0: Sa Facebook ra mga guwapa man ito taga-accept. Pero sa personal,
2: di. Sa personal, kay waman ni kaila, di man dito sila ma-o.
0: Oo. Ito si Sir Alan Aba is mura na marag si Tinta Anyos. Hindi tayo kamidyan lang. Naging kundi ni... po sige wala kaila akong anak ninyo sa Jazz ug Ma'am Jubit kay si Sir Alan ra pud ang ilang ilan.
2: Pabor pabor dai ni pabor.
0: Nagpahipi ra gud in taon.
2: Nagpahipi ra mi actually nagulat ra gud mi dito nga mag hi ma'am, hi sir.
0: Wala pa pud mi kay abi pa mi close mi.
2: Dali lang kaya nga pala.
1: Pinawa.
0: Bitaw. Mawala mo tamo ano gwa tagitagad, alam mo tagad buta gwa tagitagad. Bitaw.
2: Pero sunod ka tropang Jazz kay dinira man ni sila sa may Bago Galiera. Actually gaagi ta diha bisitahon na nagud kay Vulcanizing Shop manit. Dapat dito day ko na platan ka tropang Jazz no.
0: Mo man sa JC atong Vulcanizing Shop.
2: Sa mga Cruzada di ba? Tong sa may
0: Bago Galiera.
2: Bago Galiera.
0: Good morning ha kay ma'am sa tong mga anak ni Ma'am Mary Grace sa Cruzada. Comedian anto bitaw ma'am. Pero nadunggan na ko to kay naman ko skilled god dunggan tong bata pa man ni ka Sir Alan. Magtuon Sir Alan sa sinta na.
2: Kaya siguro ila expectation
0: okay,
2: kay Ate Guwang.
0: Okay, kapag tingog ba? Huwag ganun si Katropag Alan Lison kayo kung siya ay mabayot.
2: Di pwede. Dapat tingog. Taas pag yun, kalain.
0: Ha? Diba, hinapal ba si Alan na sa likod? Oh? Bantay lang yung kayo pag hindi. Ma'am Elizabeth, himpisaw. Gloria, good morning, Ma'am Jubet and Sir Jazz. Alright, kay Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning, Sir Jazz, oga Ma'am Jubet. Alright, uy. Katrupang Jubit, happy anniversary di ay first year. Sa tuang katrupa diri banda sa may XFM Mega Manila.
2: 99.5 Mega Manila mga katropa. Grabe no, kapaspas sa panahon katropang Jazz. Isa katuig na gyud na namamayagpag ang XFM Mega
0: sa
2: Manila.
0: Sa balita, impormasyon, kwentuhan,
2: tawanan, tugtugan.
0: Ako kailalagi, wag yung kabot sa isa katuig daw dito. pero at least nakagrip sa gahapon.
2: At least na kaya

0: XFM 99.5.
1: Kita congratulations sa to ang team diri sa may XFM Mega Manila kay first year na sila katropa ng Jubet.
0: Oh,
1: kulang kulang ba ito sila katropa ng Jubet?
0: Kulang sila.
1: Oh, gusto ka magtagalig?
0: Wag na lang. Kasi baka isang araw lang ako doon at mapauwi ako dito sa Mindanao. Sabihin nila na, ano ba yung Tagalog mo? Perti man kagahi.
1: Kung Ilunga man yung Tagalog ni na pagpadri sa Manila. Bitaw, ano mga katropa kay headed by SM Buddy Oberas.
0: Ano, opo. And congratulations and more year to come pa sa XFM Mega Manila. Mas mamamayagpag pa po tayo sa pagbabalita, sa paghahatid ng balita at impormasyon, mga katropa.
1: Yes, lahi goodbye sa personal. Oh, ini pa ni Ma'am. Lahi duda. Nagduda gini si Ma'am Mary Chris kay Sir Alan. Sir Alan! Lahi goodbye ka sa personal, Sir Alan, o sa kining FB.
0: Sir, mo raglayo. Rahil yung kaya, sir.
1: Oh, tayo mahimuan na, Sir Alan, kay Ma'am. Sila may naging on. Yes, 9.50 na. Katropa sa tuwang panagabaruban. At mag ipacheck kay katropang Marvin Ibano karon katropang Javitang DCPO. Ano ba yung mga directive diha nga i-monitor na tuwang mga katropa diri kay basin na sawan-sawanan na dito katropang Jubet kay gigani si Manila Development Authority or kini nga Metro Manila Metropolitan Manila Development Authority MMDA chairman og usaba kat ni pang isa kini nga manager nila dahil sa MMDA si Tore. Diba gimonitor nila kay na isahan sila abi nila walay way ganap kagahapon
0: may
1: ganap kay kung mohatag mga ipagag permit makapalo sila. I-coordinate man ng LGU nga doon sa PNP. Kagahapon, nabulaga din sila katropang Jubet. Karong adlaw, si Kandi karong sa rally,
0: nanay permit.
1: Pero yung pa sa MMDA, pag nai magparang-harang niya ng mga sakyanan, ilang ito itowing katropang Jubet, ilang kuhaon. Now, sa Davao City, kumusta ka katropang Jubet?
0: No? Oo, na baka yung mga kasikas dari katropang Jazz, kay doon na po yung mga movement po na same gihapon po, no, o kinibitawang aim katropang Jazz, ang mapaabot nga doon sa tuang nga gobyerno, ang ilahang mga aligot-got, no, labi na sa mga grabe nga kining scandalous nga panghitabo diri sa Pilipinas, mga katropa, pareha na lang ato ang flood control project which nakita na to katropang Jazz.
1: Perting daghana sa kasuhan.
0: Perting daghana sa
1: pero
0: kasuhan.
1: Pero ang uban himo mga state witness na.
0: Pero katong mga
1: katong mga dagway mga nakaukaw
0: or dagkong nakaukaw mo na ino na nahimong state witness. Kumbaga na shock tanaon sa mani.
1: Pareha ni ko ani DPWH secretary kanhi si Manuel Bunuan himo ang siyang state witness. O niya siya ko'y pinaka, siya ko'y ang sekretary sa una, di ba, katropang Jubet.
0: So, dapat na, ang alam
1: ni,
0: niya lahat.
1: Katropang ng district engineer, nag-kwarta-kwarta, magani pinaka-million.
0: Million
1: ng gatos mo ni ka-million, katropa, how much more siya? Kaya na, ito na pangutahan na, wapunta na ingon na agad siya, pinaka-million. Pero kung mahimo siyang state witness, ingon po to sa mga, uban nga mga nag-observe katropang Jubet, dapat muhatag po siya, or muuli siya, sa iyang nakuha ang kwarta, gikan sa mga proyekto sa flood control. Okay. Kung basya na ito ang sa kining ubang agency, kay tiguwang na daw. Kanya, kung somehow, kining, sa ito, makasuhan, tapos na'y verdict nga, muning years, sa ako na lang daw, tigulang lang, sakito.
0: Dili siya ma-justify ka, tropa, sa ilang gipanghimo.
1: Himo, manggod. Kaya nga man lang. So, kanina, tanan nga mga, nana sa mga 60 anyos or 50 anyos pataas nga mga kaso.
0: Di naman dahil sila kasuhan. Pero atong mga ano kana mga intawon mga pubri uyamot nga mga katropa nato maka katong ano nangawat
1: og wagoy ing ana
0: hindi man siya nangawat nagnguha
1: umangga.
0: Sa ugmangga
1: siya ang nagtanom niya nikuha siya
0: siya pa na pasanginlan siya pa na preso katropang Jazz pero sa mga dagkong
1: di pwede rito ni apilay nga kini kay tiguwang naman ni niya sa kiton dili ni kasuhan nato ano di pasay loon himoong ay double standard ka ito ang gobyerno at ang balaod ani mga kaisura ko. Ito sa ANC katropa nga nagtamod mi sa kining rule of law. Kumbaga, pero i-bend mi na ng law, balaod. Para lang yun nga matabunan kining mga nagmaniobra sa flood control. Muna hindi nila gusto.
0: But actually, katropang Jazz, it makes sense now katong na-mention dati during the investigation sa flood control na you have to bend the law and then that's what is happening
1: ano
0: right
1: man to
0: now.
1: Ano mo to si Senator Erwin Tolpo? Tolpo nga, sometimes, Mr. Secretary, you have to bend the law.
0: And then now actually it's happening, no? Muna itong kakakita karon mga katropa, do wala man taniingon, kinsa na sila, pero naagyoy circumstances na nakita na to, nga gibend ang law para mo pabor sa ilaha.
1: somehow. Somehow. Ingat nak mga dilik man ingat nak ka klaro, apan di ingat nak ka klarex, apan tataw.
0: Dili klarex pero tataw.
1: Tataw. Oh. So, ito ko na ang report ni Katropang Marvin Ibano kay ingon pa sa DCPO do out about 2026 generally peaceful. Ito yung mga activities ni Katropang Jubit kay naman naman to isa ka bulan po to gikag June 1 to 30.
0: Tapos ano pagidaghan og mga activities sunod-sunod na pa yung mga katong innovations na mga gipang present sa sunod-sunod tulo ka adlaw to siya nice gihapon to. So unsa kaya no ang general assessment karon sa Duao Davao activities dali
1: so,
0: sa Davao City?
1: Wala report si Marvin kay peaceful naman.
0: Peaceful naman, generally peaceful na Katropang Mar. Pag intro extra dayon.
1: Pag ingon ba nga sa observation o kininga post assessment sa atong DCPO Katropang Jazz
0: generally peaceful.
1: Katropang mo sa balita. Ita Katropang Mars report. Mars taon sa ano makaingon atong DCPO nga generally peaceful ang kininga do out about 2026.
2: Yes, sa tingin Katropang Jazz pag Katropang Jivet actually kini mismo nga kining assessment sa Davao City Police Office bagay katropa bisan pa man na generally peaceful apan dako kayo kining nga balita ngalan nga nahimong malinawon kaya sambit sa kadagag mga dakog aktibidad nga gipahigayon subay sa month long celebration sa Duao Davao 2026 nahimo kining malampuson ang mga activities uga malinawon imong hapsay mga katropa subay pud kini inubanan sa kooperasyon sa komunidad mga katropa. So kini mismo ang nahimong assessment sa Davao City Police Office gikan kana nga gisugdan ang maong month long celebration niadtong June 1 actually May 28 pa lamang daan is nag-deploy na. Kung nagsugod na og deploy ato ang kapulisan sa ilang mismo mga personahe, kung asa ni abot sa kapin 3,000 ka mga personahe sa DCP ang ilagi pang deploy alang sa tibuok bulan ng celebration na og kung asa na walay mga natala kini. Actually, zero incident kini mga katropa nga nagpamatuod matod pa kini, nag-reflect kini sa United Spirit sa Davao mga katropa, labi na sa shared responsibility, dili lamang kana sa mga nagkadayang ahenda sa gobyerno apan uban sa kooperasyon sa mga private sectors o mismo sa mga nitambong ni saksi o ni salmot sa nagkadayang mga aktibidad. So kana mga katropa ang naimong assessment samtang ato na lang po nga ilakbita mga katropa kay nato dinhi karon sa Freedom Park sa to aga Rojas sa Avenue din sa siyudad sa Davao and so far wala kita yung mga naobserbahan ng mga grupo sa mga individual nga nagatapok alang sa pagpahigayon og rally taliwala pa man mga katropa sa nagpadayon nga rally ani ini mga membro sa iglesia ni Cristo kun INC sa panawagan na nila nga transparency ug accountability mismo ni ining mga nalambigit matud pa nga mga kining individual labi na kining mga officialis nga gibutang sa mga pangatungdanan apan adunay mga anomalya ang nasuta bagay katropa. So sa kasantaon diri sa siyudad sa Davao wala pa kita yan na suta nga mga grupo nga nagsugod sa ilahang arali ning adlaw nga Miyerkules katropa Jazz pag katropa Jubet.
1: Ang katropang Marvs, no, napangutan ba nato sa DCPO kung nalang pa yung mga feelers, kumbaga, or sabay yung monitoring lang katropang Marvs, kung sa side sa DCPO katropang Marvs?
2: So, kaya sa nasa ito ang subayon na mga katropa kay Sangi Tautaut, pagsugod na po, agi press conference at makauban, itong tigpamapa sa DCPO kung unsay assessment at nini kung sa pag mga pagpangandam ang ilahang gihimo alang sa posibleng pag-ulbo ni ining mga rally or anytime pa unsa ba yung mga nasuta nila labutan nini ado na ba yung nag-apply o mga permit no alang sa pahigayon ang rally Katropang Jasper.
1: Alright.
0: Katropang Marvs, balik ko lang na ako gamay itong sa celebration sa tuang Duao Davao no. Padayon pa man gihapon ang ato ang pagpakinabuhi bitaw ani ato ang culture of security paunsa na nato no ginapaabot, ginapasabot ngadto sa mga bisita nga first time labi na sa mga first time nga niyan diri sa Davao City alang sa pagselebrar sa tuang Duao Davao.
2: Yes, isa ka na sa gihatagan og pagtagadyod sa Davao City Police Office kining culture of security. Gani dili lamang ang DCPO mao'y kining social media namang kasagaran ang kining gagamit sa publiko karon hinungdan nga dili lamang ang kanang physically nga naga-visit kini nagapaygayon og seminars ngadto sa mga tulungaan sa mga barangay mga katropa apan even sa social media platforms mga katropa kanunay ang pagpasabot sa DCPO ngadto mismo sa publiko labot sa kamahinungdanon ining culture of security labi na nga malikayan ang kining paghimo-himo og mga joke kana isa gina sa gina ang tanong nga kini nga gina advocacy sa tuag kapulisan even sa uban pang mga security forces na sa syudad sa Davao aron na masiguro mga katropa nga makabot kining inuusar tumong yon nga mamintinar agap sa ug kalinaw diri sa tuag syudad sa Davao.
0: Ayan, daghang salamat katropang Marvin sa imong report. Go ahead sa imong final nga report.
2: Yes, at ang napulimakbit kay ang tuding mga oras sa mapanganurong gihapon ato ang kalangitan. And kaganina, dunay na sinati na ito nga ginagmay pagpanaligsik pa nini mga oras sa medyo ni upa naman inoon na ginagmay lang ang kinipagpangdagom sa itong kapanganuran din sa ito ang syudad sa Davao, partikular din sa sentrong bahin sa ito ang syudad Magat Katropa. Maka na update na ito din sa Davao City Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report. Live report.
1: Much salam katropang Marvin Ibano. Sa kining impormasyon katropang Jovet sa Sagunson nga mga activity sa Davao City LGU kining mga inisyatibo para mas daghan pag mga activity and
0: turista
1: maka mapadpad diri sa Davao City kay lagi mga katropa ang Davao City na kining daw naka-microscope sa national nga scene.
0: Pagkatanan na itong mga lihok diri mga katropa.
1: Nabantayan
0: na
1: kung pwede palang hong-hong mabalaan. Ginabantayan ang Davao City mga katropa kay bisan ato mga kasikbit nga mga syudad ang tira birada diri usab sa kining Davao City. Niya okay ra untang manira po ning laing mga syudad og okay perti pong hinluan nila. Mga katropa ang jupit nga ang ubang kaning mga angkor sa XFM kita gadiha pon.
0: Ha? Oh. Kuan kanang I forgotten. Oh. Taga dito di ay.
1: Oo nya pertigyo pong hinluan pon. Puryaboyag.
0: Puryaboyag pod katropang jazz, no? Kanang pag-abot nimo maka-engage ka wow.
1: Wow. This is the place of a golden
0: the
1: friendship.
0: The city of golden friendship.
1: Pero ang mga leaders dili friendly.
0: Dili sila friendly. Mga palaaway sila.
1: Oo, oh, oh. Sa tinuod lang mga katropa, mga gwapa man o gwapo ang mga anchor sa XFM. Ngayon pa kay Clarice, ana exciting ang pa ni Ma'am Jing, los-los mo si Ma'am Jing.
0: Oh. Again, yes, oy, walay pabor-pabor mga gwapo-gwapa biya mo diha tanan sa XFM mga katropa. Gilos-los na kita katropa. Oh,
1: wala
0: just,
1: na.
0: Undangon na ginato.
1: I-black ra kuning duha kay.
4: Pinawa.
1: Kitagutangan og New Year's Day.
0: Undangon na gid ni.
1: Mga bitaw na salamat ya to mga kwani, mga solid na to ning tigpaminaw. Ang banda sa XFM gikan sa laing previous frequency na padpadta sa kinig 89.1. Mga katropa, yan salamat gid kayo. No?
0: Ayan, good morning DI kay katropa Oscar Kilo. Good morning ma'am and kay Kuya Renz. Ana siya na raman daw day diri si Senator Bato. Oh. Ato ang likod manggod. Oh. Ang ano kining si placard naong
1: kining signage.
0: Signage, no? Oh. Na siya, naara daw diri. Nagproblema pa daw silag pinangita. Naara daw diri sa XFM.
1: Oh.
0: Good morning sa mo diha, Kuya Renz. Kay katropang Lloyd Cabeltes, Revelo Gilyaran. Oo, oh, matod pa niya. And Sydney Ray Mikuwa. Hello, Kuya Jasper and Ate Juvet. I'm watching. Well, today is my birthday. Oh.
1: Kinsa na siya?
0: Si katropang Sydney Ray Mikuwa.
5: Happy birthday!
0: Happy birthday sa imo adra katropang Sydney ha. And kay katropang Kiridor Nadabal Adugmo. Shout out diha sis from Samal, kauban nimo sa CRF. Ah, okay. Oo. Mga kauban ako sa CRF. Si Roderick di ay ni siya nang baliktad magunayang pangalan.
1: Bibiro pa ka sa CRF karon.
0: Actually, katropang Jazz na gihapon ko sa
1: CRF. Nag-lift the group.
0: CRF family gihapon ko. Oo.
1: Okay, kuno mo imong dala karon.
0: Adapted na lang man ko ani nila sa CRF.
1: Oh, pwede maghapon ka mag CRF. Picture na lang. Wala na ba yung unit?
0: Wala naman. Oo. Bitaw, good morning sa inyo hadra mga bro and sis nako ha sa May Samal ang nagapaminaw karon. Christian Roda, hello po. Good morning.
1: All right. Kung nang paminaw da karon katropa dapat nagka-Santon Gold Coffee Mix na mo diha mga katropa. Pero tala mi abi to katropang Jubit. Okay, kagahapon ang ihatag ni katropang Alan katong Santon Plus Coffee Mix.
0: Oo.
1: Tapos lamay available ang naa kay ang Santon Gold Coffee Mix. Pero tingning suerte ha sa Kirin Crusada family.
0: Nakaano gyud? Naka-avail gyud sila sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Oo.
0: Nakaano magud katropang Jazz ang Santon Gold manggood is kanabitang literal na taste nato nga mga Pinoy sa kape.
1: Katong mahilig kag 3-in-1
0: and
1: pag kiniim mo nga anohon timplahon and sulayan nimo og kining inom katropa.
0: Yes.
1: Ang difference
0: maano jud mas satisfied jud inyo hang kanabitong kape nga gusto mga katropa. At the same time healthy pag jud sa katropang jazz. Nag-apil-apil si Ma'am Lablikon. Nag-apil-apil, tinuod yun. Gwapa o gwapo, manggimutan.
1: Ano ba si Ma'am Lablikon ba? Nangatawa mi ba kayo? Kung saan mo lang ako pag-ato dito sa New Year's Picture? Nga mo ko'y sakyanan. Hindi ko, Ma'am. Tagaan ka na ng mag-ticket. Hindi mo na ng problema.
0: Pwede na. Pwede na. Pwede na. ano ka nang inatag ni Ma'am Lapikon. Oh, sayang ano? Sayang pami, sayang mga anak, sayang pamilya. Pwede na po sa ako.
1: Okay. Sige, balik si Ma'am lang. Sige, atubang kay Ma'am. Sir, saan ko na kunin, sir? Nakoy ticket, sir.
0: Actually, naibas. Wala,
1: ko'y sakyanan, sir.
0: Naibas ka, tropang jazz. Oh. Akato lang sa pagpasulod lang sa New Year's peak. Pero sa bus, pwede makasakay. Naman na yung mga good ka ng mga motor. Ano ka ng mga Skylab.
1: Ma'am, pagandamin na kay Kutob para December. Siya araw. Sa December, ma'am, mag-down ka dito sa BYD.
0: Malay na ito pagka-December. Mupalit siyang sakyanan ka, tropang Diyas, para makatog New Year's peak.
1: Malay mo, makadaog na po kag-line round na po, ma'am. Ni Sir Alan. O di, duha na yung ticket.
0: Taghan na sila.
1: Pwede ba nga, ano alam mo nga, sir, eh, kanang duha kasi ba na namin dresya? Eh, nagtapok naman niya mo kayo may kasakyan rito. Ito, ikaduha namin naka-claim staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Wow. Ipa din nga, ma'am, mirigis ko glass, ma'am.
0: Congratulations. Sa pagkita, ayaw in town, i-block, kulang ba akong adlaw? Basta dili ko makatanog live sa inyo, ha, mga katropa sa ekran. Sana all kulang adlaw, kundi makita katropang jazz.
1: May pa ka, ma'am, nagkulang yung adlaw mo, kauban driwa, gaya, share.
4: Ito ay
1: Break ta katropang Engineer Royce. Kada magbalik kunya tisutan kini kay anti-political dynasty law. Dili pa kini igo. Ug sa nagbitan katropa kay si Ate Senator kining Rizal Tiveros. Mag-imbestigan na po yung katropang Jubek.
0: Nahanal, Jubek, ayaw nilag mga kuwan na ni katropang Jazz.
1: Nagang investigasyon ani katropang human na in aid of legislation.
0: Wala din hapon.
1: Tapos,
0: huwag
1: nanay, madunggan nga muna ni ato ang mga nahimo sa, ano, kining, ato mga series na itong investigasyon.
0: Puro investigasyon.
1: Muna ni nga balaod.
0: Pero wala'y nadakpan katropang Jazz. Why na priso?
1: Oo.
0: O kanilang yun nga, mapriso ka, wag yun na priso mga katropa.
1: Na, uy. Ay, na priso. Pero selected lang.
0: Selected lang.
1: Ayaw pa atik-atik na kayo mapriso doon. Mapriso. Okay, sigutan niya katropa. Malamas bila ka mga pahinomdom oras, mga kaigsonan. Alas 10, size na sa buntag.
6: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
7: Baklarek sana!
8: Exciting!
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: Santo Blas Gold.
13: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
12: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
15: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
16: Vision X, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Turbo Dietary Supplement for Men.
20: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
21: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
22: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
23: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
24: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
25: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
26: Clarex, Anna.
27: Exciting!
28: Y'all ready to go to the islands in the streams, y'all? Yeah.

0: 10:14 katropa sa tuaga panagbubanda baligtas sa kinigya programa ga sentro katropang ga jazz o ga miss gandang Jovette Espanyol.
1: Dara kita ganahan kana ilang mga
0: Timbaya pud dai na ako akong sister na si Bell Champs nga maayong adla og amping sa kanunay.
1: Okay, good morning sa madra Ma'am Jing Pagarido and kay Ma'am Bell Champs. Ana siya good morning sir Jazz ug Ma'am Jovette and to all katropa and friends. Especially sa kwang sis kay Ma'am Jing Pagarido always jud na minaw.
0: Kay Ma'am Nita Valderosa, good morning kanimo ma'am.
2: Good morning.
1: Oo, napagid ha tinod biya na akong radio diri wala bay palong-palong diri sa vulcanizing. Isa ra biya ni ka station diri XFM ra good morning hangtod kay Sex Angel tapos akong sipi naka on live pagyud mga katropa. Grabe no? Basta-basta ni si Ma'am Mary Jane mo eh kanang ay Mary Jane Mary Grace.
0: Basta mo nga rin si Ma'am Mary Grace ug kanang personal tagana ko ni copy.
1: Ma'am Mary Grace dapat ikaw gud mismo mo ani diri sa studio.
0: Si Sir Alan bra ko pahatagon.
1: Para maka
0: sa gud amo mo ano mo gratis si Sir Alan.
1: Oh, ikaw naging mo-assess Ma'am Mary Grace kung tama ba gitong giingon si mong anak. Naman, di ba naman tay? Sige, iya man tanga mga personal kaning point of view.
0: Ang beauty is upon the eye man sa beholder.
1: So depende na sa tuang pagtanaw mga katropa. So malay nimo sa imong anak, bata si Sir ay si katropang Alan sa imo ha. Bata gyapon, no? Or mas bata pa.
0: Issue mo kining forma ni. Mo mo na dunggan mo god.
1: Pero actually kanang kita kas kita ko sa forma karon ni Andy. Naka ano katropang just naka FPJ type. Naka FPJ type.
0: FPJ type?
1: Oo. Ano makaing lagi ko apa nagsara jud kay nimo po.
0: Wala mo subukan. Bukas wala ko.
1: Wag mong subukan. Masisira ang buhay.
0: Sira ang buhay mo. Katropa, oy, sa mga Laker fans ha. Si Uncle LeBron James mga katropa medyo di na to makita sa Lakers sa karon nga season, next season sa NBA. Okay, sa information katropang Jupit na mobalhin daw og laing team pero I don't know unsa nga team. Di pa siya mo retire pero murag na namay mga ano god mga teaser ba nga si Luka Doncic na lang dia karon sa kining
1: Lakers.
0: Sa Lakers.
1: Ako ba ka nga ex na ko na si Luka? Luka Doncic.
0: Nakakaloka?
1: Nakakaloka talaga. Charis lang. Sa kwa dito mga damgura.
0: Ayan mga kaigsyon na. Usap si Anwar karon ha, sa Pikas Bayan, mga update na ni katropa. Si Pangulo ng Bumbong Marcos, wala sa Pilipinas ron.
1: Nadayon so, giday siya katropang Jazz.
0: Ingon ni Yapi, ingon pa ni Yapi CEO Secretary Dave Gomez nga
1: nadayon.
0: Si Pangulong Marcos mo proceed sa kinigayang schedule state visit karong adlaw sa Canada.
1: Nadayon giday ay. Mo proceed pa lang.
0: A day after nga dunay mga gipang cancel nga mga events kinigya si PBBM gumikan sa rally sa EDSA.
1: Wala magod na-anticipate gahapon katropang Jazz. So, na yung mga, siguro for security purposes mo nang na-cancel, yung karon, dayo na daw mga katropa.
0: Ayun na mga katropa. Si Pangulo nga Bumbong Marcos karon. Ayan, mga kaisunan. Oy, muanha ko diha kay gusto na ko mamit tamong tanan. Kasi amam kay muabsin ko.
1: Kanas amam. Kay mo tago ko anak katropang Jazz. Basig mahikayan ta ba? Ay, tama gidi ay.
0: Naman.
1: Sa Facebook, ra gidi guwapa.
0: Magini mga dagwaya in town kay kaluway ba ni nila.
1: Amo oh, dinhi kana mura man ni sila kana bitaw ang karong pang sweldo ug mahurot na.
0: Wa pang sweldo wa na hurot na napas lang ato sa uban. Katropa iyo sa mga analyst anti-political dynasty law dili pa kini igo. Katropa nga Jubet kuno makaingon sila nga dili pa igo kini nga maong mga ginahimok karon sa tong Congress either sa Senate o baka diri banda sa Kamara mga kaigsoonan. Kung kini mismo mao ba gihapon kini mga dagway ato makita given na lang pwedeng kaning isa sa pamilya mura ni amudagan hindi na yung mga ano katropan jubit basa dugo nga next na pud nga kini nga position
1: lahi na pud yung position puli-puli lang gid sila katropang Jazz pero matud palagi daw katropang Jazz no ni kining market edge
0: isa ka kini ano isa ka
1: professor. Professor na yun. Professor katropang Jazz.
0: Pamutan na siya sa atol sa isa ka program sa Market Edge mga katropa nga ako baka comparison lang ka katropang Jubit ba kung somehow kini ba nga maghihimo karon sa ato ang mga lawmakers asa ba magkabenepisyo ani mga katropa mismo sa public o baka mga katropa mismo diha sa ilaha. Kay kung kini bitaw gihapon nga mga sistema mao lang gihapon daw ni katropa, labi na kung nga somehow dunay mga ihatag dole outs unsa mga klase nga mga donasyon niya panahon pa lang sa paralin ni kuan ni Sato Marcolita naigo siya ani katropa nga
1: Jupit unya
0: nga mayra magshare ang nagadawat og ana nga nakatropang Jupit no nga tingali halos taran man mga politician katropang Jupit nagadawat man og mga donasyon. Ako pangunta na ani nganong na single out ni si Marcolita kay para ani isa usab matud pa sa kining unahon sa kongreso mga katropa nga pagban labi na sa kining gitawag nga corporate political donation labi na sa isutanan mga katropa kung panahon sa eleksyon. Okay, dapat kumintag doon natay balaod sa anti-political dynasty law, mga katropa, dapat unahon kining appeal diha nga
1: unahon nga matanggal.
0: Walay ihatag nga donation during campaign. No. Kaya diha man na magsugod. Pag mudaog na, di ba? Si Katropang Jupit, mudagan ni pagka somehow SB board member. Tapos ni daog siya.
1: Paano na ako mabawi?
0: Itagaan ako siya o kining ano, campaign fund. Yes. Dikan sa kuha. O niya, pag mudaog siya, natural mo, may kong pabor, job. Kining, iduso na yung solusyon diya sa ato ang panalawigan diha.
1: Siguro, paano?
0: Nga, maghimog yung kadahag nga proyekto kay para makabinipisyo ko. Kaya mabawi na ko itong gihatag sa'yo. Ingan na mo ang dagan sa tono ni ini sa mga eksperto or expert mga katropa nga nag-subaybay, mga analyst ba? Nag-subaybay aning anti-political dynasty mga kaigsunan. Maorgya pun din daw nga usual nga magbalik-balik kung dili mausab ang sistema. Dapat ibutan dito nga walay donation during campaign. No? Oh, either corporate ba na,
1: sila.
0: Individual ba na mga katropa kay diha gyud magsugod matud pa ang corruption. So, mapugos ang politiko sa paghimo sa mga dili ang himuon mga kaigsunan kay dunay nag-pressure sa iya nga isa ka negosyante kay nagbuo-buog donasyon panahon sa kampanya.
1: Kumbaga in layman's term katropang just ba mudagan ka no mudagan ka sa eleksyon suportahan ka buuan kag kwarta pag abot nimo nga makadaog ka paunsa man unsay benepisyo ato sa naghatag sa imuha or nagdonate sa imuha kumbaga mga katropa in layman's term paano ko makabawi
0: unsa ko makuha sa imuha
1: unsa ko makuha tabangan sa imuha
0: tabangan ta return unsa ko makuha sa imuha
1: yes,
0: unsay ROI na ko sa imuha
1: yes kana murag pinaka sayon nga explanation unsay return of investment na ako mga katropa. Of course, mo invest jud ko ani nga politician.
0: Labi na kung national katropa, mga 50 million ko da bro.
1: Oo.
0: Or part 50 million. Katong 50 million. Sa asa
1: lang to? Ihatag ra to. Wala na libre sa panahon karon mga katropa.
0: Sa amon to nga 50 million i kuha na to, ihatag na ko to. Natural sa ko negosyo, mubawi pug ato. Di ba? Then ma-pressure tong politiko si kinsa to yang gisuportahan nga maningkamot nga mag ano magka-proyekto para
1: mahatag
0: ba lang to niya no ang ihang utang na loob di siya ingon nga direkta nga kwarta or ini nga ka-klase katropang Jupit nga donation kay naman po yung nag-donate nga dili kwarta either t-shirt
1: kanang
0: unsa ba nga mga kalo bowler unsa man nga klase mga katropa niya
1: tarpaulin
0: costs million ang mga kaigsunan.
1: Actually kan mga tarpaulin nga makita nato sa dagko kaayo nga mga ano katropang just kining mga ads, di ba? Makita nato sa mga kadalanan dagko mahal biya kaayo na mga katropa. It can cost million. So pwedeng ang mga donations dili siya cash no pero makaabot gihapon naging una na klase nga kantidad and gani katropang just appeal aning kinibitawng balaod mga katropa is ang paglatag yod no sa katong sose katropang Jazz pag-disclose sa sose mga katropa o kung kanang pilatanan ang nagasto nila during
0: actually kanang mga sosi-sosi katropang Jupit useless na. So, kung ako tagaan sample ha, sample sa isa ka typical nga politician tagaan ko 50 million ako ibutan na 25 lang defeat ang purpose bitaw unsa may purpose anang susi gid mga katropa susihon gyud
1: para masose daw
0: useless gyapon na kay kung nagtinuod tong nag-fill up na mga kaigsunan now ilalom sa omnibus election code corporate political contributions are not completely prohibited. Instead, the law bars donations from specific entities, including government contractors, public utilities, franchise holders, foreign corporations, and other prohibited donors listed under Section 95. with other domestic corporations may legally contribute subject to election rules.
1: Mm-hmm.
0: The commission elections also requires candidates and political parties to disclose campaign contributions and expenditures through statements of contributions and expenditures katong sosi.
1: Mm-hmm.
0: Now, kini katropa ang pangutana kung tinuod lagi mo declare.
1: Oh.
0: And dapat usaboning omnibus election code nga walay mudawat or ihatang donation in kind man or cash. Eh diya magsugod ang korupsyon mga yes. kaigsuna.
2: Sentro.
1: Kani kay sa karon manggood ka tropang just na manggoy kanang considerations. Mm. Oh, kung magawala tanan, gibawal mga katropa.
0: Oh.
1: Analay mga specific katong gipang mention ni katropang just. Pero for example sa usa ka sa karon manggood ka tropang just, we know na separated ang church and state katropang just. So dunay mga donations nga gikan pud sa mga kinibitang nag-support ng mga churches mga katropa. So kato wala na nag-i-appeal, no? Dili na siya appeal ubos sa omnibus election code mga katropa, unless na lang kung gikan sa mga public or government institutions ang gibawal. So muna siya mga katropa, dara pa lang gani as mentioned magkautang na loob na ang atuang mga politicians. Pag-abot sa panahon, mangita gid na sila pamaagi nga mabayran tay lahang utang na loob mga katropa. And mo na nang sinugdanan ugat sa korupsyon.
0: Sa mao lang flood control project. Diba, sa mao ana, I mean example ana katropang Jovet, no, kung ako si politician or ako si negosyante, nag-donate ko ali nga politician, senador o kining kongresista, makabalo ko nga dunay proyekto diri. O niya, doon makabalo po sila nga appeal ko sa kini nga nag-donate or during campaign. And ako'y negosyo, dagang negosyo, appeal ko, kontraktor po ko. Natural mga kaigso, mamaray ko.
1: Oo, kasi nasuport pa
0: congressman na Espanyol, book, or sa tawag na to, part, sabay tawagan, di ba? Kining brother, kanang, kan ba? Naman na kay proyekto diri siya kung ang district, sa imuhang distrito. O niya, kabalo naman kang jury sa campaign, need po na to, kining ano. Pwede bang ako alang ay ipadaog nga bid nga ako ang kontraktor. Diya palang daan.
1: Utang na loob.
0: Utang na loob ka, tropa. So, mapugusto, imbis mo mutuman sa proseso tong pagbidding dapat kini mo ni ang pinakaubos. Ang problema kay nalagi ipaboran. So ingon pa mga katropa, kung unsaon pag bag-o pag-ayos mga kaigsuonan sa kining ato ang political structure sa Pilipinas mga katropa, ang mag-inay mag-focus ta sa pag-legislate o mga pag-ban aning political dynasties mga katropa. Ingon pa sa mga analyst mga higala, dapat kining at tan-aon kung unsaon mausab king ilabi na kang pagpundo sa mga political party, pag-donate during campaign, pag-usabon na mga kaigsoonan aron dili man tingaling mawa gyud totally kining mga korupsyon ginahimo karon sa naa sa gobyerno katropa, malesen man lang mga kaigsoonan.
2: Sentro.
0: Ano? Ito mga Diskaya people katropang Jubet, do you think kumbaga kung nag-finance to sila o ganang mga politiko, di ba? Politician na mutok uban.
1: Yes.
0: And kung naghahatag to sila donation during campaign, do you think dito mabawi sila? Mabawi to sila sa mga proyekto mga katropa. Alas 10:27 na sa morning, Randy Santisas, good morning. Listening daw siya katropang Jubet.
1: Good morning sa Imodra katropa. Napagid, mangutang na po siguro to mga katropa, maong naadid to, pwede maulaw. Matod pa ni Ma'am Belch.
0: No, maut, sitag pangutang ani. Tapos ay nagkadako ang atong utang sa Pilipinas.
1: Na ano ba to ninyo
0: katong okay ra kog utang apil ta ana wa bagutan na apil mga kaison apil ang tagbayad.
1: Sige nga katropang Jess nga ang mga bata karon bisag na pa lang sa tiyan nanay utang.
0: Oh. Wala gina kung pwede pa lang mga kana mag bad words ang bata na sa tiyan, gi bad words na tong gobyerno katong ba. Kay wapas lang na tao, may utang na sila.
1: Sa kanindot sa Pilipinas, wapas sila nakatagamtam niya na sila'y utang mga katropa. Ay, good morning kay Bebo Junamil Vidal.
0: Ay, good morning.
2: Good morning!
1: Ay, kanang uli-uli po.
0: Uli-uli po daw, ma'am. Kay ikaw, anang kay uli-uli daw sukad sa tanduay pa?
3: Pinawa!
1: Good morning, Bebo. Oh, so love you daw. I love you too.
0: Okay, ingon ni katropang Jubit, ma'am, nga sukar sa katong tanduay, wa nakakauli daw.
1: Ambot na saag na gid ni siya. Asa naka ni siya gipot.
0: Oh, ingon pa usab ni ano ni Colonel?
1: Oh, ni Colonel.
0: Colonel,
1: ni siya. Muna na lang po daw to siya.
0: Oh, kay SM lang ko mangutana kay mas kabalo pa man ni ni tanan. Alas 10:29 ka tropa tunak ninyo sa Premium Dietrich Coffee Mix og Santon Gold Coffee Mix ka tropang
1: jobe. Ayan, mga katropa, higupa na inyo ang kape diha, ang kape nga healthy makatabang sa tuang panglawas, mapalit sa tuang studio diri sa XFM Davao og sa tuang Yes to Health Clinic nationwide.
0: Katropa ay maghawa diha ha, ilansang yung radio sa 89.1 kay mubano sa nimadog kay ang rated page inyo makauban.
1: Of course, ang naginusarang DJ Sexy Sassy nagbabalik mga katropa. Parang mubalik tapos
0: mubalik
1: mubiya ako na po,
0: kay mubiya kanimo.
1: Dahina ka na katropa, mubalik sa katropang just para mubiya.
0: Oo, oh, ano ba katropang Royce?
1: Pinakurang ano ba na? Ba?
0: Mubalik ako.
1: Parang ang ayat lagi ka na katropang. Parang feeling
0: kay
1: na ako nakabalik ako.
0: Kay nimo.
1: Alam na ko sa iyong talent. Ha? Talent.
0: May gani kay ako ang nag ano nag-preside atong kiniatong team banding.
1: Oh, may gani wala gid na.
0: Mo makaisa sa kuha.
1: Wa gid natapkingan, sayang.
0: Kita ka tropa, salamat sa pag-uban sa kaning programa ka sentro. Kita bigin na hangtod ning oras aning tungora. Alang sa mga dugang impormasyon o balita, bisita itong page.
1: XFM Davao Katropa Digital ang atong Centro Media Facebook page o atong YouTube channel Katropa Digital.
0: Alas 12 sa Odo sa Katropa ang XFM News Nationwide ng Makauban, XFM Mega Manila. Salamat good Katropa sa pagiguno, pagigsubaybay sa kanyang programa. Sa ngalan sa kita dibok ang pwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniinyo ubos ang alagad sa kahanginan Katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsya sa programang Sentro.
1: Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sentro.
0: Oras katropa, alas 10:31 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
4: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
7: Baklarex, sana?
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
8: Exciting.
13: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahang ng mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarek, sana!
18: Exciting!
8: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao. Katropa mo! Exciting!
1: Rated PG. But I won't
0: let go. Hello mga katropa, mayong buntag. Listening to mayong buntag sa mga katropa na tudihan ng mapadyo pagbangon. Mga katropa, adlaw nga Miyerkules. Yes, mga katropa, adlaw Miyerkules. Today is July 1, 2026. Thank you, girl. Kadali sa panahon! July na di ay! Alam mga katropa, kamusta kayo? Kamusta po ang araw ng Miyerkules? Kamusta po ang unang pasok? Or unang sulod mga katropa sa adlaw? Adlaw, unang piyatsa. Piyatsa. Ang unang piyatsa mga katropa sa July. July. Kamusta inyo ang kabuntagon? Wala na ba sa mood ang mga bibi na? Mga katropa, good vibes na karong buntaga. Pampawala sa kalaay, pampawala sa kaguon. Ako yung mga kaubayn, ang DJ og sweet. And syempre sassy. Mga katropa, waylain. DJ Sexy Sassy. And welcome sa itong programa. Rated PG. Mga katropa, live na live ta sa ito ang Facebook page. I-search lang mga katropa ang XFM Davao. Okay, comment dihan nyo ang mga panawagan, song request. Pagdamo yung mga shout out. Great diha imuhang pinalangga mga katropa. Sa imong mga pinalangga diha. Basta kay pinalangga i-greet. And syempre maayong buntag sab sa tuang mga katropa nga naminaw, naka-tune in. Sa mga katropa na to diha no nga very very loyal. Rain or shine, naka-tune in jud sa tuang programa every day. Magulan man. Bukusog mangulan, naara gihapon na. Nakatutok lang gihapon. Maayong buntag sa inyo di ang mga anti, mga angkol, mga kuya. Mga katropa, alas 10:44 sa kabuntagon. Just relax mga katropa. While kamo nagapanglimpyo. While kamo mga katropa nagaprepare para sa inyong paniudton. Anindutan kayo itong mga musika mga katropa. Pampawala sa kalaay. Para makahinumdom tas mga utang. Mga katropa, stay put and stand by. Dagan patang mga chika. Ato ang ato ang pag-tuki-tuki on-uni ang mga katropa sa itong pagbalik. Hindi lang sa 89.1 XFM Davao. Exciting.

0: oras sa Pilipinas, alas 10:54 sa Kabuntagoy. Ang oras mga katropa, hatod ka natin sa Turbo. Gamita kini, 30 minutes sa usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muligoin ang inyuhang relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Wait for me para sa mga taong nang iwan. Akala mong babalikan ka pa, pero hindi na pala. Shout out, Jing Pagarido. Hi and hello sa tanang mga katropa. Hello po. Magandang umaga, madam. And good morning, ganda. I like your voice. Very lambing, charot. Nakakataba naman ang puso. Anyway, thank you so much no sa mga katropa natin na talagang na-appreciate yung... Muhilak na ba ko? Anyways, mga katropa, anagid ang life. Usahay ka nang... Kahit lang siyang abot sa imong kinabuhi, pero kahit lang po siyang mawala. Hindi nga mawala ang nanawa na dyan siya sa kalibutan, ha? Mawala, which is kibiyaan. Or kinahanglan niya nga giveaway. Tungod kay inaapoy mga rason, mga katropa. Always remember lang yun. Everything's happened for a reason. Naitabo na siya tungod kay na rason. Usahay magulta tungod kay masayangan ta, pero nagiplan si God para gud sa tuwa. Ano na siya, which is masalip po na siya mga katropa sa lamas sa atong kinabuhi. Okay, why lami atong kinabuhi kung why mga pagsulay? Why lami kung why challenge ang ato ang mga adlaw-adlaw panginabuhi sa kalibutan mga katropa, no? Why lami kung sige nagpalami-lami? Dapat sometimes naputay agian ng mga pitus. Sometimes naputay agian ng mga kanang kalisod. Isama po doon mga katropa sa mga magpaligon sa toang mga kabukuran. Tama jud ka, host. That is true. Totoo po yan. Huwag tayong malungkot mga katropa, ha? Huwag tayong malungkot, dapat happy lang talaga tayo, no? Hello, good morning, sexy sassy. Watching from Bago, Galiera. Hello po. From Mary Grace Cruzada. Hello, madam. Kamusta po ang Adlong Miyerkules? Unang adlaw sa bulan sang Hulyo. Ulan-ulan na katropa. Ready na. Ready na ang kagalingon kay. I'm sure, bubog na po di ang pagbati di sa imo, ha?
1: Pinawa!
0: Kulbaan. Mga katropa, alas 10:58 na sa kabuntagon. Sa ipot lang hindi mga katropa. Comment lang sa tuang comment section, sa tuang Facebook Live. Aron ma-play na to inyohang mga favorite songs. Siyempre mga katropa, diri lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, shining.

0: sa taon plus gold user atong paminawon.
1: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga nakadungog ko sa radyo anang hantong plus gold niya, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo o lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo ng Santon Plus Gold, basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa
0: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Pormada gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
12: Kaklarek sana.
13: Exciting.
14: Rated PG.

That was a great song, mga katropa. Kung sakaling ikaw ay lalayo, by G Brother. Oo, ay mga katropa, ready na lang ginatotong kogalingoy. If ever na mabiyaan tes pa noon. If ever mabiyaan, good time. Kaya ano na dyan ang life, mga katropa. Shy. Di ba ganda to maingon nga siya na join. Di kayo shy. Kung dyan itinood, mga katropa, ready na lang ginatotong itong kagalingon. Anytime, anywhere, pwede gita niyang biyaan. Good morning sa mga katropa na tudihano nga naghigop-higop sa ilang mga paboritong kape. Sila binigil sa tuwang Santon Flush, Coffee Match. Shout out sa tuwang mga manon drivers. At sa tuwang mga pedicab drivers. At sa tuwang jeepney drivers, tricycle drivers, van drivers. Sa lahat po ng mga driver out there. Amping-amping sa kanunay. Bila binigit ko ng mga katropa kay ulan-ulan na. Oh. Imali kaya nga danlog jud ang mga kadalanay. Oh. Muna magdubli ingat, mga katropa. Uy, mawala no kung mag-ingat lang o mag-amping lang gita. Oh. Naman ta nga, wala gita niya giampingan. Kabalo naman ta nga. Gita giampingan, mauna. Mag-amping na lang gita. Sasa na lang mag-ingon sa inyo, mga katropa, nga mag-amping gita. Pinisod yung kaayong hilabi na magkasakit ang mga katropa. Nalayo ta sa itong pamilya. Grabe. Mahirapan tayong magkakalisod-lisod talaga. Hi, Santa, na good morning. Kamusta imong morning? Kamusta imong unang adlaw sa buwan sang Hulyo? Push lang, why, mahal? Uba pa day. Pinawa! Ang ubain. Enjoy lang ang self. Why nagmahal? Mabot na magiging ang time nga na ay magmahal, no? So far, wala pa gina siya siguro ni abot sa imong kinabuhi. Ano lagi na siya ka? Kasimple. Shout out sa tuwang mga katropa. Hilabinigil sa tuwang live. Hi, katropang Randy Santisas. Kanindot sa imong voice, ka lovely good sassy. Thank you po. Problema, asa ta ibayad sa lending ani. Wa siya nagproblema sa iyang love life, pero nagproblema siya sa ibayad sa iyang lending. Pero dugay palagi, abot ma senior na ta. Wata kay bao, basi di ay. Ba makita na to sa social media, mga katropa, no? Usap pa niya nakita ihang maingon na to nga ka forever or ihang true love. Long time nga luya na siya. Na to na madiktahan, mga katropa, labi ng panahon. Ay, dapat ingon ani nga edad. Although pwede siya, pero isod siya may tabo. Kamay may tabo, pero bila na lang. Pipila na lang, katropa. Dapat kaninga age is nanakoy asawa, nanakoy pamilya, nanakoy trabaho. Sayo ba yung mga katropa? Malangan siya ba yan? Hindi ba na good kung nalingaw dyan ka sa iyang mga atik? Hilabi na pod kung ikaw enjoy kay ka sa iyang mga atik diya sa imuha. Eh, ikaw, parte po ni mong lipaya. Sabi ni mong siya na jyot. Which is, isa po na sa mga kinahanglan po na itong ma-experience, mga katropa. Although na may mga katropa na itong na grabe na good ka perfect, no? Naka-experience sila o mga kasakit, pero yun tanto na mga sakit. Tapos tayo, mga katropa, nga maka-experience sila o kanang pipila lang mga trials ilang life. O nakita na dahil nila ilahang mga true love. Ang uban sad is palisdan o sa makita nila ilahang mga true love. Uy, dad pa og 60 plus.
Doon sana ang akong kaugalingon sa sapa. Kaya di na magamit. magamit pa, uy. Ayaw ka bala ka kaya naamantay. Panglaban, anak. Ayaw ka bala ka kung digid maabot sa imuha. Wapadyod mo abot ang para sa imuha. Maabot rin lagi na. Basta guwa palagi, anak, ang para sa imuha. Or else, busy pa siya sa laing gugma. busy pa siya pang pangatik sa uban. Diba? Good morning, DJ. Shout out from Philippine Army in North Cotabato. Hello po. MJ, stay strong. Sige na lang tag panghaplas ni Dara. Sige lang, good. Madala na na siya og hapyod-hapyod. Okay na siya. Madala na siya. Oy. Ay, importante diha, katropang Santana, gaginhawa pa ka. Siyapol-giyapon. Basta kayo maginhawa pa, siyapol. Ba, di magluya-luya, eh. Oo, maghaplas na lang aran mainitan ta. diba, siyapol judo, eh. Isa na, lupigan ka. Lupigan ka sa uban nga mga abot na kanig 70, pero mo siyapol giyapon. Kusog pag-giyapon ka, ayaw mo... Mushapol si Lulo. Diba? Anyways, magkatropa 11:20 in the high noon. Alas 11, 20 sa kaudtuhan. Mabasa ra daw og manghaplas doll. Importante, nabasa. Uy. Madala na lagi nag-hapyod-hapyod. Asa ko to, oh, lisod na gani, maski 30 plus pa, pag sure, eh. Depende na po na siya sa tao, mga katropa. Siguro na po yung mga 30 plus nga, maglisod na yun sila mo siya po. Pero na po yung uban, mga katropa nga. Bisan o mo edad nag 60 plus, 50s, active gihapon na sila sa mga relasyon. Pamili pa na sila mga, sa manok pang mga tropa, mga dumalaga. That's normal naman, mga katropa. Pati isa na po na sa mga stress reliever sa ato mga lolos, sa ato mga titos. Basig na daw kay ika-recommend niya nga pampakusog DJ. Yes. Anagyod ka, tropa. Which is ang ato ang turbo. Oh, sa mga katropa na to di ano nga gusto pang mushapol pero kay mo kurog namang tuhod. Anatay turbo mga katropa, gamita kini 30 minutes. Usa maglabing-labing kang misis. Don't you worry, this is FDA approved, mao safe imnon. Mapalit rin sa mga butika nga dolls sa inyong lugar. Napunta siya sa Shopee, Lazada ug sa TikTok. Anapin si Santana, mga katropa. Ah, basta buo na akong desisyon. Basta dili na magamit mo, utong na lang ko. Pinawa! Ayaw malagi pagkawala sa paglaong. Kaya palagi na. Pinawa! Mga katropa, alas 11:23 na sa kaltuhon. Stay put and standby, mga katropa. I-comment ninyo dihan inyo mga shout-out, song request at ang Facebook Live. Makita ka lang ang XFM Davao, mga katropa. Up next, Salamat by Yen Constantino. Araw sa mga katropa natin.

0: Good Vibes, kauban si Sexy Sassy, rated PG. Oras sa Pilipinas, alas 11.38 sa kautuhan. Ang oras magkatropa, hatod ka nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo pagkimo alang sa mata. Doon na epektibong potent, antioxidant, sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayain na makabaton o glaucoma, katarata, radium o uban pang sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit sa mga butika. Hello mga katropa, welcome back sa itong programang
1: Rated PG.
0: Say hi and hello sa mga viewers sa itong Facebook Live. Maniudto na ba ang itong mga katropa? Maniudto na. Huwag ka niya remind, ala ako'y remind ni mo. Shout out to my Mother Lou. Mother Lialin, hello. Maayong uto diya sa inyo ang tanayin. Diya sa may sityo tinutuan. Diyan sa mga Borja family, Cosino family, Binaban family. At kay Lialin Cosino Borja. Nakaliligid siya sa tuang live. Shout out diya sa inyo, ano? Hello katropa at katropang Lodge.
2: Pinawa!
0: Shout out rin aside, murag maulan na. Wala pa dyan internet. Ito ay pait, dyan naman katropa ka na naana, dyan ka nga na internet. Tapos ka ng dili ka sanay, na wala kay internet. Oh! Saan na lang pag-update sa iya ha?
2: Pinawa!
0: O, gamuinom ka, Anadol. Makita na ba na ako nga lahi na iyang gusto? Unsa?
2: Pinawa!
0: What do you mean? Hello, good morning dyan sa may Isayap area, sa mga Gonzales family. Yan sa mga Arellano family, no? Ayan, maayang buto dyan sa inyong tanay. At syempre, mayang utusab sa itong mga sukinti paminaw, no? Labi na kadiri sa Davao City. And sa mga nagharay-haray, sa mga naka-break time, and sa mga katropa na tulihan, no, nga nag-relapse lang sa ilahang mga tugaran. Nag-duyan-duyan, kay mabugnaw ang panahon. Ito ay mga katropa, lamit yung kayo iharay-haray lang yun mga katropa, no? Hindi pinagad maminaw itong mga nindut na mga sunata dari sa XFM Davao. Ana pa si Ma'am Dinela Sanchez. Luoy bitaw ng Y internet. Bitaw, uy. Maguba po ang relasyon.
2: Pinawa!
0: Isa na ko dyan. Davao baya ko nagstay. Asa ka ito sa Davao, mo, Ma'am Dinela Sanchez? Asa ka ito inyo sa Davao? O, bago na to na friend o follower no si Ma'am Dinela Sanchez. Nagtanaw ra siya mga katropa sa to ang TikTok live. Di agad damha mga katropa nga. Naputay mga katropa nga silingan lang di ay. Silingan lang po na itagipuyan man no, madam no. Pero so, hindi na ito masilingan. Ay, naas siya sa Tugbok. And shoutout sa mga taga-Tugbok, Davao City. Hindi ka yung panahon, DJ. Yeah, maminaw dayon og XFM. Yeah, naakay kalanglang. Kanya ka, may kalanglang. Tulog na lang, Diyos doyan na.
2: Pinawa!
0: Ano na lang mo kay Sassy? Alright mga katropa, sa mga auntie-uncle na tulihan, no? Nga hilig kaayog kapi mga katropa. Sulayin ninyo, hanga tong Santon Plus of MX. Dilihan niya basta kapi mga katropa. Which is ginatambalan pagkita ang mga sakit sa imong kalawasan. Yes, anani siya yung mangosteen, malunggay leaves, o soya bean. Mapalit lang po sa mga butika nga doon lang sa inyong mga lugar. Di ko makatulog og si DJ akong tanawon. Oy. Sala, hinuna ako ni Ron. So now, nailang-lang. Uy, stay strong nga pala sa may mga kalang-lang dyan. Sana all, na ikalang lang sa mabugnaw nga panahon. Congratulations nga pala sa mga nagsiselebrate ng kanilang mga anibersaryo. Ayan, congratulations. Ayan, stay strong mga katropa. Today is July 1, 2026. And syempre, happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: And happy birthday sa mga nagsaulog sila mga adlang na tauhan at today. Especially kay Mami Luna. And happy, happy birthday po!
2: Happy birthday!
0: Stay healthy and stay pretty! Request ko ang song DJ, sige po. Hanggat makakaya pa ng ating oras. So na yung mga kalanglang diha unta, di mo magbulag ha. Dili po doon taon. Mga katropa, 11:44 in the high noon. Stay put and standby mga katropa para sa tuwang pagbalik. Laing chika na po. Laing song request. Laing panawagan na sa mga katropa. Hindi lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

sa Pilipinas. Alas 11:56 na sa Kauduhain. Nakatrapang oras, natut ka nato sa Santon, Vitamin C. Adunay spirulina na puno sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa carrot. Kaya kung tabang aron mo nindot og muklaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Hello mga katropa, maayong paglanog dinog sa inyong mga krajuhain. Maayong pagpaniudto sa mga naniudto karong orasa. Eat well. Shout out sa itong mga katropa na hilabinigod sa mga nakamonitor karong orasa. Ayan sa mga karindiri owners. Hello mga auntie, mga kuya. Hopefully, paldo na naman ang first zone. Daghan og halin ang first zone. Ako sa Miyerkules. Shoutout sa mga naka-break time. Break lang ha, walang time. Shoutout also sa itong mga very, very supportive na mga katropa. Ayan sa itong TikTok live. And kay Jordski. And kay Rex Cubao. Kinsa pa itong mga katropa din nga galili sa tuwang kagwapa ron. Ayan, thank you sa inyo mga gifty ha mga katropa no. Madamo gid nga salamat. Ayan mga katropa, 11:57. Wala tayong igong oras. Say bye-bye na punta karong utuha. Don't you worry mga katropa. Magkakiya, magkadungog paghihapon ta. Magkakita-kita. makita daw di mga buta buya ko. Huwag manasad mga katropa. Daga salamat sa inyohang suporta matag adlaw. Sa ngalan sa itong station manager Jasper Magoncho, sa ito ang kaubanan dito sa XFM Davao, at sa ito ang Master Control by Royce. Thank you so much. Hangtod sunod eh, gayon mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nagaingon. Amping kanunay, halong kanunay. Kayang kinabuhi mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye-bye! Maayong pagpaniudto.

0: XFM Davao. Kamat oran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauneng headlines, katropa, ay atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Signal number 1 nakataas na sa Zambales, Bataan at Lubang Island dahil sa Bagyong Henry. Klase sa ilang lugar sa bansa suspendido.
3: Pag-e-extend ng INC rally, pag-aaralan ng QCLGU.
2: Kamanggagawa party list, hinamon po ang dole na ilabas ang basis sa naging aumento sa sahod sa NCR.
3: Imbestigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw.
2: Ika-unang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw, katuwang ang Yes to Health Incorporated.
3: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
2: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
3: Sa balitang showbiz, Teris Malbar at Jaime Morados engaged na.
2: At sa sports, Paraguay pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: Pananghalian po ng araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na una niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year, dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ay mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Weather Update.
2: Unahin po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa kanluran, timog kanluran ng Bataan at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa timog kanlurang bahagi ng Zambales, kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kaninang 5:31 na umaga at inasang lulubog 6:29 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malvar, San Juan, Mataas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagcarlan, Bay, Calawan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng pag-asa para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang isinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa nilang rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprubahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng autoridad ang sitwasyon para ma-check ang kaayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commanders sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Tiniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inaayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
3: DILG Chief, iginiit na handa siyang magserbisyo ng waran kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na handa siyang personal na magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kung kinakailangan. Gayunman, iginit niyang wala pang kasong naiyain sa Sandigan Bayan at wala rin inilabas na warrant of arrest laban sa senador sa ngayon. Ang pahayag ni Remulla ay tungkol sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos sa isang Facebook video na umari nahihirapan ang mga otoridad sa Kamkrami na humanap ng magpapatupad ng warrant laban kay Marcoleta. Ayon kay Remulla, hindi maaari magpatupad ng warat hanggat wala pang kasong na isasampa sa Sandigan Bayan at walang inilabas na utos ng korte. Lumutang ang usapin matapos sa mga ulat na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta. Kaugnay na umanay mga irregularidad, mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagdatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimyento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Pinitikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inaasahan ng publiko ay harapin nito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat nitong sagutin sa managdaang pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinamon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagkapatupad ng aumento.
5: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches, sa 2 gibs hulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
3: Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, dagdag pa niya, ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase, kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpasalamat si Julius Kainglit sa naman katropa, yung Vice President po ng Federation of Free Workers sa 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas sa mga pauna yung bilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
6: Kulang po sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin. Para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po syempre, no, ultimo gulay, ang laki po ng dinagdag na presyo. Kaya parang sa bawat isang daan ay 65 pesos na lang po yung actual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
2: Mga katropa, si Julius Kainglit, ang inyo po napanood, ang Vice President ng Federation of Free Workers.
1: XFM News Nationwide.
3: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw. Narito ang report. Marangkada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Honteveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution Number 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Honteveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaari nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdinig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang posibilidad na magsampan ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay naman ay paglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. Adya, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ng kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasuwi naman ni Rene Baterbonia at kapwa student athlete na si Divine Adili.
1: XFM News Nationwide.
3: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamore Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocol sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ngayon pong araw pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapakinig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po ng isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City, patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang inyo pong katropa, na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayan ng Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas stress po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radyo, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa atin pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Marami pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ika-unang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng impilan sa Metro Manila. ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng XFM, kabilang ang mga kawani, partner at mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa 99.5 Mega Manila.
8: First and foremost, I give the glory and honor to God for giving us this opportunity na magkaroon ng XFM Mega Manila. And then, si Sir Buddy, I congratulate him as lead, the lead for this, no? Without you, we cannot accomplish what XFM want to make life better, no po. And whatever that would be coming on our way, no? We trust God that He's going to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo,
9: tama
8: dahil
9: po
8: tayo ay nakanet, no? Maraming pong salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay. But then, if we have good health, we have everything. Kaya nga health is wealth,
9: well,
8: po. So, congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila. And thank you so much po for staying with us.
10: Thank you.
3: Si Ms. Olivine Uy ang president ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa.
11: Mga katropa.
1: XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa paghatid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras nito, dakwala natin ating mga katuwang nationwide XFM radio stations.
1: Balitang regional.
2: Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na po sa huling hantungan. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete, XFM Tacloban.
1: Live report.
12: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian, ang 15 anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang nagpakita ng pambihirang katapangan nang isara niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 na taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
3: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula noong nakaraang school year. DepEd6 nilinaw na 95% ito ang narisolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
1: Live report.
13: Umabot
9: Sa 766 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay narisulba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leon Enrico Baredo, narisulba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education, kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners Rights Protection o LRP officers.
10: So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in schools. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, sa school level pa lang natin na-address na ini ang atong na bullying ng mga incidents, ang atong na mga problems of bullying, because our schools have their own bullying incident mechanism.
9: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman si Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
11: Magtulungan tayo siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ang ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanungin naman natin, kumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa pag-uwi. Pakikinig sa kanilang mga takot at alalahanin. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinaing ng ating mga bata.
9: Hunyo 30 na nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Araneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
13: Bumisita si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamahalaang palalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corn Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos suwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
14: Live report. ng buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkaw at tali, nagwild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: At panghuli, katropa, meron pong tattoo session dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa pamamaril. Isa ang, nako, patay. At dalawa ang sugatan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
15: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos magbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Purok Tambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sila Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitana habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner na dumating ang mga suspek na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Jedo daspat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitana. Naiproseso na ng Scene of the Crime Operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
16: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, ang weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
3: Oo nga, katropang buddy.
2: Happy anniversary sa'yo.
3: Umuulan ngayon ng mga ano, mga pagkain, yeah, katropang buddy. At yung saya ng ating mga katropa sa labas ay tuloy-tuloy, lalo na yung paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
2: At patuloy po ang pagsikat nung nakikita ko na yung balat ng lechon.
3: Ay, dalawa yan, katropang buddy. At yung mga katropa natin na talaga namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
2: Kaya po, relax lang kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anibersaryo ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
16: Balitang International.
2: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Pwede nyo subukan, subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng US Supreme Court ang panukala ni US President Donald Trump limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automaticong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Ngayon po man, sinabi po ng Chief Justice nila na ang mga batang pinanganak sa US kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang citizenship clause ng 14th Amendment.
16: Showbiz News.
17: Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktres na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala kilala sina Therese at Jamie bilang isaong mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama rin gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ng Premium Day 3. Lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang Football World matapos patalsikin ng Paraguay ang 4 times na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanilang round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika-42 minutes sa pamamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. First year edition. Ngayon.
3: Happy anniversary sa ating mga katropa at ito po yung first radio anibersaryo. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
18: Years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
19: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
20: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa programang The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng atin pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan natin po butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung link ko, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama din po natin ang atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Magandang araw po sa inyong dalawa, mga Doc.
1: Okay, isang magandang araw, Dr. Michelle, sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay na lagi ho nating kasama sa ating pong pagsasahimpawin. Welcome po sa ating programang pangkalusugan ngayon pong hapong ito. Siyempre, kasama natin si Doc Ron, ang pinakang bagong bahagi ho ng ating team dito po sa Yes to Health Media.
2: Okay, welcome mga katropa sa ating programa at panibagong araw, panibagong talakay na naman po mahinggil sa ating kalusugan at another episode at kung saan another topic na naman po ang ating pag-uusapan na kung paano mapapanatiling malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan. Dito lamang po yan sa The Secrets of Health.
0: Mm-hmm. At tayo po yung napapakinggan ha sa lahat ng ating po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at iba pa mga partner stations po natin. Ha? At syempre, live din po tayong napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Yes to Health Facebook page such as Yes to Health Inc., Yes to Health Naturopathic Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, i-search po at i-follow ang ating pong mga Facebook page para pwede kayong makapanood, makapakinig ng live sa ating pong mga radio program kung nasa amang panig kayo ng mundo, mga kaibigan. Ha? At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, ay may handog kaagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Yes po, mga katropa, kayo po ay mariregaluhan kapag kayo po ay nakatutok sa ating programang Yes to Health at mariregaluhan kayo ng Healthy Katropa Giveaway. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radio at lalong-lalo na po sa mga nakaantabay sa ating Facebook Live, makibahagi lamang po kayo. At tandaan lamang ang kailangan gawin. I-share ang ating Facebook live streaming, The Secret of Health, at i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalingang hatid na naibigay po sa inyo ng mga Yes to Health products, at gamitin lamang po ang hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Maya-maya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments na kung saan ay mariregaluhan po ng Santown Gold Coffee Mix gift packs.
0: Ayan. Kaya mga kaibigan, mga katropa, ha, sundin nyo lang po ang ating mechanics. Malay nyo, kayo ang maswerteng mapili po natin at may regaluhan natin ng atin pong Santown Gold Coffee Mix gift packs. Samahan nyo po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong programa. Welcome na welcome. May po mga katanungan. Ha? Pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin ka masalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na sumubok na ating mga produkto, kung kayo ho nag-iisip baka makatulong sa inyo yung Yes to Health products, pwede na ho itong mabili sa ating po mga partner distributors gaya ho ng ating leading drug stores, Mercury Drug, Watson's The Generic Pharmacy, ganun din po sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, maging sa lahat po ng All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at ganun din sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyong mga lugar. Ano? Ipagtanong ang tatak Yes to Health na mga produkto para makaiwas po tayo sa mga counterfeit. Pwede rin naman, kung walang mabili sa inyong lugar, umorder ho sa Shopee. Hanapin po ang ating online shopping store sa Shopee, i-search lang ang Yes to Health 2011.
0: Mm-hmm. At syempre, pwede rin pong mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga special prices, discounts pagkabibisita kayo sa ating pong mga clinic, ano? Especially sa mga senior citizen. Pakidala lang po ang inyong mga cards and IDs, ayan, para mabigyan kayo ng special discount po natin.
2: Well, sa Yes to Health clinics po natin ay meron po tayong mga unique na programa na kung saan ay makakatulong sa mga naaangkop na mga pangangailangan ng ating katawan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natutra therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa kalamnan, litid at kasukasuhan. Dito lamang po yan sa ating klinika

0: 962-349-1256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCR M Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862 814 Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatabla.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health info na ito ay tad sa atin ng mga Yastro Health Products, especially ang ating pong Ultimate Trio, ang katawang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin ng isa sa mga itinuturing na master remedy. Itong tinatawag po na fasting. Ayon sa mga pag-aaral, napakalaking advantage sa ating katawan ang epekto ng fasting. At halos lahat ng mga sakit ay pwede pong makinabang dito, mga katropa. Alamin natin ang mga detaling yan sa talakayan natin ngayon. Ano nga ba ang fasting at bakit napakahalagang pamamaraan ito upang makarecover ng mas mabilis ang ating pong pangangatawan at makatulong sa anumang sakit na ating nararanasan.
5: Ayan, unang-una, yung fasting, mga partner, ito ay tinuturing na hindi yung gutom na wala kang choice. Ito yung intentional na pag-iwas sa mga pagkain o kaya naman mga inumin for a specific timeline. Hindi ito basta-basta na lang ginagawa, no? And actually, ang fasting, hindi naman bago yan pagdating sa wellness, kasi pinapractice na yan for over thousands of years, mga 2,000 years na natala, no? Sa mga natalang literatures, sa mga cultures naman ng iba't ibang mga, even sa religious organization, diba? Yung mga major religion gaya ng Islam, diba? Meron silang fasting during Ramadan, Buddhism, Hinduism, even sa Christianity. Yung sa Christianity naman, yung fasting tuwing mahal na araw,
6: parang merong pagkain.
5: Umiiwas sa certain food.
6: Certain food.
5: Isang uri ng fasting yun. And yung fasting meaning, hindi kakakain for a certain period of time. Kaya nga diba yung breakfast? Yun yung time to break our fast in the morning. Yan. Kaya yung mga unang mga tao, sa totoo lang, they fasted not by choice. Dahil una, yung no scarcity choice ng food. Kaya no, yung pattern nila, ba't

0: naman nabuhay sila ng
1: matagal.
0: Ng walang diabetes, mm-hmm. 'di ba, nung panahon? Kasi nung panahon kapag kung kailan may pagkain, doon sila kakain. Mm-hmm. Pag walang pagkain, tiis muna.
1: Eh ngayon may rep tayo eh, may baka, may baka ng pagkain, may food pantry pa.
0: Kaya nga sabi ng iba, yung daw breakfast, yung lunch and dinner, invento lang daw yun ng mga ano, ng mga iba eh. Mm-hmm. Pero so, sa civilization nung una, mga katropa, not by choice. Pero maraming mga nagka-interest sa mga scientific organizations, mm-hmm. yung mga researcher na tinignan nila, ano bang nagagawa nitong fasting? Mm. Oh, they research about yung calorie restriction at yung kanyang correction sa longevity, especially doon sa mga animal subjects na ginagawa nila sa laboratorya, no. Pero may isang very promising research na ginawa noong 2016, may isang Japanese scientist na nanalo ng Nobel Prize
1: yes.
0: In physiology or medicine, na discovery yung kanyang nakita yung autophagy. Yan. Si Dr. Yoshinori Uzumi. Yan. Na nakita niya yung bakit napaka-importante ng fasting sa ating overall health, at ipinaliwanag niya ang totoong purpose ng fasting. Kaya ang fasting is a simple, actually wala nga pang gastos, hindi kakakain. Kaya lang dapat alam natin kung paano natin ito gagawin.
2: Yes. Ipoprogram kumbaga. Eh marami ka tanong mga dok. Hindi ba yan kawalan sa ating pangangatawan? Of course, di kakain. Wala kang ipapasok na nutrients sa katawan mo. Hindi ba ito kabaliktaran dun sa pagbibigay ng lusog sa pangangatawan natin? So, paano siya makakatulong sa katawan natin?
1: Well, unlike starvation, iba kasi yung starvation eh. It is a prolonged na hindi mo bibigyan ng sustansya ang katawan.
2: Uh-oh.
1: Unlike starvation, ang fasting is structural and also controlled for a certain period of time to attain tinatawag natin na optimum health. Ganito kasi ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay kumakain, ang ginagamit ng katawan to be burned as energy or energy fuel is yung tinatawag natin na glucose. So kapag yun ang ginagawa ng ating katawan, let's say for example, maraming deposito na ng fats and ang isang tao ay meron ng hyperinsulinemia o mataas ang insulin, kaya kaunting kain lang, imbak agad ng fats sa ating katawan. Ang nangyayari, kapag kumain ng kaunti, mas lalong dumadami yung fats. Ang nangyayari is nagiging obese. Ngayon naman, kapag nag-fasting, ang nangyayari, instead na kukunin yung ano, yung energy source doon sa glucose, ang ginagawa ng ating katawan, nag-a-undergo siya ng tinatawag natin na ketosis. Kapag nagkakaroon ng ketosis, yung mga fats doon sa ating katawan, especially doon sa mga organ natin during fasting, ay ginagamit ng ating katawan to be burned or to be fueled as energy. Kaya kung titingnan natin doon sa mga obese at doon sa mga may mga inflammatory disease, ang fasting is napakalaking tulong sa atin pong katawan. Ngayon, ang nangyayari din sa ating katawan, liban doon sa tinatawag natin na ketosis, kapag during fasting, ang nangyayari is nagkakaroon ng pagbaba ng insulin sa ating katawan. Kaya maalala ko kung nung nasa Palawan, is sinubukan ko sabi ng isang medical doctor na tinatawag siyang fasting doctor sa YouTube, si Dr. Pradeep Jamnadas, na kapag tayo ay nag-fasting ng water fasting, ito naman ay water fasting. Nag-fasting tayo ng water fasting for 3 days, nagre-reset ang ating katawan, ang hormonal function. And I can prove it myself na kung saan is medyo malaki-laki yung timbang ko at that time is from 85 kilos down to 70 kilos in just a matter of 4 weeks. 4 weeks, isang buwan lang, ang bilis lang. So, kasama din doon sa fasting, kahit na nagpa-fasting ako 3 days fast, is nag-e-exercise. So, that resets our yung tinatawag natin na hormonal function, bababa yung ating insulin level. And hindi lamang po iyan, kaya mapapansin po ninyo, kapag ka ang isang tao ay nagfa-fasting, nag-glow ang skin. And also, yung function ng brain, mas lalong tumatalas kaysa doon sa palaging puno ang tiyan. The reason for that, mga katropa, at mga doc is yung ating human growth hormones ay tumataas kapag tayo ay nagfa-fasting.
0: Yes.
1: At ang human growth hormones, mga katropa, yan po ay isang hormones na kung saan ay pinapatay yung mga tinatawag natin mga cancer cells sa ating katawan. Mm-hmm. At nagbi-build up yung mga patay na cells ay kanyang pinapalitan kapag mataas ang growth hormones sa ating katawan. And also, yung tinatawag na cellular repair nangyayari doon during sa fasting. Mm-hmm. Bakit nagkakaroon ng cellular repair? Kasi yung mga cells na kung saan ay na damage ng free radicals o tinatawag natin na mga cancer cells. Ang nangyayari is yung mga healthy cells kakainin niya yung tinatawag na mga cancer cells sa ating katawan o yung mga oxidized cells sa ating katawan. Yun po ang na-discover ni Dr. Yoshinori Osomi na tinatawag na autophagy. Autophagy means self-eating. Mm-hmm. Ang ating katawan when undergo fasting, ang nangyayari is kinakain niya yung mga bad cells sa ating katawan. And also, this reduces inflammation sa ating katawan. Fasting gives also digestive system break. Itong tiyan natin kung minsan is walang katapusan na giling ng giling.
0: Pag may magbigay ng pagkain, kahit na small amount of food, kain tayo.
1: Kain. So, ang nangyayari, kaya mapapansin din natin doon, lalong-lalo na doon sa mga heavy eater pagkagabi. Ang sarap ng tulog, nakatulog kasi busog, antok na agad. Makatulog ng maaga, pero paggising sa umaga, exhausted groggy pa din. Groggy pa din. Bakit ganun ang nangyayari? Kasi during natutulog tayo, instead na nagpapahinga yung digestive system natin, nagigiling pa din ng pagkain. So ang nangyayari kapag ganun na yan, nag-fasting po tayo, walang trabaho yung tiyan natin. The energy that was used in digesting foods will be used ng ating katawan into repairing damaged cells and also damaged organ sa ating katawan. And also during fasting, the body releases body storage of toxins na nakakaapekto sa ating health. That means nagdi-detox ang ating katawan.
0: Automatic 'yun.
1: Pag nag-fasting po tayo.
2: Kaya pala itong fasting na ito, fasting program ano. Madalas nakasama ito dun sa programa na ginagawa ng mga naturopath dun sa wellness ng isang tao.
1: Well, kasi, dito sa atin na Doc Elha, kasali yan sa ating modalities.
2: Yes,
1: yung natin yung detoxification and natural na supplementation natin. Kasali dun sa program natin yung fasting, yung juice fasting. Kaya isa sa unique na meron tayo is yung tinatawag natin juice fasting. Na kung saan napakarami na pong natulungan na may mga karamdaman diyan po sa programa natin yan.
2: Kasi bukod sa simple siya. Walang gastos talaga kasi lalo na kung full fasting ang pinag-uusapan natin. At sure pa yung effect niya tulad ng mga nabanggit mo, Doc Ron, ano, yung mga effect nito sa ating pangatawan ay napakaganda. Kaya itong fasting ay nirekomenda ito para din sa mga weight loss, yung mabilis na pagbaba ng timbang, basta lang nakaprogram.
1: Yes.
2: Itong pag-fasting natin. At based sa mga pag-aaral, Doc Algie, ano-ano bang mga sakit ang direktang natutulungan ng pagka-fasting pag ito ay nagagawa ng maayos?
0: Actually, ang dami. Halos lahat ng sakit kayang tulungan ng fasting.
1: Yes.
0: O, di ba? O, unang-una, isa sa pinaka-major problem ng karamihan ng tao, hindi lang sa Pilipinas, yung diabetes. So, pag ikaw ay nagfa-fasting, automatic, nag-i-improve yung insulin sensitivity natin. Kasi yan ang unang problema sa diabetes type 2. Hindi masyadong sensitive yung ating cells sa insulin, yung cell receptor. So, ang nangyayari, tumataas yung sugar natin sa dugo. So pag tumaas yung insulin receptor mo, yung sensitivity ng cells, magagamit yung insulin ng katawan natin. So pinopromote siya yung fasting, yung fat loss, kasi pag bumaba yung insulin sa katawan natin, yung sabi mo nga kanina, Doc Ron, mag-uumpisa nang mag-consume ang katawan ng fats.
1: Yes.
0: Kasi kung masyado mataas yung insulin sa dugo, signal 'yon
1: na mag-imbak.
0: Oo, hindi siya gagamit ng alternative source, which is fat is the secondary source sa ating katawan. So yun yung nangyayari, ano. Kaya kung gusto pala natin na pumayat, i-try natin na pag-aralan ang paggawa ng fasting. Kasi ang hirap talaga magpapayat. Sa totoo lang, sa dami ng tukso sa paligid. Tsaka yung fasting, automatically nag-a-activate siya ng autophagy. So dito, next time, we will learn about autophagy ng mismong siya kasi napakaano niya eh. Just imagine every time to time mayroon nangyayari sa katawan kapag 8 hours lang babagsak na yung sugar mo eh.
1: Yes.
0: And autophagy will kick in from 24 hours at lalong tumataas yung effect niya habang tumatagal yung fasting natin. So, ibig sabihin, yung autophagy, nire-recycle ng katawan yung ating mga
1: damaged cells.
0: Damaged cell, yung mga hindi na dapat mapapakinabangan. Mm-hmm. Parang ini-scavenge.
1: Mm-hmm.
0: Uy, sabihin ng katawan, uy, may protein dun. Pwedeng gamitin yun to repair or to create new cell.
1: Mm-hmm.
0: Ganun yung nangyayari. Kaya, nawawala yung mga nakakalat sa katawan natin na mga basura.
1: Nalilinis.
0: Because nire-recycle ng katawan sa madaling salita.
1: Ganun ka-amazing yung ating katawan, mga katropa, no? And additional benefits yung tinatawag natin ng nagpag-undergo ng fasting is ito po ay nagsusupport ng heart health. Well, according doon sa, no, doon sa binanggit ko na isang Indian doctor, si Dr. Pradeep Jamnadas, siya isang cardiologist. And ang approach niya doon sa mga pasyente niya na mayroong problema sa puso and cardiovascular disease is fasting. Pero monitor siya. Monitor niya. At merong tinatawag natin na specific, depende doon sa tao, depende sa cases niya at gaano ka grabe. Kaya itong fasting, mas maganda doon sa mga walang idea. Wag kayong DIY. Kasi lalong-lalo na kapag meron kayong mga sakit, lalong-lalo na kapag ka-diabetic kasi ang problema doon is yung biglang pagbagsak
0: ng sugar,
1: ng blood sugar level. So it supports heart health in a way na kung saan ay bababa yung triglyceride level ng isang tao kapag ka nag-undergo ng fasting. Also, it enhances brain function. Paano nag-i-enhance ng brain function yung pag-fasting? Nangyari kasi, during fasting, it increases BDNF. Ang BDNF, ito ang tinatawag na brain-derived neurotrophic factor sa ating brain na kung saan ay nag-i-enhance ng ating memory. And also, it repairs damaged nerve endings doon po sa ating brain. Liban po dyan, it reduces inflammation that is linked sa maraming sakit or ito yung tinatawag natin na degenerative diseases, yan po ay nang dahil po sa inflammation sa ating katawan. And also, ito ay nagpo-promote ng longevity. Bakit nagpo-promote ng longevity? Kasi nagiging healthy yung mga organs ng ating katawan. According uli kay Dr. Pradeep Jamnadas, fasting 7 days, water fasting 7 days, sa loob ng isang taon, would reduce a person's risk of having cancer up to 40 to 50%. Hamakin mo yan. 40 to 50%, just 7 days fasting once a year. Ganun yan. So, it promotes longevity, nagpe-prevent ng cancer, also cardiovascular disease, nagre-reduce ng risk ng cardiovascular disease. Liban pa dyan, it also supports digestive health.
0: Yun ang importante din. Kasi kung hindi healthy ang digestive system, magko-collapse ang buong sistema natin.
1: Kasi doon nagsisimula yung absorption ng nutrients. Ang nangyayari naman pag nag-fasting tayo, nagre-repair especially yung mucus lining sa ating tiyan and also yung mga receptors ng tinatawag natin na mga vitamins and minerals is nag-a-activate yung mga villi doon sa loob ng ating tiyan na parang box sa ating tiyan, doon yan pumapasok yung mga nutrients. Kapag ka nagfa-fasting tayo, nangyayari is nag-a-activate yun. And those are mga beautiful na or napakaganda, amazing na mga benefits kapag ka isang tao ay nag-undergo sa fasting.
2: Yan ha, mga katropa, napakaraming benepisyo ha, ng pagfa-fast at malaki ang naiutulong sa overall health po natin. Mamaya, marami pa tayong idadagdag na mga kaalaman at mga facts patungkol sa pagfa-fasting. Ano? Tutok lang po dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, ay text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Pwede rin kayong makahilo-bilo dun sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Huwag pong kalimutan yung atin pong mechanics, ha. I-share ang atin pong live streaming, i-comment ang inyo pong mga good experiences patungkol sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Para maging valid yung inyo pong entry, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At mamaya, ipipili po tayo ng maswerteng mariregaluhan po natin ng atin pong Healthy Katropa Giveaways. Ha? Kaya tutok lang dito sa atin pong programa.
3: The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Balik po tayo, mga katropa, sa atin pong programa. Sa mga katanungan, ha, huwag pong mag-atubili na mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Napakarami pong mga health benefits ang pagpa-fast, ano, kung gagawin lang po ito ng tama. Ngayon ang tanong, Doc Algie, anong mga klaseng fasting ang pwedeng gawin ng atin pong mga katropa?
0: Alam mo, sa kasalukuyan, maraming mga fasting program na iba-iba na ginagawa ng mga practitioner, specialist, naturopathy. Mm-hmm. Depende yan sa sitwasyon. Mm-hmm. Kasi hindi one will not fit all.
2: Yes.
0: Kaya iba-iba talaga yung ano, kaya dapat mache-check. Mm-hmm. Kasi minsan, hindi naman para sa'yo yun. Mm-hmm. So yung mga example lang, for example, yung full fasting na 24 hour, mm-hmm, walang tubig. Mm-hmm. May ginagawang ganun. Ginagawa yan sa ano, yung ating mga kapatid na Muslim.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Wala 24 hours ba yun? O
1: 12 hours, 12 lang, hours kasi lang. Pagka alas 4 ng wala pang sikat ng araw, kakain sila. And then, pagkalubog ng araw naman, pwede silang makakain din.
0: Yes.
1: So, approximately mga between 12 hours.
0: Itong 24 hours naman, ibig sabihin, sa loob ng 24 hours, wala kang kain, walang tubig.
1: Walang tubig.
0: Yun yung ginagawa yan ng ibang mga extreme. Mm. Pero yun ay 24 hours lang. Hindi siya allowed ng matagal. Ano? Mm-hmm. Water fasting, 24 to 48 hours.
1: Mm-hmm. Dalawang araw.
0: 2 days. So, ibig sabihin, puro tubig lang yung iinumin mo. So, malaking bagay na yon. Mm. Yung iba naman na klase ng fasting, juice fasting. Yan pwedeng matagal-tagal, mga 3 araw, di ba? Hanggang 4 na araw. Alternate day fasting, ibig sabihin, ngayong araw, fasting ka.
1: Mm-hmm. Bukas, araw,
0: kakain ka. May mga gumagawa ng ganun. Depende sa kanilang schedule. Meron namang mga, ito yung pinaka-popular, yung intermittent fasting. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung may mga iba-iba yan, may 16-8, ibig sabihin, 16 hours, fast ka. Tapos 8 hours lang, window time mo to eat. For example, kakain ka ngayong alas 7 ng umaga. Mm-hmm. So, bibilang ka ngayon ng, ano, ng 8 hours.
1: 8 hours.
0: Yung ika-8 hours mo, yun yung last meal mo.
1: Last meal. So, then, 2 meals a day.
0: Parang ganun.
1: 2 meals a day.
0: Much better yun. Ngang iba, OMAD, 16,
1: 1 meal a day.
0: Eight, oo. So, bibilang ka ng 16 hours bago ka uli kakain ng first meal mo. Mm-hmm. Yun yung 16-8 method. Meron din namang Daniel's fast. Hindi siya talaga complete fasting, pero tinatanggal yung mga masasamang pagkain. Mm. So, commonly plant-based, based on Daniel's story in the Bible.
1: Yeah.
0: Ang tawag ng Daniel's fast. Yun yung ginagawa natin sa Yes to Health, na isang uri ng fasting natin, na detox. Yung iba naman, nagpo-food holiday. Ibig sabihin ng food holiday, once a week, hindi sila kakain ng isang beses sa isang linggo. Mm-hmm. So, alin man doon na mag-fit sa inyo, pwede kayong kumonsulta sa isang eksperto dyan, yung mga naturopath po natin sa Yes to Health, para mabigyan kayo ng
1: program,
0: sapat na programa.
1: Yes.
2: Akala ko yung food holiday, Doc, isang araw, pwede mong kainin.
0: Puro kain. Hindi, nag-holiday yung mga pagkain.
1: Cheat day yun, cheat day pala yun. Food holiday.
2: May mga nagtatanong naman, mga Doc, kung safe ba sa lahat yung fasting? Kasi yung iba, yun nga, nag-aalala kung meron silang mga iniinda ng mga problema. Mm. Ano ba yung dapat na i-consider isaalang-alang ng mga kababayan natin pagka gusto nilang mag-undergo ng fasting?
1: With regards to safety ng fasting, it is safe kapag kaalam natin yung approach. Mm-hmm. And that is the reason why yung mga katropa natin, let's say you have already yung tinatawag natin mga grabing sakit katulad ng diabetes, cardiovascular disease, also may tumor o may cancer. Is mas maganda na magpakonsulta sa ating clinic so that they would be given the right program kung anong klaseng fasting ang gagawin sa kanila. Kasi merong iba-ibang klaseng fasting.
2: Tama, Doc.
1: So when we give the right way of fasting, it is safe for everyone.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lamang magiging safe yung fasting kapag ka hindi mo alam yung approach.
0: Yes.
1: Kaya kapag ka doon sa mga may idea, pwede ninyong gawin, pero isa sa mga safe na fasting is yung tinatawag natin na one OMAD o di kaya intermittent fasting. Intermittent. Pwedeng gawin ng lahat 'yon.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag ka may diabetes, kailangan talaga na magpakonsulta talaga kayo. Kaya para safe.
0: Yes.
1: At the same time hindi magkaroon ng yung tinatawag hypoglycemia.
0: Mm-hmm.
1: Ang delikado kasi yung delikado. Hypoglycemia.
0: Pero iba ang isa sa recommended nila na parang practice.
1: Mm-hmm.
0: Twice a day.
1: Mm-hmm.
0: 2 meals a day.
1: So
0: kakain sila ng mga 10, then last meal nila mga 5.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ganun yung ginagawa ng iba.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi kung bibiglain mo naman,
1: mm-hmm.
0: Yung iba hindi nila kakayanin.
1: Yes. So doon sa mga may sakit, safe lahat ang fasting. Ang hindi pwedeng mag-fasting is yung nagbubuntis.
0: Mm-hmm. Siyempre.
1: Kasi kailangan ng massive nutrient intake doon sa nagbubuntis.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon sa mga nag-isip mag-fasting, magpa-check muna kayo, lalong-lalo na sa mga ate at mga tita natin dyan, baka nagbubuntis kayo. Hindi po pwede sa inyo ang fasting.
2: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin na merong ganung mga kondisyon, kinakailangan isaalang-alang po ang mga bagay-bagay niyan para hindi ma salip yung iba, gusto sana maging malusog yung katawan through fasting. Nako, mas napasama tuloy
1: kasi hindi alam yung approach.
2: Yun nga.
1: Pero pagkaalam, of course, yung mga yung tinatawag natin mga uneasy na mararamdaman, pag alam mo ang approach, madali lang yun.
0: Yes. Pero kung halimbawa may mga gastrointestinal problem, isa sa pinaka-safest na yung skipping of meal with water or juices or fruits is okay na rin kesa hindi mo gagawin yung fasting.
1: Yeah.
0: Safe yung mga short period lang kasi.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga sabihin na natin mga 12 oras, hindi problema 'yon, ang mahalaga lang talaga kung gusto mong mapakinabangan ng gusto yung optimum na result ng fasting. Kumonsulta.
1: Let's say, pagre-reverse ng diabetes.
0: Yes.
1: So 'yon ay kailangan ng magandang program.
0: Uh-huh.
1: Let's say yung mga hindi nagkakaanak o may balita tayo na nakarandok na nag-undergo ng detox nagkaanak. So those are mga factors na kailangan po ninyong kailangan ninyong bumisita. Kapag ka mayroong mga cases na ganun, para amin po kayong matulungan sa atin pong mga clinic, sa Yes to Health clinics po natin.
2: Okay. Ayan, napakaraming mga infos, maraming mga kaalaman ang naibahagi sa atin ngayong araw, mga kaibigan. Mamaya sa pagbabalik natin ay dadagdagan pa natin yan at sasagutin natin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan. Kung meron kayong mga pahabol na inquiries, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tutok na po mga kaibigan, mga katropa, dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po.

0: wala ka nang hahanapin pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
1: Xanthan Plus Coffee Mix.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Xanthan Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Xanthan Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Xanthan. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Xanthan Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa nagutika.
8: Uy! Andiyan pala kayo, mga kayas to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
9: Aww.
8: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Xanthan Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga kaibigan, sa atin pong programa. Sa iyo mga katanungan, huwag po mag-atubili na magtanong sa atin pong palatuntunan. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay ang iyong pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Siyempre mga katropa, ang The Secret of Health, edit po sa atin ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwan sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mga powerful herb po yan mga kaibigan na nakakatulong ng malaki sa atin pong pangangatawan. At siyempre sa pagpapatibay ng pundasyon ng atin pong pangangatawan ay maasahan po natin ito pong mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Sa mga gusto pong maka-avail ng atin pong mga produkto, pwede kayong makabili niyan sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy. Hanapin din ito sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ha? At ipagtanong-tanong ang Yes to Health products. Sanapin niyo lagi yung tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, ha? Para makaiwas sa mga counterfeit at sa mga fake products. At pwede rin mabili yan, Doc, pala sa atin pong online shopping store.
1: Oo, sa Shopee.
0: Pwede yung i-order yan.
1: Lalo na kung medyo nagkaubusan sa inyong lugar. Ano? Mm-hmm. Sa Shopee, hindi ho na uubos.
0: Yun, oo.
1: Anytime, pwede kayong umorder po dyan.
0: At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa buong Pilipinas, kung saan mayroon po tayong mga branches, pwede yung ma-avail din ang atin pong mga produkto. Ha? Mm-hmm. So kung malapit lang din naman sa inyo, atin pong mga wellness clinic, puntahan po sa Jain. At isabay na rin ang pagpapakonsulta kasi libre lang naman ang consultation sa clinic natin at subukan nyo na rin ang mga services na in-offer ng Yes to Health. Okay? Doc, batiin lang natin lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook Live. Ito si Ma'am Ding Estrella ang laging nakasubaybay sa atin pong Facebook Live. Mm. Meron din tayong mga bagong viewers. Ha?
1: Si Cars Aquino, yeah. Sabi niya, watching from Santa Maria, Bulacan. Best experience ko sa Yes to Health product is nai-enjoy ko na ang kape without having acid reflux dahil sa Santon Plus Coffee. Mm. Oh, yun naman talaga ang pag-Santon.
2: Doon sa may mga acid reflux, Santon Plus Coffee, subukan po ninyo mga tropa.
0: Oo. Ito yung kape na nabibreak yung expectation ng iba. Mm-hmm. Dahil yung iba, yun ang expected nila. Pag mag-coffee sila, especially walang lamay yung chan, talagang aalma yung sikmura. Pero pag natikman nyo yung Santon coffee natin, Santon Plus Coffee, and also yung Santon Gold Coffee Mix natin, iba siya compared dun sa mga coffees na nakasanayan ninyo.
1: Si Hendrik Depsy. Sabi niya, love.
2: Okay.
1: Sino sa inyong dalawa ang love nito?
0: Love you too.
1: Si Crystal C. Good afternoon po. Santon Plus po ang matagal nang gamit ng biyanan ko po. May bukol po siya sa breast niya noong hindi... Ang haba. Ang haba nito. Noong hindi pa siya umiinom ng Santon Plus, hindi siya pinapatulog kahit kasi sumasakit breast niya. Tapos may nakapagsabi sa akin na ipa-inom, ipa-try ang Santon Plus, kaya nahanap kami at bumili. And 1 week pa lang, umiinom ang biyanan ko, hindi na masyadong sumasakit yung breast niya, kaya itinuloy-tuloy na niya ang pag-inom ng Santon Plus hanggang ngayon. At nakakatulog na siya na maayos kasi hindi na sumasakit yung bukol niya sa breast.
2: Wow.
1: Oo, thankful kami sa Santon Plus, yung Santon Gold Coffee Mix, sobrang sarap at healthy pa kasi mahilig ako sa coffee. Yung 3-in-1, basta umiinom, sumasakit ang tummy ko dahil nagka-acid reflux at may amoy pag umiihi ako. Pero nung na-try ko ang Santon Cold Coffee Mix, nawala na yung amoy ng pag-ihi ko at hindi na sumasakit ang tiyan ko. Kulang araw ko pag hindi ako nakainom ng coffee ng Santon Gold Mix. Kaya sobrang solid nga mga product ng Yes to Health. May mga ganun, yung pag uminom ka ng coffee, mga 3-in-1, pag-ihi mo, amoy kape din eh.
2: Yes. Pero Santon coffee po natin, wala nga amoy. At isa sa napakaganda ano yan, testimony na na umiinda ng sakit ng dahil sa bukol sa kanyang dibdib ay nawala ng dahil sa pag-inom ng Santon Plus.
1: Saan
2: natin.
1: Saan bukol? Masakit talaga yun pag hindi ka papatulogin. No? Yeah. So salamat sa mga comment, ha? At batiin din natin ang mga kasama natin na sa Yes to Health na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
0: Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Magparamdam naman kayo.
1: Si Sir Jow.
2: Nagparamdam na si Jow.
0: Nagparamdam na
1: kayo. Sir Jow at saka si Ma'am Milona.
2: Milona.
1: Happy birthday ho sa inyo. At bago ko makalimutan, first year anniversary ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Yes. Happy anniversary po sa ating pong XFM Mega Manila.
1: Congrats lalo na sa ating station manager na si Sir Buddy Oberas at sa lahat ng ating anchors na napakasipag ho sa araw-araw na programming ng ating XFM 99.5 Mega Manila.
0: Yan, Doc, announcement lang din para sa lahat ng mga katropa natin, especially dyan po sa parting norte. Ang gaganapin po natin na YastroHealth Wellness Consultation and Counseling dyan po sa Santiago, mga kaibigan. Yan po ay dyan daw, Doc, gaganapin sa Community Center ng Barangay Sinili dyan po sa Santiago City, Isabela. Nandyan po si Doc Ned Castro at ang buong pwersa ng YastroHealth staff, ay nandyan po dadayo, susugod sa Barangay Sinili. So meron po sila dyang practical health and wellness tips, disease prevention strategies, natural remedies, and lifestyle modifications. And I think meron din tayong mga services doon, like BioZapper, yung TeraHertz natin, at iba pa. So kung gusto niyo pong masubukan yan, mga kaibigan, ay puntahan niyo po.
2: Punta na ang mga taga Sinili at mga kalapit barangay ng Barangay Sinili dyan po sa Santiago City, Isabela.
1: Batiin din natin yung mga taga Sambuanga. Nandyan si Doc Cecilio. Patalinhog, watching daw from Ipil branch ng Sambuanga. May mga taga-subaybay tayo nandun sa kanilang klinika.
0: At sa Batangas naman, Doc, ito, July 5, 2026, ang gaganapin natin na wellness seminar
1: sa Batangas
0: City.
1: At sa sa Santa Rosa branch, yan yung sa Sunday. Sa Sunday. Five. Yan yung sa Sunday yung sinasabi mo.
0: Sa Balibago branch
1: Sa Balibago. Kasi ako yung speaker nila dyan sa Sunday. Kaya kung gusto nyo pong makita si Doc Algy,
2: Meet and greet.
1: Punta po kayo sa Balibago branch ng Yes to Health. Dahil ako po yung mag-share sa inyo ng lektura pagdating po sa mga wellness secret. Kasi pag dito sa programa, limitado tayo. Doon, pwede kayong magtanong face-to-face at magkahuntahan po tayo at pwede po kayong kumonsulta.
0: Yun, so sa Balibago pala yan, mga katropa, mga kaibigan. Sa mga gustong makabisita dyan or pumunta, ang location po natin matatagpuan sa Super 8 Building dyan po sa may Santa Rosa Complex, commercial complex sa Balibago. Pwede nyong i-Waze, i-Google Map. Madali lang naman makita yung atin pong YastroHealth Wellness Clinic dyan sa Balibago. Harap yan ng Max Restaurant, mga kaibigan. So, itong darating na yun na linggo, Doc, July 5, mga kaibigan. Huwag nyong palampasin yung mga sinasagawa natin ng mga wellness seminar,
2: may libreng caravans foods,
0: natin.
1: Meron
2: libreng foods.
1: Gusto yung makatikim ng vegetarian foods. Nandun sa libre po yun sa mga attend dahil ang hirap,
2: may lecture na, may libre pang pagkain, may free consultation pa.
1: Ang problema kasi minsan yung iba nagmamadali kasi gutom na, hahanap ng makakainan doon po nakasanayan na tradisyon na ng Yes to Health na doon na rin para hindi na kayo masyado mag-isip pa, diba? Dahil pagkatapos ng lektura, kakain muna, then after that yung iba nagpapakonsulta na.
0: Kaya puntahan niyo po, mga kaibigan, mga katropa, ang atin pong mga YastroHealth Wellness Seminar dito po sa Balibago at ganoon din dyan sa parting norte, sa Santiago City, mga kaibigan. At bisitahan din ang ating mga YastroHealth Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga CNPs natin na tutulong sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan.
3: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga kaibigan. So yung mapahab lang katanoon, text line sa ating po numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Eh Doc, mayroon nagtanong dito. Tanong ko lang po, Doc, anong isda ang bawal sa may sakit na gout arthritis? Juni Oro po ito from Agusan.
1: Sagutin mo, Dokon, yan.
2: Yan doon ay palaging kaharap ko yan nung nasa Palawan ako. Number one na isda is yung tulingan. Tulingan, bangus, tilapia, yung danggit, yung mga seashells, Also shrimps.
1: Puro masasarap daw yan.
2: Crabs. At ito din pong yung bagis. Kasi doon sa Palawan, yung shark, kinakain yan. May pasyente ako minsan pumunta sa clinic. Magang-maga ang katawan. Tinanong ko, anong problema? Kumain ng bagis. Ginataan ng bagis. Masarap
1: bagis
2: na
1: yun. Bagis shark yun.
2: Shark, masarap na ano yun. Masarap na pagkain sa kanila. Magang-maga, buong katawan. Halos hindi makalakad. Mahawakan mo kaunti. Ihingi na sa sakit. Kaya doon yung mga isda na iwasan. Mga pwede naman na isda is mga isda sa bato. Pwede po kayong kumain ng isda sa bato. And also, doon sa ano, ito dapat iwasan yung mga lamang loob.
1: Yun lamang talaga.
2: Iwasan po ninyo yung lamang loob. And also, karne ng baboy. Napakataas mo ng uric acid. And, dagdag na din natin yung ano, yung mga sugary na mga pagkain. Once na may mataas uric acid mo, kumain ka ng mga sukal, soft drinks, madaming kanin, ay sigurado, maga ang mga kasukasuhan, mga tropa.
0: So mga kabayan natin, nagsuffer from gouty arthritis. Nako, lalo pag malamig ang panahon, Dok. Ano yan?
2: Kumikirot yan. Talaga yan.
1: Nagpapapansin yung arthritis pag malamig.
0: So yun ha, sa mga kabayan natin, bawasan yung mga sources ng uric acid, mga high purine foods, bawas-bawas yan or totally wag na muna magkakain ng mga yan ha. At sumubok ng mga produkto natin ha. Yes, yung premium D3, Dok, napakaganda yan sa mga gout. Kasi yung moringa seed sa Ayurvedic medicine, isa yan sa kilala nila na pang lower ng uric acid.
2: Uric acid.
0: Sa katawan natin.
1: Saka hindi lang yun, meron pa siyang MCT. Kasi noong unang panahon, di ba yung mga lolo natin, nagbababad sila ng luya sa langistang nyog, tapos ipapahid sa tuhod. May bisa na yung luya, ang pinakang ano niya, pagkatalis niya yung yung MCTs. O na nandoon sa coconut oil.
2: Coconut oil.
1: Saka ano, talagang anti-inflammatory yung coconut oil.
2: Kaya doon sa ano, doon sa may problema katulad ng may uric acid, let's say for example, magang-magana, double dose. Double dose ninyo, dalawang soft gel tatlong beses sa isang araw within 15 days, 15 days pataas, makikita ninyo napakaganda ng resulta niyan, mga tropa.
0: Ito Dok, another inquiry. Tanong ko lang po, mga Dok, pwede bang mag-inom ng food supplement kahit nagpa-fasting? Salamat po, Mike ng Quezon, Palawan.
1: Yun ang maganda. Kasi ang ating supplement ay extract. Katulad ko, kagagaling ko pa lang sa ano, habang hindi ako kumakain ng solid food, puro liquid, nagtitake ako ng supplement. Kasi nga, ang supplement ay dinesign hindi para i-digest ng tiyan, kundi para i-absorb. Yeah. Kaya, while doing fasting, you can take food supplement. Ngayon, yung
2: supplement ng Santon Gold natin. Kasi yung sa ibang supplements, hindi natin alam kung extract ba o hindi.
1: At saka, pag Santon Plus kasi, extract yun. Tapos yung mga soft gel natin. So, pwede yun. May dalawang klase kasing yung sa mga multivitamins, meron din namang mga synthetic form na multivitamins na hindi ko rin alam kung ano yung kasi minsan pag nagpa-fasting ka sensitive yung tiyan. Anything na solid na kainin mo nagre-react yung tiyan mo. So much better na rin talaga yung supplement na proven na natin sa Yes to Health.
0: Ayun ha, sa mga kabayan natin na itong kagandahan sa ano Dok, pagka nagpa-fasting ka tapos meron kang mga ano supplement na ininom especially from Yes to Health, hindi ganun ka-struggle yung fasting mo. Kasi merong ang source ng nutrients pa rin kahit na wala kang food na kinakain pero meron kang mga siksik dense na nutrients galing dun sa mga supplementation, makakatulong yun to survive those fasting.
1: Saka yung mga healing crisis kasi pag wala kang kumbaga nilalabas mo yung laso ng katawan mo, ang mararamdaman mo niyan para ka may sakit yun yung reason bakit yung mga nagdi-detox ay nakakaranas sila ng parang sumasakit ang ulo minsan. Iba yung pakiramdam kasi nga ang katawan mo parang binubulabog mo yung laso from your cells going to your blood. Pag natitake ka ng supplement, iba rin yung nagiging nagiging resulta. Parang relax,
2: tolerable.
1: Hindi masyad tolerable yung healing crisis mo.
0: Okay ha, kaya sa mga kaibigan natin na gusto nyong sumubok ng ating pong mga produkto, even though nag-undergo kayo ng fasting nyo, ay pwedeng isabay ang ating pong mga suplemento. Another inquiry Dok. Dok, mahina po ang katawan ko at mababa ang timbang ko, 34 lang. Payat po ako, 55 years old na po ako. Ano po ang dapat kong kainin para lumakas ako, Dok? At yun, mawala yung panghihina. Salamat
1: 34
0: po.
1: Lang siya.
0: 34 ang timbang.
2: 34 ang timbang. Sobrang underweight.
0: Oo.
2: Ang gagawin po doon is kailangan tingnan muna yung ano absorption ng problema ng ano. Kalimitan kasi niyan ang pinaka-cause is ang absorption. Mm-hmm. Kaya mababa ang timbang, hindi na-absorb yung mga nutrients sa kinakain. Kahit nagaanong daming kainin, hindi pa din na-absorb. Kalimitan niyan ang may problema doon sa intestinal tract kapag merong mga mucoid plaque doon sa ano sa large intestine at saka hindi nakakadami, chronic constipation, yun ang problema, kaya hindi na-absorb yung mga nutrients.
1: So ang suggestion ko sa kanya, mag-fasting siya.
2: Fasting and detox. Detox.
1: Kasi siguro man kumakain siya ng regular. Marami kasi akong makakilala, ang payat-payat, underweight, pero ang lakas naman kumain. So ang suggestion ko, mag-cleansing nga kayo, mag-detox kayo. After detox, alam mo, kahit na hindi sila kumakain ng marami, tumataas yung timbang nila.
2: Yes.
1: O kasi na-absorb na. Kasi hindi naman yan sa dami kasi. Yung iba kasi, kala nila, the more they eat food na kahit pa healthy na pagkain, mas maraming sustansya. Actually, hindi ganun yung, ano, kahit na enough lang yan, basta malakas yung absorption mo.
2: Yeah, absorption.
1: Okay na yun. Hindi yung pabundata ng tiyan.
0: Kasi iba, yun nga, ang problema nila, ang hirap mag-gain ng weight. Yung iba naman, ang hirap mag-lose ng weight. Pero marami sa mga kababayan natin na, yun nga, nagtatanong, Dok, kulang na ako sa timbang, magka-fasting pa ako. Hindi ba yun contradictory?
1: Hindi.
2: Yung fasting kasi natin is program. Yan. Hindi 'yon ano, hindi yung starvation. Hindi starvation. Program 'yan. Meron kayong mga ano, mga iniinom na mga ano, na mga juices, fruit juices. And at the same time, natutulungan na mag-detox. Kasi pag mag-detox na 'yan, mag-regenerate na yung mga ano, yung mga villi doon sa loob ng tiyan. Ang mucus lining is magiging maganda na yung mucus lining. Ang absorption mas mabilis. Mas mabilis. Kaya doon sa mga doon sa ano natin, sa texter natin, bumisita sa ating clinic para mabigyan po kayo ng tamang ano, tamang guide paano po mag fasting.
0: Ito galing kay Ma'am Ofelia Tolentino ng Santiago City. Ako mga doc, wala naman akong health problem. Ang sa akin kasi prevention is better than cure. And kaya naman taking Y2H products tulad ng coffee, tea, Vision X, and oil, soap, and capsule. Ayan, napakaganda yan, ma'am, ha?
1: Good principle yan. Good. Kasi yung ibang mga tao, pag wala nararamdaman, they don't care.
0: Okay lang.
1: Walang pakialam.
2: Pabanjing-banjing lang.
1: Kaya ako, doon sa mga pasyente mumupunta si S2 Health na ang edad nila, senior citizen, ang advice ko sa kanila talaga, focus sila sa wellness.
2: Yan. Wellness, yes.
1: Wellness talaga. Kasi pag focus ka sa diet mo, pinipili mo, making sure that every nutrient that your body needs, mas yung supply mo, mahaba ang buhay.
2: Yes.
1: At yung buhay, hindi lang hahaba. Yung mahabang buhay na quality. Yung habangan ng buhay mo, tagal mo mamatay.
2: Maraming iniinda.
1: Naka-wheelchair ka na, hindi ka na makagalaw. Medyo mahirap naman yun.
0: So, yan po, mga kaibigan, mga katropa, ha? Sanayin natin yung pagiging proactive, not reactive. Maganda yun yung magiging maagap kesa doon na tayo magkukumahog na magamutan pagka malala na yung atin pong mga karamdaman.
2: Okay? Kahit doon sa mga may malala na karamdaman, bumisita lamang sa ating clinic. Yeah. Hindi ibig sabihin na hopeless kapag may malala ng karamdaman. Bumisita lang talaga kayo sa ating clinics, mga Yes to Health clinics po natin.
0: Okay.
2: Mga tropa.
0: Bago tayo magtapos, mga dok, atin pong i-announce ang maswerte na napili natin, ha? Na nag-share ng kanya pong experience about our products. At sinunod din yung ating mechanics, ha? May hashtag The Secret of Health din. Walang iba kundi si Ma'am Christel C. Yan.
2: Congratulations.
0: Ma'am Christel, ay antayin niyo po yung ano ng Yes to Health sa inyo, mga staff natin, ano? Para maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
1: Sarap yan.
0: Okay. Mga dok, baka ipahabol po kayong mensahe para sa ating pong mga tagapakinig.
2: Of course, huwag kalimutan araw-araw inumin ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para mapanatiling malakas ang pangangatawan, iwas karamdaman, and of course, palaging quality ang ating buhay, mga katropa.
1: At syempre, see you again sa susunod na araw. Salamat po sa inyong pagtutok. Sana ho'y nakapagbigay kami ng makabuluhang information. Alam mo, sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Thank you very much. Hanggang sa susunod, na pagsasahin papawid ng ating programa. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie. And Doc Ronald, sa inyo po mga naibahagi na information. Ganun din sa lahat ng mga avid listeners natin at mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa pagsama po sa atin dito sa atin pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ay ginabatya nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: 89.1. XFM. XFM 89.1.
1: X-rated.
2: Malugay, ugsoya, Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto ng Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pagdiwit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili na kuan akong una maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
4: Check.
2: Regular exercise?
4: Check.
2: Vision X Plus?
4: Check.
2: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement Ferment.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:48 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Katropa, kape nga makahatag kahimsog sa panglawas. Dili sama sa ubang kape nga makahatag ug kahapdos ug dili nindot nga binipisyo. Walay binipisyo katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ang produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga butika nationwide ug sa atong physical store nga na diri ubos sa atong istasyon sa Z Plus building open daily except Saturday, mga katropa. Nagapahigayon po ta og free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, taon-taon, atin ang sugdahan ng atong X-rated drama, Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kayang iyong bakos! Ayoko lato sa hangat!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buha ng hait ka na ba ha?
1: Mauli ang butul sa inyong kinatawa! Mas sobra ka to kiro! Putlon ko ni anumat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan. Maing hapon kaninyong tanan.
1: Ayaw!
0: Ano na po ng laing sugilanon, kinabuhi. Nagipadani niya itong programa, aron isalig ninyo og sulbadrina mo. Bitaw, mayong hapon. Kiring usa ka babae nga atong tagaan o pagtagad karon. Babae nga mo ato ang suot magtatampo nga taga Bakilid, Mandawi City. Ato lang ni siyang itako sa pangalang Je. 19 anyos. O kini iyang sugilanon ngayong ipaambit mahitungod sa iyang pagka pulanon. Dali mapulaan si ate girl niyo. Pero aron gyud og masabtan ninyo ang tanan mahitungod aning iyang istorya sa kinabuhi, ato ning madungan pinaagi sa pag-play. Pagpindot aning play diri sa iyang story gyud, ana, dili ni mahibalaan yung din ako ni play ron diri ron. Ato ni Mililion B.
1: Ayaw!
0: Pinaagi ni ako sa suwat sugilanon ng inyong hatagag kinabuhi, paminawa og palihog. Dungga nga ako ang problema. Og unta, adunay kuy makuha nga advice o pagtulunan. Og mao kini ang akong X-rated story.
2: Unsa? Gilabay ni mo ang pocketbook nga imong gipalit atong miaging semana?
3: Uy.
2: Uy! Nga naman taon, uy!
3: Da, puol na uy. Kapoy og basa. Kapoy og sunod sa istorya maong gilabay aron mahuman ang tanan.
2: Pwerte ba ganin mong kurso nga mo palit yun atong maong pocketbook? Kitiguman gito ni mo. Aron na dito ka makapalit. Unya karon gilabay ra?
3: Jesus. Ka okay ro na uy. Ayaw lang kung kabalaka. Huwag gani ko mabalaka.

0: Day, ambot na day mo buang ko.
1: Ambot lang ni mo, Jer.
0: Uy, cute kay siya no, mabuang jo ko day.
1: Nah, sambot, ay kagkayabag nga nakaila-ila niya.
0: Uy, aba syempre no, crush ka kay nalako siya. Unya, makaila-ila ni mo. Syempre, mura na gig ka og mapraning. Heaven, nakaimuhang feelings, dili pa, to the highest level.
1: Wish you the best, sa inong panagkailang babayhana ka. Bantay bitaw ka? Bantay bitaw maapiktahan ang pagtuon tungod lang sa imong pagpakabuang niya, ha?
2: Pag-atang, kanong taw-taod klase na ni Dave. Anay siya mo agi din eh. Anay na ko siya pabuton.
0: Ay! Makumpleto na gina kong adlaw kung makita na ko siya.
2: Ay! Ay! Siya na ka na napadong din siya.
0: Ay!
2: Ama, tarungon ako buhok. Ako buhok. Ama, akong uniform. Ay, huwag ba kanin nag-iwi, no? Ang akong face, huwag ba ka mag-oily? Time sa. Tawala lang siya. Time sa kinawa sa paglaw.
3: Hi, Dave!
4: Hi! Tana?
0: Hala? Hindi. Yagbayan niya katong babae nga katapad ako din niya. Huwag nitingdo pagduol na niya. Huwag! Uyap to niya!

0: ikaw ba? Huwag yung ka magsulti nga. Doon na dito siya yung piyab.
1: Huwag mo sa gamutan na! Ang...
0: In love na biyag kayto sila susag-usa.
1: Ha?
0: Day! Kisakitan nyo ko, Day. Kisakitan nyo ko sa kunaibawaan.
2: Hello? Okay ra ka, Day? Okay pa ka? Hoy! Ay, papagamuang, uy! Doon na uyab ang imong crush. So, ayan na pagdahon pa, uy!
0: Ganong may uyab naman siya?
2: Ambot lang! Imong babayhan na ka. Ambot! Di jugak makasabot.
0: Pero, Day, di ko muhunong. Di ko muhunong, Day. Mamasin pa ko nga. Usa ni mga adlawa. Magkakami pa di ay.
2: Unsa? Unsa?

ingan-anan ako ka-in love. DJ Chinita. O ingan-anan ko ma-in love. Mura ba og obsessed ka ayo ko? Bisan pa man nga, doon na iuyab ang akong crush. Pero nangandoy paghihapon ko nga magka kami. O kunya, maokin eh. Ang nahita po.

0: Nagbuwag sila si Dave bugang iyang uyap.
1: Oh.
0: Big, higayon na nina ko. Please, tabangi ko, ipaduol ko niya. Nakibaw ka gidugon sa nako siya ka-crash, dili ba? Please, maluwi ka na ko. Buhato na ko ang tanan basta makauyab lami. Ayaw lang sa bugsulti niya nga mauna itong plano. Please, maluwi ka na ko, Big.
1: Amaw, ikaw eh.
0: Sige na po, tanda na ba?
1: Ulagi.
0: Yes!

0: nga day kakadakaybaw nga ganahan ko nimo.
1: Oh.
0: Dave, bahala kong moingon ka nga, chief kong pagkababay. Basta, labdi ka sa undara.
1: You know what? Dili pa ko ready sa laing relasyon. O pa ka ni si Mana ang among panagbuwag ni Shane?
0: Dave...

0: Unsa? Uyab na mo ni Day?
1: Oo. Oh. Uyab na may day. Og na ibaw ka. Og unsa ko ka-happy. Happy to be goodbye.
0: Unsa mo ba kay tabua ha? Nga nagka-uyab mo?
1: Hoy, ayaw na sige pangutana din ha, no? Basta kay uyab na may period.

0: Abi ni mo no, happy kay ko. Tungod kay ni ah, taga-uban na sabta.
1: Gee.
0: Love ka, Utica Dave. Ugmahin mong buhaton ako ang tanan. Ihatag ko na ang tanan ni mo. Basta higugmaon ang sab ko ni mo.
1: Sa pagkakaroon, dili ko pa kada mahatag. Siguro sa umabot kay panahon, dili na to, dali-dali on tanan.
0: Ayaw ka bala ka nakasabot kini mo, Dave. Og salamat ka ayo ha. Kay bisan og wa kay kugman ako, pero nagkakita gyud.
1: May mo sulti nga paningkamutan nimo nga makalimtan ko si Shane, dili ba? Gidali ra ko makalimot niya.
0: Yes. Buhaton ko ang tanan, Dave. Buhaton gyud nako nga malimtan mo siya og makat-on ka na sa pagigugman ako.

0: Sabi ko og mula kaw kakaron. Dili ba nag-ilis ka naman?
1: Oma, pero lausap pa na kong una-una.
0: Oh, nga naman.
1: Di na lang kong mula kaw mo eh. Nausap na lagi akong una-una.
0: Wala, mas maayuhin noon. Aron magpuyo ka sa bahay.

0: ka bantay ko ni Muji.
1: Pa?
0: Gano mga magsige malang kang hinukto? Ha? Sawan, may problema ka?
1: Wa man pa. Wa ko'y problema.

0: Naunsa man ka? Ngano makamuto nga sa inyong sabot ni Dave gahapon?
1: Gikapoy ko.
0: Usay gikapoy?
1: Ambot pa, uy. Kilain man akong lawas. Maung gikapoy ko glakaw.
0: Je, sultihi ragod ko. Digyo ni ang unang higayon nga nakabantay ko ni mo. Ngumurag, milikay ka ni Dave.
1: Unsa?
0: Tugan. Napulaan na kaniya sa.
1: Oh.
0: Tugan sa tinuod. Jay.
1: Oh. Ambot para kiloy. Sa una no, kadahan man ko niya. Sa una, kiligon man ko niya. Sa una, di ko mahimutang nga din ako siya makita. Pero ambot pa. Karon burunag mapulaan ko niya.
0: Jay.
1: Ay, ambot bitaw ra kiloy.
0: Aw, inadyod nga pulaan ang kang babayhana ka.
1: Rakil,
0: ang akong kahadlukan no, kung hasta ko nga imong amiga, mapulaan ka, o di ka na makikamiga na ako.
1: Rakil,

kundi kong problema. DJ Ors. Ingon ani gyud ko. Dali ra gyud ko mapulaan. Maay lang si Primero. Nakauyab lang ko. Ningbag o pa crush ka ina ko. Midagan ang tulog ka buwan. Nga nagkuyog-kuyog mi pero pagpanguyab niya na ko, nawagtang ang akong pagbati nga to niya. O gibasted na ko siya. Ang akong pangutana, normal lang ba kining akong gibati? Unsa man ni, sakit ra ba ni? O sadyang kinahanglanan ako og panahon? Bisag unsa nga butang, dali ra gyud ko mapulaan. Mabutang, magamit, mataho man na. Sa makaangay na akong buhaton, DJ. Nahadlok sab ko nga akong amiga, maabot unyang adlaw nga mapulaan ako niya. O dili ako makig-amiga niya. Na problema gid ko aning akong pagkatao. Maunang palihog, DJ RC, tambagin niya ako. Ako si Je, ug maokin ni ang akong X-rated story. DJ, palihog ko pakiplay sa dais ako ang paborito ng kanta. Mula sa Puso by Jude Michael. Og, maura to DJ, oy. Bye na, oy.

0: sa may pull-anon din, ha? Pull-anon po ba ka? Ay, abagi mga inana nga tao, ay. Ako, honestly, niagi ko, ana. Kasi ako mo to. Kana lang ko sa tinuod kay aron dili ko ang sugar-coated. Oo, naapo ko yung mannerism nga pagka mapulaan ko. Pero, it depends, man. It depends on the dynamics. Ay, this feeling dynamics. Sikreto! Kaya naglisod ko. Oo. Actually, dahi, ako dili ko gusto mo yung nakaisakit dahi kay mura masata dili o doktor. But, actually, nalang siguro yung mga kuan, nalang siguro yung mga imbalance din ng mga thoughts ni mo. Nga muna yung usahin nga magkakuan sa imong mga pagbati. Oo. Namin mga tawagod nga uncertain sa ilang mga gusto. So, maybe, focus lang sa kanya nga part. Pero at the end of the day, yung mga desisyon nga po na matuman din, hindi sa pag mag-advise mo tibuok nasod Pilipinas. Bisa pa man tibok nasod Pilipinas ang mo advice ni mo karon, sure jud kung dili ka maminaw. Mga tubaga rin yung pangutana sa kung mas. Oo. Kani ba daw sakit ba daw ni? Kaya mura rog na sakit siya. Di isag ko mo ingon, ha? Di isag ko gusto mo ingon, Ana. O, ato na itong mga tambag nila, be. Tabagi daw ninyo, be. Tawag mo sa numero. Tawag mo sa numero nga 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ganti para sa ako, uy, kinitukar na po na akong mata. Sorry kayo, ha. Di siya makaya, gud. Abot uyon sa mani akong mata. Uy, magkuan na guro ko. Murag, wala yung panahon nga mag-Vision X na ko. Or maybe di lang gina ko makaya ang dagang PC sa akong atubangan. Tulog abok na nata akong atubangan. Uy, magsilaw, good shot. To the point nga, di ko kakit. Ano lang kayo, pasigyan sa'yo nga, oy! Mayroon ako, mapayate ko Vision X on yun. Sige, huwag sa doktor nga mag-Vision X na, di manggahe pa kong ulo. Good shot. Na, huwag nag-iingon na. Matuman lagi sa doktor, kay health is wealth. Na naka-eglas ko, dili na, or ako agurong astigma, ano. Anyway, hello! Hello!
1: Hindi si Reyna Chinita, ang guwapa nga sa first time.
0: Ayan, ano ang ating, di na natin niruga yun. Kung sa may masay ni mo sa atong letter sender.
1: Ako pa na yung mo, Jay? Pagpuyo na lang ang mag-inusara, oy.
0: Agay?
1: Ay, ang kasing-kasing sa tao, ang gugma sa tao, dili sama sa butan nga. Basta na lang ni mo ijang. O pa, ito'y pakita kag sa ikay. Sa ikay, Hetris. Maglahit, yun lang.
0: Lagi something wrong. Something wrong.
1: Ibang kaya siya. Nga, mati siya bumatay. Kung hindi siya kakita, then karun, kalit lang yung likayan. Mura, psychological yun. Kasi sa una ko guna-una.
0: Na-adjoy problema.
1: So, na yung problema. Mura, hormonal imbalance.
0: Hormonal imbalance. So, posible. Posible, posible, posible. Oo, gets na ko ang imong kuha.
1: Okay na lang mga butang, yan ang mga blouse, kung sa padiya. Imo na iyan, di mo na sakitan. Ang kuya, wani, hasta iyang ginika na niyang ijak.
0: Mabesa, napunan ako sa kumama ng papa. Pwede mag-ilis?
1: Ay, ano
0: ba?
1: Alam mo, kung nag-iit na
0: gigmao. Pwede request? Ilisan ako kumama ng papa?
1: Ay,

0: maganda kong kamaldeta.
1: Ah, sila yung mapulaan sa mga... Proud sa kay kanana. Proud sa kay siya kamaldita sa o?
0: Kamaldita, ginibitaw ko? Pilihan ko kung mga ka-friend.
1: Ala. But ako, bisan ako, pilihan po ko. Dili, I want po kayo dahang friends po.
0: Ang friends ako, dito na pilihan ako mga friends po. Mrs. Timmy and Lori.
1: Mora kayo nabilin yun.
0: Sa kuan na, sa kahanginan ba? Pero, nasa diri.
1: Na po kayo friend.
0: Pero, dili na ako yung nga ipang-junk po ng uban. Kasi kita, subaya na sila.
1: Litaw. Di lang ko niyo, pwede naman na i-junk ni mo. Ilang pa ibala. Wala ka, oh, eh, wala din ako ka na-inform. Gijunk dito ka last week.
0: Ay, nga po, no.
1: Ay, oh, sige, sige, ako dito. Dara sa pika. Ana, bitaw, oo. Nya, karoon, ang problema niya kay... Mo lagi, paminan ni mo, mas better mo, duol na lang siya sa kanang expert, no? Kung marami okay, mo, mabot siya nga, kasi... Naro siya sakit.
0: Ang puno lang anig, maminyo ni din. Puraan po siya sa iyang banahan, pero na sa iyang mga anak. Ana, isaw na lang.
1: Awa, di ko'y labot, ano, eh.
0: Mamamita kid siya, magsusisusi siya kung isa gay, mas naay kasayuran partiana ba kay basig unya ulay na tanan.
1: Oh, wala, nagkaguliyang na sila. Dili ba ay betaw?
0: Giduka mo si DGRC.
1: Giduka jug ko. Luoy kay babae, uy, tulugay.
0: Ay, sige, mauna lang ko ako, ha? Okay. Para matuog na taan, eh.
1: Mga tuog na tao, eh. Dito ka ang babae nga wala na itulugay, makatulog ra og 2 hours.
0: Ay, mabiyan sa tanang 2 hours,
1: eh. 2 or 3 hours. Sana. Kaya naman ko mga gitrabaho, Gudrun, oy. Mapagusto na magkumadato, Miss M.
0: Ay, okay na ta ka lang. Makunting tulang taon sa ihatag sa Ginoo na to.
1: Dili pwede kong gamay na kong kwarta kaya na ako yung mga pang suportaan. Dili man para na ako ni.
0: Hala, yan sa akong eh. Suporta isa't ko eh.
1: Uy, hindi mo na. Di na ako matuhog anak yun. Amis na pa ko yung 2 hours. Ay, wow, bakit klaro, Miss M.
0: Suporta isa't ko. May nalalaki ba?
1: Ah, lalaka na. Actually, sa'yo man po tayo wala. So, ay, gusto ka kong iyatag. Pwede ka na nakikwarta na ba? Pero wala na po kay Lucky. Ano man eh? No, nanakikwarta.
0: Naata na na po.
1: Oh, problema lagi.
0: Wala na bang kalibutan pero wala tayo kalipay.
1: Mo lagi naata na. Naana tayo kwarta. Ang problema na po, wala na po tayo Lucky. So, asa na kita ni? Ay, asan man, asan tayo lulugar? Anyway, thank you kaayo, Miss M. Salamat sa pagpaminaw o sa pagtawag. Okay. Oh, naka-i-shout out, Miss M.
0: Hi lang the echo ni Gino Gabriel na akong ikamingawan.
1: Hello sa imo, Gino Gabriel. May pagpaminaw ko na minaw kakaroon sa pagsibya na mo.
0: Bakat mong kaani sa Gilman of Canlaon?
1: Yes, oo, as always. Miss M, katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Ayan, open nga pa itong linya, ha? O, mga pangutanan din sa ako ang Omega nga si J.O. Normal pa ba doon niyang gibati nga dali mando kayo siya mapulaan? Dili lang sa gamit. Apan, apil na pod ang tao. O, mabagin ko ni Miss M. Kung saan na naginikanan niyang kapulaan, pwede din mo nga, pwede ilisan ang mamagpapa kaya napulaan. Ilisan sana ako kung mama today kaya napulaan ko. Kapagkaklaro man. Mahadlok sab ang akong amiga. Oh. May pangutan din ka, nahadlok po daw siya nga mapulaan po daw siya sa iyang higala. Ang pangutan niya, normal pa ba daw ning iyang gipang bati? Ya, ragyod. Naragyod na ninyo? Oo. Naragyod na. Umsa ba na di ha? Ako. Oh, depende. Hello, may hapon.
3: Hello, may hapon.
1: Kinsa ka, oy?
3: Diyos, Panduy ng Digo City.
1: Hello! Sa Digo City, may pagpaminaw. Nandunggan, magiging mga to ang X-rated drama karon, Jules. Unsa man ang imong matambag ani atong letter sender. Pulaanan do kay siya. Normal pa ba daw ni? Pero abnormal
3: mo. Normal siguro eh.
1: Sa may matambag ni mo sa iyaha o sa may angay niyang buhaton, tungod ni ining iyang gipamati, nga paminaw niya dili siya normal.
3: Ano iyaha, pahimnon ko lang siya o kalang kuhan.
1: Siya man? Bahal? Ay! Kasi iba yun siya
3: bahal.
1: Turbo. Turbo? Saan ka na turbo man?
3: Pero hindi siya kalimot.
1: Abitas. Aron dili siya mapulan da yun, oo.
3: Hindi siya mapulan, no?
1: O yaka, di lang man sa tao siya mapulan, pati sa mga gamit man daw.
3: Makatilaw na siya turbo, hindi na gina siya mapulan.
1: Niya makatilaw siya turbo niya, sa imuha pag niya matilawan. Ay! Kulbaan si Diyos, kulbaan. Kulbaan ka Diyos, no?
3: Kulbaan, oy.
1: Ito. Nakasuway ba ka nga nakasinati o nakahigala o nakahimamat o nga pulanon nga tao?
3: Ano ko yung nakahila sa una na pulanon?
1: Bulanon? Pero, pulanon ha? Dili bulanon. Kaya bulanon na adres pika sa lawak.
3: Pulanon siya mga gamit pero yung kanang una na pagbate sa ko ang dili. Misod ko na siya yung naon niya eh makakuhan man na siya sa mga tao nahigugma siya ng isa niya kandong isa niya nahigugma po siya wala mga daot siya ang kuhan mga lang makainom na siya kuhan pantot plus kopi.
1: Yeah.

0: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLugear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLugear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Exciting!
8: Santa Cruz, unong ko Santa Cruz. May kong, asa sa Jules Panday, ana. Anak ako.
9: No. Sige
8: lang ko sa kawan, Starwood. Sige. Ma, ikaw may bahala. Kayo mo magkaya mong pagkakuan. Mo magkaya bot pa sa bot, anak. Sige. Ningkamot ko. Pon. Masahag ko diya, Diyos, ha? May pagpaminaw okay sa inyo, ha, Diyos, ha?
9: Amping, amping. Ay, mo
8: no, ayan? Kisaman.
9: Sabi na ko si... Ah. Boss Victor Casas na aron sa Don Marcelino.
8: Don Marcelino Bukid nun.
9: Malita.
8: Salamat kayo. Dahang salamat okay, sa pagpaminaw. Katropa mo.
9: Exciting.
8: Grabe naman yan itong pagsabasabagi ka sa Digos. Uy, di naman na naabot mo sa Santa Cruz. Di, ay, sus. Ganahan na mo. Huwag mo puling. Basin nyo nang ibalhin na sa lang yung stasyon, ha? Ayaw yung taro. Eh. Napakuhantot pa niyo yung gabi. Eh. Shout out ko sa ako mga kauban. Hello sa iyang kauban diya sa shop. Sila Kenneth, Benji, Larry, Oxido. Eh. Kuya, aning G.O.I. Sila yung pulaan ni mo. Basin pati sa iyang naung na pulaan na siya. Di na gina normal G. Oh. Patambal. Kasaba ba rin yung sa gawa? Kalingugog ba nang naada sa gawas? Inani din may kasaba kung kami po nang nasa gawas di ay? Kami po, inani po din may kasaba niya. Magprograma si Sir Eric ba? Kung programa si Sir Eric man ay sa sintado niya, inani po may kasaba sa gawas. Alingugog, giday mi? Tingog, grabe, madungog ko sa radyo ang tingog. Narealize na ko, saba kita sa programa ni Sir Eric Manait. Oo, ngayon, saba kita niya. Uyag, no? Ang tingog ni Almi. Oo. Pero dili ko medya. Bibo lagi kayo din sa estasyon. Kay, was nga, mahuwasan nga may sa kabisi. Tapok naman din sila ng ang labi diha. Kaya pangunahan, yun na ni Almi Mata. Diba, Doc JJ? Almi Mata, yun na. Hello, Nate Color sa Picas Linya. Hello.
10: Hello.
8: Kinsa man ka, oy?
10: Si Courtney.
8: Taga-asa mo?
10: Manghod ni James.
8: Uy! May manghod si James! O, pila idol sa manghod ni James.
10: Sana, 37.
8: Gauna-huna palagi ko, oy.
10: Wala man.
8: Taga-asa man ang manghod ni James, si Clark. James Clark.
10: Pagin mo mag-ibol siya nga nakabilog na kanto sila dito sa Manila.
8: Ah, na pa Manila sila? Ganon ang ibigay man niya ang numero?
10: Pag-ibig ganito, ito, ang ibigay niya kay... Ngayon ko na yung mga naman ko. Pag-ibig na ba siya ka ko? Diba? Lulay mo tayo tapos. Kasi may nga, sabi ko nga,
8: Ang pinag-ibig na ako, hindi ko naman naman naman naman naman. Anong nalunli man siya?
10: Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot? Ambot?
8: So nakarog kuan, nakagsamal ka ron?
10: Oo. Ano ba naging pabanda siya ng balay?
8: Ah, oo. Ay, uban na yung asawa di ay?
10: Oo.
8: Di kita to na matubag. Pero di na to na sulbaron sa aron. Ato sulbaron
10: ni Kuan. Di na to ng oras.
8: Oh, sulbaron na to ang problema sa ato ang letter sender. Mm-hmm. Diba?
10: Kasi may... Di na to man ba? Marag, mag-lisod ko stealing ano na. Karoon ka na siya.
8: Lisod sa to, no?
10: Lisod ka sa to na... Abot nga na ako. Abot. Kasi siya sa kulanan. Huwag ako po ng tabak yan. Kasi gili po niya. Ano po po. Abot po ng panahon nga. Manina sa tubabag. Mapulaan lang niya po. Mahala nga, tambag lang natin ang mga gano?
8: Yes.
10: Ah, mahala lang tayo. Kung saan nyo, pagsulubad yung problema ay?
8: Oh, sige, sige pa tayo.
10: Ano na ito na nga, kasi imong uyab, imong nang tipanan nga, pati pa rin mong hilakilag. Kaya rin mong labdikan eh. Nagtagong din po si Kuya James na kung masigwan, basigusahan yung mga anawa, magparamdam lang ka siya.
8: Nag-hodlok ka noon. Mahadlok ko. Mahadlok ko, ana.
10: Nga naman?
8: Nga naman magparamdam. Sige. Alright. Salamat ka, Ayu Clark. May pagpaminaw ka ron diya all the way from Samal.
10: Pasensya lang, ma. Kawasya na nang hindi niyo. Pasensya lang din mo.
8: Okay ra.
10: Sige. Gibilin lang yan ako yung SIM.
8: Gibilin lang yung SIM.
10: Gibilin lang yan ako.
8: Sige.
10: Masa kaya nagtugong siya na mo kapatingan na din ako siya na dagan ang mga contacts ano eh.
8: Ayan. Thank you ka Ayu Clark. Dagan salamat sa pagpaminaw. O hinaot
10: ko naman. Lumit mo na yung programa ko. Inyong drama. Hindi sa paminaw.
8: Inyong salamat. Yeah. Mali pa yung masataan ni Oy. Thank you. Yeah. Clark, dahil dyan katropa mo.
7: Exciting!
8: Another last caller na to before tamo biya sa kahanginan. Before ko mo share sa ako ang maingon sa atuang letter sender. It's your time to shine. Kung wala mo maingon, palungon na lang ng joke GG ng istasyon. Ayan, hello po sa iyo. Mayong hapon.
11: Mayong hapon. GG, kinita.
8: Jordan eh. Jordan to.
11: Miss you.
8: Wow, miss you.
11: Akong tambag ng singer, magpa-check-up lang siya sa doktor kay murag lagi siya ay damay nga kuan ng diferensya kay pulaanon man siya. Sa pag-ibang pagpagkuan siya ba?
8: Sige. So feeling ninyo need siya og help kay basig uncontrollable ka ng mga inaana niya nga problema, ana ba?
11: Ako sa kumbahin, DJ, basag sige kong paminaw ninyo. Yung hindi bumapulaan, malipay pagay ko, kondisyon ko sa trabaho doon eh. Pulaan na pa ko, ibalay. Hindi mo ko mapulaan.
8: Hmm.
11: Anak man.
8: Katry ba ka nga, nakauyab ka o bali mapulaan?
11: Oo, nakatry ko doon dyan.
8: Mm. Naam sa man, usa may gibuhat ni mo, aron ma
11: usa.
8: Usa may gibuhat ni mo, aron makaget over ka atong.
11: Dugay-dugay, kay first time ko na ko itong na-inlove ang babae ba? Na, niya na siya nga, buwag lang tayo kay silingan rata.
8: Mm. Ay na, ninihilak ka?
11: Bagala po, Jay?
8: Nihilak ka?
11: Gamay.
8: Ay, gamay. Nihilak ka gamay ra?
11: Jay?
8: Ha?
11: Dugay-dugay kung makatawag ko niya kay busy, magpintal man ko niya.
8: Sige-sige, okay ra, oy! Okay ra. Okay ra, busy po ko niya man taot-taot. Oo. Salamat ka ayo ha.
11: Si James ako paminaw radyo.
8: Ang importante, ang importante na minaw. Wala mo ko problema ka nasa ka manawag. Sa lablab lang gyapon.
11: Always gila DJ.
8: Ah, unsa always. Always nga.
11: Exciting sa inyo ha.
8: Abi ko mayon siya always kunya lablab. Salamat kayo, Jordan! Ah, okay. Salamat kay Jordan. Anyway, Jordan, katropa mo!
11: Exciting!
8: Okay, last caller, last caller. Meron pa tayong papasok. Kung wala na, ako na. It's my time. It's my time. It's now or never. I don't wanna live forever. I don't wanna live it. I'm alive. It's my life, life, life. Ayan. Alright. Lahi-lahi ato mga dadungan sa ato mga caller, sa ato mga listener. Mahitungod sa ato ang letter sender nga si G. Actually, G, posibleng na i-caller. Hello! Mayang hapon. Kinsa siya, nganong nagluib ka? Kinsang hinampak ang iyo? Hello? Ay, I'm here na. Nandiyan ka na ba? Nandito na ako. Ay, narinig kita. Alam ko si Iman to. Iman, ikaw ito?
7: Lagi rin.
8: Eman, anong masasabi mo sa ating letter sender nga si G?
7: Ay, natural lagi na niya kasi umayin niya.
8: Tao.
7: Kinaya ba niya ng plan hindi? Kuniging ko lang. Kinaya na nangyari.
8: Oo, ang pangutanin niya karon normal pa ba daw siya?
7: Ay, normal naman na tao, basta kayo na agad na.
8: Ah, normal na daw. Tanawa, normal naman daw na. Kamu inyugi pa psychiatrist si G.
1: Ay,
8: pwede naman di ay. Naamgi ka pulaan na. Nya karon kay muragiha kay tanan na lang man pulaan niya, butang, tawo niya halos perminti na lang. Normal ba nang inana?
7: Amo lang siya, wala kay karon ko, normal gyud.
8: Ah, sige. Ayan, normal lang daw na G. Kumbaga naay simpatiyang kad ni si kuan sa imong ha si Eman. Bahay na imong gibati, dili ka abnormal. Dili ka pinalahi.
7: Normal
8: lang ka nang aduna gitay ginatawag natong change of heart, di ba? Ano mga pagbag-o sa tong una-huna? Ayan. Oo, nag-uol po siya nga. Basig pati daw sa amiga, mapulaan daw siya. Basig dili din na napulaan lang. Basig dahil na doon na lang kayo nakatunan nga murag lahi na imong values, lahi na imong perspective, imong principle, o maong niabot sa punto nga inana. Di ba?
7: Mo
8: gani. Oh, yun na magi ka sa ko ah. Kay taas man ako explanation. Ana ra gina. Ikaw na kaagi ba ka Eman nga nakaagi kag tawo nga pulanon.
7: Okay, dagay ra kon kaagi.
8: Ah, ya unsa gyud sa manimo pag cater? Ug unsa manimo paglabang ang challenges nga makasinati kag mga tawo nga pulanon?
7: Bisag gyud ra gina ko pagi.
8: Agi ah. Ang tubag ni kuha ni katropang Eman kaya binaan nila eh.
12: kuan good kanang kuan dad kuan kanang kuan ni kuan
7: Wake up, manan.
12: Puro kuan. Anak ang tuno sa kuan, advice ni Eman, mga... Anay kuan, ay nadahang libog. Basta mo una to. Anak, di ba, man? Muna kong ganahan kay Eman. Anyway, Eman, thank you so much for calling. Dahang salamat. O, asa magkakaroon na minaw, diha lang ka. Ha, Eman, ha? Eman, ketropa mo.
13: Exciting.
12: Ayaw. Diba ako'y tao lang na nagdaramdam at natutuksurin. Ay, na parang sarap ako makahiga yun ang kanta. Ako na lang ginintaga ang chance akong kaugaling. Huwag naman ko igong oras. Ako masulti sa itong letter sender nga si G. G, it's up to you kung para ni mo, preference ni mo ang mga inana. Naman ko tayo ginayong preference. O basi, katulang imong giingong nga napulaan ka, dili lagi di mo preference. Ayaw na po pag-conclude, yan ako something wrong. Self-diagnose is not something pwede gatong inormalize, ha? Kaya narapay na nga na diet ang mag-diagnose sa kaugalingon. O kabasing ni ino na lang kadiag may pinamik. Biligide, kinahanglan may pinamik. Ano ba? Amping yung kaayo, Jihan. Normal man na mabalaka ta. Actually, kasabot po ko sa imong nga nabalaka ka. Kasabot na hindi mabalaka. Anang ultimo na lang tanang gamit, pati tao, mapulaan ka. Kaya kung ako pa ni mga amiga niya, ako ang naging ana, ino nyo kung unsa ka na kay gam... Kabalo mo kus batasan na ito nila sa... Mami tayo ingon lang din nga, basi daw mapulaan siya siyang kaugalingon. Kana, day, pag magsugod na kag-inana, day, ana, magsugod na ganina na nga simptomas, muna na ito mailhan, ha? Kapuya ni mga problema ani. Pwede rin kita di sulbaro sa balay ay. Pwede rin kita di sulbaro sa balay pero naagi mo naabot aning radyo. Kapa shout out kay Minuan.

0: Isyana Mujai.
1: Apa ke kawan? Nasi kegawa daun normal ada nak oi semangat abnormal. Wagi, wagi ada. Ana siapa pot paikan reserva unsa tong ingo nimo? Unsa bagi chismis na pod dio? Ay, sige na lang kan ni mga na. Ang inyong kuan dili oh. Sige ni sano ninyo di busy kamo busy lang mog chismis. Apoy kay mo Christian ay Easy Reyna. Bugal-bugalon kaayo si Boy Angel mingingon nga ayaw ko no lubuga kay naay na mana. Grabe ha ka bugal-bugalon nimo pupot paikan. Gilubog day namo. Wa magud ta magipakataan sa akong abaga ron ug ako ang kanang kuan ako ang jawline. Do? Hoy! Ambot ka. Atay ba sorry? Crush, ako ikatambag nga magkat-on siya nga muhatag og value. Ah, gusto kong nito kang experience sa value nila kay B-A-L-I-O. So, balio akong pagbasa. Giwain na lang kung taan mo nila yun, ha? Siya sa mga butang o sa mga tao nga muabot sa iyang life. Kana ra crush. Salamat. Ay! Tinood jud nang may pagmagpuyo na lang parehas ra tao masakitan inan ingon ni Marjun Lapis nga taga ZG Motorcycle. Oh, sino ba? Ano si Kuan? Kapoy kay kakagawad Christian ay kapoy ha. Di kapoy kumura tong istorya ha. Ako crush, di ko mapulaan. Ikaw ang akong crush. Ikaw Jude, bahala. Bahala ra ng sender. Ala. Ayaw! Sa tungod kay crush ko niya, bahala na lang daw ang sender. Ay, mahimo ay na. Sender, ikaw na lang daw bahala. Ingon ani ni Kuan. Ni Lionheart. Oh. John Kennedy. Hello, Carlo John. And Lionheart. And Marjun. Christian. Poput Paikan. Oo. Aga Abuena. Delio Himaol. Oh, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Oo. Kamo ba mga pulanon? Basin, wa pa na siya nakasugat na ko, DJ. Basin, di na siya mapulan. Unta. O, nalibog ko. Di siya mapulan unta. Lang. Ikaw ragi nakabawaan na kagawad Christian Amudja. Kaya mga bahin-bahin anang mapulan sa imo. Kaya wala maminiagi ni mo. O, nilahi nga dalan man namong gitubay. Matarong. Basta wala minisubay anak kagawad Christian kaysa matarong ginming nga dalan ni sa imo. Ba't yung nagagawad, oy? Apoy, kaisad mo. Wa namang gikuy igong oras, oy. Basahan niya akong comment, ha? Aro mabala ka si Popot, no? Ako, gibasa po rin mo, miss. Briefing sa kunin niyo. Ay, buyaga. Anyways. Wa naman tayo igong oras di ay oy. Bisa kung saan na itong extend ani, di naman pwede kaya mabantaan. Salamat sa mga niubang sa ito ang X-rated drama. Labi na sa ito mga listeners so all around Visayas, Mindanao o sa ito ang mga nakasimulcast karong hapuna. Dagan-dagan salamat sa inyo ha. Ugma po na po. Adlong, grabe naman, Thursday na po ugma niya, Friday. Bago naman nag-Domingo. Uy, kapaspas ba ni Mujun? Time sa. Anyway, kay July naman yun, di naman ginikapugan. Mapugan pa daw ang gugma kaysa gana. Tinuod ba? Bitaw sa no. Usay, balag ba'y gugma, basa na ka sa gana. Balag ba'y gugma, basa na ka sa gana. Okay na gihapon. Anyway, mga katropa, dihang salamat din sa akong partner sa Picas Lawaka. Si, kuan, si katropa ng Doc JJ. And of course, ato mga kabanan din sa istasyon. Sa ato ang mga partner, nga na sa Lagawas, mga field reporter din nato di ay. O sa ato ang station manager, nga ni sa ulo kaghapon, sayang adlog ng tauhan. O si katropa ng John Liben Chavez by King, mga katropa. Alas sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu.

0: exciting.
1: Maya pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
2: Kaklarek sana.
0: Exciting.
3: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
7: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Sa mga buki ka.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: X FM.
1: Kaklarek sana.
0: Exciting.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health.
13: Santon Plus Gold.
14: Ako si Don, saka maestra,
15: magka-ulcer ko.
14: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
13: Santon Plus Gold.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
17: Vision X Plus user, atong paminawon.
18: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pag Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
15: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: The Secret of Health.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Ka-Clarex, Ana?
19: Exciting!
0: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Extra Drive. Extra Drive.

0: feels the pain.
1: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumarna ko og sis the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
3: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
3: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Extra Drive.

0: pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay balay na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga nakadungog ko sa radyo ang Santon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay
4: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zanton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
6: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
12: Pormada gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by
4: Santon Plus Gold.
16: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
19: Unsa din ang Crop Gold ba?
18: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
20: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
21: XFM.
22: Kaklarik sana.
23: Exciting.
24: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
25: Extra Drive.

0: Kak Larex, Ana.
1: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
0: Kaklarek, sana!
1: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Nak, merienda time na.
6: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot.
5: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Sadian Bake Shop ginat ito na ginakuha.
6: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa D&N Bake Shop.
3: D&N Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. D&N Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
8: Ang akong bugman nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
0: Kaklarek, sana!
1: Exciting!
9: Extra Drive.

0: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanang nagpuyo ka nga malinawon, unya naapoy chismosa nga ilabtanon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: It's 4 o'clock.
4: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Nino drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Noong permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Unsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. E aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
14: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
15: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: Exciting!
17: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Sister Pain.
19: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
18: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
1: Clarex.
2: Exciting.
21: Southern Gold Coffee Mix.
22: Ako si Cher, conscious talaga ako sa tiyan ko. Kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
21: Santon Gold Coffee Mix.
23: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
24: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
25: Ayan, so maraming maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katrupa.
24: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
0: Panagsara ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: participate.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
0: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
3: Clarex!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Claire Skin Herbal Soap.
7: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo, ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
7: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
9: Lami sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
8: Kaklarex, sana?
10: Exciting!
11: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
12: Extra Drive.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: This portion is brought to you by
7: Downtown Plus Gold.
8: New Year Speak, your perfect escape above the city.
9: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
12: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
11: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
13: Santon Plus Gold.
14: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold,
8: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol

0: pinaka-epektibong kombinasyon mo tomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C o bani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarek sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
1: Taklarex sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
7: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Clarex!
2: Exciting!
9: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
10: Sis the Pain.
11: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
7: Kaklarex, sana!
8: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Tama yung gabi sa tanan. Dere sa ato ang programa sa ang tingog sa reformasyon. O welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. O maayong gabi sa tanan ng mga kaigsuunan o sa mga higala din sa kahanginan. O sa dili pa ta mag paminaw sa ato ang pagtuon karon, ako mag pasalamat din sa Tagum City sa XFM 107.1 o sa tanan nga nag-hook up ni ini. Sa nagkalain-lain ng mga dapit sa XFM Davao o sa XFM Mati, sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon o sa XFM Sambuanga Usab, mga kaigsuunan, o sa XFM San Frans, sa XFM Bayugan. Maayong gabi kaninyong tanan. O ako naga panginaot nga ang Dios magauban ug maga panalangin usab sa tuang nagkalain-lain nga mga dapit o mga istasyon. O akong pasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy, o ang ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo diha, o sa ato ang Station Manager si Arnel Cortes, mayong gabi usab kanimo sir, o sa ato ang Master Control, ato ang technician Sir Kenneth J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanimo din ha sir. O manginaot ko nga kamo naa sa maayong kahimtang o panglawas usab. O makapadayon kita niining programa no? Gihatag nga higayon kanato. Maga timbaya ako sa mga kaigsuunan din ha sa nagkalain-lain ng mga dapit, mga kaigsuunan din ha sa Mati, no? Katapusan nga dapit nila ni Sister Jima, mga interesado din ha Brother Fred Tapad, mayang gabi kanimo din ha. O sa mga kaigsuunan Brother Eli Nodalo, ngayong gabi kanimo din ha o ban sa imuhang pamilya. O sa kaigsuunan din ha sa Kurkurnon, Brother Plinius, o ban sa imuhang mga kapataan, pamilya, mga mahal sa kinabuhi, ngayong gabi kaninyo din ha. O manghinaot kong anaa kamos maayong panglawas ingon nga magapabilin kamo nga madasigon no nga magasubaybay sa tuang programa ingon man usab diha sa mga kaigsuunan nato sa pantukan. Maayong gabi kaninyo din ha Brother Tuto nga uban sa imong mga kabataan no di Divina Gracia og sa kang Brother Divina Gracia usab diha sa iyang mga kaigsuunan no mga kasilinganan dinha sa pantukan og sa mga kaigsuunan pod nga naa dinha no bag-o lang pod nga ning dawat sa kasubanan, no? Sister Sira nga Divina Gracia, mayong gabi usab kanimo dinha uban sa imuhang panimalay. Ug manghinaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin usab kaninyo dinha sa mawab mga kaigsuonan nato ug mga interesado, mga Osiris family, no? Dili ta mo maisa-isa, Brother Daniel. Osiris, may gabi ka ninyo din ha. O din sa Tagum City, mga kaigsuonan. Si Doc Manasis Dumagit, may gabi ka ninyo din ha, Doc. O sa imuhang panimalay, uban sa mga kabataan, manginaot kong ang Diyos magpanalangin ka ninyo. O maghatag o kanunay nga kabaskog, may panglawas, no? At Tagapulot family, ngayong gabi usab kaninyo din ha. Hinguman usab, Lumando family, Masangkay family, Rubino family, o Francisco family, Lagit family, dinhi sa Tagum City, mayong gabi kaninyong tanan. Ingon man usab sa Abiod, mga kaigsuonan, Ayaron family, Ruyo family, Brother Ruyo, mayong gabi ka ninyo din ha. Akyatan family, Bukaling family, Alingalan family. So, dili tamo maisa-isa din ha. Mayong gabi o manghinaot kong naapod mo sa maayong panglawas o maayong panghuna-huna. Ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin usap ka ninyo. Ingon man usab sa ato mga kaigsuonan sa Maragusan, Inuhalis family, Sister Ali, ban kang sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, o sa kang Brother Edwin, Inuhalis usab, Sister Marlin, uban sa iyahang pamilya, o sa iyahang mama. May gabi ka ninyo din ha. Ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin. Usap ka ninyo. Sa Nabunturan, Bungkak family, mayong gabi ka ninyong tanan din ha. O sa kuang mga uyuan, sa kuang mga igsuon, mayong gabi ka ninyo din ha. O manginaot ko nga anak mo sa mayong panglawas o pagsikay-sikay niining kagabion. O sa ato ang mga kaigsuonan usab, diha sa Compostela, Brother Danny Saranya, Brother Ampog, mayong gabi ka ninyo din ha, no, uban sa mga kabataan. O sa mga kaigsuonan dito sa Bukidnon, no, mga pastor din ha, mayong gabi ka ninyo din ha. Kuya Alan, Brother Buhawi, no? May gabi ka ni Mudeha, Pastor. O si Brother Libby, may gabi usab ni Mudeha, Kuya Libby, no? O sa uban pa nga mga kaigsuonan nga naa din ha, Brother Titing, mainit, may gabi ka ninyo din ha. O sa itong mga kaigsuonan sa Digos, mayong gabi usab kaninyo din ha, Brother Imboy, Abo-Abo family, uban sa mga kabataan, Kuya Samuel, no? Sa Albania, mayong gabi kaninyo din ha. Brother Tata nga Pedro Verde, mayong gabi usab kaninyo din ha, Brother Tata. O ang Diyos mag-auban o mag-panalangin kanatong tanan. Akong gi-auhag ang ato ang mga kaigsuonan, mga listener nga kamo magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon.

0: bahala kung sahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang sabton, ang usag-usa.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: Ayan.
1: Hi, this is Vice Ganda.
0: Hi! Good evening, para akong inahabol ng ano. Para akong, ano na. Oh, mayong gabi, mga katropa. Ang oras, alas 7. 19 na sa kagabihon. Oo. July na, mga katropa. Oo, unang adlaw sa July. Umusta ang inyong unang adlaw sa July? Unsa inyong good and bad experience? Ano naman tayo sa good experience ng July? Oo. Early in the morning, kumusta? Kumusta ang gising? Oo. July, January, February, March, April, May, June, July. 7 months na, mga katropa. Oo. Ilang ano, tunga-tunga na ba? Tunga-tunga na sa tuig, no? So, July, August, September, October, November, December. Ay, oh. Ano na, dili na dahil. Sobra na sa tunga sa tuig, mga katropa. Kaya ang tunga sa tuig, June man. Mm-hmm. O karon is July 1. Oo, that is Nutrition Month. Oo, tama ba yung katropang Joff? Nutrition Month ba tayo? Oo. Ikaw nagulay. Nutrition Month. Oo, July. Kasi August, that is, ano? Ang August is araw ng? Ay, hindi. Kadayawan. Kadayawan sa Davao. Ayan, kadayawan. Oo, pagkatapos ng kadayawan ka, tropa, ano? Birthday mo? Pangutan na tabi?
2: Kinsan ang birthday?
0: Oo, pangutan na to ulit.
2: Kinsan ang birthday?
0: Ako na lang po yung mutubag ka, tropa. Ako'y nag-birthday!

Ayan sa Tanang Nag-Birthday, mga katropa, no? Happy birthday sa Tanang Nag-Birthday. Ayan, sa Tanang Nag-Birthday karon, happy, happy birthday sa inyo, mga katropa. Sir Pete Pete Digal, oo. Nabwa Matina Crossing, taga Nabwa si Sir Pete. Ayan, kumusta diha? Nagtaligsik na Sir Pete, no? Kay medyo nataligsikan jud mi. Oo, nagkalito jud tirik ako ang ano. Oo, iyan good ang pinaka ang disadvantage, mga katropa, sa electronic motorcycle. Kay pag nagtinanga ka katropa na mo, tirik jud ka, kay chargeable man siya. Dapat na kay extra na habang naga-drive ka, naga-charging siya. So dapat ingon ana, no? Oo. Kasi pag once maano talaga katropa, matao nito, kalit lang ka din nagtirik, okay, gulukluon ni mo imuhang motorbike. Ayan. So, ang saman kaya imong experience karon, pwede ka, no, kung mag-text ka sa itong hotline kung wala kay ano data or wifi sa inyong panimalay na tune in ka katropa karon sa inyong radio. Pwede ka mag-text sa itong hotline 0969-333-0537 para sa imuhang request o sa imong pa-shoutouts. Basin gusto ni mo i-shoutout imong my love, gusto ni mo i-shoot out? I-shoot out ni mo? Ano na? Ipapatay kay shoot out? Oh, para gusto ni mo ipa-shoutout. Dili ni mo i-shoot out. Ayan mga katropa, so dapat ano, imong i-hi ng imuhang, sige kag like niya sa imong Facebook sa laing tao niya. Dili ni mo i-like ang gi-post imong asawa. I-like mo ng imong asawa katropa, kay mo ba yan ay nag-prepare sa imong pagkaon. Butangan pa lang nag-ansa ni dagang kag bitsi ng imuhang pagkaon diha, tingaman kag di ka ma-lata niya, ma-dugmok na imuhang bukog. Ayan, okay po, early in the morning katropa, no? O sayo sa buntag, sa pagmata pa lang nimo, dapat imuha ng ingnon ng imuhang partner, imong asawa katropa, na I love you my loves. Ay! Para nindot kayang adlaw. Despite nga naa kay mga gipag ano ka na ganing nag-alboroto imong agtang, opo katropa. Oo. Sa ato ang experience karong adlaw, murag daghan kaayog ano, daghan kay unwanted na nahitabo, pero okay lang yan. Okay lang yan, murag nakaginhawa pa man tagamay katropa. Ayan. Okay po, shoutout po diha kay Ate Marham dira sa Marham Kainan. Oo, nagmonitor na kayan si Ate Marham karon. Ate Marham Kainan dira sa Painitan diha sa may Kanto Dumalag, dira sa may Coastal Road. Oo, pag mag-jogging mo, hapit mo diha kay Marham Painitan na ay itlog dira. Itlog mo noy orange. Oo. Kada ka nang mamaligya katropa dira sa ano, sa terminal, no? Nya musinggit na dayon ang mamaligya og itlog mo noy orange. Mingon dayon si Manoy, di ba good orange akong itlog kung sa di ay brown. Ay, good oy brown or dili black. Ano yun? Oo, black American. Ayan, itlog mo noy orange. Ayan, lisod-sad. Oo. Ayan. So, mga ingon na katropa, no, na minsan sa buhay nato, no, sa ato ang pagpanginabuhi karong mga sa mga panahon karon, daghan kayo tag mga lalo na kanang kung naaka sa uma. I-shout out nato kaning nga mga farmer dira sa 3rd district. Oo, diha sa Kapatagan Digos Davao del Sur. Shout out nako ako ang akong kusgan nga Manoy dira, Idino Hill dira sa Kapatagan Digos Davao del Sur. Ayan kay Kuya Kapitan Morales diha sa Kapatagan Digos Davao del Sur, del Sur. Shout out dira Kap, Kuya Kap. Ayan. Oo, shout out natin si Sir Fred. Hello Sir Fred. Basahon na ito. Gamitan yun ako ng anchoho, Sir Fred ba? Si Sir Fred Marata Bastida. Maayong gabi, idam. Shout out na ako si Agaw June Marata. Especially sa isa, kabuok na ko nga
asawa, lisod sa serpent kong daggan. Ang si Nets Marata from Mabuhay, Carmen, Davao del Norte. Ayan, shoutout natin si Sir Joel D. Daliva. Good evening, katropang DJ Angel, watching live from Poblacion, Ilawood, Panitan, Capiz. Ayan. O, kalayo-layo nga. Lawig-lawig mga Paskang kalayo-layo ang Capiz. Ayan, kumusta mga Ilonggo yan dyan? O, Ilonggo ka, Sir Joel. Sa Sir Fred, ang iyahang nag-iisang asawa, si Ma'am Nets. Shout out. Ayan. Okay po mga katropa. So, dapat inyuhan ng kung naamoy mga partner sayo sa buntag, ingnon gyud mo siya nga, ikaw ragyud akong gihigog malangga. Ay! O, para lamion ang whole day ba? Para gugma ra jud. Mm. Gugma ra jud mga katropa. Oo. Murag ana na gani sila no, bahalag love, bahalag saging basta loving na. Di gyud na mahimo ng saging. Okay ra gyud mga katropa kung saging ang imuhang gi o gikaon kanang ilahi nga saging. Unsa na kol? Kanang lami nga saging. Ayay ka pandamay. Oo, murag lahi-lahi na po na nga saging ngayon mo ang ano, katropang DJ Angel ba? Murag lahi na nga saging. Kana ganing saging nga di ka makapangagda, katropa? Unsa na nga saging? Tundan? Tundan? Oo, katropa no? Sige, enjoy na to mga magsayo-sayo takaroon sa inyong mga ayan, shout out, nag-monitor na si Ate Marham, painitan dira sa Kanto Crossing. Going to Dumalag mga katropa, kaon mo dira sa painitan ni Ate Marham. Lami kayo ang yang itlog niya mga katropa. Nga sabayan ninyo, og itlog mo noy, orange. Itlog mo noy, orange. Lisod sad. Kung may ngon siya brown, magunay akong itlog day. Na, imuha na lang na imong itlog, nga brown noy, ay. Anyway, mga katropa. Oo nga, katropang Angel, yes po. Mm-hmm. Shout out sa nag-iisa kayang apo ni anong pangalan gani sa imong apo Ate Marham? O shout out nato diri ah. Ayan. Oo. Sige po. Habang anong gusto niyo ipapatugtog natin? Oo. Papatugtog natin yung mga dancing mood na pang 90s. Oo. Katropang job yung atong Punky Town. Punky Town! Yung mga ganon. Ah, di ba? Nindot na siya igiling-giling. Aha. Ayan. So, mga katropa, no? Kung naakay nga mga gipagdaanan, ayan. Oo. Si, sana, oh. Sorry. Ayan. Gamit ang chuhos call. Haha, sana, oh, lagi nga saging. Sana all saging. Sana dako imong saging. Mm-hmm. Ayan mga katropa unya no, ato ang kaning ato ang i-on sa ang kani. Mm-hmm.

0: Lumalaban ba ang saging? Oo. Ang saging na... Oo. Dahil ang saging na fertilize, mga katropa. Oo. Pag ang saging na fertilize, tami ka ay kaunon. Oo. Dami kayo na siya, lalo na ka ng medyo himsog, mga katropa. Paskang lamia dyan. Oo. Makaingon siya kagdi ko mga agda. Ayan. Ayan, mga katropa. Oo. Speaking of saging, sa mga kalalakihan nga medyo dili na kaayo, lumalahutay. Oo. Kay kapoy kayo sa trabaho, gikan sa bukid, gikan sa construction. Oo, stress kayo ang utok kay dahil daghan kay ginahuna-huna. O kang usapod ka babae nga medyo walay focus. Mura kailangan na ganyan yung mag-inom og torbo. Ayan mga katropa, ayaw ka mong kabalaka. Kay pwede mo mainom sa atong torbo capsule. Mapalit kini sa atong mga suking mga butika nationwide. Huwag mapalit po kini sa atong mga online shopping. Mag-shopping mo sa online, naana sa TikTok. Naapod na siya sa Lazada o sa Shopee. Ayaw ka mo kabalaka, kaya nga to ang Torbo Capsule for Men and Women Enhancement para maglabing-labing na ay panlaman. Lumalaban, opo. Para happy wife, happy life, happy husband, happy ang tanan. Kaya palit ka mo sa ato ang Torbo Capsule, FDA approved mga katropa. Dili jud ka mahadlok ka mo gamit ani kay makaingon jud kag unsa?
1: Lami kaayo.
0: Ayan. Lami kaayo. Ayan, ang sayo-sayo pa kayo katropa, no? Sige po. Shoutout na to si... Sino pa itong ipa-shoutout? Habang nag-isip, si Lane May Care, ma'am. Si... Paano saan ipag-pronounce? Lalane. Ma'am, Lalane May Kaare. Gwapo kay pangalan si ano, no? Gwapo kay pangalan si Lalane. Lalane May Kaare. Ayan, shout out natin. Opo, sa Ilawod Panitan Capiz is our Joel Daliva. Ayan po. Thank you, Ma'am Angel. Shout out, love you all. Kagwapa, good morning. Ay, liwatso ko ni mo, ma'am. Liwatso ko ni mo, ate. Ayan. Ayan po. Salamat kaayo kay Sir Fred Marata sa Bastida. Maayong gabi, idira po na siya sa Carmen, Davao del Norte. Ayan. So mga katropa, no, mura na po ang pila na lang po ka bulan mo pa, mo tungtong na po. Oo, magbir na po. Mahuman ang July, August, paghuman sa Agosto. Bear month na po katropa. Murag bago raman to nag 2026. Opo. Niya mag 2027 na po. Oo. Kumusta kaya, no, ang atong 20, ang ato ang for the past 6 months, unsay nahitabo sa atong mga kinabuhi? Daghan ba kayo tag mga achievements? O daghan ba kayo tag mga frustrations? Kung naay frustrations ka, tropa, naagid po na ikalipa yun. Ayan. O habang iniintay natin atong ipatugtog ang another music ng dancing music, magsayawan tayo mga katropa, hantod, alas 8 sa kagabion para ma-exercise ang atong mga tummy. Magbabalik ang inyong sexy DJ Angel!

Ay. Ganahan siya kayo kung ano pinakuratan ta ba? Ano na? Oo, na ako sa Europe mga katropa, karong mga orasa. Oo, medyo balot na balot ang inyong sexy DJ Angel. Kaya medyo tugno man din sa studio. Ay, kailangan na ito ang human blanket. Kailangan nyo ang human blanket, katropa. Opo. Ayan, mga katropa. So, kumusta ba ng itong mga pagpasingot ni Hang Dapita? Oo. Okay ba itong mga pagpasingot ni ha? Sa inyong mga pagpaminaw karon sa inyong mga radio o sa pag-monitor ninyo sa atong Facebook Live o sa YouTube na ito, katropa? Opo. Sa nagpaminaw karon ka sa mga ate o kuya, mga agila? Oo. Ingat-ingat sa pag-drive, mga katropa, mga ate. Oo. Sa mga katropang naminaw karon sa ilang mga radio, bisan asa pa man ni aglanog-lanog ning ato ang sibya karon mga orasa. Nakapanihapon na bata? Nigulan ba dira sa inyo? Oo, mag-ingat-ingat sa landslide kung nagaulan dira, lalo na dira sa Mawab, no? Diha sa Davao de Oro o sa panang lugar nga medyo prone kayo sa landslide. Og dira sa dato sa Lumay, shoutout nato si Ayong Gulayan. Opo, si Ayong Gulayan dira sa dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Kung gusto ka maka pamalit og fresh na gulay, agi diha kay Ayong Gulayan. Okay, shoutout nato ang atong sponsors, ang Wispy Beauty Salon, diha kay Ma'am Dang og kay Ma'am Shala. Daghan kay salamat sa ilahang sa ilahang pagpagwapa sa atong pilik mata kay unsao na lang pagwalay pilik mata na murag itag na unsa. Mhm. Murakag na unsa. Oo, murakag na unsa kung pakita nato ka tropang Jof ang ilahang Oo. Gila Ma'am Shala. Oo, Shala ka. Murag lahi manggod niya kung ano ba Sheila Sari Shella. Oo, Shella, murag asa naman to si Ma'am Shella diri ah. Baka mamali ning ato ang shout out ning atong si Ma'am Shella maglahi ang iyang ano. Ayan kay sis, kay Dang, opo. Balik tayo. Ayan. Paki-share sa atong live mga katropa, opo. Share nato ang atong live. Ayan. Kaya pakura.

Ayan mga katropa, ka na nga music, no? Marag ka na siya, timely ka, ayan na katropa. Oo. Kay daghan kay ganahan anak maminaw, no? Ayan. Hi, Ma'am Jing! Kumusta si Ma'am Jing Picarido? Nag-ulan na ba? Maayong gabi, mga katropa. God is good all the time, sabi ni Ma'am Jing. Ayan, oo. Kumusta man dira, Ma'am Jing? Kumusta ang imong adlaw? Kumusta ang inyong mga ganap? Karong mga orasa? Oo, ganina? Oo, unsay ato ang mga achievements. Ayan, achievement natin. Unsa yung mga achievement nato karong mga adlaw, mga katropa? Oo. Health tips tayo, katropa. I-share na to ang health tips na to, no? Pero shoutout na to ang kinahanglan mag-inom kita o vitamin D3 para pang pa-control sa atong temper. Lalo na naakay temperament problem. Oo. Sa imuhang gamay nga kanaganing katropa na alam ko i-share mga katropa ha, ang ako ang experience today. Oo, nag-freaking out jud ko, no? Kay kaning dili yun na maayo katropa, kana ganing na ay offend ang usa ka tao sa imuha niya. Imuha lang ikimkim. Oo, sige lang, lagpas ka lang. Oo, it takes 2 years mga katropa. Duha ka tuig nga ako ang ginapalampas lang ang iyang mga

ang inyong trabaho. Noble masyado yung trabaho nyo kasi walang guard. Oo, masyadong magulo. Oo, yung safety ng isang establishment. Opo, kaya nagpapatubad ng security ng isang establishment. But natay mga katropa na ibutang po nato sa tama nga pagsita. Oo, dili po ka nga mura kag si kinsa mo sita. Sige na lang kag sita nga wala siya sa... wala na siya ka na ganing... kanang pagrespeto sa usa ka individual. Ayan. So, dili ko proud nga ako na unsa ta ka kanina, no? Ikaw guard? Oo. Kinsa na nga, apelyado ana is, I think, Digamo yung apelyado. So, daghan na kayo na siya offend. Dili lang man po ako katropa ang nagreklamo sa iya, ha? Pero, daghan ka yung nagreklamo na sa iya, ha? So, the management of, ang management ng Emilia Souvenir Shop, o makita-kita tayo kay magre-reklamo po tayo katropa kay medyo I almost collapse kaninang alas G sa buntag. I almost collapse. So sa mga kaninang nakikimarites, ang dami nagtapok, nakikimarites po sila. Anyway, so, dili siya maayo nga ka na kung nakakai-offense sa katao nga imuha lang ikim-kim kay basing mubuto ka. Kagaya ka sa kuan ibuto jud ko. So, dili gyud siya maayo. Mm-hmm. So, mao na siya nga ayaw dili ta kalimot nga kana ganing imuha lang unsa ni, imuha lang mao na siya ang it's a health tips. Oo, lalo na sa mga uncontrolled temper. Oo. Pag medyo Lilo, alam mo ang imuhang temperament. Oo. So, kailangan mo temperatura. Medyo nitaas ang imong temperatura. Kalma ka lang, dili na lang. Oo, kasi ako mga katropa, ginalikayan ako ang pagkasuko kay pag makasuko, mugawas akong pagkawaray. O pagkailongga, pagkawaray, lintik lang walang gante, waray gid, waray. Oh, no. Waray kaupayan. Magawas ang atong pagkawaray-waray, mga katropa. Nagidano ka di daidoy. That's my mother's blood. My mother's blood, it's a waray. My father's blood, it's ilonggo. Buti na lang, nagkalambing-lambinga na sila. Ayan po, sa mga katropa nga nakimarites. Oo. Ay, di nyo naman ako kilala eh. Buti na lang. Oo. But anyway, so ano lang ng mga katropa, no, kung naakay offend sa usa ka tao, ayaw na siyang ikim-kim kay basig mo buto. Oo, mo buto, makalabay kag aparador. No, kailangan na nato nga inhale, exhale. So that's my lesson to learn. I almost collapsed, but daghan kaayong namatay ana katropa nga medyo isog kaayo and then wala na control, nag cardiac arrest. So iwasan nato na mga katropa na praying na hindi na mauulit kasi ayan po, condolence pala sa Fernandez family dira sa dato siya sa Lorega na paliko kitaw-taw bukid noon kay Tatay Vicente Fernandez sa Fernandez family kina Allen sa kong friend dira sa Lorega Lorega na paliko kitaw-taw bukid noon. Condolence po. Ayan, ipatugtog na to. So, ipatugtog na to ng mga katropa ang ano. Ay, shoutout ko kay brother. Kay brother. Kay brother Dato Pobre deha sa may Marahan Marilog District Adlawan family. Oo, kay Ma'am Arlene sa iyang wife. Tama ba ako? And then sa iyang mga anak. Opo, kay Dato. Kay Julius Mangeda yung tinod pangalan. Julius Adlawan. Adlawan man na siya, brother. Ayan po. Okay po, sa habang nagaantay pa tayo ng ating mga madami pang ganap na mangyayari, enjoy po natin ang ating mga music na ginaantay, gina-prepare para sa inyo. Of course, atong pasalamatan katropang Joff, sa technical, ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad, opo, sa lahat na nag-patronize ng ating haplas, Solo Mint po, naghahanap po tayo ng reseller, o sa lahat ng interesado na magkaroon ng business ng Solo Mint, tawagan niyo po ako sa 0997
0917-857-9037. Ayan, enjoy, kan i-enjoy nyo ang kasarap ng Solomint. Ito po ang business na maliit lang ang kapital, maganda yung ROI, maganda.

Dang negosyo. Ayan. Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Shout out kay Sir Jun Maso and Bampo din. Ayan. Of course, huwag kalimutan uminom ng Fern D. Vitamin D3, Fern Active, and Milka para sa ating hormonal imbalance. And of course, ang Wispy Beauty Salon. Ipakita natin ka, tropa, ang Wispy. Ayan. Ay, ka-cute naman ni... si ano man yan, boy. Ayan. Wispy Beauty Salon, kay Ma'am Dang, kay Ma'am Shella. Maraming salamat sa pagpagwapa sa ato. Mga katropa, gusto nyong mugwapo ang inyong mga pilik mata, punta kayo sa Wispy Lashes and Brows Beauty Salon. Asa na malukit? Diha lang na siya, mga katropa, sa Almindras, fronting Almindras Gym. Beside yan siya sa Angels. Oh, Angels. Ako yon. Sana all. Sa Angel Minute Burger. Dapat din ito na kumanggiton. Dito na sponsor. Ayan po. Diha lang na. Lapit lang na sa mga burgeran. Dira. Ayan. Wispy Beauty Salon. Ay, ka-cute man na ng amang baby. Ay. Ayan. Nag-iisang anak ni Ma'am Shella. Ayan po. Maraming salamat mga katropa. Og sa ATM Printing, kay sa Cloud Maru, OIC, ayan ang pato ang t-shirt printing services ng APM. Ayan po, nindot kayo ang ilang sublimation ka, tropa, very affordable. Ayan po. Okay. Ayan po ang ato ang kung nanginahanglan ka og dagdag na kapital, ang atong OIC Integrated Cooperative since 1966. Ayan po. Sa lahat ng gusto magpa-member, punta po kayo sa Oro Integrated Cooperative. Ayan. Ayan po. Dagan kaayog salamat sa inyohang mga pag-patronize sa atong mga sponsors, no? Ayan, gusto kang gumagwapa like this, wake up like this, punta talaga kayo sa Wispy Beauty Salon. Ayan. Enjoy po natin, mga katropa, ang mga music nga gi-prepare para sa inyo. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: Gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
8: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
10: Santon Plus Gold!
9: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
10: Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Southern Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas dinhi sa Mindanao. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic nga duol

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ayaw ipugos imong kaugalingon sa taong walay gusto nimo kay naman ko. Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Tambayan sa katropa.

Asa ka gikan call? Ayan mga katropa, oo, yan ang pinasikat ni JR. Oo. Ayan po, naloba tayo. Oo. Shoutout sa mga nagapaminaw karon, bago pang nagapaminaw. Oo. Diyan na to makita sa tuwang monitor. Sige. Time check is alas 8:42 na sa kagabion, mga katropa. Oo, na medyo nagtaliksik sa gawas. Taliksik, talig 7, talig 6, 8. Talig 8. Talig 8. Medyo nagaulan-ulan karon nga medyo diha karon sa lugar sa 3rd District, Kapatagan de Gustavo del Sur. Kada sa mga tugnaw nga mga lugar. Oo, nagakurog-kurog na gina sila din na karon. Or sanay na gina ang ilang lawas nga tugnaw ka, hindi na kailangan ang aircon. Kung diri ka sa siyudad mga katropa, manginahanglan dyan ka og aircon or electric fan. Kung wala electric fan, magpaypay. Kung wala, maligo na lang ka, call. Ayan. Aha. So, sa tanang mga bago lang nag tikaw-tikaw karon sa ilang mga radio, no? Oo, mauna siya karon ang mga ato ang mga maghihatag tao ka ng mga beauty tips. Ay, beauty tips. Unsa may pang pagwapa? Unsa kinahanglan nga magwapa ka? O magwapa ka mga katropa? Kung naa kay ice cube sa inyohang balay. Kung naa kay ref. Oo. Himo kag ice cubes. O kung wala, maghimo kag ice. Oo. Pag ice gani katropa, after ka maghilamos, oo, in the morning, magkuha kag ice. Mura siya ano ni mo sa imuhang nawong para to compress and then to ano da, lalo na kung ikaw, daghan kay ka og pimples. Daghan ba kay kang pimples karon di mga katropa? Magdukduk ka og down sa malunggay. Imuhan ang i-press diha sa imuhang nawong. Oo. I-press ni mo na sa imuhang nawong, murag i-madmas ni mo mga katropa. Oo, duga. Ang duga ana, dili sa duga steel asa, duga ana ang malunggay. Kung naa kay refrigerator mas okay kay medyo mabugnaw-bugnaw, i-mask ni mo na, i-leave ni mo na siya og mga pila ka minuto, 5 minutes to 10 minutes mas better. Yan. So kung naay nana nana ginana nagnana na imo mga pimples mga katropa, kung makaanhi ka diri sa ano, ay pa-check na nimo, ipatanggal na nimo, ipa-facial, ipatanggal ang mga nana, tapos naman tay mga naatay gamot ana no nga itambal ana. Oo. Pero kung naalang gyud ka sa balay, dili ka makaanhi og mga beauty clinic, pwede ka mag-DIY. Okay, do it to yourself. Do it yourself. Dukduk kag daw duga sa ano pa naidaghang kamunggay dira sa inyuhang gamit anang kamunggay, i-press na nimo sa imuhang sa imong nawong. Mugamit ka og face towel. Oo, imuha na siyang bust on. Tapos imuhang ipaano na imuhang nana dira a. Mhm, kay para ma gawas ng nana or i-compress nimo na og cold water or ice. Para masab maano yung inflammation. Tas inom ka og Ferndi vitamin D3. Mapalit lang ni siya sa ato ang mga distributor ng iFern. Pwede po ka mag-contact sa ato katropa, pwede ni mo i-follow ang ato ang Facebook Angeli Hill. You can contact me 0997-857-9037 or imuha kong i-follow sa ako ang Facebook. Ayan. Pwede tayo mag-usap dito. Ah. And then, picture imong nawong kay para matagaan na ito o tamang. Tamang unsa. Nga unsa'y tama nga himong unsa imong nawong. Unsa imong ginakaon o free ang consultation. O mga katropa, skin therapist pala tayo, no? Sa mga nagka-problema sa nawong, pwede mo magpa-free consult dito sa ako ang Facebook Messenger. Oo. Unsaon pag para mag-maintain ang atong kagwapa. Ayan. Oo. Ang pagwapa mga katropa dili man siya expensive. Oo. Basta kabalo lang ka
unsa ang tamang ibutang sa nawong. Ayaw, sige, og peel off mga katropa ka naman. Sige, gamit og mga kanaganing exfoliating. Napula na kayo na imong nawong. Yan, nagapang limpisa pa jud ka. Wala kay proper sunblock na maskin cancer gagana. Mm-hmm. So, mo na siya, ingat-ingatan na ito atong mga dagway. Dilita magpatakag pang hid-hid. Ayan. Make sure na dilita magtuotoo anang naa sa social media. Kay kana diha tanan. At ano lang yun na, naayuban tinuod na o payuban nga exaggerated rapod kayo nga dili tinuod. Ayan. Sige po. Ayan ang atong oras, alas 8:48 na sa kagabion. Yan po ang ating beauty tips. O atong health tips kanina mga katropa, ayaw, sige, og kanang ikim-kim ang imong kasuko sa usa ka tao kay basin mo buto ka. Oo. I-ansa ni mo imong kaugalingon. Imuha na siyang i-ano, para kung naay kasuko sa sakatao, medyo mukalma na ka. Oo, kay basing mag-trigger, yun po, like mag-trigger sa kwa, nibuto yun siya. Na, delikado. Pag nibuto, na, paskang delikado ha. Muna, kung naay kasuko, ayaw na siya iloom-loom, kay ikaw ragyo mag-suffer, anak katropa. Mura kag nag-inom og poison kada adlaw sa imong kaugalingon. Oo, matingala na lang kag nitirik na kadaghan kay nangamatay karon ka tropa no nang dahil sa stress. Dili na makaginhawa. Okay raman unta to siya sa social media, gasige raman siya katawa, pero wala dai kabalo ang iyang pamilya nga naa dai siya gidala-dala nga siya ra gyud nakabalo kay kanang kasagaran po no nga ginatago-tago sa usa ka individual ang iyang gidala nga kahiubos ug kasakit sa iyang kasing-kasing. Lalo na wala siya maistoryahan, feeling niya siya ragay nag-isa. Solo per. Kana ganing ginatawag na ito og unsa ni kanang secret keeper. Secret keeper. Parang secretive masyado. O, lisod na. So, kung kita mga katropa nag-undergo tag-ingon ana nga medyo dili wala tay maistoryahan, pwede nimo isulat sa papel para mo gawas ng imong gibati. Isulat na dito nga suko kaayo ka, suko kay ko sa imuha, suko kay ko sa isa ka tao. Isulat na katropa pagkahuman sunuga. Sunugo nimo, basang importante na sulat nimo ang kasuko nimo sa usa ka tao. Ug mag-ampo ta nga tagaan ta og peace of mind. Oo, nga paghuman natog sunog, mawala na na sa tong kasing-kasing. O gato ang tudluan na tong kasing-kasing nga pagpasaylo sa mga taong nakasala sa ato. Lisod kayo na siya himungon ka tropa. Pero kung magrasyahan yun ka, magani na nga, lihok tao para tabangan ta ka. Ayan. Pero kung magsigi lang yun ka, mura na good nagda, sige kag ingon ka tropa nga, wala ko'y kwarta. Sige na kag declare ka tropa nga, wala kay kwarta. Wajud kay kwarta. Pero sa tinuod lang, gasigi kag palit og chichirya, gasigi kag palit og wahinong danya, mo yung kagwa kay kwarta, gastador lang ka, naa kay kwarta, pero di lang dyan ka, kabalo mo, tipid. Mauragod na siya nga, ang imong income katropa, 20 pesos or 100 sa isa kaadlaw, pila man imong kaya, isave anak. May yung kag, ay gamay naman.

nakahimuan sa usa ka tawo nga mo improve gyud ang iyang kinabuhi. O iyang atagan gyud ang para kay Caesar, para kay Caesar. O naawang gyud ano, biblical magigayon. Ang naabot man ta didto. Gusto lang nako i-share ana nga kanang tawo gani nganong gakalisod man, nga dagan man unta kay diskarte. Oo, nga madiskarte man unta, nganong mahutdan man. Kay tungod pag naay kwarta mura man og ascender, mura pag one day millionaire. Oo, guilty gid kay ko anak ka tropa. Kaya I'm learning. Naglearn ka na ka tropa? No, we need to be ano, kailangan nato mag-learn tayo sa ato mga mistakes. Oo. Paano ba natin, no? Ang oras, alas 8:52 na sa kagabion. Ayan! Kagabion! Nagmatamang isiguro ko ano yung udto. Udto, utong tutok. Ayan, dagan kayo mga salamat sa itong pag-uban-uban mga katropa, no? Sa mga nagapa-shoutouts, no? Wala na ako, marag napalong manggod ang ako, ano, nag-trouble lang akong cellphone katropa, wala na ako na monitor ang kinsay nagapa-shouts out diha. Oo, katropang Joff, naabadira ang nagapa-shout out si, usually good mga, Sir Arnold Altivo, no, Erwin, Ma'am Jing, oo, sa mga naga, si Ate Marham, dira sa, Marham, painitan dira sa May, saan? Diha sa may Crocodile Park. So, may Coastal Road going to Dumalag. Oo, sa iyang pungwapa nga apo diha si Liani. Hi, Lian. Si Lian, nanday na siya. Ay, ang spelling mag-o siyang Lian kay L-A-L-I-A-N-E. So, Lian. Lian, di ba? Basa na Liani. O, si Lian. Hi, Lian. Opo, agyan ako kung motor dira. Kagibilin mo yun ako ang motor na ako sa inyo. Ha. Ayan. Dagan kayong salamat mga katropa, no? So, ang atong last for two songs. Oo, atong paminahon ang mga songs na gikanta ni Whitney Houston. Yung I Will Always, ano, I will run to you. Ay, katropang joke. I will run to you by Whitney Houston. Whitney ba yan? Whitney Houston, I will run to you. And ang kanta ni Celine Dion, My Heart Will Go On. Our last song, My Heart Will Go On. You must be go on despite sa mga pinagdadaanan. Dapat mo go on lang gid tayo mga katropa. Oh, yung come on breathless, go on baby. Ayan. So, dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa itong programa mga katropa. Shoutout ko sa kong inahandira sa Dumalag, Edita Hill, natulog na gin siguro ron. Akong 71 years old na mother. Ayan. Sige, magpasalamat kita sa itong technical. Oo, si bro, si katropang Joff. Dagan kayong salamat sa pag-assist sa itong mga music. Opo. Ang atong banggiitan na technical. Ayan, sige po. Maraming salamat in behalf ng mga katropa o XFM 89.1. This is your sexy DJ Angel ng TSK. Good night mga katropa. Ingat po. See you tomorrow. Opo. Ay, bye-bye.

0: lagi. Oh. Kabalo na mangyid ka. Mangutan na pa man ka kung gugma ba to or dili. Siyempre gugma gito eh. Nga na gido na siya. Basta masakitan ka ni gido kuno ka. Gugma gido kuno to yung mong gibati. Ang problema lang, ikaw ramay na i-gugma. Huwag mo siya apil. Ha? Wawa man yan. Wawa. Hello. Hello, B. Mayang gabi. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome. Welcome sa programa nga Bahalag Pagaw Mo Duty. Bahalag Pagaw basta kay maningkamot gyud kay dili beta dato poor baya ta so maningkamot gyud ta mag duty gyud ta. Kini po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella makauban ninyo para sa putahe sa gabi madungog sa tibok XFM stations. Sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Mapasaylo po kung ninyo. Promise, pagka Sabado Domingo mauli, nagiguan magkuan ko, magugom ko, og luya. Kulang nagid kong ugum-ugum og luya agid bi. Muna gina ako ang need kaya para maulian gini ako ang tingog kay I think it's been 2 weeks. Yeah. 2 weeks na gindi ako ang tingog ng ingon ani. Sorry ha. O ba si, luguba siguro na yung microphone, Cinderella. Ang tingog ni Cinderella, mao gini siya. Adili gini siya mao. Ang tingog ni Cinderella is normal lang yun. Wala tayo filter ha. Ang atong microphone, wala gini siya filter. Filter, wala na yung uso dali sa amua. Because we wanna showcase our talents nga inyong madungog yun, nga walay plastikan, nga totally pang masag yun, mga katropa. Ang atong programa, gipaluyuhan sa produkto sa Yes to Health. Kapag ka po ikaw masakiton, ako bi, kinahanglan dyan na imong paliguno ng imuhang immune system, ayaw kalimot, kapag ka po ikaw nagaluya, o lain na mong paminaw, di nakaganahan mo trabaho, kaya sige lang kagaluya, sige kaganang sipunon, ubuhon, excuse me po sa mga gakaon, bi, duharag yun, ako ang ma-advise sa imuha. Pagpahuway og tarong ha, unya ayaw kalimot sa pag-inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No? Isabay na nimo na siyang duha o kaning duha ka buok, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Inumon na nimo 3 times a day. Rest assured na himsog yun ang imuhang immune system maski unsa pa nakapangit ang panahon. Okay lang gihapon ang imuhang kalawasan. Ilabi na kung breadwinner ka bi, dili pwede nga magsakit-sakit ka. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, mapalit po sa mga suking butika nationwide. Available usab sa mga duol na Yes to Health clinic sa inyong mga lugar. Uy, basing ganano magpa-check up ha. Libre po ang consultation sa to ang mga Yes to Health clinics. O, ang ato mga produkto sa Yes to Health, available na usab sa mga duol na XFM stations sa inyong lugar. Diri sa Bukidnon, pwede mo muanhi sa may Carbajal Street na aragin may sa second floor sa Tala-Tala Building, katong Old PhilHealth Office. Doon ragin kayo, maybe. Oo niya, barato na pag-ilang itong mga produkto sa Yes to Health. Kung sa pharmacy o diri ka sa XFM stations o sa Yes to Health ikaw na clinics mamalit. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Sir. BB Jow, nakay, kung di ha, nakay ka ng remotes. Can you turn this thing on? I'm so eager. Ay, wala. Ano di ha? Kuan lang ka ng 23 lang siguro, Bibi Jow. Wala na ako ka kuan mang good. Kaganina, ginapanugnon ako daan. Kakold ba sa relasyon? Relax. Bitaw, ang atong Sir BB question ko nung gabi unang ipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako, B, kapag ka po gasolina ang istoryahan, gusto ninyo nga, aside sa inyong health, ang inyong mga kagamitan po, like sakinan o motor, nindot po ang makina, hinluan ang makina, well-maintained ang makina. Dili mo gusto nga, dali na maguba. Nako, B, dapat ang inyong gasolina, de kalidad, pang-international, tested and proven ang yahang quality, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. tibok kalibutan man gid nimo siya, pwede ka magpagasolina, pero kung dili ka sa bukid noon, available kita sa naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay City, at bang po sa Polymedic, and at bang po sa Malaybalay City Hall, kung ilang gitawag na Shell Kasisang. Unsa daw ang mga signs? Unsa daw ang mga signs na gikapoy na ka o gikapoy na siya sa iyang trabaho? Example, ako, pagaw ko. Reason out yung ko sa kong manager. Day, dili ko mag-duty ron, pagaw kay ko. Isa na siya sa mga signs, ha? Pero kay, gusto mo na to ang trabaho, regardless kung natay tingog o wala, regardless kung ikapoy to o wala, for as long as kaya pa na itong mubaklay, for as long as wapa taga kalipong-lipong, mo-duty ta because we love our work. Pero kung dili na ni mo love imong work, mangita ka o daghan kayong rason. 100,000 reasons para lang mo ingon kasi mong manager, di ko mo duty, ma'am, sir. Because I'm broken hearted. No, mangita jud kag rason para lang gid mo balibad ka sa imuhang duties and responsibilities. Sinyo mga komento karong gabi una, 097 ay no wrong, wait. Wala na dito dati, oh. 0945-443-5869. Ginapugos na gina ko niya kung tingog kay dili jugo gusto nga, dili ko ninyo madunggan. Muna giingon din, ha, abas, bahala lang wag kapagaw-pagaw ta. Basta kay magkuyog-kuyog ta ninyo because mamimiss ko po kayo lahat. Maarty man o eh. Mamiss gid mo na ako pag dili ko ga-duty. Alright, okay, so let's go back. 0945-443-5869. Og pwede po mga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Live kita karon. Makita ninyong ato ang kaanyag, ang ato ang kaputi. Puti ang nang kay namulbus. Namulbus magid ko. Sa ato ang official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Palug ko bi, pa-follow, pa-like, og pa-share. Sige na, love. And of course, live kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu, guy. Gatype na si Kuya Benji. Kuya Benji Talisik, unsa mo na? And of course, live kita sa official Facebook pages, Sir Radyo Amigo. Oy, Pads! May gabi di asin mo, Pads, Donski, Romeo. What lang, ha? Pads, kaya mo rin nabisi yung mong marimang. Ha? Nabisi jug ko, Pads. I'm telling you, Pads, wala na jug ko panahon sa kong kaugalingon. Wala pa gana ikoy wash. Wala pa ko nag-wash karong gabi una. No? Good evening, all the way from Korea. Sobrang lamig. Malamig ang relasyon. Yay! Murag ang relasyon man ato ang bugnaw, di man ang panahon. No? Pads, Donski, may gabi din, ha? Uy, sa mga namino din, ha? Ang mga single, bi. Tabangi ko ninyo, bi. Nakoy, Pads, din niya babutan kay niya. Pogi, haod mag-basketball, dagkug abs, niya, kugihan, lami kay muluto. Guys, o girls, i-PM baya ko niya, girls, kay diligid mo magmahay ani ako ang Pads very buutan kay kayo. Nagibuotan lagi kayo na so di pa nagreta. Main gabi kang Mommy Jacqueline Labis o kapoy pahulay tapos balik na po trabaho lisod po mo pahulay dayon gusto pa ka muginhawa. Correct kid kayo Mommy ay mao nang si Mommy Jackie masking pagikapoy na na siya. Chuti lang gihapon. Ahak, oh, gibag-o man da iniwi mong account. Hapit ka na wala ya. Ha? Kuya Benji Talisik, ako rani. Kung gihilantan, inom og turbo, aron mo init ang lawas, maulian ra na, kay duha naman mo, init ang lawas. Basta lagi mga init-init sa lawas, si Kuya Benji, lahi ragyod. Ha? Walay mads, di ha? O daghan, duha ka book ang nangitag mads. Na, sige na, be. Maluway mo, oh. Ako ang pad, si Donski Romeo, nangita og mads. Ako ang isa ka pad, si Benji Talisik, nangita og mads. Na! Dobe. sige na. Paduol lang mo din ang mga mods. Duha na yung nagkuan, oh. Duha na yung nagpa-reserve. Madi. Nangitag mga madi. Si Mommy Josefina Tinambunan, talagang nakakapagod ang trabaho. Dahil walang katapusan pa ulit-ulit pagdating sa bahay, trabaho pa rin. Oo naman. Wala ta kasi, hindi kasi tayo pwedeng ano. Anong hinahanap? Wala akong boots. Nakalimutan ko nga, may nagmamadali tayo eh. Oo, dali mangod ta. Tingnan mo. Nakalimutan ko yung boots. Maglandan ka na lang dyan ng Bagyo Beans. May Bagyo Beans dyan. Good evening kang Rafi Bu Villaseran Cordova. Hello po sa kong sakop diri sa Balay na Minaw sa imong programa from Talisay, Cebu. Oy, may gabi, Ifeve. Thank you! Sa mga naminaw, sa mga taxi drivers sa Cebu, o sa mga taxi drivers na naminaw karon sa Davao City, kagabi daw naakoy ka ng friend. Oh, ako ano siyang anak nga nagsakay siya sa taxi kagabi. Green taxi daw to siya. They're on their way home. Tapos, naminaw daw sa tuwang programa si Green Taxi. I don't know kung kinsa na si Zao. May pangan. Ginahan daw kay siya sa ko at kay si Ao. Si Ao ba? Sorry kayo kuya ha. Wala nagkutingog. Pero hopefully, sa pagpaminaw ni mo sa tuwang programa sa XFM Network Philippines, managhan imuhang customer for tonight. Ako na siyang i-sprinkle ng happiness. Sa tanang mga taxi drivers, ginamino karon managhan ang inyong customer. Pakusgi lang ginayon yung mga radyo. Sigang salamat kayo ha. Hello kang Gino Mark Resma. Pa-shoutout naman dyan, crush. Ay, crush mo ako. Huwag kayong ganyan. Kayo naman, pinapaasan nyo na naman ako. Ayaw, oy. Crush-crush mo. Tagbata, ana, oy. Kaya mag-crush-crush. We have Ditsu. We have the Ditsu kay tiguwang naman ta. Gusto na nato nga ma-settle ato ang life. Kaya mag-crush-crush mo. Ay, naku, baby. Sa mga mag-asawa din ha, akro, murag this is your night, kaya magtugno kay ang panahon, no? Grabe katugno sa gawas. Ikaw na gidbahala ang mag... ikaw na ibahala nga... Masay buhaton ni mo sa imong kinabuhi rong gabi una. Basta kay tugno kaayo. Pagkape mo, dapat ka mo sa imong partner mag-inom mo og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Tapos, unya taod-taod, ayaw kalimot ang atong obligasyon sa itong mga partner. Kinahanglan dili magluya ang mga tuhod, ha? Ayaw kalimot, available na po ang Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer be very, dili siya very expensive. Super barato lang yung kain itag 85 pesos lang po per capsule. Matagamtaman na nimo ang kaanindot kagahi sa imong tuhod. Dugang kusog. Dugang gana sa imong pakiglabing-labing sa imong partner. Ang sikreto po sa usakaligon o malipayon nga relasyon, panagsinabtanay sa usag-usa, pagminahalay, loyal and honesty sa usag-usa o sa satisfaction sa mag-asawa, Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan dati, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pagdumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Magbalik ta! Balik kita sa itong programa. Karong gabi yun ako, saling itaas akong microphone, ha? Yun. Kasi ano eh. Oh, masyadong mubu. Bitaw, balik kita sa itong programa. Karong gabi yun na ang putahe sa gabi eh. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, sa mga bibi nato din ha, nga nanimaho o kilikili. Usahay baya, bidili baya ikaw gina makapansin sa baho sa imuhang ilok. Usahay imuhang katapad. Imuhang kauban sa trabaho, imuhang classmate, hindi na siya pwede mi ha, turn off na si Zach. Kung manigmaho ganyang ilo, feeling ni mo, ginapalingot, sukag bonggang-bongga, pagligo og tarong hanya, panglugod og tarong, kaunog ng mga healthy foods, tapos kung sabon ang atong hisgutan, nga antibacterial siya, Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya yung mangosteen. Ang atong mangosteen nag-a-act as antibacterial. Mulaban siya sa mga baho-baho sa kalawasan. Mupatay sa mga bugas-bugas o mga abnormalities nga mutubo sa imuhang pamanit o makapahamis sa imuhang kutis. Available na kini sa ato ang mga suking butika sa inyong mga lugar. O para mas makatipid mo, sa ato ang Santon Plus Herbal Soap, just like sa kong ginabuhat. Kapag ka magpalit ka ni Moani, kinahanglan inyo ha siyang tungaon. O, tungaan ninyo siya, kaupat. Kaya para mas makatipid, good mo. Kaya kung dako na po gaayo, dali na siya matunaw sa tubig, labi na ka ng, sige, nagbu-bu. Tungaan siya, ikaupat. Diba, dali, kaya dugay, kaya na siya mahurutpi. Atong oras, wala na tayo oras. Kasi hindi ka na binibigyan ng oras. At sa iba, ang kanyang oras. Sa kita po na to Cinderella, okay? Balikan na ito nga tang Sir BB question for tonight. Mga signs daw, ang ikapoy na ka sa imuhang trabaho. Ay, naku. First day, ayaw na. Surrender na. Ikapoy na siya, di na siya mo duty. First day pa lang sa iyong trabaho, mag-resign na daw si Zach. Grabe naman ka, ayaw na, oy. Inganat na gid ba ka kadili ka nang kadimotivated sa imuhang trabaho nga first day pa lang sa imuhang bag-ong trabaho ka resignon na ka? Grabe sab. Unsa mga ilan ang gid kay bitaw bino mga signs nga kanang gikapoy na siya sa iyang trabaho? O magsigig absent. Magsigi siya absent, unya ang iyang mga reasons is invalid. O invalid jud tanan niyang mga reasons. Kunya, wala siya ikapakita ng mga documents. Let's say, example, yun siya nga, sakit akong ulo. Ay, nagpa-check up kugikan. Ay, to akugikan sa kuwang clinic. Wala siya ikapakita ng documents because it is not true. Wala gina siya, dilikin na siya tinuod, ginagpa-check up siya kaya. Ang iha lang, wala lang, kapoy lang gid siya. Hi, Ken Juvie Binalo Barrett. May gani kay naakasuki. Baya jud ko nimo. Matagabi, walay balhin-balhin ang monitor na ako. Naragid sa 101.7 XFM Bukidnon. Oy, thank you, bebe. Thank you! Salamat kaayo. Si Michael Lacasa. Ginaya na ako kalisod sa kinabuhi kaysa magtinapulan. Uy, tinuod bitaw, no? Every time, kaniha, I know na diligin na siya maiwasan, B. Diba, Armand ng Buhol. O, dili gina siya maiwasan, Bina, sa to ang kinabuhi. Dili man gid all the time nga kusgan ta. Dili all the time na baskog ta. Dili all the time na motivated ta. May mga panahon nga down kayo ato ang kinabuhi, no, kanang feeling ni mo. Alam, uy, unsa may rason nga mabangon ko karong adlaw, wala naman mi, buwag naman mi. Dobi? Bitaw, every time ma-feel na ni mo siya, B, pangita og laing rason nga nung kinahanglan ka magtrabaho. Pinaka number one ni mo nga reason, mo duty ko kay publiko. Mo duty ko, number two. Number one pa to ha, mo duty ko kay nakoy utang. O, diba? Mo duty ko kay kinahanglan mabayaran ako mga bills. Dili pwede nga maputlan kog internet. Dili pwede nga maputlan kog kuryente. Dili pwede maputlan ko og tubig. Dili pwede nga wala ko ipampalit og bugas. Pagkaon na mo, o niya, hindi ka mo duty. Yun sa may mong isweldo. Wala man kay, wala may isweldo sa... Aray, ano yun? bakit parang masakit sa dali, ah? Mayroon akong na-ah. Sabi naman ni Oy. So naman ni? Yun. Maskin pag-unsa na yung gipamatiin, ha? For as long as kaya ni mo mag-duty. Kanibi, ako isa na gina akong kalaban, ha? Ako, maskin pag nagkamang nako. Charo. Seryoso. Ako mag-good, kanang mga simple lang, like kalinturahon ko. Mag-duty gid-gihapon ko. Basta dili lang lipong-lipong akong kalaban. Kapag kagani malipong ko, kanang dili ko katindog, di ba usually mag-vertigo, mangita vertigo attack ang tawag, ano, or lipong-lipong. Pag-ingon na, dili ko ka-duty, anak, hindi man ko kabangon. Pero pag kaya pag ano, ibangon, sakit lang akong tiyan, sakit lang akong ulo. Oh, atapos na na. Mura gina kong huna-hunaon. And yung akong pinakadakong sekreto nga nung maka-duty-jud ko, kaya ganing feeling na ko nga, si sa kadlaw, demotivated ka, ayoko, di ko ganahan mo duty. Wala ko ilang rason, ha? Demotivated lang ko, like, gikapuy ko, galuya ko, wala ko ilang rason. Nagod ko yung kwarta. Ang nagod. Kaya lang, galuya lang, gid ko, lang yung ganahan mo duty. Kabalo mo si sekreto na ko, i-message na ko kong manager. Mayingon din ko, Day, ikaw po yung kuday ay. Niya kay, ako manager, mga sabang, manggid na. Pagpagkasabang, ah, nagigasin mong manager, mabuhi na na imong dugo.

0: farm kay gapananom ka og mga humay nya tungod sa sikag absent kay mao lagi daghang kay kag rason o dobi muingon ang imong amo nga pulihin na pagpalit na dito og robot nga AI ang kaning robot AI na lang atong ipatanom laka. Unaunaan niya sa panahon karon grabe na gid baya no sa hinay-hinay gakatanggal na ang human labor. Okay, ginapang layoff na nila ang mga tinuod nga tao kay ginapulihan na nila og AI kay mas grabe gid daw. No, mas effective gid daw. Kulba sab. Lagyot. Iba pa rin talaga ang totoong tao pag pag nagtatrabaho kasi may puso kami. Mao ganang dili magsig absent kay para dili ka pulihan. Muna. Wadi ay kakailan, wala. Wala po. Wala, sir. Rafi Bu, Villaseran, Cordova, wala ko kailaan na, sir. Dili ko, dili magud po ko taga Cebu. Taga Dreamon ko sa bukid noon. So, pasensya na dyan kay sir, ha? Oo. Hi, Kang Marlo in Dapan. Gandang gabi, Bibi Mo.
1: Thank you!
0: Bibi Mo? May gabi din ha sa imo ha, Marlo. Salamat sa imo ang pagpaminaw sa toang programa. Biyo niyo taw-taw datangin ninyo nga toang putahi confession ha. O sa kabibi na to ang nisalig sa toang programa nga magpagawa sa iyahang gibati. Sakit na gudok kayo ng iyahang dughan. Mao na ang gipili niya ang atoang programa sa putahi confession nga makapagawa sa iyahang hinanakit. O kung isa, ikaw o sapod ka sa mga gusto magpagawa sa imong mga kasakit, ayaw kalimot, pwede ko nimong i-message sa 101.7 XFM Bukidnon o sa talang XFM stations or sa XFM Facebook pages nga naka-live karon sa tuang programa. I-care off lang sa kuha kay para isend nila sa kuha dayon ang imuhang problema. Sa pagbalik po sa tuang programa o taod-taod, rated SPG po ang atuang istorya karong gabi una o ang atuang official hotline number na pwede nimong tawagan kung ganahan ka nga maghatag og advice is 0945-443-5869. Itong balikan, 0945-443-5869. Ang putahe sa gabi, ikipaloyan usab sa programang... sa produkto! Sa ato ang advertiser na Mommy's Child Maternity Clinic. Ana may himutang sa may barangay size, corner Moreno Street, Malaybalay City. Sa mga nakay din ha, sa mga...

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits.

0: Canton Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Canton Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Canton Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Canton Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
2: ko. Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Ato ko, iskunta.
6: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
5: Upo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
5: Saton, patanase, halo, himot ko!
6: Wait lang sa ha, kaya ko okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
5: B! Ah, manako hinom!
6: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adito?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuod? Wala gyud?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa! exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, musot isip ko, ito pare!
2: Ayaw! Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink!
6: I like pink too!
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede!
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawas sa imong mga kasakit, mga hinanakit. Nako, biyayo kalimot ha. Abri lagi dang ato ang kasing-kasing para sa imo. Kung naakay mga problema din ha, ang din imo kaya i-handle ing ni mi. Kay willing mi maki-join. Madungong krob ako ninyo. Akong ginayon akong microphone kay masing nga, sige, tagkapagaw, ani ba? Pero bitaw, ang atang putahe confession gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer kapag ka po pampalion sa relasyon o pampadugang sa satisfaction, nangita ka og barato pero epektibo, tag 85 pesos lang po ang atong Turbo Man Enhancer. Mulahutay na siya og duha or tulo kaadlaw, nga gahi kaayo ang alam mo na. Kapag ikaw ba naman o nay panahon sa imuhang asawa or sa imuhang bana, make sure nga satisfied mong duha o gayo kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer. Biyang itong programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ta sa mga ginikanan nga naminaw karon o kung naang yung mga anak nga naminaw usab sa toang programa or nagtanaw sa Facebook Live, palihog ko guide na lang sa mga anak ha kay basig na ay maingon ang atong letter sender nga dili mga maayong words na base na matingala sila. Kamo na lang po ang pag-guide sa inyong mga anak. Once again, welcome po sa toang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kini nyawa. Haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello! Sino yan kasama mo?
1: Untruga.
6: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang An-An. 30 anyos Cinderella og 5 katuig ng single. Katrabaho ko sa usa ka korporasyon Cinderella og wala ako kabalo kung big deal ba gyud sa kumakauban ang ako ang pagka-single ng 5 katuig na. Adun ako'y seatmate o teammate Cinderella. Kanang literal nga tabian kaayo siya. Masing unsa na lang niyahang ginaingon, gina-share sa amo, to the point na pati pagbulag nila sa iyahang bana, iya pang ginakwento sa amo. And of now, iya pong gikwento sa amo ah, gistorya sa amo ah, ang bahin sa iyaha, sa iyahang bagong uyab. Sa iyang kagwapa gyud daw Cinderella, naglisod og move on ang iyahang bana. Una nakadesisyon siya nga para makamove on daw ang iyahang ex-husband. Iyaha daw kunong ireto sa kuha. Kung una-unaon din mo Cinderella, murag na something wrong. Pero niingon siya na bored daw siya mula nangita siya og lain. And kabalo daw siya nga magkasundo gyud daw mi sa iyahang bana tungod kay parehas daw mi nga hilumon. Og di gyud daw ko magmahay kay buutan og gwapo gyud daw ang iyahang ex-husband. Ambot Cinderella og unsay naa sa iyaha. Siya pa ang nag-set sa amo ang date sa iyahang bana. Na siya'y pagka-weird pero maski pag di ko ganahan, nisipot gihapon ko Cinderella. Og sa tinuod lang, tama gyud ang iyang giingon sa ako. Gwapo ang iyahang bana. Og kauban na mong among mga office mate, nag-date me like double date kid siya. Sa tinuod lang awkward kaayo pero makita na ko sa kong office mate Cinderella nga totally naka-move on na siya. And by the way, Cinderella, 1 year pa lang na nagbulag siya sa iyahang bana. Happy kay siya, Cinderella, nga nagkailam niya sa iyahang bana. And ang iyahang bana po, Cinderella, interesado kayo nga mailhan jug ko. Fast forward, okay na kayo nga mo ang setup. Naka-move on ng iyang bana. Which is mo gito ang iyahang gusto, Cinderella. Pero, nabago ang tanan. Ni kalit lang yun kabago ang tanan. One day, iyahan akong ginapasulod og sayo kaayo sa opisina. And anang adlawa, Cinderella, sayo sa kabuntagon. Nalo siya'y gusto nga i-istorya sa kuha, kay naa daw siya'y problema. Nag-away daw sila sa iyahang uyab. Nabalaan daw niya nga naa daw'y babae ang iyahang uyab garon. Cinderella as someone, nabuutan kay sa iyaha, gi-comfort na ko siya. Sa kadaghan ako giingon Cinderella, aron lang nga mukalma gyud siya. Iyang giingon sa kuha, dili daw niya kinahanglan og mga comforting words. Gusto daw niya mabalaan kung kami na ba daw sa iyahang bana. Sa dihang Cinderella, iyahang ipang chismis sa kuha ang mga red flags sa iyahang bana. Namintras sayo pa daw, kinahanglan akong biyaan ang iyahang bana tungod kay once mabalaan ako ang mga red flags, di gid ako makauyon. Mas maayo man daw nga sayo pa lang mabalaan ako para di na daw ako makabuelo ug masakitan pa. Sa pag-ingon ako sa iya, Cinderella nga okay mi sa iyang vana nga mag 1 month na mi. Tingala ko, Cinderella, nikalit siya og hilak.
Nag-start na ang office hours adto. Ug madungog mi sa mga kauban namo sa trabaho. Kay grabe gid niyang paghilak, Cinderella. Ug niingon siya galit nga ako daw kabit sa iyahang bana. Cinderella, nikalit siya og ingon sa tubangan sa kumaka office mate. Samtang gahilak siya, gahangyo daw kuno siya sa ako ah, nga akong biyaan ang iyahang bana, pero ako daw ang dili. Natingala ko Cinderella nga nung karun, nigawas ko nga ako ang kabit. Gipakita na ko sa tanan ang proof nga siya ang nagreto sa kuha sa iyahang bana. Tanan mga conversations na mo, screenshots, mga petsa kung kanus agipadate mi niya sa iyang bana, naatanan. May mga uban nga ka-office mate na mga nakabalo sa tinuod Cinderella. Masking baliktaron na ito ang kalibutan, tinuod man pod bitaw nga siya ang asawa. Kinsa raman ko sa kinabuhi sa iyang bana. Maghimo daw siya og paraan Cinderella nga magbalik siya sa iyang bana. Nga magbalik silang duha. O kung dili daw kumuhunong, o kung dili daw na ko biyaan ang iyahang bana, isumbong daw ko niya sa HR. Ang iyang bana karon Cinderella, dili gusto mo layo sa kuha. Kay layo na jud ako numi sa iyang asawa. Naadaw ko nung batasan ng iyang asawa na diligin niya kaya. And sa tinuod lang Cinderella sa opisina, dili ganahan ang ako mga ka-office mate. Aning bayhan na tungod kay lahi ang iyahang batasan. Cinderella, wala ko kabalo sa mahimo na akong desisyon karon. Karon pa ba Cinderella nga, masking 1 month pa mi sa iyang bana, lalom na kayong akong pagtanaw, ang akong pagmahal. And magka-vibes kayo mi sa iyahang bana, Cinderella. Munang wala ko kabalo sa kuang mahimong desisyon karon, kung ipadayon pa ba na ako ang amuang relasyon o magbalik single na lang gid ko. Mangayo ko sa inyong mga tambag, Cinderella. Kay naglibog na usab ko para sa putahe confession. An-an.

0: Clarex sana.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Vision X Plus capsule kay basi makatabang ni sinyo kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
6: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm.

0: Dema, kuha try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Dong, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Magko manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Welcome once again sa tuwang programang Putahe Confession. O kagani na biimuhang nadungog ang atong istorya ang kaagi ni An-An. Nako, bigrabe na gid kaayo no. Iba na bitaw. Wait lang ha. Ato sa lingkusgan gamay. Wait lang ha. Ayan. Bitaw. Medyo sa pagpaminaw na ako sa iyang problema no. Murag complicated yun na siya kay labanan ng tunay na asawa. Hay nako. Ang istorya ni An-An B, kani si An-An sa tinuod lang Puyo lang gini siyang malinawon, nagtrabaho, naningkamot para sa too strong. I hope that you will understand. Si bagong boyfriend, so iyang gireto ang iyang ex-husband sa iyang ka-workmate na si An-An. Si An-An karon nagkamabutihan og loob sa iyang ex-husband. Mao nang karon nagkauyab din sila for a month. And suddenly, ni eksena ang asawa kay nag-away sila sa iyang boyfriend. Gusto na niyang bawion ang iyang bana. Nag-iskandalo na siya sa opisina, saying na ang iyang, o kani si An-An kabit daw kuno sa iyang bana. O naghimo-himo na siya og istorya mo nang karon si An-An og ang kaning iyang bana naglibog na intawon kay naghinigugmaay naman ang duha. Unya karon na ana ang asawa nga nag-eksena. Musumbong daw kuno siya sa HR kay lagi kuno ang iyang bana gi-elog kuno. Kuya pud ani. Nani na dinhi mga ingon ani nga istorya di ay. Ay nako. Sa inyo mga tambag karong gabi una, abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Tumbalikon ha, 0945-443-5869. Pwede na mong manawag din ha, akaroon bebe. Hi, kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu. Thank you! Siya, ay ako ang friend, Nicolo Anitan Salvador. Ana siya nga, ikapoy ka nang gipangita na ka-augmention o. Gapapangita na ka-augmention na ka sa GC, dili na ka-mutubag. Mabala ba na itong ginasingla na to, friend? Hala, grabe giyot. No? Ah, gikapoy ka. Sorry naman. Dili na siya nag... Paingana mong good friend. Dili na siya nagatubag sa GC kung inyo siyang i-mention. Kay wala naman siya. Dili naman siya active. Ginatuyo na niyang halos gina-archive na niya. Dili siya gustong mabalaan pa ang iyang whereabouts. Hi, Kang Onichan Chewy. I love you. Regards ko sa imong buhok sindi. Thank you. Nanudlay na kuron ha. Hi kang Franklin Tuyay, may gabi din ha sa imuha. Pwede kita na lang. Moma, si Franklin Tuyay, may gabi din ha sa imo. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ay nako, sige atong silipon yung ato ang mga texters karong gabi una ha. Pero ako sa ning ikol nagdaan kay, pwede mong manawag kung gustuhon ninyo ha. Pwede gid kayo mong manawag 0945-443-5869. Wait lang po. Tambag na ko anang-an-an mangita siya og lain kay maot kaayo bibinay asawa man o wala man tay mahimo gid sa tinuod lang bitawan, bildi gid gas kaso. Although sa tinuod na, may ingon jud pod nato nga kanigong asawa kay watak kasabot ba kanagong ayan imo na kong gireto-reto nya karon nga na in love na ko imo na kong pugngan. Di ba? Na sa tinuod lang naagud unta ka sa imuhang kanang naakay reason kaya lang sa ngalan sa kapag ka batas man gud or kaning law ang ato ang basihan piligid ka kay asawa man siya. So ikaw na lang gid an, ikaw na lang gid ang muli kay I know nga love na gid nimo siya. Di na gid nako ang mapugan nimo ang kasing-kasing pero sa mata sa batas mali gid gihapon kay minyo pa man siya. Gawas na lang kung naa na gid sila yung agreement nga bulag na gid silang duha maskin pag siguro separation or unsa ba. Wala na gid sila, di na gid makialam sa usag-usa pero kanang ingi mong kalawan ba ingon ani gani ka praning nga asawa? No, siya na gani ang nisuka sa iyang bana niya karon nakita niya nagmalipayon ang iyang bana mubalik na daw kuno siya. Ay lisod. Cinderella kanta na kuno ba si Junjun di ay ni sa Cebu.
1: Minatmot na po.
0: Ayo lang Jun kay basig muulan Jun delikado ka ayo. Akong maingon sa sender wait lang ha. Ako maingon sa sender, nagmahay man na siya sa iyang gibuhat sa iyang bana tungod kay nangita siya og lain tapos gireto pa niya nimo sa imong sa imong bana tapos asa nga stable na mo sa iyang bana sa una niya karon magsinamok na siya. Mong istoryahan nimo imong uyab karon og kinsa iyang pilion ikaw ba o katong asawa sa una then ipaklaro dayon sa laki sa kadaghanan og kinsa jud ang iyang love. Ikaw ba or iyang pang-asawa para lili ka niya pakaulawan? O, pag-ingon ana. O, hopefully nga, bitaw po. Pero again, sa ngalan mang good sa, o, sa kanang batas giyod, pildi giyod ka kay oo gani, minyo pabaya sila. Pero, di man na ito mapugos good ang usa ka tao kung dili na siya ganahan sa imo. Yung isa pa, ang babae mo na nagbinuang. So, wala giyod. Sa tinuod lang, sama niyo, eh, kung magpakaon man. Sa tinuod lang, kung ipaglaban din ka sa lalaki, wala na yung mahimo ang asawa. Pero, skandalosa magod ng asawa, basig ikaw ang maulawan. No? Parihaan na, you were once upon a time very close. Sa karon ikaw na iyang ginabali. Ginaingunan niya sa kadaghanan, nakabit ka. So, di ba, kana palang daan, iyan na nang gibuhat. So, how much more pag dili ka makibulag sa iyang bana, basin more to come. Di ba? Delikado kayoan nga basig ang imuhang dignidad, ang imuhang pagkatawa ang maguba. Tungod lang ana nga sitwasyon. Pero, once again, kapag ka-love niyong usag-usa, you will definitely find ways nga masolusyonan ninyo ng inyong problema. Diba? Again, di na to kaya pugson ang kaugalingon, ang atong kasing-kasing. Kung dili na, dili na. Kaling asawa puno kay. Ikaw na gaya naguna-una o ganang himo-himo o kuan diha. Kabuang din hao niya. Karong mabalsan ka. Mama na siya. Nabalsan manggod siya. Maunang, ngayon, alam mo na kung gaano ka sakit. Muna, too late na lagi kayong mga realizations. Dominic Eluna, makaranas nga nung broken-hearted. Come on, baby. Kawawa ka man. O, pasailu, agihapong ko sa kung tingong gagakarat na gini. Maulian ko, ano yung Sabado Domingo? Okay na ko. Lunes, Santo, Biyernes, digid ko maulian. No? Adlaw-adlaw ko gawa kada section sig pabadlong. Paitaan ni oy. Kung saon ta man, bahala guan tay tingog, mo duty ta kay kita baya ang kanang kuan. Saon na lang. Regards ko sa pinahapay bi or rebound pud. Rebound ti ka ha sa kong pinahapay. Naghinapay ba? Nanudlay ramang good ko bi. Again, abri na po ang atuang linya 0945-443-5869. Pwede na mong manawag ha. Taw-taw, muli na ko. Di mo ganan manawag. Muli na gyog ko. Kaya bibi, sakto ragid na siya. Oh. Si Armand ng buhol. Salamat kay Armand ha. Cinderella lang akong matambag sa letter sender. Iyan na lang ginangbiyaan ng iyahang uyab kay murag maiskandalo gid siya. O, sa batasan pa lang po bito, sa asawa mo, delikado gid kadihaan. Pero, again, pag-istoryahan na ilang gid mo sa imuhang boyfriend, sa imuhang mahimong desisyon, kay kaning ingunani ang inyong kalaban, medyo praning-praning gamay. O, kanang mahadlok man di ay mabalasan, so nga nung nagbuhat manog kabuang, diba? Munay, sinuka mo na, kakainin mo pa. Malisod talaga yan. Ako, sorry sa mga nagkaon ha. Basing nga inyong hunahunaon na mga ingunan. Hi po. Ay magandang gabi sa tito ko na nakikichismis sa akin dito. Magandang gabi po at nasa Facebook Live po siya sa 101.7 XFM Bukidnon. Hi Tito Sandy Castillo. Magandang gabi po diyan. Thank you so much. Thank you. Maganda ako kasi nagmana ako sa iyo nung kapanahunan na maliit ka pa. Eh nakita ko doon pala, nagmana pala talaga ako sa iyo. 'Di ba no? Oo, masaya naman ako kasi nakuha ko yung ganda natin kahit papano. Jarrah! Magandang gabi po sa inyo dyan. Hopefully na okay lang po kayo. Ako po ay namamaos dito dahil po sa nature ng ating trabaho. Nagdadaldal sa umaga hanggang hapon. Tapos, ibang pagdadaldal na naman po sa gabi.

0: Talagang na mamalat. Pagaw is real. Pero bitaw, oh, wala namang kita igong oras. Salamat kayo sa inyohang pag-stay with us for a couple of hours. Mga duha ka oras siguro ni. Oh, 2 hours, ha? Magkuyog-kuyog o magkuba. Mag-uban-uban kita ninyo ugma. Same time gihapon, alas 9 hangtod alas 11 sa kagabion. Dili gihapon sa to ang programang Putahe sa Gabi. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, sa Picas Lawak, I think si Kuya Joven karon, no? Sa XFM 88.3 Cebu City, dili sa XFM Bukidnon, si Bibi Zhao. O sa kongkin sa pamana ko mga technician na naakaroon sa likod na sa tuang technical booth nga nag-assist sa tuahang to alas 11. Salamat, salamat kayo! Thank you! Ugma na pod atuang panag-uban. Dili gihapon sa tuang programang Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: niya ninyo gipon. Mura dala mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung kung sa anang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, tapos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na kong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa o una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pang pakusog.
9: Turbo.
10: Pang padugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: 7 Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: 7 Plus Herbal Soap.
0: Magkakaon lagi taong lami. Pero mag-una, mampong kasabaan eh.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
18: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 4:05 sa kabuntagon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Balita, Ronda Balita, Nagarunda, Nagabalita, Ronda Balita, Balita.
1: Mayong buntag, mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Kutob sa maabot ni nito pagsibyan ning mga orasa, mga higala. Good morning! Good morning kayong tanan mga katropa.
3: Good morning!
1: Yan may galaperting bugnawa sa itong kabuntagon mga higala ha, ning adlaw kita nga Webes mga katropa. Petsa dos na ning bulan sa Hulyo, tuig 2026 mga katropa. Yapo na po yung hantig ronda ng mga orasa katropang Marvin Ibano.
2: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita.
4: Ronda Balita.
2: Ronda Balita.
1: Yan mga higala, uban-uban na sab kita ninyo sa pipila ka mga yugto. Grabe mga katropa, yugto. Gyod ha, ning takna sa sayong kabuntagon. Mga higala, kumusta man ang inyong mga area na himutangan karon? Ano na ba kamo yung mga nasinating pagbasha? Mga katropa ha? Pagmata na ito, mga higala, I'm sure ang atong makaigsuunan din sa Davao City, mga katropa na kasinati. Ugnaw nga katulugon, mga higala. Sabi nga, sinitabo ka pag-ulan kagabi, mga katropa ha? Kaya sigon sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office, aning taknas sa kagabion, pasado las 8 kagabi, mga katropa, diyang may bundak ang ulan na. Mga higala, uga kung asa light rains ha, ang nasinati sa mga area sa Turil, Kalinan, Bagyo, Marilog, Tugbok, Talumo, Poblasyon, Agdao, Buhangin, Bunawan, ug Pakibato districts mga katropa. Sumikan ka na mga higala sa localized thunderstorms nga weather system mga katropa. At wala pa man ini, anagya po nagpabilin sa safe level. Ito ang kasapaan sa syudad mga katropa. Kalinga, gumikan na ni ini mga higala ha. Grabe ang mga pagpaningkamon sa itong CDRRMO Davao mga katropa. Kanyang bilabay ang adlaw usab, nagpahigayon kini. Og kining gitawag og earthquake drill mga katropa. Pagkakot mga higala, subay kini sa pag-observa sa National Disaster Resilience Month 2026. Nga mismo ang CDRRMO Davao mo ay nanguna. Atul ka na mga katropa ha, sa gilusan mga katropa nga flag raising ceremony. Duck, cover, and hold mga katropa. Tapos di ka rin tag-duck. May mo itingog o quack, quack. Hindi mga katropa. Duck mga igala. Wajud, hupo. Kana mga katropa, hupo. And then, cover. Tapon sa ulo. O gunit sa iyang kamot. Ay! Wala mga katropa, gunit sa kanang mga ligon ng mga gunitanan mga katropa. Ang naging naka-basic na kinahanglan buhaton atol sa linog mga igala aron malikayan o kining malikay gikan sa posibleng mga kining kadaot sa linog ilabi na kining naan maghulog-hulog. Pag talking about duck cover mga katropa, mangita yung dapat og pasilungan mga igala nga ligon kung nakasunod sa building. Man kung nakagawas na mga katropa, kinahanglan gapon ka na ipatuman ha ang duck cover and hold mga katropa. Ingon man, hindi mo malampuson ang maong drill mga katropa. Pinaka-importante kini nga ipahigayon usab sa mga eskwelahan, no? Regular na pagpahigayon mga katropa. Hindi lamang earthquake drill, fire drill mga katropa. Apan even kining active shooting drill or active nga mga ito nga posible nga mga paghitabo sulod sa tulunghaan mga katropa. Nakisugit-isip ka na sa Davao City Police Office. Alang ato sa mga tulunghaan nga ipahigayon usab kini Aron sa siguro nga andam, dili lamang ang mga magtutudlo, apan even ang mga estudyante kung unsay angay nilang himuon atol ni ini nga mga sitwasyon.
2: Runda Balita.
1: Oras ka tropa, alas 4, Jess. Good morning, nagbata na si Ma'am Nita Valderosa. May hapon diha, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, nagmata na sab si Sir... Sir Randy Archaga Santisa sa maayong buntag din ha kanimo sir.
3: Good morning.
1: Saban pa nato makigsuunan nga naminaw naka-tune in na dinhi sa ato ang XFM 89.1 mga katropa. Good morning. Good morning kaninyo tanan mga higala.
2: Runda Balita.
1: Tawag lang ito nga baka ng uban pang kasikas dinhi sa atong syudad sa Davao.
2: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
1: Mga katropahan, imbira ba yung adlaw tak na sa kapunon pasado alas 3. By the way, kudos ato ang mga kapulisan nga malampuson nga nadakpan kining duha ka mga individual at mga katropa nag-edad og 31 anyos o 33 anyos babaeg lalaki kining mga katropa at ang gats dire sa Tumbalyok Police Station mga igala kay sanglit ilang malampuson nga nadakpan pinasikat sa gilusan nga bypass operation kining mga suspect. Akong asa giila kini nga si alias Brad. Oy Brad, mga katropa, 31 anyos kini og si alias Hana. 33 anyos mga igala nadakpan kini sa may barangay Bagong Galyera mga katropa og na-recover kanila pila man daw. Asa to makaigsuunan nga naminaw karon. Asin may kurat mga katropa ana lamang nagkantidad kini og 7.7 million pesos.
2: Runda Balita.
1: Kinilok kini mga katropa nga gituuhang shabu.
2: Runda Balita.
1: Grabe mga katropa. Ining mga pangidaruna mga igala. Nahimo nang shabu. Ang ilahang mismong ginigosyo, no? Kaya na mga katropa, malampuson kini nga nadakpan ang duha. Mga tanga ang dugang vital din anak sa Express Balita, mga katropa. Kinugan nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ila karon nga giatubang samtang nakapasla ka sa prisuhan.
2: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
1: Sa bikas bahin, mga katropa, ha? Ibutyag sa to ang Davao City Police Office, mga katropa. Pinapasakahan na og kaso ang lima ka mga identified at nakining responsable sa pagpanglungkab sa usa ka iPhone store din sa Baytoril District nitong syudad sa Davao, mga higala. Ibutyag ni DCPO Spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan. Kung subala nini padayon pa ang case build up alang sa nabiling tulo. Tulo ka mga suspect kay walo manggod ka itong mga katropa ang nakuha mismo sa CCTV footage mga igala. O iklaro nga dili kini mga taga Davao City ang mga suspetsado hinungdan mga katropa. Ngayon nga lamang sila kaisog ang sa pagpanglungkab mga katropa sa itong dakbayan. O gagibot niya ka posibleng related lamang sila. Aniinim usab nga susamang modus. Sumasamang grupo mga katropa. Related sila nini grupo ng lungkab usab sa Tagum City iPhone Store gyapon mga katropa. Kana padayon nga giimbestigahan labi na nga nagtuo atong kapulisan nga kabahin kini sa organisadong grupo sindikato sa mga kawatan.
2: Runda Balita.
1: Kana mga katropa importante din ha. Managpusong napasakaan og kaso ang maong na mga nalabigit mga igala. Samtang gipasabot sa DCPO nga kinahanglan yun, no, magbaton og CCTV ang mga tindahan kay dako ka nag-ikatabang aron masakpan, aron mapasakahan og kaso masilutan ang mga responsable sa pagpanglungkab o baka pagpangawat sa ilang mga tindahan.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:13 na sa buntag mga katropa sa pikas bahin mga higala.
2: Runda Balita.
4: Local news.
1: Ibutyag sa ito ang 10th Infantry Division. Nahagi ni 10th ID Spokesperson Major Ruben Gadot. Gaaga kini mismo kung inyo may numduman ha. Nisunog nga bus sa Mawab, Davao de Oro. Katong usa ka pampasayrong bus mga katropa nga grabe in town. Inambakay ang mga pasahero kay mahadlok masuffocate sa grabe nga aso. Anong dosod pa sila sa mga bintana mga katropa. Duol da ikato mga igala sa headquarter or sa vicinity sa 10th ID. Or so nagtuotang ha. Kining ang 10th ID, igo lamang sila sa mga kabukiran, pagpakgang ni ining mga rebuilding grupo, mga armadong teroristang grupo, pero dili dahil mga katropa. Even sa fire response, andam gihapon sila mga igala. Dapat sila naka-standby nga fire truck mga katropa.
2: Ito
1: mga igala, sila mismo ang nanguna ha, sa pagpakgang mga katropa sa maong kalayo, sa maong nasunog na bus mga higala. panang ipasalig sa tent ID ang dili lamang sa kini mismong security response sila anda mga igala. Apan even sa fire response ug uban pang mga emergency responses mga katropan. Gani, asya na hitabo nga earthquake diri 7.8 nga linog, magnitude nga linog diri sa Davao Occidental. Grabe po ang ilahang tabang mga katropa sa paghatag niining humanitarian assistance ngadto sa mga nalinugan mga higala. Kudos ato ang kasundaluhan na andam ko sa pag-responde sa bisan unsa ang mga emerensiya, ilabi na kung mag-iskot mga katropa o call of duty or tawag sa ilang pagserbisyo mga higala.
2: Bunda, balita.
1: Alas 4.15 na yun sa buntag mga katropa. Hindi mga higala ha, among time check mga katropa. Hatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug ato ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ang mga epektibong trio combination kini mga igala sa mga products sa Yes Rock Incorporated gira ko ikatabang sa pagpalikon sa ato ang panglawas mga katropa. Sa bigat ay natulang pong ilakbit mga igala ha, ay nagawag karon ang City Transport and Traffic Management Office ngadto sa mga commuters mga higala nga kung adunay mga nasinati nga mga problema. Sabi na mga katropa, talking about ni ining sobra singil o ining tag-as ra kayo nga mga singil pamasahi sa mga tricycle drivers. Imatong pa magduha-duha sa pagsumbong ni ini ngadto sa ilahang opisina aron gayod mahimong kapanaminan sabag ng mga tricycle drivers nga aduna dapat sundon. Adunay fair matrix mga katropa nga angayan sundon magpalabi sa pagpaningil mga higala. Mga katropa ha, ang karong panawagan sa City TMO ngadto sa mga computers unsa may pamaagi katropang Marvin. Una mga katropa, pagkuha ang ilahang mismong i-document ang ilahang PUV ID, City TMO registration number kung kiniilang MTH body number, no, kanang nakabutang, no, naka-stickering nga or naka-paint sa ilahang tricycle mga katropa, nga dagko nga mga numero mga higala og litra mga katropa kana. Nakip matod pa ang plate number, so i-dokumento matod pa kana or kuhaan og gulagway ang mga naisgutan mga katropa. Ilabi na, importante ang lokasyon masayran asa kini nahitabo mga katropa. No, kaya mamahimo kining isumite ang reklamo usab ngadto sa Davao City Reports Facebook page o baka magpadala og sulat sa City TMO o mag-email sa cttmo@davaocity.gov.ph mga katropa. Susubay sa ordinance number or MTH Board Resolution Number 01-2020 Series of 2020 mga katropa. Ang pitihan dapat lamang matudpa alang sa mga MTH kung kining motorized tricycle for hire para sa unang upat ka kilometro. Regular passenger ana lamang dapat sa 10 pesos mga katropa.
2: Bunda Balita.
1: Nga ito nang ipost ato ang Facebook page, daghan usab ang nireact mga higala kay pagkagamay lamang ni anang 10 pesos apan ang presyo sa gasolina sa tinang mahala.
2: Bunda Balita.
1: Ito ang nasayaran mga katropa ning adlaw nakalabay ang adlaw Martes. Ana ana kuya, oil price increase mga katropa. Mga nagkabigay ka reklamo in town sa ato mga PUV drivers. Apan ngalan nga adunay gipatuman mga higala nga kining regulasyon diri sa ato ang syudad sa Davao. Ang mga silot mga katropa mutuman lamang kana ang panawagan sa ato ang mga hintungdang otoridad mga katropa. May gala alang sa mga regular passenger 10 pesos sa senior citizen kung student or PWD or kaalang kini sa atong mga discounted ng mga passenger 8 pesos lamang dapat ang inyuhang bayran.
2: Runda Balita.
1: Samtang posible nang magdugang alang ni anak mga katropa o tiga piso o baka 80 centavos alang sa mga discounted sa musunod nga tag-usa ka kilometros mga katropa. Kana may gala ha ang advice or abiso sa ato ang City TMO ngadto sa mga commuters kung nakasinati man o grabe ng mga singil. Kaya ang uban matod pa na yung mga nag-comment nga naningil nag 50 pesos. Happy na mga katropa ha. Kaya mga igala, kuha ng tagagpagtagad mga igala, no? Tapos dili mapasulabi ang hindi mismong mga pamaagi sa mga abusadong tricycle drivers mga katropa. Ang sentralanan sa ato ang mga tricycle drivers, MTH tricycle drivers mga katropa, nagasunod yun niini nga regulasyon mga igala. Mo nang uban, utong-utong lang sa. Kulay na ba, nagpadangat na sa ilang mga mulo ngadto sa atong city council alang sa dugang singil pamasahi mga katropa. Ginaot mahatagan kinig pagtagad, ilabi na sa kamahal usap sa presyo sa ato mga produktong lana, mga katrop.
2: Runda Bandida.
1: Oras na ito, mga higala, alas 4:19 na gyud sa kabuntagon.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:20 na yun, mga katropa. Good morning, good morning, good morning kang Sir Joel Daliva. Ayan, mayong buntag sa imo, Sir Joel, og sa Daliva family. Good morning.
3: Good morning!
1: Ayan, watching from Poblacion, Ilawod, Panitan, Capiz. Uy, Ilawod, Panitan, Pagyod. Grabe ang sir, grabe. Ay, maglugar niya, di basta-basta. Salamat Sir Joel sa pagtanaw. Oga, good morning kaninyong tanan diha mga katropa from Capiz.
3: Good morning!
1: Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning! Ayan, may buntag usab diha sa imo Sir Elmer og sa Cabillo family.
3: Good morning!
1: Ito maglang may galarondahan ato ang panghitabo sa ito ang kasikbit ng mga rehiyon.
2: Runda Bandida.
4: Regional News.
5: Regional News.
1: By the way mga katropa sa ito kasikbit ng mga rehiyon ha, ang pamilyang Butterbone niya mga katropa, may bisita yun in town. Mga higala din sa kining Aurora mga katropa. Ila mismo kining giadtuan mga higala ang lugar kung asa or diin na lumus patay. Atol sa gikaingong team building mga katropa ang duha ka mga student athletes na sila Rene Claire ta Bobet Butterbonya ug si Divine Adili mga higala. So ang mga kinikanan ni Butterbonya kauban iyang pamilya mga katropa bisita mismo sa baybayon sa Dipakulaw, Aurora. Tunga sa naghalad kini may gala og bulak og pag-ampo isip paghandom sa mipanaw nga pinalangga nilang anak, no? MVP Rene Clert Bobet Butterbonya mga katropa. Sunod din ni may gala nagpadayag usab sila og kining emosyonal gyud in town mga katropa gani sa ilang caption gibutyag sa pamilya nga bet na anami uli na ta, no? Grabe mga katropa. Kining emotional good in town ng mga sitwasyon ng higala na sa kining pagbati sa ginikanan na adunay in town anak, kinigugmang anak na may panaw in town mga katropa na wala dama in town ng mga panghitabo mga higala. So again, kining condolence no, sa mga nagbangutan kumilan sa kamatayon sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi mga katropa.
2: Runda Bandida.
1: Sa pikas bahin mga higala ha! Kini mismo nga mga update sa tuang kasikbit ng mga rehiyon mga katropa. Kaya sanglit usab mga igala diri sa General Santos City. Ni milabay adlaw mga katropa na sayod baka mo nga usa ka milagroso nga panghitabo ang tala sa maunga lugar. A particular mga katropa, talking about ni ini mismong kining panghitabo nga adunay usa ka vulcanizing shop owner mga katropa sa General Santos City ang naluwas, milagrong naluwas gikan sa kamatayon. No? Partikular kini mga katropa din sa may Barangay Labangal Jensan kay gipusil kini. Kung wala mailing sospek mga katropa sulod sa iyang shop at ang nasa kagabihon mga igala, dihang ang kining inig-an pinisilan sa iyang agtang wa matud pa kayo nakadulot ang bala mga katropa.
2: Runda Bandida.
1: Grabe diba sa basa ang uban maigala ni comment. Grabe gahi ang ulo tawhana. Ano mga katropa? Ano kaya naagi mga sungugan kain taon ng mga netizen mga igala? Apan milagro kay mga katropa kay mismo kini maong biktima. Siya na mismo ay niibot. Niibot ni ining bala nga nipilit sa iyang agtang mga katropa. Sino lagi apoy binilin nga samad? Pero wa ka dulot kaayo mga higala. Pana kay padayon pa nga ginasubay kung unsa kini nga klase sa baril ang gigamit pod na puyo ba nagingon? Ay nahinay siguro kablit ang pusil. Grabe mga katropa ha. Pero kini ha kay good thing in town mga higala kay naliwas gikan sa grabe nga peligro. Ali limang ka nang giagtang pagpusil mga katropa. So gawas sa agtang mga katropa, laki pusab or anaamatod pa sa tulo no ang kining agi pabuto sa mga suspect may gala kung asa under investigation pa kini sa pagsuta unsay motibo sa krimen o kung sabay o kids sabagay kini responsable sa maong pagpamusil mga katropa.
2: Runda Bandida.
1: Sa pikas bahin mga igala ha Padayong usab ang kini mismong anti-drug operation sa South Cotabato, particular sa may Pulumulok, South Cotabato. Human malampuso ni ini nasikop ang high-value individual drug personality kung asa na kumpiskan kini og 357,000 pesos bagay katropa. Ang bypass operation particular gilusad kini sa barangay Silway. Silway or Silway 8, mga katropa. Pulumulok, South Cotabato, ning milabay ang adlaw mga higala. Kung asa na aresto ni ini mga katropa ang kining tulo ka mga drug suspects mga igala nga pasangatan karon sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Ronda Balita.
1: Alas 4:25 dito maglangay atong rondahan ng panghitabo sa atong dasod mga katropa.
2: Ronda Balita.
4: National News. National News.
1: Ay very exciting kaayo mga igala ha. By the way, mga katropa, sa mga nagangita kang Presidente Marcos Jr. ng PBBM mga higala. Nagabili mga katropa ni Gika na kini. No, kay padulong kini ni Gika na kini sa Pilipinas, padulong sa Canada. Kagabi mga katropa, alang kini sa upat ka adlaw nga official visit mga katropa ngadto sa Canada. Alang kana sa ipahigayon na mas palawman nga bilateral cooperation labot ni ining trade, defense, energy ug regional security mga katropa, labi na sa pagpangita usab ug mas labing dako nga engagement kauban ang Canada mga katropa, ang Canada mga igala sa Indo-Pacific ug Southeast Asia mga katropa. Kana mga igala ha, kay ato ang atangan mga igala kung kumusta kay kung ato mahinumduman sa pagbisita ni President Bongbong Marcos Jr. sa Russia. Ator sa gilusad ng Russian Summit, mga igala, mabungahon sa bang iya pagbisita sa maong lugar, mga katropa. Kini mga katropa, ang mga pamaagi karon sa ato ang Pangulo, mga igala, iset aside sa nato ng mga politikanhon ng mga isgutanan. Ay bisan pa man ini mga katropa sa mga political issues, ato makita ang pagpaningkamot usab sa ato ang presidente sa pagpalambo sa atong ekonomiya, mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Sa pikasbahin, mga igala, may kalabutan usaba ni ini na sayod baka mo, mga katropa, ha? Nga kining gitawag ang kining Pilipinas matod pa is lakip na kini sa upper middle income country sumala sa World Bank.
2: Ronda Balita.
1: Hoy, congratulations ha sa mga naimong contributory factor, naimong nahimong dako og kabahin o mga pagpaningkamot ni ini mga katropa. Yan may gala si Ma'am Nita Valderosa Basin na ay anting-anting tong gipusil. Ma'am Nita, usag yun na sa ginudahan sa uban mga katropa. Good morning sa Ma'am Jing Pegarido. Nagmanta na sa mga igala si Sir Joel Daliva. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
3: Good morning!
1: Yan may gala, God is good all the time. Sumala pang Ma'am Jing Pegarido. Salamat Ma'am Jing.
3: Good morning!
1: Yan mga katropa, sumala sa World Bank ang Pilipinas. Usana na himo na matupag kabahin sa upper middle income country mga katropa, kun UMIC, kun UMIC. At mga katropa kay human matod pa nga malagpasan ang gross national income mga katropa per capita para sa naisgutan nga kategorya mga higala. Ug sumala mga katropa sa pinakaulahi ang impormasyon sa World Bank ning bulan sa Hulyo, niabot na ang per capita sa Pilipinas og $4,850 mga katropa. Ang general or gross national income mga higala nga mas labing taas kini sa $4,636 ani atong sa threshold para sa naisgutan nga kining or sa nakanhi mga katropa hinungdan nga lakip na kita sa upper middle income category. Ana mga kategorya pinak mga katropa pinakanindot mga higala. Agosto ni mga higala pinasikad ni ini mas mulambo pa tong ekonomiya. Dagan pa mga job opportunities. Dagan pa makaisuunan na to ang malipay kung patas ang labi na ang sweldo.
2: Ronda Balita.
1: Kita wag mga katropa ha, na may pa ang may pa ang trabaho gidungagan pero ang trabaho wag yoy uminto. Mga katropa, grabe ka pinasabasa mga igala. Kada atong atagan mga katropa, dugang pa makasikas niya ng mga katropa. Labi na sa pikasbahin mga higala, gibutyag sa pag-asa nga duha ngadto sa upat ka bagyo ang gilauman nga musulod karong bulan sa Hulyo mga katropa. Wala ka na sa pag-asa ha. At ang natong dugang pa mga kasikas ni anak mga higala samtang ang kini mismong rally mga katropa gibutyag ni Senator Rodanti Marcoleta nga nakaanda matod pa kining magpakulong. Wa matod pa siya'y problema kung musang ko niya ng mga sitwasyon mga katropa. Lampanti matod pa si Senator Rodanti Marcoleta kung galing mapamatud-an nga aduna matod pa siya'y kasong plunder. Mga higala nga gina ugnay kini mga katropa sa irregularities sa iya mismong naisugutang election campaign funds yatong 20 nakalabayng tuig sa election mga katropa. Itong atangan ng dugang pamakasikas ni anak mga higala ay yasalit pa dahil nawagan o transparency o accountability ang INC kung Iglesia ni Cristo mga katropa labi na sa paghatag ni nagsuporta ng tukang Senator Rodanti Marcoleta mga higala. Huwag nagbigitay igong oras sa itong pagpanagwan uban mga katropa at ang inalamang dugang mga detalyeng impormasyon sa exciting Pilipinas at tumakauban din na si katropa ng Brixa Flores. Sa ngalan sa Kinetibok ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas kini yung tigronda tigbalita katropang Marvin Ibano ako magaingon kamatuuran ang sandigan
2: Ronda Balita.
1: Oras katropa alas 4:31 na
2: XFM Davao kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
5: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
6: Baklarek sana.
7: Exciting.
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: XFM.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
16: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
17: Mga butika.
18: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yan o. Unya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuro na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Laay gid, no? Basta di takabalo magbinuang.
7: Baklarex, sana!
8: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Baklarex, sana!
10: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:38.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning!
1: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, good morning!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
1: Yan usab kini inyong alagad katrupang Brix Flores sa magiguban usab kani inyong mga katrupa nining adlaw karon nga Huwebes na. Dali ara kayo mga kaigsunan Hulyo pitsa ikaduha na kaadlaw karon sa bulan sa Hulyo mga katrupa. Inig human ni Hulyo adto na punta sa Agosto. Human ni Agosto beer month na pod. Murag nagi may gidalian ba? Na ginigidalian ning uban mga kaigsunan. Labi na ninyong alagad. Of course! Pwede nakapadala mga higala o kuan ba? Kanabang inerhiya sa itong lawas mga kaigsunan. Basta mabot na ganitag berman? Kumot na kayong Pasko, anak. Good morning, bitaw sa itong mga kaigsunan. Diri karon sa Dakbayan sa Davao, sa Tulukama distrito nga sakop sa syudad. Kumusta mo?
3: Atong pagpakan!
1: Pagpakan na to ang tanan na to nga itong kagalingon mga kingsunan. Ining sayo si Kabuntagon nga unta, Basko nga to ang panlawas. Nagkapasalamat na ba mo sa imuhang magbubuhat? Ay, lain na pong kinabuhi, mahiga lang ato ang atubangon karon. Lain na pong nga pakigbisog, paningkamot, mahiga lang ato ang pasanon, lukduhon karong adlaw. Good morning sa itong mga kaigsunan nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mo? Okay ba sa alright ang itong sitwasyon? Italiksik-taliksik ba mo di ha? Kay kami diri sa siyudad sa Davao. Wapag yun in town, may mala. Purti pag in town, basaan. Ang yuta ba? Ang yuta ang simento, mga kaigsunan, medyo murag dangog. Okay, gumikan kay nagsigilag na tulo ang ulan, taliksik mga katrupa. Sukat pa ni kagabi igyon, no? Oh, gumikan kay doon na lagi LPA, low pressure area, mahigala. Unya, padulong na ni Bagyo. Ito naman ito'y balita kagahapon, mahigala nga katong si Hindri, bita, pagawas na ko, no? Si Henry. Nasaan naman po'y sunod, ani? Ay naman po, no? Nga bagyo mga kaigsunan. Pasiga na yun na po'y sunod ani mahigala na bagyong Ildefonso. Delikado ni mga kaigsunan kay sininaan na kinirabang mga pangalang Ildefonso mga kaigsunan. Ako'y kailag yun ani, kumpari pa na ko. Ustis na ba ulit lagi nga nagapalda mga kaigsunan aw higugma ang gina niya. Good morning mga kaigsunan ha, sa mga igsoon na to, mga katropa na to, nga nakaroon sa mga probinsya. Kumusta mo mga taga Davao Oriental? Ha? Kagahapon, deklaradong holiday man ang mga probinsya sa Davao del Sur, Davao del Norte, o Davao Oriental. Kumusta man mo ha? Sa may mga pakulo di sa inyohang probinsya gidi ay. Dilapita sa may Davao di Davao Oriental, Davao del Norte, sa Davao del Sur, Davao de Oro ug Davao Occidental. Ato mga OFWs, kumusta mong tanan mga katropa? Ato ang mga Filipino migrants, ato mga buhing bayani. Mga katropa nga naa karon sa nagkadaiya nga makanasuran sa tibok nga kalibutan. Good morning kaninyong tanan mga katrupa. Kumusta mo? Kidabi din sa karon sa to mga balita mga kaigsunan kay basigbiyaan ko karon sa to ang mga viewers. Kay maglagot mga katrupa kay sige lang mga greetings dia. Bali na lang guro kag music. Ay sagot kay nalipay mag-o makiguban sa inyo mga kaigsunan. Sa to ang mga tigpaminaw, malipay ko sa inyo makiguban ba? Morning sa inyo ha. Dili sa takaron sa itong mga balita be. Atong hatagan og pagtagad mga kaigsunan kining mga top stories mga katrupa nga mga balita nga nagakahitabo sa milabay nga mga inurans. Diyo. Dito sa Kaluhan sa Manila. Klase suspendido kuno mga igsoon gumikan sa gituhuan nga rally sa INC. Ah, sa sa Iglesia ni Cristo, mga kaigsonan, nga maghimo kuno og rally mga katropa dito sa Manila. Okay. Now, sa bagay, ang ato ang Palacio sa Malacanang, nagigon po ang Palacio sa Malacanang ba, napahimang nung, mga realista. Ayaw ninyo, kayo baya in town na kuana ha? Ayaw baya ninyo in town na kinibang i-advance ang tinguha sa uban nga mga tao nga gunobon kining nga maong administrasyon? Na! Malay na to mga kaigsunan kung ato ni paingon karon mga kaigsunan kay sunod-sunod na gining rally ani mag-series na ni mga katropa, hinaot lang ta nga nining mga orasan, nining mga adlawa, kutob na lang mga kaigsunan kining rally sa INC. Pero maingon ganini mga kaigsunan ko nga hangtod nga dili mo bargain mga kaigsunan ko ang kagamhanang Marcos o baka ang ombudsman mga kaigsunan nga sige! Paminawan ako ng inyuhang unsan eh. Kanang inyuhang mga yangungo, bagutbot. Udagan may ako ga senador sumabot nga mga eleksyon. Kamu Iglesia ni Cristo ha, kay black voting man mo, butuhi ko ninyo ha. Oh, mingon din ng Iglesia ni Cristo. Yes, ibuto ka na mo. Sano nga pangbahin mga kaigsunan ko, dinikaroon sa tuang panag-uban, dira, pag-asa, bago lang ta naghisgot mga kaigsunan o kinibang LPA, pag-asa, dunay duha kuno, duha hangtod sa opat ka mabagyo, ang gituhuan nga mubisita sa Pilipinas nining nga bulan sa Hulyo, kasamtangan nga tuig. Basta-basta mga kaigsunan, no? Duaon taga kuan kanabang kinibang bagyo mga katropa. Okay. Now, mao ni karon ang atoang mga balita mga kaigsunan ko nga atong hatagan og pagtagad mga kaigsunan. Samtang sa kasamtangan mga kaigsunan ang its ang kinibang kuano. Okay. Sa dugang pang bahin din karon sa tuang balita nga atong hatagan og pagtagad. Atong lantaw na karon mga kaigsunan ko ang ato ang mga balita headlines alang sa tuang Express Pasada.
2: Headlines. Headlines. Express Pasada.
1: Alas 4:47 na sa buntag ng mga katropa. Nakainit na ba kamo karon nakatakang na muda kaliro nga initan ninyo gatubig para sa tuang kape nining buntaga mga katropa? Ay guwapa na hala. Bangon na pud mo diha. Bangon mga kaigsunan para nga makapainit na kamo karon og ininit nga tubig. Para timplahan na to karon og kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape na tambal pa pamansang kape ng Pilipinas mga kaigsunan. Diri sa ta karon sa to ang mga mainit nga mga balita mga katropa.
2: Express Pasada.
1: Update karon sa to ang Mindanao earthquake mga katropa. 771 million ka pesos nga ayuda. Napaduol, napapunapod na sa DSWD alangan to sa mga biktima sa linog. Gibat-bat karon sa Department of Social Welfare and Development DSWD. Inabot na nga to sa 771 pesos o milyon pesos na kantidad sa humanitarian aid. Ang napunapod nga to sa mga pamilyang napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Lakit na usap nga nahatag ang kapin 676,000 kama boxes o food packs sa banpang batakang panginang lanon sa katawhan. Mayo-mayo kay nahatag na ninyo ng mga panginanglan karon sa mga tao. Good morning diay kay Randy Santisa, sir. Good morning. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo. Good morning, ha? O si Ma'am Jing Pigarido. Good morning, ma'am. Follow, like, and share lamang para sa ito ang mga viewers karon nga buntaga mga kaigsunan all around the world. Sa mga naglantaw karon sa ito mga igsong Pilipino nga nakaroon sa abroad, asa ba mo dapitan na hala, i-type na diri karon sa ito ang panaguban sa comment section sa Exciting Pilipinas program. Arang ato na ma-acknowledge mahigala ha. Kung asa po mo dapitan nga lugar mga kaigsunan sa langyaw nga nasod, asa po mo nga lugar diri sa Pilipinas. Sa ito ang pangbahin sa pagkatod karon sa itong Express Pasada headline.
2: Express Pasada. Headlines. Headlines.
1: Magnitude 0.9 o 4.9 nga linog na tala dito lapita sa may Davao Occidental.
2: Exciting.
1: Sa Sanong ang pangbahin gikumpirma sa Facebook nga natayog sa gitayog na usap sa Osaka magnitude 4.9 nga linog ang kadagatan duol sa may Balut Island, Davao Occidental. Sumala sa mga eksperto kini ang Osaka aftershock human sa kusog nga magnitude 7.8 o 6.5 nga pagtayog sa Mindanao na itong nilabay lamang nga buwan. Wala gilauman, nga dagko nga mga damyos apan napabilin ang kahadlok sa katawhan. Ika mahadlok diha.
2: Express Pasada. Express Pasada.
1: 4.9 lang na mga kaigsunan pero tayog uyog yapo ni muhang kalibutan na mga kaigsunan.
2: Headlines. Headlines.
1: Saban pang bahin mga katropa din karon sa tuang mga balita. Ugaron sa pagkatod sa itong mga balitang lokal.
2: Headlines. Headlines.
1: National Museum sa Philippines, Davao. Opisyal na nga muable pag-usab karong adlaw.
2: Headlines. Headlines. Express Pasada.
1: Umante purariyong gisiradan alang sa gipagayon nga rehabilitasyon ang building sa National Museum of the Philippines, Davao. Opisyal na usab kini nga muable ug balik alang adto sa publiko karong adlaw, Hulyo 2. Kasamtangan nga tuig. Gipabot nga makita na sa mga bisita ang mas gipanindot nga mga exhibit nga gipakita sa dunahang ang kasaysayan o kultura sa rehiyon.
2: Express Pasada.
1: Alas 4:51 na sa buntag mga kaigsunan, higop na ta mga kaigsunan ko og Santon Plus Coffee Mix sa kay buntag na
4: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
1: Saban pang bahin mga higala dini karon sa tuang mabalita nga atong hatagan og pagtagad mga igsoon. Dapat isa lang movement gilusad diri sa dakbayan sa Davao. Bato kuno kini sa ginatawag nga political dynasty.
2: Headlines. Headlines. Express Pasada.
1: Formal nga gilusad sa siyudad sa Davao ang dapat isa lang movement D1LM. Usa ka nasudnong kampanya nga nagatinguha sa pagduso og tinuod nga balaod batok sa political dynasty. Among kalihukan na nagtumong kini sa pagpundok og mga perma gikan sa mga ordinaryong lungsuranon aron usbon ang sistema sa politika o kultura nun o mapakunhuran ang dili managsamang kahimtang o kakabos sa nasud sa Pilipinas.
2: Express Pasada.
1: Kaya pa ka ni mga kaigsunan ko, yung sama man na ito, bisang pag naaning, bisang pag dynasty lagi niya, o piliyon na isang mga tao. Ha? Baon sa manang uban nga mga apelyido diha og ngay mga higala sa uban. At ha? Unya day isa ka apelyido nga ngayan, pugngan din mo mga tao, ilhaman ning rice katungod makaning ato ang hisgutan diri karon. Na makatay konstitusyon.
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Ato ang konstitusyon mahigala mo iya naghatag diha glati diha karon nga patakaran no, na naman na. At least ang usa ka tao mupili mahigala sa ihang gustong pilion karon kung di ngayon nga apelyido mahigala gumikan kay maay kini manirbisyo dan
4: break
1: di ba din ang himo nimo karon nga usa ka challenge imong kinabuhi nga maayo man gipili man ning tawhana ninya maura man ning apelyido ha oh. Mabanay usa sa mga hinungdan mahigala nga gusto niyo gunubon ang usa sa mga apelyido diri ning Davao kay gusto kay pagngo ninyo karon ang nag-ulbo-ulbo nga kalayo sa dughan sa mga Pilipino sa Davao nga giganahan sila gumikan kay sa ilang paminaw mao ni ilang kaluwasan. Di ba? Saban pang bahin mga kaigsoonan dinhi karon sa to mga balitang regional. Kakao gikan sa may Kapalong Cooperative unang higayon nga gi-export ngadto sa New Zealand.
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada.
1: Tungod dinhi giisip karon nga dakong kalampusan ang nakabot sa sektor sa agrikultura human opisyal nga gipadala ang unang shipment sa dekalidad nga cacao beans gikan sa may Kapalong Cooperative sa Davao del Norte padulong ngadto sa may New Zealand. Kini ang milestone na itabo pinagi sa tabang sa Philippine Rural Development Project o PRDP o RPCO 11 sa Department of Agriculture DTI Davao del Norte. Ang maong lakang gipalig-on kini sa posisyon sa Davao Region isip pa nagunang magpapatigayon sa tibuok kalibutan sa cacao value chain.
2: Express Pasada.
1: Alas 4:55 na sa buntag ang mga kaigsunan para karon sa mga ginikanan nga nagapatungha sa ilang mga kabataan. Kutawa na karon ninyo ang tuang Santon Plus Coffee Mix gumikan kay kini karon ang makatabang sa memorya sa inyuhang nga makabataan labi na maduna na memory gap gumikan kay nagsige na lag ML
4: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
1: Paim na rago nag Santon Plus Coffee Mix para nga mabuhi ang cognitive function anak nga namatay na gumikan kay gipuhag po ni ML. Diba?
4: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
1: Gumikan kay dunay katakos ang Santon Plus Coffee Mix gumikan sa iyang mga ingredients.

0: ha? Mo ni pina kada best mga kaigsoonan, gumikan kay nakaayo, makaayo kini diha karon sa inyohang memorya.
1: Express Pasada.
0: Saban pang bahin dinhi karon sa to mga balita nga tong hatagan og pagtagad mga kaigsoonan dito na pita sa Maya, Maguindanao. Chopper sa militar naghulog kini og mga pisa leaflets sa dito na pita sa may Maguindanao del Sur.
1: Express Pasada.
0: Nang lupad sa kahanginan gikan sa usa ka chopper sa Joint Task Force Central ang mga leaflets pinagi sa pagpanghulog nini gikan sa kawanangan sa Maguindanao del Sur. Tumong nini nga makumbinsi o kumbinsihon ang mga nahabiling miyembro sa armadong grupo nga mubalik na nga to sa sapakan sa balaod sa gobyerno. Dungan sa taho nga si Tinta Inuwebe ka mga loose firearms ang malampusong nag-surrender ngadto sa kagamanan gikan sa mga sibilyan sa may South OP.
1: Express Pasada.
0: Sa dugang pang bahin, may gala din ikaroon sa ito ang mga balita. Sa ito mga balitang nasyonal, rally sa Iglesia ni Cristo sa EDSA, misulod na sa pipila ka mga adlaw.
1: Express Pasada.
0: Nagpabilin ang kahoot sa trapiko sa mihanang bahin sa may EDSA human nga nagpadayon ng emergency rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo INC. Ipakita sa INC ang ilang suporta ngadto kang Senator Rodante Marcolita nga nagatubang o posibleng kasong plunder na kapagawas o pamahayag ang Malacanang nga nagpahinumdum sa mga nagprotesta nga dili lamang magpahimulos sa mga destabilizers.
1: Express Pasada.
0: Destabilizers ka diha sa inyong bungo. Suko na kayining to ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo kay di ay tao mahiga lang pasakan og kaso. Imo na hinuon karong state witness. Ha? Ingon gini. Makapanglinte kini mga higala kini ato mga Ilunggo dagway nga mga kapatid nga mga Iglesia ni Cristo. Ano na nga sugilan nun man? May arad na tao nga ilang paso ta sa prisuhan? Imoon karon nga state witness? Dili ba na tamparos mahigala nining kampanya mahigala batok sa alleged corruption? Pakina ninyo. Sa kanapusang bahin online extremist network ilang bigit sa nahitabong Tacloban School shootout shooting.
1: Express Pasada.
0: Sa gihimong investigasyon sa Senado ubos ni Senator Risa Ontiveros, migawas nga ang 14 anyos nga suspitsado sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City, posibleng na impluwensyahan sa usa ka online extremist network nga ginatawag nga 764. Aduna usay ginaingon nga ha, hamtong nga groomer. Sa maning groomer, di ba tigupit ni? Nga nagmando ngadto sa suspitsado nga ipapapas, i-delete ang account og mga ebidensya. Okay, muuso na po ni gupit, mahiga lang nga daw pakaw kayo. Hindi na ginipakaw, mahiga lampaso na gini. Mani karon mahiga lang ito mga balita inyo na bati din nilamang karon sa ito panaguban sa exciting Pilipinas uban sa inyong alagad katrupang BRICS Flores.
1: Express Pasada.
0: Mga kaigsunan sa mga isgutanan nga tong hatagan og pagtagad nining adlawa, diaw. Bunuan gihimong state witness ang Makabayan Black mibabag mga katrupa. Ingon sa mga Makabayan Black mga katrupa nga dili na pwede. Ngano himuna ninyo karon nga state witness kining si Bunuan nga more than hundreds of millions of pesos ang allegedly nakawat ana. Oh, gani na nga dunay plunder case no. Kay allegedly 573 million pesos ang allegedly nakaw-kaw aning nahiskutan nga tawo. Karon, imo nila nga state witness kini nga nahiskutan nga matao mga kaigsoonan. Unsa na lang di ay ang bili sa uban nga mga tao mahigala kung kabus. Ilabi na sa mga kabus o mga disbintaha na to ng mga Pilipinong igsuon mahigala karon. Ha? Kumpara ni Bunuan nga adunahan. Sa to pa, mas manaiga

0: ang usa ka suspitsadong adunahan kaysa suspitsadong pobre. Ang pobre mao lamang ang dali nato nga mayatakan o madaugdaog, mapaslak nga nas bilangguan o gugdaw sa wala na yung mga katungod nga respetuhon na diha kaniya. Kaysa niya ni karon ni bunuan mga kaigsunan nga medyo matawag nato nga adunahan. May sapi, may impluensya. Gumikan kay Department Secretary kana sa DPWH, Department of Public Works and Highways. Unsa man dai proseso mga higala o procedure diha karon sa paghimo og usa ka witness o state witness mga kaigsunan despite sa iyang mga kaso nga gipangatubang kana mahigala unya nga tunghatagan og pagtagad samtang sa uban pang bahin mga kaigsunan no. Online terrorist na silip ni Senator Hontiveros nga utok sa pagpamusil sa Tacloban High School. Mga kaigsunan, nga tuwang lantaon karon kay diapod kining track ban sa Davao nga gisunod pa ba ni? Kay medyo giingon man sa uban karon mahigala nga wa na ni nasunod ba? Unya mga katrubato ni Hatagan og pagtagad sa inyong kanunay nga pagsunod sa tuwang panaguban sa Exciting Pilipinas program uban sa inyong alagad katrubang Brick Explorers. Mubalik ta mga katruba sa tuwang panaguban unya sa tuwang mga hiskutanan human lamang sa mga pabalugikan sa technical department samtang atong oras gihatod ka nato karon sa Santon Plus Coffee Mix. Kapi na tambal pa, pamansang kape ng Pilipinas. Alas 5:03 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to dog Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia

0: Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal ug Golden Drug San Pedro.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
3: Baklarek, sana?
4: Exciting!
5: Balik ta mga katropa, dinikaroon sa ito panaguban. Alas 5.09 na, mahigala sa kabuntagon, dinikaroon sa ito panaguban sa Exciting Pilipinas. Kinigyapon yung alagat, si katropang Brix Flores. Dinikaroon mga kaisun, ano, atos ang lantaon mga katropa ba, kay medyo murag nagpabiling kining question nga nagdula karon sa tagsa-tagsa kapangunahuna sa mga Pilipino. Ha? Kinibang kanhing DPWH secretary si sa Department of Public Works and Highways nga si Bunuan. All right. Now, sa balita, sa report mga katropa nga si Manuel Bunuan, kanhing DPWH secretary, na gidawat na kini as a state witness. Buti pasabot nga nang-apply kining si Bunuan nga mamimong state witness. Ha? Kaya sa informasyon, gidawat ko noon eh as state witness. So nang-apply. No? Doon ay gipropose nga mag-state witness ko. Buti pa sabot, kung nang-apply ni siya mga katropa, being a state witness, ngadto sa padayon nga investigasyon o doon na ba ni padulngan mga kaigsunan, doon na ba ni masangkuan, wa. Kini bang isyo may kilamigitan sa flood control nga miabot na ngadtos malita. Gikan sa mga sapa, padulong ngadtos malita, ang involved mga higala sa isyo relative sa ginatawag nga flood control. Daghanan kuno kay nga mga kuan mga higala, daghanan kuno kay mga buaya nga naa karon nagtapok mga kaigsunan ko sa usa ka body ug mao kini ang legislatura sa ubos balebalauran. All right. Balik ta dinhi karon sa balita mga kaigsunan nga si Bunuan midawat o gidawat as state witness. Now, mayon nato mahigala nga nga naman, giangkon ko no isip state witness o cooperating witness sa investigasyon may kalabutan sa gikaingon nga anomalya sa mga proyekto sa flood control sa Pilipinas. Now, ang Office of the Ombudsman, maukin siya karon ang may pabor mga katropa nga himoon nga state witness kining si Bunuan. Oh. Pag mi pabor kini sa iyang pag-cooperate og ang mga kaso kani batok ngadto kaniya, mamahimong iatras o hunungon depende sa proseso og kahimtang sa iyang testimonya. Diha na karon ang duda mga kaigsunan. Ha? Basin og moingon na pud ang uban nga mga tawo ani, oy natingala ko. Ngano man nga niabot naman pud ni sa lain nga mapangalan nga ang atong imbestigan mao maning mga tawhana. Mamani nga ito ang nasa itong nahuna o sa limpatakan nga kining mga pangalan na mamani mulutaw sa iyang testimonya. Nga nung nilutaw man diha karon si Magilan o si Lapu-Lapu. Diba? giapilan pa gyud ni Rizal. Buti pasabot din hakaron makingsunan nga lahi nga mga pangalan dunay bargaining agreement nga ginahimo. Sige, mahimo ka state witness basta kay kining mga pangalan na likay ni nga malitok. Ha? Kayo malitok di mo ni balitok pud ka. Oh, himo kang state witness basta kini limpyuhi. Bangas ka karon mga kaigsoon na mahitabo ani.
3: Bangas ka?
5: Di ba? Oh. Muna karon ang gikahadlukan mga igsoon sa uban. Okay. Now, mamahimo ko nung iatras. Depende kini mahigala sa makita di karon sa Office of the Ombudsman. No? Kinsa mi pabor di karon sayang pagkipag-cooperate sa mga kaso batok nga to kaniya o mamahimong i-atras kini o hunungon depende sa proseso o kahimtang sa iyang testimonya. Diri na karon mga kaigsoonan. Doon ay mga punto aning ato ang ilang tao, no? Sa bagay ko, bisan pa ginaingon diha karon mahigala sa mga sa uban ba nga mga procedural way of kuan ba kanibang accepting state witness mga kaigsoonan. Mayon ta nga sige lang. Kay bisan pag dawato na to nga state witness, wa man na moa ihang sa. Di na gani agreement oh nga ginaingon mga kaigsoonan oh, do na gani pasiuna nga nagsulti ang ombudsman nga kinsa mi pabor sa iyang pagkipag-cooperate nga posibleng limpyuhan ang iya mga kaso. Ang katong plunder nga dunay kantidad nga sa 500 plus millions of pesos nga allegedly gikawat sa kanhing DPW secretary. Mawala na ni, mabulsa na ni. Ha? Mag-enjoy kini og dula ngadto sa inyong kagalingon nga bulsa. Alright. Now, gingon man diha karon mga kaigsoonan nga dili kuno automatiko nga mawad-an dayon siya og sala. Buti pasabot nga ang kaso magpabilin gihapon ngadto kaniya. Eh, what if kung usa ni karon sa mga agreement nga sige, himo ka na mong state witness, i-delete ka ng pangalan na kay delikado na, mao na siya ang Ginoo. Ha? Ginoo sa espirituhanong yawa. Oh. Dili na siya pwede nga di na to na siya pwede dili na siya pwede nga mupatigbabaw yung pangan, mulutaw yung pangan diha gumikan kay mulutaw pud ka. Ha? Oh. Now, mo na siya karon ang gikahadlukan. Samtang kinanglan gihapon nga masusi o mapamatud-an ang iyang mga pahayag, pinaagi sa ebidensya. Kung ang iyang istorya dili mo suporta sa mga dokumento o laing testigo, mahimong madaot lamang ang bili sa iyang testimonya. Correct. Diri manggod sa mga politikanhong aspito mga kaigsoonan. Dunay niingon diri karon ba na labi na sa mga makabayan black, no. Pero by the way, ato sa ning tiwason. Dunay mga katuyuan, dunay mga view nga posibilidad nga mitabo diha karon isip political aspects mga kaigsoonan. Sa mga misuporta sa investigasyon, posibleng lantaon kini sa uban nga mga tao nga kini ang usa ka estratehiya sa gobyerno aron nga makuha ang inside information ug maabot ang opisyal o personalidad kinsa mas taas ang iyang posisyon nga dunay dako kayo nga papel, halapad kayo nga papel mga kaigsoonan kung baluton kadigyog ka man ni man nga maoy na involved sa kaw-kaw kawat mga katrupa sa kwarta sa panudlanan sa gobyerno. Diba? Now, para po nga ito sa mga kritiko, kaning mga nag-asaway, pwede sila mangutana, no? Pwede nilang pangutanon kung patas ba ang usa ka nalambigit nga opisyal nga makalikay sa bugat nga kaso, tugbang sayang testimonya. O kung unsa ka kasaligan ang iyang mga pahayag. Oh. Now, sigon ni ani, ang pinakaimportante dili lang ang pagdawat kang bunuan isip saksi kundi usa ang iyang ibutyag, unsa ang iyang ibutyag diha karon sa iyang testimonya. Unsa ebidensya nga mosuporta og kinsa ang iyang posibleng matudlo sa kaso. Kaya doon na rabay mga kaigsunan, mga previous nga mga incidents, ha? Mga katrupa, no? Doon na history, bad history, mga kaigsunan kining mga investigasyon sa Pilipinas karon. Nining kasamtangan lang mga administrasyon, di ba? Doon na mga allegations nga gipugo sila sa pagpapirma sa mga testimonya nga dili ila. Sa to pa, homemade na mga testimonies. Oh, sa himo nila nga witness, gani doon na pa yung mga kaso. Ultimo, usaka kernel, usaka opisyal sa Philippine National Police. Wami pirma, gumikan kay kuno, dili kadto iya. Oh, doon na yung mga president, doon na yung mga previous incident, doon na yung mga previous mga higala nga kinibang balana. Ang ato ang sistema diha karon mahigala sa pagpang-hire o mga witnesses, mga katropa. Now, kini makabayan Black. Makaingon ba mo mahigala nga pakpakan ba nato ang makabayan Black?
2: Atong pakpakan.
5: Gumikan kay sila man karon mga kaigsunan ko ang grabing vocal pod nga nagstorya nga dili na pwede lagi nga himuon kana nga state witness kining si Bunuan. Ha? Kaya usa ka na ka kawatan. All right. Lantaw na to ha. Kini makabayan Black ka batok ngadto sa pagdawat kang Bunuan isip state witness mahigala. Supak man ni sila. Nagikan kini sa usa ka mas lapad nga kritisismo. Kini bang halapad nila nga pagsaway nga kining kasamtangan ng administrasyon duna kunoy ginatawag nga selective justice. Oh, meaning pinili nga pamtangan og hustisya. Pamtangan og silot, pamtangan sa kaso. Pinili. Samtang ilang mapili makaigsunan, hukasan sa makaso nga ilang mga nahimo, mga katropa. Basta kay dito lang mo pabilin og muhangop ngadto kanila. Mao na karon ang ilang kagustuhan mga kaigsunan. Oh, di ba? Now, muna karon ang usa sa mga gikabalak-an, mga katropa na ning makabayan Black. Okay. Now, ang ideya nga usahay ang ordinaryong tao, mao lamang ang dali kayo nga mapasanginlan o mapriso. No? Muna kining ginahambin o kanunay, kaniadto pa ni mahigala sa gagmay pata, hangtod na lang ta mahigala na nahamtong, nahimong hamtong mga kaigsunan, walang gihapon kini marisolba nga problema. Kini bang ginatawag makaigsunan kung pobre ka, wala kay luna sa hustisya. Kung dato ka, imo ang hustisya. Alright. Now, kung ordinaryo kang tao, dali lang kayo ka mapasanginlan o mapapriso. Samtang ang mga adunay gahom, impluensya, kwarta, koneksyon sa gobyerno, mga kaigsunan, pariente, mga higala o kinibang silingan sa usa ka taas nga opisyal, dali lang kakaayo nga hatagan og pasaylo. Mas aduna kay kahigayunan nga makigsabot alangan to sa otoridad. Ingno ni mong otoridad, hops, oy, otoridad, ako'y gamhanan kay kanimo. Ha? Gumikan kay silingan ako ng imuhang amo. Gumikan kay migo na ko ng imong amo. Gumikan kay classmate ako ng imong amo. Di ba? Now, kung lantaan po na ito kinibang ginapagtuon karon sa legal ng mga pananaw, ang paghatag o kahigayunan aning Bunuan mga katropa nga mamahimong state witness, dili lang tungod kay siya dato o taas nga posisyon ang usa ka tao. Doon ay taas nga posisyon. Ang rason ni mao, ang value sa iyong impormasyon. Kung ang usa ka tawo nga doon ay sulod nga kahibalo, makatabang sa pagpasaka o mas dako, mas ligon nga kaso, batok nga to sa mga nag-unang responsable, mamay mong gamiton kini sa gobyerno isip saksi, ubos sa mga kondisyon sa balaod. Kana lagi, kung open karon ang atong publiko, o open karon ang atong gobyerno, kung nagsulti sa matuod nga to kang Juan de la Cruz. Ha? Apan kung nagtago sila mga kaigsunan, sasaya sa mga pagpamakak, sasaya mahigala sa pagpandagman, pagpandaog-daog, ha? Ngadto sa mga ordinaryong Pilipino, ang mugawas mga kaigsunan, kaluluoy ang Pilipinas. Di ba? Gumikan kay sa kinsa lang ang makagunit sa poder mga kaigsunan maoy hari. Ha? Samtang ang katong mga tao nga wala gyoy kahigayunan nga makagunit og poder, makagunit og posisyon, never mind na lang.
6: Makmak mo mga kalingan.
5: Okay. Pero doon ay mga critical diha karon nga mga pangutana mga kaigsunan. Labot diha karon sa Makabayan Black. O kini maoni. Nganong ang usa ka tawo nga posibleng nalambigit sa anomalya makadawat o konsiderasyon? Mao ni mga pangutana. Ha? Samtang ang ubang mga tawo dayag og klaro nato nga di gyud pwede nga makadawat og kinibang konsiderasyon gumikan kay unsa kontra
7: Rex Flores Exciting Pilipinas.
5: Gumikan kay unsa walay impluwensya? Oh. Karon di pa yung mga pangutana, pareho ba ang standard nga gigamit kung ordinaryong empleyado o pobre nga akusado ang hisgutan? Tanaw na to diri mahigila, kini nagpabiling kining question nga wala pa itubag. Only the ombudsman has the answer mga higala nining nahisgutan nga mga pangutana. Ha? But eventually this question nga gi-raise karon mga kaigsunan sa pipila, no? Is a legitimate question mga kaigsunan ngadto address sa tung gobyerno. Kung kinibang mga tawhana mga kaigsunan nagsulti sa katuyuan, nagsulti sa matuod nga katuyuan sa ilahang sa pag-ila kung kinsa ang hari sa flood control, kung kinsa ang hari sa tanang buaya sa Pilipinas. Ha? Kinsay general nga general sa mga buaya sa Pilipinas mga katrupa. Muna. Now, di ba yung pangutana mga kaigsunan, kung ang iyang testimonya ba tinood nga makatabang diha sa pagdakop sa mas dagkong isda mga kaigsunan nga kawatan ang bot pasabot diri. O mahimo ba kining paagi aron nga malikay siya sa responsibilidad? Ha? O malikay mga kaigsunan sa iyang responsibilidad or malikay ang kanto mga tao nga buot protektahan mga kaigsunan sa mga allied nining maong administrasyon? Ha? Gumikan kay di ay dili man siguro maingon na to 100% nga mga tao. Lagmit maingon na lang nato mga kaigsunan nga 50-50 chance mga katropa, no? Nga maingon na mga tao nga kining tawhana mao ni siya ang utok mga katropa sa kaw-kaw. Mao ni siya ang utok mga kaigsunan sa kawat huihimo o korupsyon sa pundo sa gobyerno. No? All right. Now, ang argumento din ni karon mga higala sa pikas nga bahin. Sa prosecution o sa mga misuporta sa mga lakang mamahimong mao ang mao kini nga dakong kaso diha karon sa korupsyon, kasagaran kinahanglan gyud nga dunay insider witness. Kaya ang transaksyon kasagaran ginatago pinagi sa mga dokumento, intermediaries o ang mga tao sulod sa sistema. Okay. Na hinumduman ninyo mahigala katong si katong namatay sa Bagyo si Ma'am Catalina. Ingon siya mga kaigsunan undersecretary sa DPWH na dunay mga transaksyon nga wa masayod ang secretary. Buti pasabot mahigala nanbiring kini iyang statement karon. No? Ay kung ingna mahigala nga kinis bunuan mahigala every documents nga iyang pirmahan mga kaigsunan di na siya mutana dito siya secretary. Unsay content anang dokumento nga kumpirmahan? Oh, di ba? Dunay mga niuso baya mga keksyon nga kada bitong palupit ba? Ha? Nga mga dokumento makikisunan para ma-appeal sa signature, ma-appeal sa pirma. Mabulaga na lang, mahiga lang nagpirma. Uy! Kasuhan man ko! Tungod kay, ginapaipit ang uban nga mga dokumento mga kikisunan para mapirmahan. Now, dihan na lang karon mga kikisunan ko, no, kung tinuod ba nga tanan nga mga transaksyones may kasayuran kining sibunuan. Mga kaigsyonan. Of course, siya magid ang dapat masayod. Gumikan kay siya ang head of the department. No? Maugan ang uban makalusot mahigala kay ang sekretaryo mga kaigsyonan. Moderitso na lang nagpirma nga walay basa-basa. Oh, di ba? Dito ko ni believe sa mga statement kaniadto sa kanhina tong presidente. Si Rudy Duterte, mga kaigsyonan, ingon siya nga, tanan nga mga dokumento, ihagin ang gina-usa-usa o basa bago niya pirmahan. Oh. Hangtod nga din niya masabtan nga kini maayo para nga to sa mga Pilipino, ayha pa siya mupirma. Alright. Now, ang ato lang diri karon mga kaigsyonan, nga hoping, we are hoping mga kaigsyonan nga walay kontra diri mahigala ang mga dunahan labot aning paghimo niya nga state witness kumpara ngadto sa mga pobre, no? Nga maingon ta in short nga patas mamaymong patas ang balaod mahigala sa pag-implementa whether adunahan ka or poor mga kaigsunan. E din nato makita mahigala ang patas nga pamalaod o ang matuod nga demokrasya may patigbabaw mga katropa. Alas 5.30 na sa Buntag Philippine Standard Time. Mubalik ta mga kaigsyonan din sa itong panaguban human lamang sa mga pabalugikan sa itong technical department samtang atong oras ay gihatod kinikaroon nga ito sa gold, crop gold foliar fertilizer ang kaabag karon sa itong mga mag-uuma alang silang abundang ani o kita sa pagpanguma. Alas 5.31 na sa Buntag, Philippine Standard Time. Mubalik tahuman lamang nini.
8: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Crop Gold ba?
9: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitid sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
11: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.
15: Sa Santon Plus Gold user, atong paminawon.
16: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
15: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
17: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
12: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
14: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
12: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
19: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
20: Mag-turbo.
18: Oh, yes.
19: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
12: Seven Plus Herbal Soap.
21: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!

0: Balik tama ka trupa din karon sa to pananguban sa programang Exciting Pilipinas. Atong lang taon karon mga kaigsoonan mga reports gikan sa Tomas Sister Station sa XFM Network Philippines Mindanao area. But then una pa man sa tanan mga kaigsoonan. Atuan sa nato karon ang report ni katrupang June Marata. Grabe na gini mga kaigsoonan, no? Mukabat sa 7 million pesos kantidad sa gituhuan nga Shabu sikop sa bypass operasyon sa kapulisan sa Baliok. Congratulations sa to mga Baliok Police, no? Minani kadako mahigala karon ang kantidad sa illegal drugs, mahigala nga yano na lang kayo, mahigala nga agi kuan karon, no? Magagiagi ani ato syudad sa Davao. May nila mahigala kay kuan, no? Maabtikon kay kining ato mga pulis, labi na diya pitas may Baliok. Atong i-congratulate ning ato ang mga pulis nga nadya karos Baliok gumikan kay sikop gyud, no? Atong i-check karon ang report niya karon sa katrupang si katrupang June Marata sa detalye. Katrupang June Marata, good morning, please come in. Live report.
1: Sa katrupang break aki ato gingi congratulate ni mga taga Baliok Police pinangaluhan usab kini ni Police Major Harold Untalan di na minilyon atong miaging bulan katrupang breaks may kantidad sa tong 18 million karon million 7 million 700 ang kantidad nini katrupang breaks sa gikasang bypass operation nila kagahapong alawa bandang alas 3-4 ang takna sa kahaponon ang isgutang operation katropang breaks inubanan usab kini sa grupo sa CMFC taga CIO o laki pa usab ang taga Philippine Drug Enforcement Agency dito napita kini sa may Purok 10B New Town Bago Galila Talumo District ni atong Dakbayan Tabaw. So malapag ikasang na iskutang abay bus operation gamit ang 1,000 kapisos na may gitunol aning may kantidad usab o may kantidad o 6 million o no may kantidad o 26 million na kantidad sa abay bus item nga gitunol aning na iskutang nga suspitsado o dito nakuha gid kini sa iyahang posisyon ang pito kasasi a pito kanagadaiyang sasi sa gikatuang nga siyabo na kit na ni katropang bricks ang isa ka kilo mura sa doon ka ng hantakan ang isa ka kilo katropang bricks na mibalun ka ng 6 million ka pesos apan ang katong pito doon na siya may kantidad usap kinig 1.7 million ka pesos may resulta nga doon ay 7 million 700 ang kandidat ang isgutang mga suspitsado na ilan sa pangalan si Justin Justin Drill Severino Payot alias Kabrad o usa ka babae nga si Hannah Joyce Tuna Juanilio 33 anyos kini usa kini ka negosyante o samtang kini usa ka kini si alias Kabrad
0: o sa may negosyo niya negosyante siya o siya boy guro
1: bayan sil.
0: Oh, bayan sil.
1: Dito ka to pang
0: dito. Bayan sil man god, baya basog sili.
1: Oh, pwede. Oh, kani siya online trainer din siya.
0: Oh, Shabu businesswoman.
1: Yes, pwede. Wala siya ka nang, wala, online sealer ni siya. Niya, doon ay, basta dako-dako na ni siya Grengo. O dako-dako na ni siya kapital, katropang base. Tungod kay, what is 7 million na? Samtang kaning usa ka, Justin, usap ni ka businessman, yapon katropang base, pinagi yapon sa pagpanindaan ng mga ukay-ukay. O sumala palagi kanina iskutang si Justin Drill Severino Payot lumulupyo kini sa may sitio Habana Katigan Turiling at Tundakbayan sa Nabaw samtang kininga usakahana Joyce Tona Juanilio taga Camus Extension 9-B 9-A ni atong syudad sa Davao kagahapon alas 3-4 ang isgutang transaksyon o operasyon sa itong mga kapulisan dito mismo sa may Bago Galera nakuha katropang bricks ang ubay-ubay yun nga syabo o lakip na usab ang kantidad niya 7,700,000 kapesos. Di adto yun si Police Lieutenant Assaultment katrubang katrubang weeks kay iyag yung ilantaw ang kanag ato ang City Assistant City Director diya karon sa may Davao City Police Office iyag yung investigar pagay kuning naisigutan nga suspek kung matod pa niya nga sa dihang gi-interview niya ang naisgutang si Justin, o matod pa niya, dugay-dugay na gid siya ang nagbisyo ana katropang text ug kagahapon pag siya natsambahan sa atong mga kapulisan sakop kini sa may Balyok Police Station. Kaso pagisupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 to ang pagatubangon ining naisgutang mga dinakpan. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jun Marata X FM News.
0: Live report. Salamat karubang Jun Marata sa report. Live report. Dinagki na gid mga kaigsunan, no? Dili na gid ginagmay mga kaigsunan, milyon-milyon na gid. Oh, di ba? Oh, so yano na lang kay na nila mga kaigsunan. Mabitaw na nga mo isgutan sa unta nato to katong nahitabo diha dapita sa may Southern Philippines Medical Center nga mitaas ko no ang ihap karon sa ilang mga pasyente nga intoxicated by shabu. Dili ka mo taas maiga lang tag 7 million ang kandidat sa shabu karon nga transaksyon sa pipila ka mga drug pusher, drug dealer, illegal drugs sa dealer ha. Wala mga kaigsunan. All right. Samta sa Pikas Gabayan na tuwang atuan sa karon ang uban pa mga reports gikan sa tuwang kubanan. Dito karon sa tuwang sister station sa Tagum City. Ini may kilambigitan sa cash gift alang ato sa mga senior citizen gipanghatag kini dito dapita sa may Carmen sa Davao del Norte. 63 ka mga tao nakabinipisyo ani. Diya karon sa detalye sa report si katrobang Bung Algabre. Katrobang Bung Algabre, good morning, please come in. Live report.
2: Nakabenepisyo ang 63 ka mga senior citizen sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte sa cash gift nga gipanghatag sa lokal nga panggamhanan isip pag-ila sa ilang kontribusyon o pag-atiman sa ilang kaayuhan. Ang maong ayuda gipasugdahan ubos kini sa Republic Act 11982 o Expanded Centenarians Act nga nagtumong sa paghatag og insentibo og dugang suporta sa mga kwalipikado nga tigulang. Mitambong sa kalihukan si Municipal Administrator Erlinda L. Maparaw diin iyang gipasabot ang padayon nga paningkamot sa LGU sa pagpalambo sa kaayuhan sa mga senior citizen pinaagi sa mga programa o serbisyo nga angay alang kanila. Matod sa LGU Carmen, ang maong pagpanghatag sa cash gift kabahin sa ilang padayon nga pagpasidungog o pag-atiman sa mga tigulang nga nakatampo sa kalambuan sa komunidad. Katropa, siguruha nga basko kanunay ang atong lawas. Pagtumar o Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News. Live report.
0: Dan salamat kanubang Bong Algabri sa report na nukad gikan sa XFM Tagum. Live report. Sa dugang pangbahin mga kaigsunan, di ay 27 ka mga PDL sa may BJMP Malaybalay. Malampuson kini nga nakagraduar sa ALS sa guwapo niya. Atong i-check karon ang report ni katrubang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katrubang Michael Ricabo, good morning. Please come in. Live report.
3: Gipamatud-an sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Malaybalay City Jail nga dili babag ang prisuhan aron makabot ang mga damgo human malampusong ni graduar ang 27 ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa Alternative Learning System kon ALS niadtong Martes, Hunyo 30. Gipahigayon ang mabulokong graduation and completion rights sulod mismo sa maong bilangguan sa taho gikan sa pasilidad ang 27 ka mga ni graduar sa batch 2026 gilang kuban sa Siam sa elementary, 16 sa junior high school o 2 sa senior high school. Sa pakikinabi sa XFM News Team, Malaybalay City Jail Warden, Jail Superintendent Murphy Tudyug, padayon sila sa mga programa pinaagi sa pag-awag sa mga PDLs sa pagpadayon sa ilang pag-eskwila.
4: Ang programa po ng BJMP ay patuloy po namin sanang dadagdagan ito through the help also of our other endeavors and the parties involved, lalo na sa ating mga ALS teachers sa DepEd na nagpuprovide sa mga sa iba pang mga entities. So sa part po namin is talagang ini-encourage po natin ating mga PDL na mag-aral.
3: Kahinumduman nga sa nakalabay tuig ana sa 16 ka mga PDLs ang nigraduar sa ALS kung diin adunay pagsaka sa maong ihap karong tuig og tinguha nila nga dublihon ang ihap sunod tuig. Gihimong positibo usab ni alias Alan ang iyang sitwasyon sunod Roger Rias og nagpasalamat nga na priso kini nga nakagraduate sa senior high.
5: Yeah, sir Bangto, nagpasalamat niya pong dako nga na priso ko kay tungod na priso ko, nakagraduate ko og senior high school og natarong na, na bago na ko ang kinabuhi.
3: Mensahe nini sa mga kabatanunan nga magpatuo sa ilang ginikanan. Di kayan ang daotang impluensya sa barkada og magdinarong sa pag-eskwela. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Caratoricabo, X April News.
6: Live report. Live report.
0: Salamat karubang Michael Ricabo sa report na nukad gikan sa XFM Bukidnon. Good morning sa to mga viewers karong buntaga. Michael, si Sir Ilmer Curioso Cabilio. Good morning Sir Briggs. Yang mga messages mga kaiksyon. Pampasahon na to na ilang mga messages. Ha? Ma'am Jing Pagarido, good morning mga katropa. Randy Santisa sa listening. Munda Lapuri, may buntag sir. May buntag po ni mo ma'am ha. Message po din karon ni Ma'am Jing Pigarido, katropang Sir Ronnie Briggs sa Flores, nakakapi na kay Exciting Pilipinas na. Ah, okay. Salamat kay Ma'am. Salamat, Ma'am. Ha? Si Martin Navaris Manggiran, vlogger, good morning. Good morning po din mo, katropang Martin Navaris Manggiran. Alright. Ningski Ventura is watching. Thank you so much, ha? Si Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Nita Valderosa, Ma'am Nita, may buntag ni mo ma'am sa Canada. Si Ma'am Grace sa Cruzada, mayong buntag. Alright, mga kaigsunan, ugma ato ang hisgutan na may kalambigitan sa uban pang mga hisgutanan. Kinibitang gingon karon sa kuan ba? Sa Southern Philippines Medical Center. Nga nitaas ko no ang tala karon sa ihap sa mga shabu intoxicated patients nila diha. Okay. E sigun pa mga kaigsunan na kinibang maibaluan na nila kay di ako ni pagtaas sa dugo. Uy, delikado din ni mga kaigsunan kining illegal drugs mahigala. Atik-atik lang din ni uban din karon nga hayblaron pero di ay adiko na di ay no? Oh, maniyo niya ito ang ugma, ito hatagan o pagtagad ha. Okay. Pero tuyo ba ni ini, Michael, para nga gubon ang imahe sa Davao, gumikan kay kita dili kampi mga kaigsunan ining proliferation sa illegal drugs? Ugma, hatagan tanang pagtagad mga katropa, din nilamang sa inyo pagsunod sa itong panagubo. Dato naman tayo oras mga kaigsunan sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Og kini si katropang Briggs Flores magbiling kini og usa ka may buntag dalay gyud ng Dios Davao. God bless Philippines. Ug moingon kamaturan ang sandigan.
6: XFM Davao, kamaturan ang sandigan. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, diinom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: ko dahi sinil kanyero. Tagasityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: FM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan ang sikilon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
12: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
13: Kaklarek sana!
2: Exciting!
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:03 na sa bundag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: Lima sa mga nanglungkab sa iPhone Store sa Davao City, nakasuhan na. Mga nanglungkab sa iPhone Store sa Tagum City, posibleng kaubanan ra, sigun sa DCPO. Tag-iya o vulcanizing shop sa Jensan, gipusil. Slug sa bala, giibot sa biktima, gikan sa samad sa iyang ulo. Atop sa tutoring center sa Pakistan, nahugno. 14 ka mga bata, patay. LeBron James, dili nakabahin sa Los Angeles Lakers. Julia Montes, walay duha-duhang mihatag og tabang pinansyal kang Catherine Luna. Kanhi uyab nga si Coco Martin, adunay pahayag. Pinoy inventor sa food waste solar technology, gidayig sa kalibutan. Apan DOST, wala pay rekognasyon. Alang sa health alert, leptospirosis makamatay. Apan, posibleng malikayan.
3: Express Balita, Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao. Igala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw kita karon nga Huwebes, pitsa 2 na ni bulan sa Hulyo tuig 2026. Kami inyo mga tig buhagay sa balita karong oras.
5: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyo katropa, katropang Alan Abais. Unang hukad sa tuang balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Lima sa mga nanglungkab sa iPhone Store sa Davao City, nakasuhan na. Mga nanglungkab sa iPhone Store sa Tagum City usab, posibleng kauban ra sa niskutan nga grupo sumala pa sa Davao City Police Office. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Nailhan ug nakasuhan na sa kapulisan ang lima sa walo ka mga suspect nga responsable sa pagpanglungkab sa usa ka iPhone Store sa Turil District, Davao City. Sumala ni Davao City Police Office spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, padayon pa ang investigasyon labot sa maong mga nanglungkab. Ilabi na nga gituohang kabahin kini sa organisadong grupo sa mga sindikato ug uban matud pa niini notado na sa susamang matang sa krimen.
6: May mga na identified na tayo no na dito sa kita sa CCTV footage walo. Pero so far ang nakasuhan pa karon na sa lima tungod kay gina case build up pa nila ang uban niya kadtong mga suspect na naadtok nakuha sa maong CCTV footage. Ongoing pa man pud ang atoang investigation accordingly kasi yung grupo na yan it's a organized group sila no. Related sa neighboring provinces ng mga similar incident no. And in fact, yung iba may mga existing warrant of arrest sa other regions na the same ano crime.
4: Giklaro sa opisyal nga dili taga Davao City ang mga suspek ug kabahin sa investigasyon kung aduna bay inside job nga nahitabo sa insidente. Dugang ni Gaspan nga posibilidad nga kaubanan rasab niini ang grupo nga nanglungkab sa iPhone Store sa Tagum City sa susamang adlaw ni atong Hunyo 24 ning tuiga.
6: Yes, actually related sila, pareha sila og similar sila og modus. Basta related lagi sila. Actually dili man gud sila mga taga diri.
4: Pinaagi sa hinanaling pag-ila sa mga suspitsado gihatagan o gibugaton sa DCPO ang kamahinong danon alang sa mga tindahan o mga establishmento sa pagbaton o aktibong CCTV cameras. Sanglit dako kining tabang sa investigasyon, ilabi na ang pag-ila sa mga sospek alang sa hinanaling pagkasikop niini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: Matang sa lain panghanay sa balitang lokal, gikonsidera nga ang mabaw ug baradong mga kanal ug dakong o ang dakong gikatampo sa pagbaha sa pipila ka komunidad sa barangay Buhangin proper human sa kusog nga pag-ulan ni adtong Martes sa gabi ug Miyerkules sa kadlawon, Hulyo 1. Lakip sa mga apektadong lugar ang Purok New San Isidro, Old San Isidro ug pipila ka bahin sa St. Jude. Bisan gipahigayon ang rescue operation, adunay mga residente nga mipili sa pag o nga magpabilin sa ilang panimalay o gami balhin na lamang sa ikaduhang andana imbes nga mubakwit. Nalubog usab sa baha ang St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa Buhangin nga usa sa mga lugar nga naapektuhan sa kusog nga pag-ulan Miyerkules sa kaadlawon. Padayon ang pahimangno sa mga awtoridad ngadto sa publiko nga likayan ang paglabay og basura sa mga kanal o gestero aron nga dili kini mabara o makapadugang sa pagbaha ilabi na panahon sa kusog nga pag-ulan.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 8 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. Dugabang hukad sa tunga barita nga lokal gitakdang sugdan karong Hulyo 17 ning tuiga ang pagabudapod sa tinuig nga 1,500 pesos nga cash subsidy alang kini sa mga persons with disability kon PWD sa Dakbayan sa Davao. Matod ni CSWDO head Jolly Dayaday, ang ayuda ihatag subay kini sa ordinansa sa syudad o gaipahigayon atol kini sa pagsaulog usab sa National Disability Rights Weekend. Iba naman ang mukabat 45,000 ka mga PWD ang makabenepisyo sa programa kansang payroll ginaproseso na alang sa mga benepisyaryo. Iawhag ang mga kwalipikadong PWD nga maghulat sa anunsyo sa PDAW o CSWDO alang kini sa schedule sa pagabudapod sa matag barangay.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Alas 6:09 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zantone Plus Gold. Si TTMO Davao gipakusgan ang kampanya Batok Abusadong Tricycle Drivers. May Express Balita si katropang Annalie Borja.
3: XFM Report.
7: Nagpahimangno karon ang Davao City Transport and Traffic Management Office ngadto sa mga tricycle drivers nga mosunod sa nakahanay nga fare matrix kompletihan aron malikay sa posibleng silot. Sumala ni CCTMO Head Retired Police Colonel Dionisio Abude, nagpagula kini og official advisory nga nalatid sa awtorisadong pletihan alang sa motorized tricycle for hire or MTH og mga paagi paunsa isumbong ang mga abusadong tricycle drivers. Ubos sa MTH Board Resolution Number 01-2020, Series of 2020, ang opisyal nga pletihan sa mga tricycle anaa lamang sa 10 pesos alang sa unang 4 ka kilometro sa regular na mga pasahero, samtang 8 pesos para sa mga senior citizen, estudyante o persons with disabilities or PWDs. Gitugutan lamang ang mga tricycle drivers nga mudugang og piso sa matag musunod na kilometro alang sa regular na mga pasahero o 80 centavos alang sa dunay diskwento nga sektor. Giawhag sa ang mga commuters nga makasinati og overchanging e dokumento ang PUV ID, CTTMO registration number o MTH body number o plate number sa gisakyang tricycle ug ang lokasyon diin kini nahitabo ug i-report gilayon kini sa CTTMO aron maaksyonan ug mahimong kapanaminan sa uban. Subay sa maong inisyatibo ug awareness campaign, nagbutang na ang CTTMO ug tarpaulins sa mga terminal labot sa fare matrix dungan sa panawagan sa publiko ug mga PUV driver nga musunod sa regulasyon alang sa patas og transparent nga transport operations. Mga katropa, aron healthy, mag-Santhon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 11 minutos na paglagutok sa ikaalasay sa buntag. Dunga pang hukad sa itong barita nga lokal gipamatud-an sa 10th Infantry Division nga dili lamang sila takos sa pagpakgang sa mga rebelde o armadong grupo apan gibansay sab kini sa pagresponde o pagpakgang sa miulbo nga sunog. Nunod sa pagsilaob sa usa ka pampasahero nga bus nga nahimutang sa National Highway sa Mawab, Davao de Oro ngadtong Hunyo 29, gikumpirma sa 10th ID spokesperson Major Robin Gado na ang ilahang mga personahe mao'y una nakaresponde sa panghitabo. Matod nini, nahitabo ang insidente at doon lamang kini sa ilahang headquarter rason na gilayong gideploy ang ilahang fire truck uban sa mga personahe nga dunay kapasidad sa pag-operate nini hangtod na control ang nasunog. Gipasalig ni Gadot nga andam kanunay ang tent ID sa pagresponde sa bisan unsa nga sirkumstansya o ga emerensya nga nakinahanglan sa ilang tabang ug isip kabahin sab sa tahas dinhi nga mapanalipdan ang kaluwasan sa komunidad.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, 25th Karagayaan Festival sa Davao del Norte formal nang giablihan. May Express Balita si katropang Lars Sanyol.
3: XFM Report.
8: Formal nang giablihan alang sa katawan ang ika-25 Karagayaan Festival sulod sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex kabayan kini sa pagsaulog sa ika-59 araw na Davao del Norte Hulyo 1, 2026. Gisugat ang mga selebrasyon o hugyaw sa kadalanan sa dakbayan. Diin gipahigayon ang Civic Karagayaan Festa Float and Music Parade Hulyo 1 sa buntag. Nga gisalamutan sa laing-laing LGUs, mga ahensya sa gobyerno o laing-laing buhatan sa probinsyal kapagamhanan nahimang mabulukon ang mga float sa laing-laing munisipyo o siyudad sa probinsya nga doon ay disenyo sa mga nag-unang produkto og dungog sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Samtang nag-indigay usab ang mga partisipante sa ilang gimuntar ng mga agribut sulod sa tourism complex, pinaagi sila mga display ng mga produkto nga abunda sila ang lugar gikan sa 8 ka mga munisipalidad og 3 ka siyudad. Samtang lamang sa Municipality of Carmen din gila isip balot kapital sa Davao Region, Panabo City nga abunda sa bangos og tilapia. Makita usab sa booth sa Braulio Idihuali ang lain-laing variety sa bugas nga abunda sa ilang lungsod. Samtang lamang sa red rice, brown rice, black rice og ordinaryong bugas, dugang niini nga gila usab ang lungsod sa Duhali isip adunay pinakadagong humayan sa tibok Davao del Norte. Nahimong sentro usab sa booth sa City of Tagum ang dagong disenyo sa putyukan ibabaw sa ilahang booth. Sanglit gawa sa abunda sa durian og laing-laing duma og gulay ang dakbayan. Iglado usab ang LGU Tagum sa ilang programa sa pag-amuma sa mga mananap nga nag-produce og dugos o honey. Samtang ang ubang LGUs wala usab napalupig sa ilang mga display nga mga produkto nga sagad maani sila mga lugar. Sumalapang ang mulungtad ang Karagayaan Festival og uban pa mga aktibidad nga kabahin sa pagsaulog sa ika-59 araw ng Davao del Norte hangtod Hulyo 5, 2026. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 14 minutos na ang paghagtok sa ika alas 6 sa buntaga sa atong balitang regional.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Ang atong balitang original ato kanato sa Santon na Vitamin C, Tag-iya og Vulcanizing Shop sa Jensan. Gipusil, slag sa bala, giibot sa biktima, gikan sa samad, sa iyahang agtang. Ang Express Balita Manukada ni Philip Oligario.
3: XFM Report.
9: Nagpadayon ng pagpangalap og dugang impormasyon sa Macar Police Station kalabutan sa labing bagong pagpamusil sa Puruksuling Olarte State Barangay Labangal diyan sa niniaging gabi. Kiilang biktima nga si Harry John Abregana, anasamtong nga pangidaron og residente sa nasampit nga lugar. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang ana sa sulod sa vulcanizing shop ang biktima, kalit bisulod ang duha ka wala mailhing suspect og gipusil tulo ka higayon ang biktima. Human sa krimen, dali nga nakadagan ang mga suspect sa wala matinong direksyon. Gikabutyag ni Chairman Elton Olarte nga naabtan niya nga nagkadugo ang biktima, hinungdan dali nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan. Dugang pa nga nasaksihan sa mga residente nga giibot sa biktima ang slag sa pusil gikan sa samad sa agtang.
10: Pag-adso na ko, motong nakita na akong biktima sa kamang-kamang na sa yuta. Tawagin niyo yung kumpak kay na sila sa kinan. Medyo na delay kay na abo gi-respondi. Ako na lang nag-initiative, kuha na akong pick-up dire. Kuhan, nagbukol naman yung ulo, giibot daw niya ang bala.
9: Gawa sa trabaho sa vulcanizing shop, gituuhan usab nga nalambigit kini sa illegal nga droga. Sa pagkakaroon, nagpadayon ng investigasyon sa krimen, aron masayran ang motibo sa pagpamusil. Mga katropa, aron kadunay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ampalaya, moringa, ahos og spirulina, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
5: Sa katapusang hanay sa balitang regional, 3.4 million pesos nga kantidad sa shabu na sakmit sa PDEA high value target sikop sa Butuan City. May Express balita si katropang Junji Librias.
3: XFM Report.
11: Mukabat ganto sa 3,434,000 nga bili sa ginudahang shabu ang narecover sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Karaga human kini madakpan ang usa ka gikonsiderang high value individual sa gikasang buy bust operation sa Purok Liluan, Barangay Agusan Pequeño, Butuan City sa miaging buntag ning kasamtangang tuig 2026. Giila sa PIDIA karaga ang dinakpan nga usa ka 41 anyos nga lalaki walay trabaho o residente sa Barangay Bading sa Maong Dakbayan. Gipahigayon ang operasyon bandang alas 10:38 sa buntag diin nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gimanabanang 505 kagramos nga shabu og ang gigamit nga buy bust money. Atul sa mga operasyon nakaangkon og samad sa lawas ang suspek hinungdan nga dali kining gidala sa labing duol nga ospital aron matambalan sa mga doktor. Sa pagkakaron ang dinakpan ana-ana nakakustodiya sa PIDIA karaga alang sa saktong disposisyon. Giandam na usab ang pagpasaka og kaso bato kaniya tungod sa kalapasan sa Section 5 og 11 Article 2 Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Ato na kita 18 minutos na paglabay sa ika-alasays o alasays sa buntag sa tuwa nga balita, balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Ang ato nga balitang nasyonal, ato ka na to sa Premium D3. Detalye sa tuwa nga balitang nasyonal, manukan sa tuwa nga sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, ininunsyo ng Iglesia ni Cristo na ililipat ang kanilang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayon pong araw. Ginawa ang anunsyo matapos bawiin ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang permit para sa nakatagdang rally sa People Power Monument Quezon City ngayon sanang araw, July 2. Sa pagtatapos ng programa nitong Miyerkules, sinabi ng mga organizer na magtitipon na lamang sila sa Liwasang Bonifacio, isang itinalagang Freedom Park kung saan hindi na permit para sa mga pampublikong pagtitipon sa ilalim ng Public Assembly Act of 1985. Inaasahan naman na maglalabas ng kaukulang traffic at security advisory sa mga otoridad kaugnay ng paglipat ng lugar ng pagtitipon.
3: Express Balita! Express Balita!
12: Sinuspindi naman ni Manila Mayor Isko Moreno, dumagoso ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Ayon sa alkalde, pinatupad na ang suspensyon bilang paghahanda sa inaasahang paglipat ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Layunin ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang mga mamamayan, gayon din na maayos na pamamahala sa daloy ng trapiko at seguridad sa lungsod habang isinasagawa ang pagtitipon.
3: Express Balita! Express Balita!
12: Naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause order laban sa 34 na public utility vehicle operators na hindi bumiyahe at sa halip ay dumalo sa rally sa Quezon City. Kabilang sa mga inisyuhan ng show cause order ang ilang bus at UV express operators. Ayon sa LTFRB, bagamat iginagalang nitong karapatan ng bawat isa na magprotesta, hindi dapat mapabayaan ang serbisyo sa mga commuter. Inatasan ang mga operator na magsumite ng notaryadong paliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang parangkis na nakatakda ang pagdinig sa July 9. Ayon sa LTFRB, lumabag ang mga operator sa Memorandum Circular 2011-004 na nagbabawal sa paghinto ng operasyon ng mga PUV bilang anyo ng protesta laban sa pamahalaan. Ang hakbang ay kasunod ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument noong June 30 na nakaapekto sa dalang publikong transportasyon.
3: Express Balita! Express Balita!
12: Dumalo naman si Senador Rodante Marcoleta sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo INC sa EDSA People Power Monument kagabi. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcoleta na hindi sana siya dadalo sa pagtitipon para maiwasang isipin ng publiko na siya ang nag-udyok sa protesta. Nagpasalamat din ang senador sa mga sumusuporta sa kanya at sa kanyang mga kapatid sa INC. Iginit din niyang handa siyang makulong ng kung ito umano ang kapalit ng kanyang ipinaglalaban na katarungan. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang hakbang ng Office of the Ombudsman na magsampa ng kaso laban sa kanya. Iginit na pareho lamang umuno ang layunin na magkabilang panig. Bago ang kanyang pagdalo, nagpahayag din ng suporta kay Marcoleta ang dating kongresista na si Mike Defensor sa parehong programa.
3: Express Balita! Express Balita!
12: Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na magpapatuloy ang pagsasampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta sa kabila ng mga protestang isinagawa ng Iglesia ni Cristo. Ang kaso ay may kaugnayan sa aligasyong pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations ng 2025 habang siya ay kongresista. Iginit ni Rimulya na hindi naapektuhan ng mga protestang trabaho ng Office of the Ombudsman at itinanggi ang mga paratang ng selective justice. Ayon sa Ombudsman, nakabatay sa ebidensya at umiiral na proseso ng batas ang isinasagawang investigasyon at anumang magiging hakbang ng kanilang tanggapan. Binigyan din niya na may karapatan ang bawat isa sa malayang pagpapahayag, ngunit hindi nito mababago ang takbo ng legal na proseso.
3: Express Balita! Express Balita!
12: Tiniyak ng Malacanang na patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang mga kumakalat na pahayag sa social media tungkol sa umano'y planong protesta ng ilang grupo patungong Camp Crame at Malacanang. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi isinasantabi ng pamahalaan ng anumang ulat na may kaugnayan sa seguridad kahit hindi pa ito nakukumpirma. Gayunman, iginiit ni Castro na wala silang nakikitang dahilan upang paniwala ang sangkot ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa anumang hakbang na naglalayong magdulot ng kaguluhan o destabilisasyon. Ayon sa kanya, nananatiling may paggalang ang pamahalaan sa pamunuan ng INC at naniniwalang mapayapang layunin ng kanilang mga aktibidad. Nagbabala rin ng Malacanang na may posibilidad na may ilang individual o grupo na samantalahin ang mga pagtitipon upang itulak ang sariling interes o lumikha ng kaguluhan. Sa kabila nito, nilinaw ng Malacanang na wala pang nakukbanta sa ngayon at patuloy lamang ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad bilang bahagi ng kanilang umiiral na security protocols.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Balik din sa ito ang Duck Bench sa Davao. Doon na kita ay 24 minutos na palabay si Galasay sa buntag. Ito ang lantaon ng balita-balitang international.
13: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang balitang international, tugan na ito sa Vision X Plus. Sa detalye, mikabat 14 ka mga bata ang namatay o 5 ang nasamdan. Human nga nahugno ang atop sa usa ka tutoring center sa Lahore, Pakistan. Nagpangidaron pa lamang uga 4 ngadto sa 12 anyos ang mga biktima. Lakip na ang mga naangol kinsa gidala sa tambalanan. Nasayran nga dili lamang kini unang insidente tungod kay adunay susama nga nahitabo ini sa milabay nga tuig sa Karachi nga mikalas usab uga 27 ka mga kinabuhi. Migula sa investigasyon nga substandard ang construction sa atop sa maong building.
13: Express Balita. Express Balita.
5: Sa pikasbahin, gipasiugdahan ni kanhi Israeli Army Chief of Staff Gadi Eisenkot ang kampanya sa eleksyon aron nga ilisan si Benjamin Netanyahu isip punong ministro. Daan ang kritiko si Eisenkot batok sa punong ministro tungod kay supaksiya sa mga polisiya niini sa gubat sa Gaza. Nanawagan kini og kabag-uhan sa Israel pinaagi sa pagpalagpot kang Netanyahu sa eleksyon karong Oktubre 27 ning tuiga. Tuig 2023 gitukod ni Eisenkot ang partidong Yashar nga mao'y nanguna karon sa oposisyon. Naglaom ang oposisyon nga mudaog si Yashar og 22 ka mga lingkuranan ubos sa 120 ka mga miyembro sa parlamento.
13: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tanga balita ang paugnat sa kusog
13: balitang sports. Balita sa sports.
1: Hatod ka na to, syempre sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, mudula gihapon si NBA superstar LeBron James sa 24th season sa iyang career apan dili na kini sa Los Angeles Lakers. Sa pamahayag ni Lakers owner Jenny Mas, gikumpirma niya nga dili na mudula sa ilahang team ang 41-anyos nga superstar inay sa lain na kini nga team. Nagpasalamat usab ang Lakers management sa 8 ka tuig ni James sa team. Masa nakakuha kini og title tuig 2020. Kaya duman nga nahimong free agent si James suman sa exit sa Lakers sa second round playoff. Sa diyaging season na tabangan ini ang Lakers ngadto sa 4th seed sa Western Conference. Liwag ni sa late season injuries ni Luka Doncic ug key contributor Austin Reeves. Sa Lakers na nagdula si James sa dihang nalabuan nini ang all-time scoring record ni Karim Abdul-Jabbar ug nahimo ang pagdula kauban sa iyang anak nga si Bronny James nga gipili nga second round sa 2024 NBA draft sa Lakers.
13: Express Balita. Express Balita.
5: Alas 6:27 sa Balitang Showbiz.
13: Showbiz News. Showbiz Balita.
5: Ang Balitang Showbiz hatod ganinyo sa Claire Skin Herbal Soap. Sa detalye, gipamahayag ni Coco Martin nga wala siya'y gibating kasuko sa iyang kanhi uyab nga si Catherine Luna, bisan pa man sa mga nangaging kontrobersiya. Sa usa ka diskusyon uban ni Audrey Diaz, gibutyag ni Coco nga si Catherine kaniadto sayop nga nangangkon nga siya ang amahan sa iyang anak. Pasangil nga napamatugdang bakak pinagi sa DNA test. Humanangayo og pasaylo ni Catherine sa publiko na tandog si Coco og nakahukom nga suportahan niya si Kath sa pagsulbad sa iyang mga problema sa panlawas. Gibutyag ni Coco nga nasulbad na ang bisan unsang nangaging mga isyu kanila ni Catherine ug matinud-anon kining nalipay sa iyang pag-uswag.
13: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:28 sa tuang baritang lahir gyud kun LRG. Atod kanato siyempre sa Santon Plus Gold. Pinoy inventor sa food waste solar technology gidayeg sa kalibutan apan DOST wa pa may recognition. Nakabaton og international nga pagdayeg ang Filipino inventor nga si Carvey Aaron Maigi tungod kini sa iyang imbensyon nga Oreus, usa kini ka technology nga nagamit sa food waste aron nga makahimo kinig renewable energy. Nakadaog siya sa unang James Dyson Sustainability Award niadtong 2020. Ang Oreus nakagamit o naggamit sa mga compound nga makuha gikan sa gilabay nga prutas ug utanon aron nga makadakop sa ultraviolet o UV rays ug mahimo kini elektrisidad bisan pa man og mapanganuron o madag-umon ang panahon. Bisan sa iyang international nga kalampusan, wala pa'y nailhang record nga nakadawat si Maggie o gusto ka National Innovation Award gikan sa Department of Science and Technology o DOST. Nagpabilin nga usa ka simbolo sa talento o kabaguhan sa mga Pilipino ang iyang imbensyon. Nagilauman nga makatampo kini sa pagpalambo sa renewable energy o sa mas epesyente nga paggamit sa agricultural o food waste sa umalabot.
13: Express Balita. Express Balita.
5: Alas 6:29 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Leptospirosis makamatay apan posibleng malikayan. Gipahimangnuan ang publiko nga magmatngon batok sa leptospirosis ilabi na karong panahon sa kusog nga pag-ulan ug pagbaha. Ang sakit mahimong makuha pinaagi sa tubig nga kontaminado sa ihi sa ilaga ug makasulod sa lawas pinaagi sa samad o panit. Lakip sa mga sintomas ang hilanat, sakit sa ulo, kasakit sa kaunuran, kapula sa mata, pagsuka o grabeng kaluya. Kung dili matambalan dayon, mahimo kini nga moabot sa seryosong komplikasyon. Aron nga malikayan ang leptospirosis, likai ang paglusong sa baha. Kung dili malikayan, magsulob og botas ug tabuni ang mga samad, ugasi dayon ang lawas gamit ang limpyo nga tubig ug sabon human ma-expose. Ug kung makasinati mga katropa sa sintomas, ayaw paglangan. Adtua dayon ang pinakaduol nga health center o ospital aron nga masusi ug matambalan sa labing sayo nga panahon.
13: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala man ko taw naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, pizza dos na nimbulan sa Hulyo tuig 2026. Good morning mga katropa.
5: Happy morning sa inyo mga katropa, sa mga giduka pa din ha sa atong mga estudyante o mga trabahante nga wa panibangon. Uy, galaw-galaw na mga katropa, rise and shine para mawala inyong duka o healthy inyong pangutok o panlawas karong adlawa. Inom sa atong lamian o healthy nga kape ang Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Layo nga ko ang mag.
5: Oo, dili ni mo mahigop katropang Alan. Ako Xanthone Herbal Tea ako ang giinom dari katropa. Oo. Good morning sa itong mga katropang naglantaw karon sa itong Facebook Live. Katropang Uncle Dars Onet sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ma'am Mary Grace Cruzada. Maing buntag po kang katropang Jing Pegarido. Sir Joseph Cruzada diha sa may Bago Galiara, Davao City. Randy Archaga Santisas ingon man kang Ma'am Thea Alcaraz. Good morning o God bless ka ninyo mga katropa.
1: Yan, so tangi mga katropa, nga to ang The Secret of Health. Kaupan na to diya si Doc Remily Tuuy. Huwag yung man ang programa nga Bulsa, Yours Truly, mga katropa, ang inyong makauban na sa mga isyo-purisyo lang. Trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa to ang kreatibo kampuwersa sa News and Cardafair 6FM Network Philippines.
5: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. Kami magaingon.
5: Kamaturan! Ang Sandigan!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!
14: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
15: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
16: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sweldo na lagi, pero short man ta permi.
2: Da Clarex, Ana.
10: Exciting!
13: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarex, Ana!
14: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relo, alas 6:43 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Good morning! Good morning!
1: Yo, thank you, thank you, thank you. Thank you ato mga fans diribe, daplin-daplin isa ninyo diha, pila mga kabok. Ha? Dari isa, duha, talo, upat, lima. Lima di mga kabok ron. Thank you, thank you, thank you. Daplin ita, mga minor di edad pa maning. Sayo ha, bariyo diri karon matig palakpak na to. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, and good morning, good morning, good morning, good morning,
0: good morning,
1: good morning, good morning, good morning,
0: good morning,
1: good morning, good na good bang atong morning, o welcome back sa tuang programa nga Bullseye! Adlaw kita karon mga katropa, Huwebes na no, Huwebes, kitsa dos na ni bulan sa Hulyo, tuig, 2025, mga katropa. Kinsabay nyo ang partner karon din ha, sa inyohang kusina karon. Ako mga katropa, ang akong partner, ganyan akong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Adili din ni Santon Gold Coffee Mix ang lasa niya. Santon Plus Coffee Mix ni siya. Kabaludyo ko sa lasa sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya memorize na ako, Nate. Nalang eh. Oh. Nanam! Pwerteng lamiag yun. Moni ang nindot mga katropa ang imong i-partner sa imong paglawig, paglabigar o pag-drive, pagtrabaho, bisan asa ka mga katropa, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Ito ang bida. Sa tuang matag kasikas sa matag Ranugunya mga katropa, pagtimbaya una sa tuang mga kaloman o mga kaloman sa matag lugar o probinsya na ngayon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Good morning atong Lampurnas people mga my friends.
0: Good morning! Good morning!
1: Gikan sa Davao de Oro o Davao Occidental. Labi na sa tuang mga taga 182 na ito ka mga kabarangay na itong dakbayan sa Durian. Kumusta mo o manginawad kita ang natakakanunay sa Kapiskay sa itong matagusakang panglawas. Diyo sa tuang dilimayong tilimadon sa itong panahon. Mga katropa ang Yes to Health Incorporated. Mga katropa na kaduso kini sa tuang mga panagang sa tuang lawas mga katropa. Kung doon ay mga sakit-sakit nga tuang matagamtaman o pangandaman, kinahanglan na adyo kay Santon Vitamin C o siyempre kinato ang kapsula number 1 mga katropa sa tuang panagang sa tuang pagkalawasan, magkapaboost sa tuang immune system ang Santon Plus Gold. Labi na ito mga naay mga rayuma o mga joint pain, kining arthritis mga katropa. Para sa rayuma o joint pain o joint pain, sakit ba nga ilihok ni mo imuhang mga joints mga katropa, kanya naghubag-hubag na ninyo mga tuhod, kanang inyo ha dihang kiting. Hubag-hubag na mga katropa, mura ganing ka na ganing kanunay kining tambok niya, tapos mura ganing ka ng humba nga gauyug-uyug.
2: Pinawa!
1: Muna mga katropa, yung sakit sa ilakaw, ngot-ngot pa yun. Ayaw, pagpataka o tumar o mga tambal nga girisita lang sa imuhang kumpari ha. Kay maigo gani mo hang kidney agoy loy. Maypay maginom kag Santon Plus Gold mga katropa kay gawas nga immune booster kini ug makahatag kini dugang resistensya mga katropa. Ang Santon gikan sa mangustin sa Santon Plus Gold duna mo kini anti-inflammatory properties. Oh, dunay anti-inflammatory properties unsa may resulta nini? Moni ang makapahupay sa paghubag o makapawagtang sa kangut-ngot. Ha? Nag-ngot-ngot na ng inyo ha mga katropang kining uncle o di ba ka inyong kiting? Yung tohod mga katropang. Mulingkod ka, okay lang. Pero pag mutindog, aga-aga-aga-aga-aga-agay. Moni mga katropa ha. Kaya para sa gawas nun nga paglihok o lagsik nga panglawas mga katropa, mag-Santon Plus Gold. Usa ni ka kapsula. Nanapot yung kape mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Muni ang pinakalami mga katropa nato sa to ang matag karunugon niya. Sabi na kung ang imong asawa mga katropa gusto ba yun nga mo hamis? Hamis ng daan pero kinahanglan mo hamis pag yun. Mag-maintain mo og Santon Gold Coffee Mix. Ako ganahan kay ko sa kini mga sakop ni Mary Grace Cruzada nga naga-anhidri, nag-claim mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort kay Kabaloga, unsa ilahang nga giingon mga katropa. Batan-on pa man ni si Sir Alan.
2: Pinawa!
1: Mga katropa, tungod na mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix nga ito ang ginamintin. Ginahan pa ka na. Babyface mo yung kong mga katropa ba? Pero kabalo mo, idara na biyata, nanata sa 35. 35 na ta eh. Kami-kami radyo ni Roger na nasa 39 si Roger. Ako ay, kwan lang, bago lang ko dahil nag 34. Una mga katropa, kanang idara na nanana sa middle age. Bitang kamusta mo dyan mga katropa? And syempre, katong mga nanay, silag ingon nga, itay, temporary enrolled tumo niya akong anak ron. Radyo mga nanay, bang ikaw makaluha gani ka pa, parikoy, no? Luya, no? Nga, tapos wala kay kay katabang kay utropog ka mga katropa nga musultin ta ka ba imong hugmakanan si imong problema ba nga mare? Pwede ba ko maka pahugmak lang sa kuang problema de mare? Nga ikaw pod nga hugmakanan utropog ka nagka problema. Sa unsa man na mare? Ang imuhang kinugos ba? Wa pa man ma-enroll oy. Mare, ang nagkugos mo rin, no, nangita pa po doon ka nang ipang-enroll siyang anak, Mare.
2: Pinawa!
1: Kamu nang duha maghinilakay.
3: Samantaan ni Karun, Mare. Mare, hamantaan ni mga problema.
1: Don't you worry because sa'yo manggod mga tropa, kanang pagmata na to sa buntag, ang una tong nanaon, asa ito ipangbayad sa Turko. Dili ingon ana mga tropa, dapat atong nanaon, Lord, ikaw ang tinubdan sa tanan. Put God first before everything. Early in the morning, nakay early devotion. And magpasalamat lang ka, Lord, salamat kay nakamata pa ta. Bahala og kanang gakutoy among tinai, basta kay imuming ipamata. Diba? Salamat sa gininhawa, libre gini. Kay kung magpa-hospital me, mahal kang oxygen.
2: Pinawa!
1: So, kana mga butanga, mga tropa, bahandi nang igyatag sa Ginoo sa tua, bisan pa magulat ay mga salapi. Kayo mag-coat sa itong mga bulsa, mga tropa, wala tayong malita. Tinapara ni ato, mga katropa. Ato nang ipasigarbo nga naman, ultimo tinapa, mahal na pod.
0: Bullseye!
1: So, we should be thankful always for the glory of God and for His grace, mga katropa. Grasya nga kahibulungan, kanunay, ang kinabuhi nga iyang gihatag nato, mo'y ato ang number one nga pasalamatan.
0: Bullseye!
1: Siyempre, kay ikaw mapasalamaton man, kinanglan nature lover ka. Oh, kung nature lover nga ta mga katropa, hilig ni bugnaw nga lugar ug ma-distress ka mga katropa sa kasaba ni atong syudad, adto na ta sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Gikapoy na ba ka sa kainit sa kainit ug kasaba ni atong dakbayan? Adto na ta sa New Year's Peak Mountain Resort dito ni sa Marilog District ni atong dakbayan sa Davao. Og siyempre mga katropa, dito mabati nimo ang kabugnaw og presko nga hangin sa kabukiran. Uban po kini sa mga nindot kay nga talanaon nga makaparelax kini mga katropa sa imuhang hunahuna og lawas. Mas malingaw pa yun ka samtang nagtilaw ka silahang delicious kayo nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Tanuhan na gyud ang imuhang sunod nga detour. New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan, ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa, naimutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District na itong dakbayan sa Davao. Bisita hausap ang FB page nila sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang impormasyon. Katong mga nakadaog na mga katropa, mag-message mo daan ito sa ilahang Facebook page. Unya tapos i-like niyo, i-share pagin mga katropa kay tanaw nila. Kung naka-like ba ka, naka-share ba ka, and then money courtesy lang usab sa naisgutan nga resort mga katropa nga ikaw makatulog itong libre. Gikan diri sa tuwa sa XFM 89.1 mga katropa ang naisgutan nga regalo. Og kato nag-like, nag-share, nag-follow og manapot pohon mga katropa, raffle na po. Good morning! Ang ato ang nangutana mga kudri mga katropa, ang ato ang Sibianan 89.1 ta, o wala na tong 97.9 mga katropa. Ayaw lang po ito nyo kalimti, kay basi hindi ay ganaganing magkabalik tapon dyan. Pero duha na magunin mo ang Sibianan sa Davao City, so dirita mga katropa sa medyo nanam! Mura pong kape nga nanam! Ang 89.1 XFM Davao.
2: Bullseye.
1: Good morning mga tropa sa iyo kay naka mata Mary Grace Cruzada. Good morning. And ingon siya maodiay ng imong sekreto Sir Alan. Tinuod bitaw Sir niingon akong anak kabata pa di ay ka tungod di ay na sa Santon Plus Gold Coffee Mix. Makapabata di ay na. Siyempre doon na gunay glutathione, doon na gunay collagen, doon na punay moringa, doon na punay turmeric. Asa ka mga katropa ha? O ang ato ang power nga prutas ang mangustin. O diba? O ni mga ingon na to, nakakapi ka na, natambalan ka pa sa ato ang mga produkto. Diba na kung kapi atong isgutan mga katropa. Pero mama yun na. Ba't anong pamatama mo eh? Ilaharap ng nauna nga, imuntingog it, tinigulang naman ah. Mas tigulang yun ako ang kauban si Pikas sa tampi mga katropa karon. Kamusta? Kamusta? Kamusta? Tigulang na rin na kayo siya. Pero bata na, oh, bata pa rin na siya. Tigulang na rin. Nangigi ng luod ba yato Sir Jazz o Ma'am Jewit kay ikaw ro daw giingnan sa akong anak nga bata pa. Wala niya nakitaan si Sir Jazz. Kaya siya nakitaan niya Sir Jazz o dapita sa kilid-kilid mga katropa. Ingon tato si mga imuhang anak ma'am nga hala mura mo na ni si Tercio Cruz ni si Jasper
4: pinawa
1: equal mga my friends ito suray mo diri mga katropa para po at least malamang makakita mo sa mga diri nga sibihanan o makapapicture mo sa ito nga booth diri mga katropa pwede po mo pon mga katropa makayaw-yaw po mo diri. Mga katropa, salamat sa inyo hapon nga paghatag o pagsuporta sa mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated mga katropa. O give and take lang gunta mga katropa. Inyong pag-like, pag-share, pag-follow mo niya ito ang Bugtong Bandi. Ito po ding hatagan o pagpasalamat nga na kanyang tanan. And thank you with that palakpakan tamo. Thank you so much mga katropa. Sa to ang mga suki nga tigwamina. Musunod na nga to ang mga tropang balita o kini mga headliners na to karong nga orasa. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 2 na nibulan sa Hulyo tuig 2019.
2: Headlines.
1: At ang oras alas 5:56 na mga katropa sa to mga headlines ni mga panahon na hatod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Lima sa mga nanglungkab sa iPhone Store sa Davao City nakasuhan na. Mga naglungkab sa iPhone Store sa Dagom City, posibleng kaoban na kuno sila sumala sa DCPO.
2: Headlines.
1: Oy, ang mabaw og barado nga kanal diha sa may buhangin area gikonsidera kini dakong hinungdan mga katropa sa magbaha nya tong milabay nga gabi.
2: Headlines.
1: Hercules sa kadlangon. Pagpangapod-apod og 1,500 pesos nga cash subsidy alang sa PWD magsugod na June 17 karong tuiga mga katropa. Ha? Congratulations sa inyo detanan. Mga PWDs na ito mga katropa.
2: Headlines.
1: Og ang City Team o Davao gipagkusgan karon ang kampanya batok sa abusado nga mga tricycle.

0: Kanay sunog bas dool ra po ni silahang poder. 25 kadagayaan festival sa Davao del Norte. Formal nang giablihan sumalapa sa balita. Sa tong balitang regional.
1: Headlines.
0: Sa tong balitang regional, tagiya og vulkanizing shop sa Jansan gipusil slag sa bala mga tropa giibot sa biktima gikan sa samad siyang ulo. Grabe kagahig ulo mo ni literal nga gahig ulo. Kay lalimang kag ang slag sa bala mga katropa dito kini napihing ato siyang ulo. Asa ka man ang kung ano mga katropa ngayang ulo diyang mga katropa labapas kag guys bato. Pero ang tingala siya. Unsa man ni tugpa sa kuadring lagong? Lagong daw. Dipusil na ka wa ka kahiba. Gahig ulo ning tawana. Ulo pero ambot lang ha. Kaya po siya ka confirm mga katropa siya bagyud ka tong gipusil ba sino tugdon ato siyang ulo. 3.4 million nga shabu na sakmit sa PDEA ang high value target mga tropa na dakpan pagini dito sa Butuan na City.
1: Headlines.
0: Sa balitang national mga katropa. Ang pag-asa duha hangtod upat ka bagyo ang giasahan mga katropa nga muabot karong bulana. Grabe.
1: Headlines.
0: Duha hangtod upat ka bagyo karong bulana ingon sa pag-asa.
1: Headlines.
0: International atop sa tutoring center sa Pakistan nahugno 14 ka mga bata patay.
1: Headlines.
0: Sa standard nga construction ang gibasol mga katropa ug ang kontraktor giprison na. Kampanyang palagputon si Netanyahu. Gipangunahan kini sa kani hepe pod sa kasundaluhan dito pod sa nasod sa Israel.
1: Headlines.
0: LeBron James di na kabahin sa Los Angeles Lakers. Wa panibalig asa mo tapon mga tropa sa Gilas, Pilipinas. No siya mo adto. Alam mga tropa, gumidya lang. At ang balitang showbiz, Julia Montes sa walay duaduhang mihatag o gatabang pinansyal kang Catherine Luna. Ang kanhiuyab nga si Coco Martin, doon na po siya, iyahapon nga pahayag.
1: Headlines!
0: Ano mga katropa, oy, nga di man yun din magduga ni ila mga relasyon. O ni mga katropa, nga di na gusto nga mag-artista na lang. Okay, di ko ganahan anang untol-untol ng relationship engineer. Kaneng mga katropa o ganaganing forever, good ba? Mga artista, mga katropa, sige mga ganing ilis-ilis o guyab. Ipon, ilis-ipon. Daghang anak, kuya asawa. Muna nga, di nyo ko, mga artista. Pero mudol si mga si Kuan, si Pipsi Kagaral. Wala na, kay Tito Soto naman to. Onay naglangko mga tropa o katropa sa to ang mga headlines karong oras sa to nga programa nga Bullseye. Dirita sa to ang mga balita o impormasyon nga to ang pag-asawahan mga tropa tungod kay importante man ang mga balita. Ato ang delikatan mga tropa tataon ang kaso kuno sa kawat o rape nagakaubos kini sa unang semestre sa tuig 2026 sumala pa sa Davao City Police Office mga katropa. Atong atangan ang balita ni katropa nga Marvin Ibano sa nisgutan nga taho mga katropa. Og direpunta sa lakbit mga katropa, grabe to no, 7 million ang gikatuang shabu mga katropa ang kandidad sa shabu nga nadakpan kini mga tropa pinagi sa bypass operation sa kapulisan dito ni sa Balyok area mga katropa ang nag-operate ang mga taga Balyok police mga katropa.
1: Bullseye!
0: 7 million? Nako people, mga my friends niya. Atong balikan mga katropa ang detalye sa balita manukad sa DCPO nga good news ni mga katropa kay ang kaso kuno nga rape o kining uban pang mga katropang pagpangawat ni decline kini sa unang semestre ning tuiga. Detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
0: By March.
2: Di pa si ugda sa Davao City Police Office kung DCPO ang mabungahon nga resulta sa crime prevention campaign ini. Humanasuta ang pag-ubos sa mga natalag kaso sa theft o kawat o kasong rape sa syudad nini ka ng unang semestre ng tuig 2025. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, base sa comparative data sa unang semestre sa 2025 o karong tuiga, gikan Enero hangtod Hunyo, gikan sa 104 nga mga theft cases sa 2025, ni us-us kini, nga doon na sa 83 o 83 o anasa 20% kapin nga gi-us-us ni ini. samtang sa natalang 87

0: kauban ka mga rape incidents sa first semester sa 2025 niubos kini sa 45.45 ning tuiga o anaa sa 48.28% nga variance niining maong datos. Ipasabot nga pag-ubos niining mga kaso, matribute matod pa kini sa kooperasyon o partisipasyon gikan sa komunidad o mga institusyon nga ito na sa nagkaraiyang crime prevention measures sa kapulisan. Matod ni Gaspan nga nagpadayo ng DCPO sa tanang police interventions nini, harumalikayan ang pag-ulbos sa mga krimen, uban ang pagpasabot nga ang crime prevention o ang pakikbatok sa krimen o sa kinikahiniusang responsibilidad sa mga otoridad o sa katawhan sa pagsiguro nga maminti na ang hapsay o malinaw na komunidad. Natropa mo sa balita, Marvin Ebano, Extra Time News.
1: Live report. Live report.
2: Ato na kita ay 3 minutos na paglabay sa ika-7 sa buntag, mga katropa. Ato po nga, daligitan na ito ang mga balita gikan sa ito ang sister station. Diri sa ito sa isla sa Mindanao, mga katropa. Ato ang abagaan diri sa may Del Norte area or diri sa Bukidnon area, mga katropa. Lalaki ko no gitigbas sa makadagang higayon. Grabe po ning pagpanigbasay. Pero mga panahon na, mga katropa. Sa iyong pataya, mga katropa, ang naisigutan nga biktima, ang detalye manukada ni Rostom Villafranca.
1: XFM Report.
3: Patay ang usa ka lalaki human kinigitigbas sa wala pa mailhing suspitsado dito sa may sitio Inangay, Barangay Ono, Talakag, Bukidnon. Pasado alas 2 sa Kadlawon adlong Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Naila ang biktima nga si alias Alvin, 44 anyos. Sa inisyal nga investigasyon, usa ka residente sa dapit ang nibutyag nga samtang anaa siya sa gawas sa iyang balay. Iyang nakit-an ang biktima nga nagdagan gikan sa waiting shed samtang gigukod sa suspitsado. Taod-taod na dungog ni ini ang natumbang nga biktima sa simentadong dalan o gisundan sa tingog nga daw adunay gibunalan gamit ang gahi nga butang. Wala mailhi sa testigo ang mga nawong sa biktima o suspitsado tungod kay ngit-ngit ang maong dapit. Human sa insidente, daling niikyas ang suspect paingon sa kasagbutan nga bahin. Samtang nakita na lang ni ini ang biktima nga nagbuyod na sa dalan o naligo na sa kaugalingong dugo. Nakaangkon og mga samat tinigbasan ang biktima sa loyo sa iyang ulo o sa duha ni ini ka abaga. Gidala pa kini sa mga personahe sa MDRRMO Talakag ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklara kini patay na sa nihiling nga doktor. Sa karon wala pa matino sa kapulisan ang motibo sa krimen og nagpadayon pa ang ilang investigasyon aron mailhan og madakpan ang suspitsado. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, X7 News.
1: XFM Report.
2: Ato na kita ay 6 minutos na paglagutok sa ika-7 sa buntag, mga katropa. Ato ang ambagan usab, ang balita gikan usab sa XFM Jensan. Bago palang gani, mga katropa, nakusukuso aning o kining na biktima aning kalamidad, no? Kining linog sa Jensan, mga katropa. Doon na po'y sunog ito ang nahitabo, ha? Din ang hinungdan, mga katropa, sa sunog sa 12 ka mga panimalay dito sa Jensan. Ang gibilin po nga plansa, mga katropa, nga wa kiniibta. Ang detalye manukad ni katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
4: Nagpadayon ang imbisigasyon sa Bureau of Fire Protection Jensan sa pagkaugdaw sa 12 ka panimalay tungod sa sunog sa Purok Malinawon, Lanoy, Barangay Kalumpang, Jensan ning niaging adlaw alas 4:15 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni Twel Bakate, imbestigador sa BFP Kalumpang Substation, nga ginatudlong nagsugod matud pa ang sunog sa panimalay ni Dario Lafuente. Kundiin, gikaingong nabilin matud pa nga plansa ang hinungdan. Tungod niini, apektado ang 14 ka pamilya nga nawad anog panimalay, samtang 175,000 pesos ang inisyal nga danyos sa nasampit kay insidente, apan posibleng musaka o galing magdeklara ang mga nasunugan o affidavit o loss. Gideklara sa kabumbirohan nga kontrolado ang sunog alas 4:47 sa hapon, samtang fire out, impunto alas 5 na. Gihimo dayong evacuation center ang gym dool sa lugar, samtang nanghatag o ginabang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO, matag pamilya nakadawat og family food packs, tubig og tents. Sa pagkakaron, padayon nga ginasuta sa barangay ang dugang tabang alang sa mga nasunugan. Mga katropa, ayaw pasagdi nga malamoy sa balatian ang imong pangandoy. Protektahi ang imong kalawasan. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. X-FM News.
1: X-FM Report.
5: X-FM.
6: Kaklarit sana!
7: Exciting!
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: X-FM.
5: X-FM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 7:09 na mga katropa, balik tayo sa tuang panaglawig sa kahanginan. Mga katropa, sa tuang mga news trends sa karong mga rasa. Uy, ang mga mayor, mga katropa, nga giila isip top performing mayor sa Davao Region, mga katropa. At o kini nga Seron, kung kinsa si kinsa, kini sila karong mga katropa, gatong palagpakan. Number 1 diri mga katropa, dunay 83.1% Duterte Baste ng Davao City. Sa trust rating mga katropa, nakakuha siya 82.5%. Yeah, mga katropa, sa performance dunay 83.7%. Lipunta mga katropa, ang mayor sa Panabo, nakakuha siya og 81.8%. As top performing city mayor sa Davao Region, Boses ng Bayan, Index of Governance, kining IOG, Trust and Performing Ratings, dated June 29, 2026, mga katropa. Relampagos Jose, mga katropa ng Panabo City. Ang trust rating niya is 81.6%. Ang performance is 82.1%. Ah, nanampod niga! Unya mga katropa, ang Tagum City Mayor, wapod ni magpalupig! Rey Uy, Tagum City Mayor, mga katropa, ang trust rating ni Mayor Rey Uy, 80.8%. And ang iyahang performance rating, mga katropa, 81.4%. Hoy, ang mayor, mga katropa, sa Digo City. Paborito, mga katropa, ni Mark Kagan. Paborito, mga katropa, sa mga Bukol family. Nakakuha siya og 77.5% nga trust rating, mga katropa. Palakpakan po natin si Kagas Joseph. And ang iyang performance na ay 78.6%, mga katropa, diya sa Davao del Sur. Digo City, Digo City, Davao del Sur. Kunya, dito ta sa Mati City, mga katropa, ang mayor nga si Almario Mayo. Nang Mati City, mga katropa, doon na siya ay 72.3% nga trust rating. O 73.7% ang performance, mga katropa. Yan.
1: Ang
2: mga top performing city mayors and Davao Region, Davao Region mayors, mga katropa. No? Davao del Sur, nakuha sa Panabo, Davao del Norte, dito po ni mga katropa sa Davao Oriental. Wala lagi diri ang Davao Occidental. Sabay mayor sa Davao Occidental, mga katropa, babati-bati na mo din habi. Davao Occidental part para mo diri sa tuwa sa Davao Region. Nganong upat ra mani dapat ani lima eh. Well, abot si Baste kay siyudad maning kang Baste. Kanya siyudad mampuning ka sa Panabo, mga katropa. Mayor sa Del Norte, duha nakuha, no? City of Panabo and City of Tagum. Panabo, Del Norte na. Kanya, City of Digos, mga katropa, o Mati City. Ang mga siyudad ni sa Davao Region. May siyudad po dahil po ng Panabo, kanang Occidental. Magmuingon ta mga katropa, doon ay kuandiya, Malita City, di man po. So, wala na appeal din mga katropa ang Davao Occidental.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sa pikas bahin mga katropa, aniapon ni, no? Aniapon ni ito ang delikatan, 45,000 ng mga PWDs mga katropa magkadawat na giniog insintibo karong bulana. Karong kanya, karong pizza 17 mga katropa ang mga PWDs magaporosisok na sa mataga barangay mga dunpan sa PDAO o sa CSWDO nga kinahanglan nga ay mo pag una-una din na mga katropa o asa mo magadto mo oska dito mo magkipaglambigit sa inyo nga barangay o naka-schedule na nito kano sa mo mag-adto para di mo kapuyon magpagan po natin yan ha? Effort yan sa ating dakbayan sa Davao para sa tuwa mga PWDs. Doon na po yung ginaluto karo mga tropa ang ordinansa para sa kininga insentibo niya ito mga trabahador din ha mga tropa kay mga PWD nga nagatrabaho sa mga food chain niya ito nga duck bind sa Davao. Sa mga nag-kwan po no, nag-hire aning tuwa ang mga PWDs sa duck bind sa Davao mga tropa. Labi na kanyang mga food chains diri sa tuang syudad. Unya na adihay mga tighugas plato, tighipos mga tropa. Like for example mga tropa dito sa Laing Nasod, no? Sa mga senior citizen dito mga tropa, kuan pa man magamit pa man. So kudos sa palapakan po natin yan, ha? At tanginan niyo ang 1,500 pesos karong pizza 17 na ninga bulan sa Hulyo mga katropa. Dirita sa tuang kasikbit nga lugar mga katropa ni nga tuang dakbayan sa Durian at nga dalikitan mga katropa ang update usab no diri sa tuang kasikas diri sa Davao del Norte o Davao del Sur mga katropa at nga uning sa Davao del Norte mga katropa gumikan ka ay katong atong gi-issue kagahapon ang kining Davao del Norte sa Island Garden City of Samal. Doon na sila mga reklamo na karoon mga katropa, gumikan lagi ka, ay taas-taas na kunupod matod pa ang brownout. Nagapasalig gini mga katropa nga doon na ay sabagay ang marine cable din ha mga katropa sa Davao Light and Power Company, connected naman ang daan, ilam nang gisumpayan lang ang tumoy ng mga katropa kaya para mabago na. Kaya na siguro po na ninyo, ang question lang din ha mga katropa, asa sila gidugang din ha nga supply sa kuryente nga saturated naman ang ato ang mga supplier sa kuryente mga katropa ha? Mga plantasyon na to, asa man sila nagkakuha o ganang supply para diha sa Davao del Norte? Alang naman ilang sapawan po mga katropa ang nakakontrata nga supply mga katropa din sa Nordico. Morgan na ako ang ginaingon diha mga katropa nga kinahanglan yun mo magkasinabot din na siguro po no? At least mo lamang para dili ma-hamper din na ang mga buluhaton sa matag gatilingban. Doon na manulong nga to mga katropa sa opisina nga nung wala sila kuryente. Nga nung inunana, no? Napoy uban mga katropa sa kining lugar nga diin hilit na kaayo na libreng pag-supply kuryente o connection sa kuryente mga katropa dito sa mga hilit-hilit nga lugar. Ipaundang kuno. Dili ingon ana mga katropa ang ato ang madunggan nga mga panghitabo. Kaya lain kay paminaon mga katropa. Pero sa karon mao namang gyud na ang trending ingon ana magkana ang beat nyo din ha mga katropa. Well, ato lang kini nga siron mga katropa nga bisan pa man tuod niya na dito sa Davao de Oro si Congressman Sinisa suportado niya og ipasalamatan ang pagkonektar og suga sa ilaha pud nga distrito. So, tungod niya na mga katropa diri nga bahin makita nato din ha nga si sinisagid mismo nagsulti mga tropa nga pasalamatan nato ang Nordico nga niabot siya diri sa ato ang mga lugar o hilit nga dapit nga ato ang lugar diri sa kini nga pantukan, no? Kay para ang SAP din mga tropa ang sitio electrification program buhi pa din na sa kini nga Davao de Oro mananga nagapasalamat din na si Congressman Sinisa. Kaya gipasalamatan ang Nordico ana mga katropa. With that, palapakan po nato na, no? Pero diri karon sa usa ka lugar sa Davao del Norte mga katropa, atong mabalikan mga katropa na nako people mga my friends. No? Ang sitio electrification program gipaundang
1: Bullseye!
2: Gipaundang ko na sa DLPC. Uy, dapat mo explain ano yung DLPC, mga tropa. Ano yung inyong nagipaundang na nga libre man na? Hindi rin ang pabayro na, nga libre man ang mga naadya sa Bukirong area. Libre na sa gobyerno, mga tropa. Dapat ipadayo na. Kasi takunik-tahon siguro mga tropa, yung pabayro na. Murag wala na na punto katong programa sa itong government, anang sitio electrification program, mga katropa. No? Magsabot-sabot mo din ha. Tagay siguro choice diha o freedom to choose ang ato ang mga katilingban diha. Na may mga pro DLPC diha, gusto sila mo testing mga katropa na apoy nagpabilin nga Nordico. Dapat sa existence lagi dapat din ha ang may tabo, no? Until such time nga matapos ang prangkisa, ana raman ato ang gustong ipahitabo diha mga katropa, no? Sige mo text diri nga nung taas naman kayong brown out, alang na magmuingon ta mga tropa because of the DLPC. Unfair po na sa DLPC mga katropa kay bago permanence linsulod bisag wala yung mga poste. Oh. Ang rason na lang mga tropa, dili maayo nga transition.
1: Bullseye!
2: Dapat na kanang magka-udyon ang duha ka parte, no? Niya tapos muingon si Nordico, DLPC na ha ang magdala sa inyo ha, pasensya ay mangita kay saon ta man, mo ni man sila ang gitugutan sa government, pero kay nag-question man sila sa Korte Suprema. Maman giingon ito sa prangkisa mga tropa, wala question diyan sa pag-approve o prangkisa ang maka-extend dito mga tropa, pero wala man paggibutang dito mga tropa nga pulihan nila ang poste sa Nordico. Ug kanang muhawan ang Nordico kay lagi DLPC na. Unya wa man pud giingon mga tropa nga gibakwi ang ilang prangkisa, wala man pud.
1: Bullseye!
2: Wala lang kinigiingon o na-renew pa. So, tapos nila kini ang 2028.
1: Bullseye!
2: Bullseye! Mga tropa, matapos unta ang kining diri sa may 20, sa may igako sa 2030 pa.
1: Bullseye!
2: Hindi man gusto ang DLPC mga tropa, naa sila kasagol, pero sila, niingon sila nga dapat dili kuno mag-manipulate ang usa. Dapat tunay duha. Niya karon sila mga tropa nakasulod, gusto na sila na tanan og manipula. Kaya ako ako question ana. Ay lang intawon mi idamay diri sa dakbayan sa Davao nga magka brownout, may murag na tay rotational brownout ani.
1: Bullseye!
2: Ako na tingala jud pugko mga tropa ning ato apod nga mga kunsyal sa dakbayan sa Davao. Kita na nagadala ani antong Committee on Energy din na mga tropa. Wala lagi mo ni question lagi ngano ang Davao Light niya karon nagpatak nagpasaka og kanang 2 pesos.
1: Bullseye!
2: Nag-ingon ra ba ang Department of Energy nga nang hinubra na kuno matupan ni atong supply diri sa Mindanao?
1: Bullseye!
2: Unya karon nagpasaka og 2 pesos. Mamawi naman siguro ni sa gasto mga katropa dito sa Kongreso, duha ka tuig na duha ka eleksyon na ng gawas mga katropa. Dako-dako na po siguro ni og napalit og mga t-shirt kibang printa atong eleksyon. Ha? Basig din na katuwa kita yung magbayad eh, ani?
1: Bullseye!
2: Mga pangaghap lamang ka na mga katropa, gumikan kay grabe, nakawalop manggod ang 2 pesos. Lalimang kag from 8 pesos karon mga katropa, nagmatartag morning, 12 pesos na ang Davao Light!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Wala tayo, kalainan sa Nordico, ane! Dito sa Del Norte, mga katropa, ipang bansiwag, mga katropa, ang ilaha kaning pagkamahal, kung namato pa sa Nordico, kung nagpantay na!
1: Bullseye!
2: Pandamay. Ay, nako. Alas 7:22 na mga katropa, ito na balikan na sunod-sunod na ito mga katropa, ang mga concern, may kalabutan yan, ano? PBBM, mitambong kini sa okasyon sa Philippine Air Force, layo kini sa mga nagtapok sa EDSA, mga katropa. Ah, di okay na, ipadala ng mga rally-rally PBBM, no? Kung unsang imong gusto din nga ma-maintain ang imuhang pagka-commander-in-chief, bisita yun ng Air Force, ha? Nagapangunang kini sa ika-79 nga anibersaryo sa Philippine Air Force. Gipangunahan kini ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang ika-79 nga anibersaryo sa Philippine Air Force o PAF mga katropa sa Colonel Jesus Villamor Air Base, Pasay City, ngayong June 1, kagapang adlaw lamang kini. ang selebrasyon nga may team nga focus sa PAF at 79. Pila kini sa menungdanong nga papel sa Philippine Air Force sa seguridad o gadipinsa sa tuang nasod. Matuang Philippine Air Force mga tropa 79 years old na. And alam nga na magdili mo adtong ato ang El Presidente, lain po kayo pamainaan mga tropa, ikaw Commander-in-Chief kanya tapos yung mulang isalig na ito kang Gibo Chiroro, no? So, okay na. Pagpanghatag ko ka nang pa-boost na ito ang Philippine Air Force mga tropa sa ilahapod nga mga moral. Ang akong gusto nga mahibal, nagdugang bataw ka ng jet fighter diri, ha? Doon na ba tayo mga kining armas nga pang himpapawid mga katropang gidugang? Laba tayo mga gihimo karon nga mga drones mga katropa nga muna ba ni ang trending sa gubat karon? Sa underground nga level sa gubat mga katropa, di yun ta mapildi diha kay anad kita, pero lahi naman ang gira karon mga katropa, di naman tao yung mong kalaban, mga drone naman. So, nag-practice ba kaning ato ang mga kining kasundaluhan na to? Ato ang mga naa sa armed forces, mga tropa, sa pagpusil anang drone nga galupad-lupad. Ito sa Ukraine, mga katropa, maluoy ka atong mga nagtago sa langob kay atuan lang sa kaning kinalot nga yuta, mga katropa, nga dito nagtago ni mga taga-Russia ba dito sa lugar sa Ukraine. Luparan lang mga katropa ang drone niya tapos liliyon kung nabay taos bangag. Pag human mga katropa, pag nagani tao niya kalaban, apabutan din sa drone, basta lagi, kaluoy lang. Niya kini diri sa tuang nasod Pilipinas mga tropa sumay ato ang magidugang dinha sa tuang mga armas nga panghimpapawid ana man mag-hire na putag taga Sikihor ani mga tropa magira tang ato sa China ulit na lang taga nunay sa China mga katropa nga paluparan tag jet fighter nila gadjung-adjungan atong barko ditong karaan mga tropa nawa na ka andar ito sa may Scarborough Shoal kay na flat atong barkong karaan barko pang Magellan na flat. Nagigikantsawan ta mga katropa sa kining mga inchik nga kami tulti kami guyod ana inyo barko. Pero anyway, kudos niya kay congrats sa focus PAF at 79. So congrats ang tuang taga Philippine Air Force kay nanadita sa ika 79 nga gingon natog katukuran o pagbaligon sa tuang Philippine Air Force mga katropa ubos sa tuang armadong kusog sa Pilipinas.
1: Bullseye!
2: Sa tuang pagbalik mga katropa ato ang issue por issue, trabaho lang walang personalan. Kining ambot mo uyon ba mo aning patakaran karon sa Department of Education mga katropa? Magtutudlo o kini mga estudyante, bawal ang gadget, sulod mismo sa klase. Ha? Wala giingon o bawal nga magdaladalag cellphone sa eskwelahan. Klase na mga tropa, no gadget. Ha? No gadget po ang mga estudyante. Ato ng istoryahan mga katropa sa itong pagbalik. Huwag ang ombudsman, gibarugan ang kasong plunder batok ni Senador Makulita. Samtang si Joel Villanueva kulang pa daw ang ebidensya ni Kalita kulang. Nibalin si Joel Villanueva nga to sa majority mga katropa. Ningon dayon si ombudsman nga kulang man yung ebidensya doso sa kwanoy, sa DOJ. Kaya mo nalang magbuhing mga katropa kamaro-maro. Kana ato ang hatagan o pagtagan. O si Mary Grace Piatos, palugwaon ko no sa prosecution atol kini sa impeachment trial kontra VP Inday karong sunod simana. Excited na ba ang tanan? Kung makakita ba mo kinsa si Mary Grace Piatos? Nako people, mga my friends ni.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Bubalik ang bullseye mga katropa. Malamang sa mga pahibalo sa bigas, lawag karong mga orasa. Alas 7:25 na.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
10: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: New Year's Speak, your perfect escape above the city.
12: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
16: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
17: XFM.
18: Kaklarik sana.
7: Exciting.
19: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
20: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Diyanom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
19: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
21: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Ako dahi si Neil Caniero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
23: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Esel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansom Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Katropa, malipong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Bullseye!
5: Gaksa na lang na yung kaugalingon, katropa. Kung agi, kulangan ka, gakos ka rong mga panahon na.
6: Pinawa!
5: Sa kabugnaw sa tuwang nga panahon, hala, gakos-gakos na mo diha, igsoon. Pero doa lang yun naman, katropa, ng inyong kagakos, dili kahoy, ha? Hindi mo ba diha? Imagine na lang.
6: Pinawa!
5: Kawain tao, yung kagakos karong panahon na. Kayo pang Valentine's. Kita. Kita mga katropa, good morning mo din na mga katropa, ha? Kaya akong kape niya, akong kagakos kanunay din mga katropa. Bahala na o bugnaw na na eh. Pagkananam pa sa bugna. Pinagbutang nga na tunig ice mga katropa. Mura na siya ganang kape, coffee latte. O siyempre, kamo din na mga katropa nga nasa inyong panimalay. And then, kape-kape lang guta. Andong kape mga katropa nga Santon Gold Coffee Mix. Moni ang dunay collagen, dunay glutathione. Kaingon ta mga katropa, makapahamis na sa inyuhang mga kutis. Kutis porcelana. O nga, matingala ka mga katropa, kini mga Pilipino gustong maputi. Pero kini po mga Amerikano, kini mga puti, gusto po silang mapariha nato. Unsa mang gyud? Anong kita gusto tang maputi pareha nila?
6: Pinawa!
5: Pero sila gusto ma mapariha nato, magpabulad-bulad sa init, magpa dark tan. Nya, karon mga katropa, kita ambisyoso ra pug kaeta. Kini ato ang mga produkto mga katropa, dili ka ingon og mapariha ka puti sa mga Amerikano. Mamis ang imong kutis, muglow ang imong skin.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Ikaw, kutis porcelana ka. Aw, muhamis ba? Mug-glitter like a gold. Diba? Oh. Ano yung Santon Gold Coffee Mix? Ang imong kutis, mug-glitter like a gold.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Golden kutis na, mga katropa. Oh, lami kayo. Onya. At sorry din ka nga to sa ato ang staycation mga katropa. Pareserve na ta dito kay Bugnaw dito engineer, ha? Sorry dito engineer, pero musorry ka dito ikaw lang usa engineer. Pwede ra ka mukaon dito pero kana matulog ka dito magmuni-muni lang ka. Okay. Masulitsyon ka pero maayo nang nakay ka partner. Ritawa pa man din ato ang partner diri si Engineer Royce, no? Ritawa pag kapila ka na ulitaw. Kaisa pa lang ka na ulitaw. Oh, kadaghan na. Kana ko'y kaila rito mga katropa, kapila na siya na ulitaw, kaupat na. Kaupat na nakaagi ug pagkaulitaw. Grabe. Ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa dito sa Marilog area, Marilog district, ha. Dito nimo mabati ning kabugna ug kapresko nga hangin sa kabukiran mga katropa, uban pud kini sa mga nindot kayang talanawon nga magkaparelax kini sa imong unahuna ug lawas mga katropa. Mas malingaw ka, pagyut ka, buga magkatilaw ka silahang nanam! Lami po kayong buffet meal, mga katropa. Busy ra ba ka dito, ha? Kaya na ay seminar dito sa mga IPs. Na ay catering dito, mga katropa, ang aningon ng mga IPs, pagkalami sa pagkaon na nila. O niya, karoon na perfect ini para sa barkada, pamilya, o bisan solo travel. Planuhan ang imong sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan, ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort, naimutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ni atong dakbayan sa Davao. Bisitaho sab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort, alang kini sa dugang pud nga impormasyon. Nya, like mo, pag-share, pag-follow, kay gina-record na po ni mga katropa, ni atong ang AI dire. Nya, ugma na po ito mag-raffle ani karon mga katropa, ha? Ugma. At least malaman magkasinabtan na ita, di ba?
7: Bullseye! Bullseye!
5: Dito mga katropa, kumusta ka si ma'am? Oga si naay mga misleading manggod nga mga information pamina mo diri sa tuwa sa sibyanan mga katropa para dili mo ingon og kanang mawala sa impormasyon. Kadawat namo kanang advisory mga katropa sa Department of Education gipagawas ni kagapong adlawa ang DepEd mga katropa nagsulti kini nga bawal na kuno ang gadget dina sa matag gatunghaan kung panahon pod labi na kung panahon sa klase. Kunya apil si ma'am ani. Kagabi kinaman may prayer meeting, di ba? Nilagay ato ang kuan mga katropa, kinabuhi diri, trabaho, balay, simbahan. Trabaho, balay, simbahan, makikistorya ang people. Mora, nihari kita ka libot-libot mga katropa. Si teacher, di na ako isulti, si teacher ang kinsa, ningon siya nga, na po'y bago nga order ang Department of Education niya. Gi-appeal ra ba mi mga teacher? Na dili mi makakuan kani ganing gamit o ganing gadget panahon sa klase. Saan na lang na mo kung naanan? Eh, mga questions mga katrabahin ko. Ma'am, nabasa ba ni mo tong department order? Kung siya, wala. Gisulti lang sa mo apong co-teacher. Niigyon sa pagsulti si imong co-teacher, ma'am. Niingon man akong co-teacher itong teacher blank, bawal na pala talaga magdala tayo ng cellphone sa klase. Ipapano na lang yung aking mga resource dito o mga yung mga sources ko dito nandito sa aking cellphone. Gadget, ganito, ganyan. Ano ba yung Department of Education? Otro po duwa ka ba sa mga gato? Ako kay gibasa na ako ni kagahapon pa kining DepEd Order Number 6 no Series of 2026 titled Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment kining ESMLE expressly prohibits pamina mo mga teachers para di mo malibog ha. The use of portable electronic devices during instructional hours by both learners and personnel. Kaning personnel ani mga katropa, kaning mga teacher, no? Di ara po sila kutob nagbasa mga katropa.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Ningon dito mga teacher mga katropa nga, unsaon na lang kahag na ako'y tawagan emergency? Ingon po din si student, na, niingon na ba akong mama nga magbit-bit ka nun ay cellphone kaya ba si doon ay mga sumbong dito kung sa mga kuan delikado na ay mamusil. Panawag ta, mag-video-video me.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Bawal na magdaladalag cellphone sa klase. Unsaon na lang doon ay mga emergency, mga katropa niya tapos mauna na ay mag-wild na lang po'y musundog sa takluban. Diba po?
7: Bullseye!
5: Sahay, no? Mag-uwa niya ito ang pagka Pilipino ba nga o pag yan ito nabasa ang tanan mga katropa mag-judge na dayon da. O niya mga katropa, ganagay, mura ganit ka ng ikaw, nagtanaw pa lang ganit ka sa ibabaw nga portion sa gisuot sa usa ka babae, muingon din kag ngilad dagdagway ng tawa. Pag yan ni mo gitanaw ganit, talikod pa ganit siya mga katropa, tanawas ang iyang aura. At tanawi ang kasuotan kay mas mahal pa na sa'yo mag-isuot. So, dito rin sila kutob. Naaman ni sumpay nga, however.
7: Bullseye! Bullseye!
5: However, exemptions are granted.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Unsa ni mga exemptions diri mga katropa ha, paminaw mo. In meritorious cases, meritorious ha, katong doon ay merit lang, katong mga consider lang, no? Meritorious cases, mga katropa, specifically for academic purposes, so natubag na itong concern ni ma'am. Ano siya nga, kung saan man lang ako ang mga itudlo naman sa gadget, apil rabadri mga katropa ang laptop, apil rabadri mga katropa ang kining tablet, apil po rin ang cellphone.
7: Bullseye!
5: No. So part sa however ha, kani mga meritorious cases lamang ha, specifically for academic purposes. Example, kining accessing educational platforms. Oh, di na eh, kaguol ma'am. Kay pwede raman dahil kamurason nga, ano nag-ukab-ukab man kasi mong cellphone? Aw, oh, siyempre, kailangan ko eh. Meritorious eh.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Accessing educational platforms, digital resources, or participating in authorized online collaborative activities. Mayingon nga, online collaborative activities. Mayingon si teacher, class, do you have your cell phone with me? Kindly open it in the Google and the, what you call this? Kindly research this on your phone. Oh, pwede na din na mga katropa lang yapon kay doon naman ni siya gingot og collaborative ng mga activities mga katropa. And would you please research this on your phone sa Google? Tanawa sa ninyo ni kung unsa ni ang porma ni. And then sa itong mga I therefore I conclude kanyang mga experiment, then you can use your gadget. Pwede na. Na yung mga exemptions din mga katropa ha. Unless kung doon ay mga collaborative na ito ng mga activities. And, diri itong tubag. Katong nagyaw-yaw ba? Ningon nga, unsa na man ang nakunay mga emergency? Unsa na nakunay ang musil? Unsa na kanay mga emergency? Nakabasa na ka po? Wala man, gisultira ni ma'am. Basa lagi ba para di mo magyaw-yaw? No? Unsa mura mong bumog ka na ganing gipasahan o maritis mga turban niya tapos nagbagot-bot din mo?
7: Bullseye! Bullseye!
5: Ni ay kuan ha collaborative activities and emergency situations.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Mao ni mga exemption.
7: Bullseye! Bullseye!
5: So emergency situations, example ani mga emergency situations. Kining facilitating communication during disasters. Oh, di ba?
7: Bullseye! Bullseye!
5: Medical crisis kana mga naay nakuyapan din mga tropa di magamit ng cellphone. Sa so, klase mo ipagawa sa mga phone or other immediate safety concern. Kada na naay hala na alagi mga pistolero sa gawas. Oh, report dayon ka. So, makasumbong din ka. And this includes the prohibition of the usage of but not limited to social media, online games, content creation, and vlogging during class hours. So doon ay mga specification mga katropa ha.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Ang kining sa social media, online games, content creation, and vlogging during kining class hours. Nag-vlog ka. Ibutang ni mo diyan mga katropa, si ma'am. Si ma'am karon nag-vlog. Nara ba tayo mga teacher nga vlogger? I-atol ra ba nila ng pag-vlog mga katropa? Apil ang mga estudyante blues.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Maghimo, kini mga katawanan ko ng mga content niya. Tapos mga katropa, mani mo na. Na ako'y nakitaan nga teacher vlogger nga ang income sa iyahang ginagmay lang nga income sa iyahang nga vlog mga katropa. Iyahang gipalit kini og mga kagamitan para sa mga estudyante, notebook, pagkaon, og uban pa, mga una siya musunod sa klase. Lamang ang bugti mga katropa kay maghimo siya content nga apil pod ang kini mga estudyante. Pwede siya kung sa gawas, pero kung atol na sa ting klase niya tapos imong kawatan sa pag-vlog, dili siya pwede.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Pwede. Guided by the ESMLE framework, a whole of society approach is necessary in order to properly guide learners. So, morning mga katropa ha. All regional directors, all schools, division, superintendents, all school heads, all other concerned, gikan sa Department of Education, Office of the Secretary mga katropa. So, klaro?
7: Bullseye! Bullseye!
5: Kaklarix anaa?
7: Bullseye!
5: Ayaw mo pataka, lagi react lagi ba? Kay usahay mangod mga katropa, magunaunan yung reaction nga unsa naman yung dip, edip, sig, unsa naman yung naununaan, ani karon nga mga patakaran. So, ayaw mo pagunauna, kay kung magunauna mo, dagma mo, hindi makatabang ninyo.
7: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
5: Sige lang, ato lang tong sabton si Ma'am kay wapa mo po din siya gabasa pero grabe niya ba gutbol. Siya ako raba dependent ba sa akong tablet niya tapos ako raba ang ipakita diri ang katong mga bata man mga pictures na ako sila ha mo ni dapat mo na. Hindi ko pwede magagamit na. Nabasa ni mo Ma'am ang depend order wala. Wala pa hinoon. Binuang.
6: Pinawa!
5: Ikaw, Martin Navarez Manguero, nagabasa na ka. Elmer Curioso Cabillo, Junji Danghil Guminang, Mayong Buntag Sir, watching from Lunganapan, Laak, Davao de Oro, and Jim Pigardo, good morning. And Carlo Jose James Sorifranca, basta naas administrasyon, hina ang kaso, pero kung against sa administrasyon, kusog ang kaso. Sama kakusog sa armas at sa administrasyon. Ayan, oo. Anyway, ato nang istorya niya tatawag mga tropa kay partner sa tuwa karon nga kabahin kini sa tuwa nga issue for issue trabaho lang walang personalan.
7: Bullseye!
5: Ato mga tropa mga co-teachers, mga estudyante blues mga katropa ay mo palabi din na inyong mga gadget. Wala man po gibutang diri mga tropa kun sa mga sanction. Sa lagi po ng ato nga DPED order mga tropa maglibog ka. Unsa man na pag makitan si kuan si student mga katropa makitaan nga naga vlog o naga sekreto o kuha siyang cellphone ka nag research di ba sa klase mga katropa you can do research na na yung mga chat GPT diyan na Google diyan mga katropa manangit siguro ka sa teacher can I open my phone I just would like to see this word the meaning of this word no unsa may imong button diyan. I will open my phone and I will ask ChatGPT for this. Diba? Okay lang ba, classmate? Yes, teacher. Yes, yun na mga classmate. Teacher, can I open my phone and I will take a picture with you? No. The water is for ducks, not you. Dili pwede. No, na, kung dili inline sa klase, mga tropa, you cannot open your phone. Pero kinsa pa po kayo magbantay ani mga tropa?
7: Bullseye.
5: Ano lang kanay bantayan sa itong mga maestra?
7: Bullseye.
5: Siguro deposit your phone siguro ang pwedeng himo na.
7: Bullseye.
5: Ang kini mga katropa mga estudyante, mangita yun ni glusot balag pisat. Mangita ni glusot balag pisat ay. Ay nako people ka kasweeto ta na mga estudyante mga tropa ay kita agi gutaan na mga tropa mangudigo pa man ganitong uban ibutang at spalad. Napay uban mga tropa nga ilubong yun ang lapis nga walay agi nya irison lang ba o nya tapos ibutang sa yellow pad mga tropa mga answer. Nya pagabot sa panahon mga tropa matingala ng maestro dighana bag lubong-lubong nga mga litra ni dira ba magadimao nya karon. Mo na gining mga tropa nga ang kudigo mo ang kaning invisible. Mangita nyo naglusot ng mga student, mga tropa, labi na ka ng memorization.
7: Bullseye!
5: So, ang ganito ay kaila, mga tropa, nga grabe, kayo naka-perfect mga gupod niya, na-surprise si ma'am. Uy, hala! Na-perfect lagi ka! Sayang ka-surprise, mga tropa, gi-oral siya pag-pangutana. To those who got the perfect score, please come forward. I would like to recognize them. Palakpakan po natin at magiging ano sila? Magiging example po sila sa atin dito sa ating room na meron pala talagang mga estudyante kapag nag-study, eh talaga makakuha ka ng perfect score pag during quizzes and also in exam. Di tala manindog to mga naka-perfect score. Karon mga tropa, gato naka-perfect score kaya ngodigo mga tropa ng upya ras kilid. Alanganin o ka ng tindog. Ani, nanguban, excited po. O, tindog na, palakpakan. Nakaagi, mami ana, palakpakan! Okay. And, manglingkod na. Dili pa, ingon ang maestra. Ayasan mo lingkod, no? Kuniktahon nito yung papel. Okay. Abais, where's your paper? Itong paper ko, ma'am. Oo. Okay, perfect ha. Palakpakan po natin yan. Okay, mag-random na si ma'am o pangutana sa number. Mag-random ba? Ano siya nga, okay, kining akoan, ani bababla, nakakuha ka ani o score, pangutanon nakagbalik. Kinsa man ang nagpatay ni Magilan. Siyempre, si Abais man ang gipangutana si Alan, may ngunyukag sila pulapo, tama. Okay, you may take your seat down na. You may take your seat down. Okay. So, si Victor Corpus. Gumigo nito. Wala sa abroad mga tropa, no? Retired General Corpus. Ngano ikaw, may example lang ako dito. You got also a perfect score. So, this is your paper. I would like to ask that number 15 of your paper. You got a correct score here. And I would like to ask you, blah, blah, blah, blah, blah, blah. And who killed the Pipsi Paloma? Kanya kay tigtanawan man ni mga katropa, tigbalita ni si Victor Corpus mga katropa. Ningon siya mga katropa nga, wala na hibal eh.
6: Pinawa!
5: Pero suspect ma'am, sila si Tito Soto. the trio, Tito Vic and Joey.
6: Pinawa!
5: Okay, so you got your score right, so you may take your seat down. Pero katong mga nakulba-kulbaan mga katropa kay nangurigo. Ha? Ma'am, I'm not feeling well. Ma'am, pwede ko mag-CR, ma'am? Na, bulabog na!
7: Bullseye! Bullseye!
5: So, daga mga pamaagi, mga udigo ka, mga tropa. O, gigamit na po na sa uban ang ilang mga gadget sa ilang mga pagpangudigo. So, siguro pagsulod sa klase, mga katropa, mingon ang maestra nga, all right class, natay basket diri, deposit your phone here para at least malamang wala good day because of the dipped order. Okay, deposit na ang phone mga katropa. Kung ako po'y estudyante, mangutan na po ko kang ma'am. Ma'am, why is it your phone is not here? Ha? Appeal di ay ko class, kanang class? Appeal ka sa dipped order, ma'am. Oy, naon sa reka?
7: Bullseye! Bullseye!
5: Ilibya kag vlog-vlog, ma'am.
7: Bullseye!
5: Unya sa emo, sa mo ang pag-deposit diri, ma'am. Unya ikaw, ma'am, nag-vlog-vlog ka sa mo diri nga gi-deposit ang phone. Kanto pa ikaw di naggamit, ma'am. Appeal ka, ma'am, sa dipped order, ha, naon sa reka?
7: Bullseye!
5: Ang daming order ng Department of Education, mga katropa. Pero sasabihin ko sa inyo, nakakatulong ba ito o hindi?
7: Bullseye! Bullseye!
5: Nakakatulong ba ito o hindi? Pabago-bago na nga itong ating mga kurikulum. Minsan ay i-move not

0: Kaya na ma-perfect karon mga tropa ang cycle na po. Ibig sabihin na perfect ng cycle nga magdungan na tanan sa month of August na magklase mga tropa, bakasyon by the month of July, August. No, July, June-July, March mga tropa ang naanda na to. March ang kaning graduation exercises na to mga tropa, closing exercises. During the month of March pa ng klase pa. Kay March, April, May, June pa, July, kay August pa ang klase. Na perfect na ang cycle mga tropa for how many years kaya wala nagkadungan ang mga eskwelahan karon na usab na po.
1: Bullseye!
0: O na nga wala, diyan na perfect mga tropa, nagsigi diyan po ang ubang eskwelahan, nagtuma na dayon. Ang ubang mga tropa, wala pa kay sa August pa sila nagsugod sa klase. Mag-ura po sila nag-graduar.
1: Bullseye!
0: Ang ubang eskwelahan ni Pugos mga tropa o kanaganing klase dayon, wala kapahulay ang mga estudyante.
1: Bullseye!
0: Daghan kitang mga patagaran, mga kurikulum, mga tropa, pero ang importante yung kurikulum, gikuha na to. Ang katong GMRC, diha sa elementarya, mga katropa, ng mga bata pa unta, matudluan sila unsa good manner and right conduct.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nganong kanaman ang gikuha sa DepEd?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O na, ang mga bata karon bisigun saan ni mo, huwag ka nang pasunod diha nimo mga katropa, mo reklamo.
1: Bullseye!
0: Musumbong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya sila mismo moingon nga, we also have our rights.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw may pasakiti ma'am kay naay giingon og balaod na violation against Women's and Children's Act. Si ma'am mga katropa, gisigahan og mata ang estudyante kay hilabihang badlungona.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si estudyante kay gitugon siyang ginikanan mga katropa nga ningon nga pagsigaan ginikag mata isulti sa kuha picture nga nagsiga si ma'am ang iyang mata. Ano man, pwede na to ng kasuhan kay naa sa vowsi mga katropa nga kung sigahan na imong mata ang imong estudyante og sigahan imo imong mata mga sigahan sa imong mata mga katropa kung ma-disturb ang iyang feelings, pwede kang kasuhan! Mamunal ka, bisig wala, giigo, nakuratan ka, pwede kang kasuhan!
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, say, buhaton sa mga teachers karon, mayroon sila mga katropa, bahala na mo din ha. Bahala na mo din ha.
1: Bullseye!
0: Makakaton mong dili, bahala na mo!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dagan mga estudyante karon mga katropa, nga badlungon. Balik ta mga katropa o The Secret of Health muna tayo. Atong oras mga katropa, sa itong pagbalik atong isigutan niya ang ombudsman, gibarugan ng kasong plunder, batok ni Senador Marcolita samtang si Joel Villanueva. Kulang pa daw ebidensya! Hey!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og Mary Grace Piatos, palugwaon sa prosecution atol kini sa impeachment trial kontra VP Inday.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Rinaldo Dizon, good morning po sa inyo. And Martin Navarez Mangiran and sa lahat ng mga nag-monitor nato karon. Atong oras! Insakto alas 8 sa buntag.
2: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Panagsara ganita mga kwarta. Ibayad pa gid sa ilaha.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting!